0: Department of Health, no, Mental Health Board, atong nahibal-an, doon na po'y profiling o assessment gikinalan sa mga empleyado. Dole po, emergency employment or pinagi sa ilang tupad program ay ilang gihanyag na to sa mga empleyado. Skill plan na po'y gikwandid to, gihanyag po na skills training o livelihood support para sa mga posibleng bagong panginabuhian. Doon ay social o health assessment na gibuhat atong panahuna.
1: Ang inyong nabati, pamahayag ni Mr. Matt Balyasar, Happy, o Chief of Staff, ni House Deputy Speaker, o misamis rin talagang Second District Congressman Bambi Imano.
2: Gipasabot sa Philippine Statistics Authority kung PC Region 10 ang mga negatibong epekto kung ugaling magpabiling ubos ang fertility rate sa lusod. Mato ni PC 10 Director Janet Aves nga kung magpadayon musaka ang iyap sa katigwangan sa katilingban og limitado na usab ang iyap sa mga batanong mamumuo nga magsuporta kanila. Dugtong niini, posible usab nga musaka ang punong igahin sa gobyerno aron suportahan ang katigwangan.
3: What would be the possible challenges if we have a continuous decline of our fertility rate is on population aging, pagkadaghan ng atong tigulang kaysa atong mga batanon. So this would mean more elderly people and fewer workers to support them. So daghan ka, wala na tayong mga batanon na natanan sa taas, no? Magbali na ato ang population pyramid. So gamay na lang siya. And then also on higher social protection costs. So meaning the government will spend more on pensions and healthcare would probably increase the budget of the government to support this aging population.
2: Ang pamahayag ni PCE Region 10 Director Dr. Janet Aves.
1: Di matukibang karipay o pasalamat sa dulang ginintos ka mga trabanting na wadaan sa lang trabaho kuman ipasirado ang Sanja Steel Corporation sa tabang ng tunnel sa Magnum Radio pinagi sa Magnum Operation Tabang. Kinaman, madawat sa matrabanti ang 67 kasako sa tag 25 kilos ng bugas, humay 8 cases of bottled water o 25 balo sa 3,000 pesos ng tinapay o soft drinks. Naisunod-sunod nga pamasalamat sa matrabanti o panginaot nga makuha na usap nila ang ilang suhulan.
4: Masumpayan kayo sa Magnum, mga kaguto ba niya mga ibati kay kung nagdalaman mo sa supply. Salamat on kami tanan ng trabanti. Dila may magtuo ba nga may balik mo. Salamat din kami daw.
5: Sir na.
4: Mga sponsor. Oh, nakadawat na mi kay gibendahin man to sa 16 ka impyado.
5: So, pira man imong na-receive, sir?
4: Bayan mi tagtulo ang ilo.
5: Pira pa kabok imo hang bata, sir?
4: 5 akong bata, pero isa na ako, isa lang na estudyante.
5: Karon sir, unsa man imong nga pamaagi sa pagbuhi-buhi, sir, nga wala man gid mo'y trabaho karon, sir?
4: Mag-drive na lang, abala-balang sa...
5: Sir, wala gid nahatag inyong sweldo taong 20, sir?
4: Oh, wala pag yun kay... Wala may problema ang sanja, makahatag man. Pero dili lang, hindi palang gitusudan ang kumpanya o para makompute itong nasa among payroll. Magtrabaho ba? Wala yung problema ang sanja. Tagyan, hindi kayong salamat sa mga nag-sponsor. Labi na sa din sa nag-import dyan. Labi na sa Magroom Radio. Tagyan, hindi kayong salamat. Nagpakabana, gid mo sa among ibati karon nga kalisod.
6: Tagyan, salamat sa Magroom, ma'am. Kay... nakalungag-lungag na sila kamay ng mga tabante. Kaya may lahat ni tabang ng mga tabante, ma'am. Kamura mag-ib.
5: Nakasib, nakato sir, itong ganina.
6: Makalungag ta sa kaldero nga naigwan. Ganun.
5: Sir, pilam, ano sa may mong ginahimo nga marag pang ginabuhi, sir? Nga wala mong git mo'y trabaho, git karun, sir?
6: Asa lang git mo, ma'am. Wala'y trabaho tanan. Puro mami kami, wala'y mga trabaho, ma'am. Asa lang git mo din, eh. Among makuan, ano sa madawat ng mga sundo, among... mo ang separation ti ano, kada saba. Para lang. Mugi na yung pangayo karon ma'am kay. Ting eskwela na ba ma'am? Para mga paliton, para ibugas gani. Para lang kay tay mo ma'am kay naawo ang katapat. Ana ibugas nga malungag sa mga trabante.
5: Yan.
7: Oh, nakadawat ma'am. Na dito. Subong. Na dito sa kanon sa kartong di ibos sa dito.
5: Pata ni mo sir.
7: Isa pa.
5: Isa pa. Niya gabang pagyud ka usa man ani mo karon sir.
7: Ana ulat lang sa gyud ko ani nga kon nga mahatag nang tong sweldo namo ba kay para sa na koy ma palit sa konsumo. So ang bata ana kay sud gyud kayo kay sila galing nga taga diri naglisod gyud sila sa mo tong nga gabang ko.
5: So kay naka diri sir?
7: 3 years na kapin.
5: Sa Sanja pa naka tuig trabaho.
7: Out diri 3 years na kapin.
5: 3 years na kapin.
1: Sunod-sunod katong pamahayag ni Alden Butley, Julian Perez, o Giancarlo Ramos.

0: Hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin yan.
1: Samtang wa pa matagay katumanan ang pasalig sa atong presidente sa nasod, kagapon doon ay mga igsoon nato nga nagparangat na og tabang. Una ang Magnum Operation Tabang nag-produce og diretso na lang ako, no? Manuloy mga nagatulog mga tabang, no? Of course, marunong profesyon tabang nag-uha magpaulahi. Dayon ang Uhana, Sibada, Manonimos, doon ay Anonimos Gikan sa Adila Subdivision, Kamamanan. Doon ay usa ka Sir Nick nga naghatag sa buginabang Mila Balmoria, John Tupag, Motorola Driver, Anonimos nga tagap nga sakop sa PNP, si Kagawad Alan Magsayo, Kuya Brindo sa Eagles, Kuya Corsino sa Eagles Gapon, Ukay Ukayan sa Taguluan, Osaka Bus Amor, Osaka si Kagawa Duni Giao. Kini ka Bus Amor, wa pa daw ni plates pagin Gapon ni, paliog bi, ipadala na kay para magamit naman na palit og mga school supplies. Wa pa daw ni nagkaributan diri remarks, plates pa lang, 3,000 pesos, gikan daw kang Bus Amor. And then doon na sa gikan ni Kagawad Runigyao, plates para gyapon until now. And then dayon doon na sa Anonymous, lain pang Anonymous, o lain pa doon ay Zamid Enterprises, then kagyan educational supply, DMA office and school supplies, and then pas Kalina, doon ay Rose de la Cruz of Xavier Heights, and then sumani ng mga hinabang nga itong nalabat kagapon lawa nga diin may tubag sa itong gipahigyan nga Magnum Operation tabang para sa mga nawarag trabaho sa Sanja Steel Corporation. Salamat kayo ninyo sa inyong pag tubag sa among hangyo nga matabangan at isgutan ng mga trabahanting nawadan ng trabaho. Hulatan lang siya na ito. Huwag na mahatag ang gobyerno, Magnum Ching, no? Kay sunod si mana pa itong tupad sa labor eh. Unya na may kagapot itong ginamig, si Emeline Navalis. Mm. Single mom daw siya.
2: Single, duha kabuk anak magunjun.
1: Single mom daw siya. So naman ang murag IX, di ba? Kanang IX sa DSWD.
2: Solo parents, Magnum June.
1: Oo. Kanang yun nga nasa crisis situation. Kanang pagka single mom, part naman nasa pagka nasa crisis nga situation siya. So ano sa pamana mahatag, no? Yung taong katong gipasalig ni Mr. Matt Baliser nga ilang paningkamutan nga maaghat gyud sa lugar maaghat gyud ang mga hingtunan ahensya sa gobyerno sa pagtabang. Mm-mm. Pagpedali pagpaspasan nila ang pagproseso para matabangan na mahimo na ta kay takdo na usa ka semana karon.
2: Oh.
1: Unya takdo ra usa ka semana karon, takdo na usa ka semana karon ang mga ginganlan lang nato di palang dugay. Pinagis Magnum Operation Tabang ang nakatabang.
2: Mm-mm.
1: Dili pang gobyerno.
2: Mm-hmm.
1: Ano sa pagka nang gipasalig sa atong presidente?
2: Mayon tag madawatan nila.
1: Di man pud mahimong presidente may atong ipanaugyas malakay ni para indir mo tabang. Ang iya mga tao.
2: Oh,
1: magpasag usa ka sa kung bugas ang presidente paingon sa Taguluan. Di man mahimo ang iya mga tao ay magisakupan.
2: Mm.
1: Mauntay mo himog mga pamagi nga mapadali ang pagtabang sa maong mga nanginahanglan. Oras, alas 8:14 sa buntag, ning bayan na tumainabi ang mga personahe sa ABCA. Una mga eksyon na tumainabi, si Mr. Rian Biado, ang assistant sa CEO. At tumainabi, Mr. Rian Biado, may buntag?
3: Magnum June, may buntag. Ug sa atong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio.
1: May buntag. Si Chris Carreras, teacher, team coordinator. Mr. Carreras, may buntag.
4: Yes, Magnum June, good morning. Og sa atong mga viewers then or listeners, thank you so much, good morning.
1: Murag kag may pagka magsisibya sa, no? Nag-gikan pagka-gradyo?
4: Wala pa sa idol, taka.
1: Okay, so, niya sab si John D. Del Rosario.

0: sa mga abgraduates ni sila, si John D. De Rosario o Kristen Locabon. Ano sa mas Kristen?
1: Si John D. lang na.
0: Ah, si John D. Si Kristen wala diri karan. Wala. Si John D. John D. Ikaw may John D.? John D.
2: Good morning, ma'am.
0: Good morning,
2: ma'am June. And then sa tanan nga naminaw sa Magnum Radio.
0: Ano sa ba ibang gisikulahan karon sa kuan? Sa abga?
2: Currently graduate ko sa kuan, sir.
0: Oh, graduate ka?
2: Social science.
0: UMS. Graduate ka sa?
2: Sa ABCA. Sa UMS.
1: Senior High School.
0: Oh, okay. Anyway, Mr. Biado, unsay update karon? Kung isigutan nato ang doon na po may nabilin nga slot sa a sort of scholarship sa gi-offer sa ABCA.
1: Yes, Magnum June. Karon ang ato ang scholarship. Among ginaaghat ang ato ang mga ka-estudyantihan, labi na atong mga ginikanan nga gusto magpa-enroll sa ABCA nga gusto og libre og kalidad nga edukasyon, tanyag ta og mga scholarship benefits. Ang unya ang atong slots remaining kay gahapon nag Facebook live pod mi sa atong Facebook page sa ABCA Education Channel. Nanata sa kuan Magnum June, nanata sa 500 slots na lang, no? So initially 2000 ang atong kuan karon, but nanata sa 1,500 and 500 slots na lang ang remaining. So katong mga interested nga mahimog scholar sa ABCA, giagad sila nga muadto gileyon sa ato ang ABCA building sa Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Dadun nila ang ilang SF9 report card o ang ilang mga ginikanan, pati ang ila or legal guardian, pati ang ilang certificate of good moral character o PSA birth certificate. Kaya ang atong mga scholarship benefits mao ang for duha man atong scholarship modalities or ato ang kuan para sa atong incoming grade 10 ay incoming grade 11. So naatay TV nga ihatag para sa atong TV based distance learning modality og 2000 cash allowance aside pa na sa atong free tuition, free ID, uniform og lanyard, og maghatag pod kita og para sa atong online modality maghatag pod ta og 4000 cash assistance or cash allowance. Apil na na siya sa free tuition, ID, lanyard og insurance.
0: Mm-hmm. Now, doon na mag-ipaygayon. Ipaygayon nga enrollment caravan, Mr. Chris Daniel Carreras.
3: Yes, Magnum June. No? So, by next week, basig na ay mga gusto magpa-enroll sa ABCA and maglisod sila og adto sa atong tunghaan gyud sa Atbang sa Xavier University, no, diya sa Corrales Avenue. Mm. Og maglisod mo og anha sa ato ang main campus for enrollment. Ayaw mo kabalaka kay ako ipang-mention karon ang mga barangay nga atong natap Magnum June, no, nga sugod Monday padulong June 4 ana ami diha sa ilahang makaugalingon nga barangay para magpahigayon og enrollment. Okay, so magsugod ta sa barangay Bunbun, Bayabas, Konsolasyon, Makabalan, Kanituan, Pagatpat, Kaoswagan, Makasandig, Indahag, Lapasan, Barangay 31 og 36, Bulwa, and last but not the least, sa Puerto. So adto lang mo, bisita lang mo sa ato ang mga barangay hall nga akong na-mention kaganina. Kay naatang ato ang team sa ABCA from Monday, sugod sa January 25, padulong June 4. So mao ka na sa ato ang enrollment caravan Magnum June.
0: January 25, meaning nagsugod na ito pang January?
3: Di. Karong Monday. Monday.
1: May 25.
3: May 25.
0: May 25.
3: Oh, yes.
0: Paingon sa
3: June 4.
0: June 4. Yes, okay. So, unsa may maura gid gyapon nga requirements apag adara?
3: Maura gid gyapon, Magnum June, no? Magdala lang gid sila sa ilahang original nga report card. Dayon, photocopy sa PSA. Mahalag, sunod na ang uban. Kuyugon lang gid nila ang ilahang ginikanan. So, dili may gain, dili may ga-enroll og mga estudyante Magnum June, basta wala sila kuyog nga guardian or ginikanan.
0: Kaya para, na.
3: Para po gid nga maapil na to og orient ang mga ginikanan.
0: O panlitan mo adto nya dayon kay di makaadto gyud ang ginikanan kay nagtrabaho ana ba? Nabay mga consideration.
3: Pwede na Magnum June basta kay makuyugan sa og legal guardian.
1: Pwede kuya.
3: Pwede
1: or,
3: kuya ate.
1: Okay. Dito ana.
3: Mas gwapo mo ginang naay mo second emotion beto. Magnum June pag explicar dito sa atong mga ginikanan.
0: Dabi yung bugtong.
3: No mo na uban Magnum June nga. Kuyugan sila mga auntie.
0: Okay.
3: Uncle, pwede ra gyapon.
0: Okay.
1: Kay parpod sa pag hatag sa mga benefits.
3: Yes.
1: Na put no? Sila ikuhin.
3: Pag hatag na to sa allowance, sa TV, mas kabalo. Magitong magulang sa to, no? Para asan yung kwarta ngayon madawan.
0: Basi buti pas.
3: Yes. Yes, wag nung dyan.
0: Okay na siguro. Pero huwag kang ginikanan, rin po naman yung ginikanan ra. May mga to. Para ma-inroon iyang anak.
3: Kinanglan gid po ng bata.
0: Kinanglan gid po.
3: Kinanglan man na to, mahinabi ang bata. O ganahan, magid po dya. Lahit magid ning. Nagkasinabot gid ang sudyante o ang ginikanan o ang eskwilahan. Hindi agad sila magtuma.
0: Okay.
3: Para wala tayo problema in the long run.
0: So, kanang karaban, wala schedule per barangay. Example, kining adlaw. Kauswagan. Kining adlaw.
3: Okay. Bago na dyan, naata diha from 8 to 5 gid.
0: Okay.
3: So good yun, 8 to 5. So good Monday, karong May 25, padulong June 4. Bag-station yun may teachers every barangay hall.
0: Okay. Kada adlaw na ay particular nga barangay, nga adtuan, or
3: dungan
0: sila tanan?
3: Dungan yun sila tanan.
0: Dungan tanan.
3: Among inggilihok no, uban ang akong mga kauban team sa ABCA ka atong niaging si Mana og niaging adlaw no nagtuktok kin mi matag barangay og nagtuktok mi og sangyaw sa mga atong mga barangay captains nga og pwede mamahibalo pud ang atong mga constituents ani ilang barangay kay tabang man sa ilang gyapon.
0: Okay, now hangtod sa Hunyo 4 ano sa magsugod ang klase?
3: June 8.
0: Oo. What if og pagabot sa June 4 na ay medyo gakabad kan pa milapas nag June 4 na pa gusto magpa-enroll na pa bay consideration?
3: Yes, wala na problema magnum June no bisan sa pagsugod sa klase. Sugod ang klase mga a week or 2 weeks yan.
0: Pwede pa mapas.
1: Kung na pa slots.
0: Labi na pa slots.
1: Kung na pa slots.
3: Pero ang problema paspas kayo ang slots mahurot gakahurot na magnum June no kay dili lang ta sa Cagayan de Oro ga enrollment. Naabot daw almost tibuok sa
1: Region 10.
3: Ito na ning nabutangan og mga community learning centers.
0: Okay. At ito ta kang Jandy De Losario, graduate sa ABCA. Jandy, ang sa'yo mong nasinati? Sa'yo mong pagtunga sa ABCA?
2: Kung yung nasinati magdum June is challenge yun kayo sa ABCA. Kay sa una sa high school pagid ko kanang ulawon kay ko. Pero sa ABCA is dito na ako na-discover itong mahatag rin ako ang the best because sa journalism. Tapos tungod po sa mo ang moderator niya si Sir Melrain kanang gina-encourage mi niya bitaw nga kanang ihatag imong best dito na ko nakita sa ABCA nga kanang sila dahil gahatag ga encourage sila nga sa ilang mga students to give their best kanang bitaw nga magi di ba uban magnumjum nga kanang ulaon nga mga bata
0: oh sana ko ana kanya to magnumjing maglingkod ko sa classroom o sa classroom dito sa Brumbax dool ba dito kaya di ba usually di man sa suok ng kanang butangan ng mga silig ano no dito suok oo dito gigko sa likod pinakalikod kay madlok man nga matudlo sa maestra nga patindog. Okay, so imo nang na overcome.
2: Yes.
0: Okay.
2: So tapos kun pud si Abka gahata siya mga opportunity sa mga students nga kana bitang less opportunity bitaw magnum June. Di ba na yung mga urban students nga makaingon nga imposible na makaeskwela pero sa Abka makaeskwela sila tungod si Abka gahatag siya free tuition. Tapos napagid allowance magdum June. So dili imposible nga makaeskwela. So tabang sa ABCA.
0: Karon siya nag-graduate gyud.
2: Karon nga year magdum.
0: Karon nga year ka nag-graduate. Nagtrabaho na ka karon.
2: Wala pa magdum June, mag-college pa.
0: Mag-college tama no. Senior high school pa man eh. Pero pag paminaw ni mo mura graduate na sa college magdum ching. So lugar ako pagtuo gani nagtrabaho na ni radio station ba kay journalism mo mga naman di ba?
2: Yes po, magnum June.
0: Sa senior high. So sa may plano nimo sa imong pag college na nimo?
2: Mo-proceed ko college magnum June sa ano mag IT ko.
0: IT?
2: Oo.
0: Okay. Kinala na ba tag IT da? Di ba? Kinala tag IT, oo. Kinala sab gyapon tag dugang reporter gani magnum June no? Kay ga expand ta, ga dugang ta og puwersa. Para nga mapalapdan nato ang ato sab nga pagserbisyo sa ato kaigsuunan labi na kay medyo hapit ng election sa 2028 na nato ang dugang mga reporters IT nato even technical nato nagdugang tayong mga personahe. Okay, so ang imong plano IT nganong di mo ipostro ang metungod sa journalism considering journalism ang giskulahan sa senior high.
2: Napog ko yung plano na magnum June pero mura ginakonsagin ako ang IT.
0: IT.
2: Pero kung na yung opportunity magnum June, why not?
0: Kaya mag-combine man mo na.
2: Oo.
0: Mang imong nebulon sa IT, magamit sa gyapon mo sa imong pag-example, maging radio broadcaster ka panalita, no?
2: Yes, magnum
0: dyan. Or uban pa, labi na kay posturao na siya kayo, no? Karon magnum dyan, no? Nga nagkanto nga sa kisab ko. Hinapay pa lang. Basta na pag-ayo. Di ba? Pilay na, ganin ni mo, John D?
2: 18 magnum dyan.
0: Taga sa magiging ka?
2: Taga kon ko bugo ay taga sete
0: nalimot ka gyud. Agusan ka. Agusan.
2: Oo.
0: Imong ginikana na agyapon ka payo diha.
2: Oo.
0: Okay. Imong edad pila to?
2: 18
0: pa.
2: Oo.
0: Mabata man ako pagtuog ko ano pod nga kining. Kay mature na mga istorya ba, no? Mature na mga istorya. Og ang babae ani mamina magdu alay murag di pa gani magkaho mag istorya makasugot na ba no
4: makaniskarte
0: o mahinom na istorya una ka overcome siya siyang pagkamangiulawon kuno kaniadto di ba ako medyo wa pagid gapon magka overcome hangtod karon magnum ching misaop na lang atong panginam pinon karon pa na Mr. Biado unsa imong final words para sa ato magtigpaminaw.
1: Para sa itong mga suking tigpaminaw, para sa dugang impormasyon, bahin sa enrollment schedule, requirements o enrollment caravan, mahimo ninyo kaming kontakon pinaagi sa among official nga Facebook page, ang ABCA Education Channel sa Facebook, o dili kaha mutawag mo sa numero nga 0917-777-9593 o subon ko ang 0917-777-9593 o mahimo nga mo adtupod mo sa among tunghaan na aradya may sa kilid sa PNB Divisoria at mang sa Xavier University ang ABCA. Open me from Monday to Friday 8 to 5 p.m. o karong Sabado open pod me 8 to 12 noon, half day rami. And gadawat pod me og mga enrollees even karon Saturday kay gusto gid mi nga daghan mi matabangan. So that again, dadunay ninyo inyong SF9 nga report card, ang inyong ginikanan og diretso makuha ninyo diretso ang inyong mga benefits sama sa TV o cash allowance.
0: Okay. Mr. Carreras?
3: Okay, so once again, sa makausab, akong balikon, no, anaa ang ABCA sa ato mga following barangays from Monday. Karon nga umabot nga Monday, May 25 up until June 4, no, sa Barangay Bunbun, Bayabas, Konsolasyon, Makabalan, Kanituan, Barangay Pagatpat, Kaoswagan, Bakasandig, Indahag, Lapasan, Barangay 31 and 36, Bulwa and Puerto. So again, dalalang inyo ang inyohang requirements, no, sa report card, PSA nga photocopy o inyohang ginikanan. Ayaw kalimot, ipadala sila sa ilahang identification card. Bisag unsang ID. No, nga napamatuod sila, ganyan yung ginikanan. Kansalaman.
0: Si Mr. John D. De Rosario, on sa imong binsayang mapaabot nga to sa wala pa makapa-enroll o nagpanikad pang nga ma-enroll na unta magkaabil sa scholarship program nga gitaniyag sa ABCA.
2: So sa tanan nga mga kabatan-ulan, no, nga wala pa nakapa-enroll sa ABCA, magdali-dali na ta kay kakahurot na mga slots. And then sa mga ginikanan pod, inyalan yung mga anak nga magpa-enroll na sa ABCA kay sa ABCA kauban ta o tungo sa dakilang mitiin.
0: Okay, mga isipasalamatan nila ni Mr. Rin Biado, ang assistant to the CEO, o niya Mr. Chris Carreras, ang teacher, team coordinator, o si John D. Del Rosario, o sa ka-ABCA graduate. Salamat. Thank you. Oras, alas 8:27, parenta sa ato mga balita karon sa ato Magnum National. Gisugyot karon sa Field Investigation Bureau sa Ombudsman, nga basakan sa kasong plunder o bribery si Senator Rudante Marcolita. Nanot sa iyang pagdawat sa Baluor, 75 milyon pesos nga campaign donation ni atong bilabaing tuig samtang siya usa pagkakongresista o ba ng laing tulupa ka mga tao. Sa gipagawas nga complaint affidavit sa buhatan, both nilang mapasakaan sa mga kaso ang senador uban sa ilang kanhi uban sila si kanhi Quezon City 2nd District Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu o Aristotle Baloyot. Mismong si Marcolita usab ang biangko ni atong Disyembre 29 sa Megan Tuig nga midawat siya sa maong salapi apan kinidili makonsiderar nga election offense tungod kay wa pa magsugod ang campaign period alang sa 2025 election ni atong panahuna. Dugtong nini, gimanduan karon sa Ombudsman ang maong mga tao nga magduso sa ilang mga counter affidavits. Sa pagkaroon, wa pa itubang si Marcolita. Kalabot nini apan si kanhi Congressman Defensor namugos nga dili plunder ang kaso tungod kay way gigamit nga pondo nga gikan sa gobyerno.
4: Doon naman sa amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis. Kasi how can it be plunder when there was no government funds involved? Walang government transaction on anything. So hindi ko talaga makita.
0: Ang inyo nabati, pamahayag ni Congressman o kani Congressman Mike Defensor.
5: Giklaro ni Senator Pia Cayetano nga naka-move on na siya sa iyang paghilak-hilak sa Senado tungod sa shooting incident niya doong Mayo 13 ning tuiga. Mato ni Cayetano nga wala na usab siya'y gibating kalagot niya itong mga kauban niyang senador bisa niya itong wa nangamusta kaniya. Dugtong nini, giagat sa senadora ang katawan nga dili na usab, padakon pa ang maong panghitabo.
6: Sensitive talaga kami. Imagine yung magkaka-class kayo. A lot of us have been friends and I really appreciate you guys who approached me. And you know what guys, wala na sa akin to. Gano'n naman ako eh. Wala naman ako mapapala na ikasama ng loob ko. So thank you to my colleagues. And I think
5: ang pamahayag ni Senator Pia Cayetano.
0: Sa itong pagparayon, biangkon si Senator Ping Lacson nga makadaghang higayon na siyang nagkaroona nga muluwat na lamang sa pwesto pagkasenador. Kaya tungod sa tumang kagubot nga naitabo sa Senado nga nagdalaw sab kaniyang kauaw isip senador Martin Lacson nga kumbinsido siyang ubos na karoon ang panlantaw sa katawan sa Senado o posibleng mas gitahod pa sa mga Pinoy ang mga kongresista.
7: We never imagined this situation. Dati, kami yung check and balance, kami yung big brother eh. Kami yung taga-balance, kami yung taga-check house. Pero ngayon, ang sitwasyon na iba, mas mataas yung pananaw, ang patingin ng tao sa House of Representatives kaysa sa Senado. Nakakalungkot ito. Alam mo, there were times, minsan nag-iisip ako mag-resign eh. Naipahayag ko na rin kay Tito Seth. Parang plano ko na mag-resign na lang as senator eh. Dahil sa nangyayari. Sabi sa akin, wag naman. Pero there are times na naisip ko yan eh. Na what for? Kasi batikos kabi-kabila, parang putik na yung Senado na para bang nasa na yung redeeming value namin. But then when we discuss among ourselves, ano, kaming labing isa, nakikita namin na mayroong pag-asa na maibangon muli yung integridad, yung reputasyon, yung dignidad ng Senado. At kailangan lang sa amin mag-self-reflect kami at talagang isa na lang yung direksyon namin. Pagbutihin namin yung ginagawa namin para sa ikabubuti na lamang ng ating mga kababayan. Yung trabaho namin bilang mga senador, gawin namin ng maayos.
0: Pamahayag kanto ni Senator Ping Lacson pag magkulitan na sab sila, samot ang kamaot ang sa imahin sa Senado.
5: Dugang Wagnam National, gipamugot ni Senator Sherwin Gatchalian, importante nga doon ay paigayong lao mga imbisigasyon sa mga nahitabong kagubot sa Senado. Kinisama na lamang sa shooting incident nga gihimong katawanan karon sa katawan ilabi na sa social media. Mato ni Gatchalian nga angayan maningkamot ang Senado aron mabalik ang respeto pagsalig sa matag Pinoy ngadto kanila.
8: Makikita natin ang lumalabas ngayon sa Senado ay drama, meme, nakakatawang video. Actually, dami nagpapadala nga sa akin eh. Sa loob ng 10 taon ko sa Senado, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Kaya ang una dapat natin gawin, ayusin ang dignidad at imahe ng Senado. Talagang tinamaan, aminado tayo dyan, hindi natin pwedeng ipagkaila yan. At panugutin yung dapat managot suun sa nangyari. Tingin ko pinaka hindi magandang nangyari sa kasaysayan ng Senate ay yung barilan sa loob. At ngayon lumalabas na at lumilinaw na kung ano yung nangyari, dapat mapanagot yung dapat mapanagot. May accountability, ika nga. At pangalawa, hindi na maulit yun. Yung mga ganitong pangyari, pwede pang mangyari, I mean, yung mga ganitong circumstances, pwede pang mangyari yan in the future. At ayaw na natin magkaroon pa ng barilan ulit dahil buti walang tinamaan.
5: Ang pamahayag ni Senator Sherwin Gatchalian.
0: Ang labi magdumching kung ang mga kawatan diya mismo sa Kongreso, mao'y ang mga kurakot sa Kongreso ba, may mga luwat ba? Makasasayanan ang ginapagayo pag mangluwat pero mura man o dayo mura magsuntok sa buwan. Biangkon si Attorney Rene Sarmiento usa sa mga nagpanday sa batangang balaod sa Pilipinas nga nagulog dismayado siya sa sitwasyon karon sa gobyerno labi na Senado. Mato ni Sarmiento nga pinasahi na karon ang mga senador o susamang dili na sila seryoso sa ilang trabaho kung itandi sa naandan kaniadto.
9: ako po ay disappointed no, sa mga nangyayari po. Dahil po no, ako po ay bata nanonood, ako po ay college student. Ako ay hanga-hanga sa mga senador at ako po ay nangarap din na balang araw I'll be part of a lawmaking process. Ibang-iba po yung senado noon sa senado ngayon. Ako po ay nangarap na sana po bumalik po yung dating senado. Kasi ibig po ng senado, ibig sabihin ng senado, Senex. Ibig sabihin, wise old men, wise men, assembly of wise men. Ayan po ay hindi naisip ng ating mga framers. Kasi at that time, sa lumang kongreso, eh, wala namang ganun po eh. No? Sila po ay seryoso and very, kumbaga, responsible sa lawmaking, etc., etc.
0: Pamahayag nato ni Rene Sarmiento sa mga senador, nagpanday sa Batangang Balaod sa Pilipinas.
5: Gipamugos ni Atty. Israelito Torion o sa sama abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga dili actionable kung dili mapatuman ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC aron arison si de la Rosa. Mato ni Torion nga wala magpagawas og temporary restraining order kon TRO ang Korte Suprema. Wala nagpamatud nga dunay gahom ang autoridad nga sikupon ang senador.
10: Note that a petition for a request for TRO has four elements. Nasabi ko na nga ba yan? Whether he has clear and unmistakable rights. Second, whether there is a material invasion of such rights or not. There is a grave and irreparable grave injustice if the writ will not be issued. Clear and urgent necessity, yun ang mga requirement ni TRO. Baka hindi nakita ng Supreme Court yung grave and irreparable injury kasi nga may declaration na hindi siya dadakpin na pwede siyang bumalik doon sa Senado. How can you say that? We have not even received a copy of the order, written order yet. Even in the briefer, there is no statement there, no? That's intellectual dishonesty with all utmost due respect. Even in the briefer, there is no statement there by the Supreme Court which states that warrant of arrest can now be implemented.
5: Ang pamahayag ni Atty. Israelito Torion o sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Sa Tumagdum International, sa Amerika gitawag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nahulga sa seguridad sa lang nasod ang Cuba. Kini ang komento ni Rubio, human hukming guilty sa Amerika sa kasong murder si kani Cuban President Raul Castro. Nanot sa kamatayon sa tulo ka mga kano, human mapahagsa ang dua kamyon ni atong tuig 1996. Matun ni Rubio nga nagtuo sa siyang ubos ang posibilidad nga magiguli ang Amerika sa Cuba. Samtang gibatikos susab ni Castro ang akusasyon ni Rubio ug itawag pa kining bakakon tungod kay wa sukad mahimong hulga sa Estados Unidos ang ilang nasod.
5: Sa Turkey, gimanduan karon sa Turkey Korte sa Turkey ang nagunang opposition party sa nasod nga ipalagpod sa pwesto ang ilang chairman sa gipagawas nga desisyon sa appeal court sa nasod. Gideklarar kining non or why bili ang paglingkod ni Republican Filipino Party kon CHP chairman Osruger Uzel. Gimanduan usab sa ukmanan ang partido nga hulipan si Uzel ug maoy mangulo si Kemal Kulanch daw Rolo. Hisayran nga kini ang tanan nagsumikad sa giingong anomalusong eleksyon nga naghatag gahom kang Uzel ni atong tuig 2023. Samtang gibatikos sa usabas pag-ayo sa CHP ang desisyon sa korte o gitawag kini kudita.
0: Sa tumagdong business, gibutyag sa National Food Authority kung NFA nga padayon karuan ang ilang pagpalit o bugas humay gikan sa mga mag-uma sa managlahing bahin sa nasod. Mato ni NFA Administrator Larry Lacson nga kinaaron mapunan pa ang ilang mga bodega ingon man mapakita usab ang ilang suporta ngadto sa mga mag-uma pinagi sa pagpalit sa ilang abot.
11: Patuloy tayong namimili, dinadagdagan natin ang ating stocks pa, pero at the same time, gusto nating maubos yung mga nauna pang stock. At nang sa gayon, lumuwag-luwag pa ang bodega natin pagdating ng susunod na panihan para yung ating mga magsasaka ay meron talagang tatakbuhan. Dahil na pagtagulan na ganyan, no, medyo mahirap. Mahirap ang buhay, mahirap magbenta. Basta-basta, dapat nandiyan kami sa NFA.
0: Ang inyo na bati, mao si NFA Administrator Larry Lacson.
5: Ipahigayon karong Hunyo 1 hangtod 4 ning tuiga Dini sadakbayan ang Women ICT Frontier Initiative kon Digital Transformation Wi-Fi DX Training 2026 ang mong kalihukan magsilbing oportunidad alang sa kababayan ang negosyante nga buot pang mapalapdan ang ilang kaibalo sa pagnegosyo. Moy makatunan sa mga negosyante sa upat kaadlaw nga training session ang kabahin sa e-commerce strategies, digital marketing, data analytics, paggamit sa artificial intelligence kon AI alang sa negosyo o continuity planning. Ang registration na sa kalihukan hangtod lamang sa Mayo 25 ning tuiga kung kamo interesado. Pagparestro pinagi sa registration form o makita sa official Facebook page Department of Trade and Industry kon DTI Misamis Oriental. Isaira na mong kalihukan pasiugdahan sa DTI Misamis Oriental, University of Science and Technology of Southern Philippines kon USTP o Asian Pacific Training Center kon ICT for Development kon EPCITC. Sometimes at the foreign exchange rate, miubos sa 11 centavos ang balor sa usa ka US dollar, bato sa peso nga naa sa 61 pesos o sa 61 centavos sa pag-series of trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 72 centavos sa pag-series of trading ni atong adlaw Webes. Sa Gira Zairan, tungod sa napadayong kagubot sa tunga-tunga nga sidlakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil ang naa sa $102.92 per barrel, kinimubos sa 0.38% kung itandi niini nga presyo nga naa sa $103.31 per barrel.
0: Sa ating Magnum Sports, giparot sa Meralco Bolts ang TNT Trupang 5G sa ilang semifinal match sa nagparayong PBA Season 50 Commissioner's Cup sa score nga 87-76. Gingong nakabintaha ang Meralco sa liang na pugos si TNT Import Bull nga mubiya sa game human makaangkon og injury. Mato ni Coach Luigi Trillo nga dalay gun ang performance sa team labi ng ligon nga grupo ang TNT. Samta na hinaw to sub si Trillo nga makarecover gilayon si Bull sa naangkon ining injury.
12: First of all, you know, best wishes for Bol Bol. Like New also said, we wish him well. You know, this team is tough. I mean, you know, they've been to the finals the last two conferences, all Filipino. San Miguel's not anymore here, but they're the remaining team. So we know what TNT's about, right? So you just felt in that first game that they kind of picked up support. They were deliberate in what they did. They had their points of attack. You felt like it was a playoff game the way they playing both ends of the court, offense and defense. I think Coach also reminded them that it has to feel like a playoff game, right? And you know we've had a game where we played rain or shine without an import, right? And we paid the price. We lost that game.
0: Ang inyo nabati mao si Meralco Bolts Coach Luigi Trillo.
5: Giaghat ang tanan nga salmutan ipigayong Sikan Kasoy Festival Duathlon Challenge karong maabot Hunyo 21 ni tuiga sa Upol, Misamis Oriental. Itanyag sa mong torneo ang nagkadayang kategorya sama sa age, men in uniform o executive category. Category diin 1,000 pesos lang ang registration fee matag individual. Samtang laki usab sa padawatan sa mudaog ang medal, pagkaon, snack o event t-shirt. Dugtong ini, pabilin pang bukas ang registration o gata ng interesado, mamahimong magparehestro pinagi sa registration form nga miyakita sa official Facebook page nga nasa Mike Lives Mike Bike Part.
0: Correction lang sa atong gi-announce ganina ang mga lugar benefactor o donor sa atong Magnum Operation Tabang para sa mga trabahanting na nagtrabaho sa Taguloan, Misamis Oriental. Katong Boss Amo, ang girakbitan ko nga pledge pa na deliver nato na daw diyan eh. Kini ang Boss Amo maura ning sa mani care of Zamid Enterprises may tag-iya, tag-dumala, manager o sa ba Boss Amo daw sa Zamid Enterprises. So usaran ni sila kini Boss Amo o Zamid Enterprises. May ako nasabtan diri kay Boss Amo man care of Zamid Enterprises. So usaran ni sila kung premado pwede ta magkamali sa pag-anunsyo. Kay kagilasan ko basta magkamali tas pag-anunsyo. Okay, confirm. Kining Boss Amo o Zamid Enterprises nga 3,000 pesos ang donation kining usara daw ni. Salamat kayo. Sa ato Magnum Opinion, uban sa balita opinion, giila na karong fugitive. Sabton Gokdonon, pinangita o gipangita sa balaod si Senator Ronald Bato de la Rosa. Humani basura sa Korte Suprema ang iyang ipangayong TRO. sa Senado o bisan gawas sa Senado, bato, bato, bato, gihapon ang atong kanunay madungog. Si Senator Luis Altiveros, ang kontrobersyal pagyapon ng protective custody kang bato mao'y gisgutan.
13: There's actually no such thing daw as a protective custody sa ganitong konteksto. So, kumbaga nadadagdagan yung kailangang ipaliwanag. Bakit nagkaroon ng ganyang sinasabing protective custody? At lalo na bakit kahit mayroong sinasabing protective custody ay nakalabas, nakaalis nga yung taong subject ng di umanong protective custody na iyon. Parang nadadagdagan yung kailangang ipaliwanag at iwasto.
0: Sayang bahin si Senator Erwin Tolpo na subog dismayado na pag-ayo kay bato lang gyapon ang unod siya ng debate.
14: What I'm quite sad is that we're wasting so much time of the people, Lord. I mean, instead of talking about laws, passing laws, I mean, debating about bills and resolutions, we're wasting so much time debating about Senator Bato to surrender him or not. We're talking about the safety, security of the Senate. We're talking about change of leadership again. Oh my goodness, Lord, ang daming problema ng bayan. Bakit hindi natin unahin yung binoto kami ng tamis? Minsan nakakahiya eh. When people ask me, even my kids will ask me, Dad, what's happening? I can't answer. Sabi ko, it's beyond my control because nakasama ko sa Senate. It's like that. I said, this is politics.
0: Sa NBN, nasguta na ang patong sa ulo ni Bato. Nganay mo pang nagkapaymood pa ni pagani kang NBN Director Melvin Matibag kay Danglog Gono Kayo ang ulo ni Bato.
15: Patong sa ulo, ano, buhok ba yung tinatanong mo? Ano? Madulos yun. No, it's not for me to answer. But ang sasabihin ko lang nga talaga, DILG, we have a dedicated team. We are an ongoing operation to locate Senator Bato.
0: Sa kamara, giagit ni Congresswoman Jeremy Luestro si Bato. Ngipakita niyang kaisog, pinagis pagpatimaw o pagsalmot sa trial sa impeachment case Bato kang VP Sara Duterte.
16: With all due respect kay Senator Bato, no? Eh kung ni-risk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process. Because this is paramount. This is the most important constitutional process because this is a power that was given to the sovereign Filipino people. Para ito sa sambayan ng Pilipino. And he has to witness personally the presentation of evidence. Otherwise, he will not be able to intelligently vote. Dapat makita niya yung demeanor ng bawat witnesses. Because it is by observing the demeanor of the witnesses that you can able to say, totoo ba o hindi ang sinasabi ng testigong ito. That is very important. And pagdating ng botohan, constitutional process to. You are doing this for the Filipino people. Kasama to doon sa pinanumpaan mo. Ito ay pag-respond mo sa iyong constitutional duty. And why should you not be present? No? So, my position really is the senator judges should be present not only in the presentation of witnesses, presentation of evidence, but also in casting their vote because that is a very solemn, sacred duty.
0: Sa PNP nagpabating karipay si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Kung musurinder na si Bato, aron kuno nga matutukan na nila ang pagdagup kang atong ang uguman pa.
17: Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself.
18: Paano po magiging fugitive?
17: Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself. Di mas maganda, okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atungang, we have Santico, we have Pantat, and the rest of hundreds of thousands of wanted persons listed.
0: Sa kampo ni Bato, ang iyang abogado nga si Attorney Jimmy Bondoc Namugos, nga walay balaod nga nasupak sa parehong pagtago o pagtago-tago kang Bato.
18: Paano po magiging fugitive kung walang kaso? Therefore, pagdating po sa harboring or aiding, abetting, obstruction of justice, no, paano po malalabag din yon kung wala ngang nilalabag pa yung principal? So, there are no laws being broken here. However, we all must admit that there is a battle of narratives ongoing right now. No? Yan po ang mahirap, yung mga usap-usapin sa Facebook, nagkakaputol-putol at hindi na po naiintindihan ng tao yung buong context ng nangyayari. So, ang malinaw po naming stand is there are no laws being broken. as of yet. So sana po litisin na lang siya dito sa Pilipinas.
0: Igso on tingo upag pagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o anong pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page, mag-room live, ti Mani Ayo Karimti. Nga so sa gagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamahanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan, ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
5: Managlahi managatong baruganan sa matag hisgotanan, simbolo kini sa tong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Chingintirina Enriquez.
0: Mga igsoon, sa di pa matapos mi sa among sa Magnum 45, di ka tamarapido ani. Basig rapidohon ta ba?
19: Magnum June.
0: Basig rapidohon ta glitchon bitaw. Okay na rapidohon ta glitchon. Wait,
19: Magnum June.
0: Oo. Rapidohon ta glitchon, okay ra kayo. Di ba? Happy birthday sa atong kauban. Atong operations manager Magnum Magnum Ching, no? Si Magnum Manny Agustero. Mata na tukog, how old are you? Pero wa pa man magpakita. Wa man magpadungog-dungog. Kung sa ba? Rapidohon lang tanyag, litsyon ka ron. Ah, okay na lang kayo. Di ba? Happy birthday! Gato kang Magnum Manny Agustero. Kapila na ka, no?
19: Lagi.
0: Yan ang mga tana. Kaya masig, maripadupata. Sabot na noon. Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
20: Inyong nabati ang Magnum 45, hantunugma, dinhinlamang sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
21: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
22: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
21: Life Extension Vitamin D3.
20: Kawan sa ustisya o kaangayan, Magnum Rapido. Og karon, ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
23: Alasa 9:05. Higala, kumusta ba yung abuntang kanyong tanahan na welcome sa itong pag-uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
20: Magnum Rapido. Rapido.
23: Adlaw na siyang karon may gala nga Sabado o Pizza 23 na may gala sa bulan sa Mayo tuwing 2026. May buntag kayong tanan mga suging tigpabinaw sa tanan ato ng mga kaigsunan. Nga na, may kala karunin nagsunod gihapon. Dinis atong sibihan, may kala sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat to sa ning laing adlaw, may kala sa matong mapakikuban ka ninyo. Dini may kala sa kahanginan. Din may kala karong adlaw, dagan sa gihapon mga igsun ang mga fiesta may kala. O sa tanan ng mga lugar ng mga fiesta karong adlaw, happy fiesta kayong tanan. O dito na pita sa Provincias Bohol, of course, may kala. Happy fiesta dito na pita karong adlaw mga igsoon. Fiesta karong adlaw dito na pita may gala sa may Danahaw, Clarin, Bohol. Fiesta sab karong adlaw dito na pita sa may Wagdan, Ubay, Bohol. Fiesta sab karon sa may Poblacion 2 sa may Mabini, Provincias Bohol. Kumpara pang mga lugar may gala, dagat pa mga fiesta mga igsoon. So sa tarang nga mga sa ulog lang ka fiestahan karong adlaw, happy fiesta mga sugintig pabinaw. Sa tanan nga mga igsoon tanganan sa karon kasunod sa tunga programa ni Matagda may gala sa kabuntagon mayong ga morning. Salamat sab din laing higayon may gala sa tumaraguban sa programa may gala nining adlaw karon nga Sabado. Salamat mga suking tigpaminaw sa tanan may gala gana karon ka monitor kanato via live streaming. Inyo makita di may gala ang programa sa Magnum Rapido bisan asang sok sa kalibutan basta kay may internet connection ka. Sa mga igsoon ta mga OFWs, mga igsoon ta mga Pinoy nga nga narugang abroad sa naglaing-laing nasod, mayong nga buntag. Salamat sa inyong nga pag-monitor through sa atong streaming live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat sa ato mga viewers, karong matagnas ka buntagon, may galaga monitor ka nato, pinagi sa atong nga Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Ganyan tanan mga suking tigpaminaw, nga nakaroon may gala diya mismo, nagka-monitor ka nato. Pinaagi may gala sa atong Magnum Live sa Facebook mayong morning mga suging tigpaminaw. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow. Dini sa atong sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini may gala sa ato sa nakbayan sa Cagayan de Oro. Assalamualaikum, rahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita. May buntag kanyang tanan mga suging tigpaminaw. Oga usab, kiniabang assalamualaikum kanyong tanan mga igsoon. Maupay nang juan sa inyong tanan sa may probinsya sa Kabigin. O niya dayo na may gala. Dini sa ato sinakbas kagandiro. By the way, day mga igsoon. Pahasubo di ay, no? Sa di patabo lupa, ambag sa unahan. Pahasubo di ay may gala sa atong kauban usab sa media. Nga bipanan usab may gala sa laing kalibutan. Si Dumer Postero, Prostrero. Si Dumer Postero. Itong nailang bitaw gani. Nga bidagan man siya pagkakonsyal sa tunakbayan. Nga matod pa niya ang iyang kausa o ang iyang yun nga plataforma is one of ng kakabos. Kaya siya man kuno, may gala o siya sa kakabos. So hingus ganya ang kakarugar plataforma niya is ang pagmino sa kabos. May gala sa dakbas kay Ganyoro o sa nakontrobersyal sa ito siya na trending sa dihang nga matod pa niya kamong mga media. Ang pag ako'y mudaog, so naayrugar palipay niya nga kiniabang Big Siopaw. O ga apil rugar dayon parisan maton pa may galas sparkle maton pa niya. So rugar ang iya is may pagka jukiron man puni siya nga matang may galas sa sakop sa prinsa. I think connected siya may galas dia mismo sa DXCO. DXCO may galas kaniadto. O nya dayon na mga igson na punin taon siya gatinda-tinda sa ginagmay panginabuhi. O ga usa may galas ka sakop sa

tempangyang kausa mga igsoon. Busa, kamo, kita tanan nga ako, prangka istorya may galaga, na naman tayo maintain may galang medisina mga igsoon sa hypertension. Kaya itong dugo, medyo taas-taasab. Usay mo, abot 130, 140, over 80, mga igsoon. That's why nga, nagyapon tayo ginagmay gihapon nga maintenance may gala sa hypertension. But that's why, naata may gala, kadaan daw sab gadagan, gajaging gadagan, apil may galas mga maraton tungod sa lugar pang pakwan na lang siya, pang sapar-sapar ba. Kay kita magun doon mga kwana, doon na mga maintenance. So, muingo na ganig maintenance, maintenance, naging na ayaw putla, ayaw undanga. Maintenance, God. So, kung imo na undangon, aw na, doon naging rugar puruhan sab, nga mapuruhan ka. Busa, amping kita may kala sa atong kaugalingon, sa atong lawas. O niya, pagbadvais na ganin doktor nga kana maintenance sa nimo na, balik ko na to, ayaw undangi. Kaya may ngumita, oh, normal naman lagi ko. Oh, normal. Di alang di normal. Normal ka nag-take magagtambal. Pero kung dangon ni mo na, mo balik na sa magtaas yung presyon sa dugo. So, that's why, katunan ni mga maintenance ba? Maintenance sa hypertension, maintenance magala diya mismo sa diabetic, diabetic kataw, diabetes, uric, sa tanan, no? Sa ilang cholesterol, sa heart. Kung may ngunan doktor nga maintenance na, i-maintain yun na. Ayaw undangin na. Lugar kung mahimo, sa parsaparig lain, labi na pasingot yun. Kaya mura magin ni magala. Ang pagpasingot na to, mga igsoon. So, gusto ka huwag taas ang kinabuhi, sundun lang na to, may kalang advice sa doktor. Ang advice sa doktor, pag minus sa imong pagkaon, limitahin imong pagkaon, ayaw po, wala man ka bawalig ka og humba, litson. Nay, litson gihapon, pero ayaw po padagana. Rugar, minusin na ang ginaganon sa imong kakanon. Kung kala, kung gusto kang mutaas imong kinabuhi, sundun tang advice sa doktor nga balanced diet. Kaduha, exercise yun, pasingot may gala, at least every day, kung mahimo may gala, 30 minutes lang a day, mga igsoon. Pasingot lang, dayon, kaon may gala sa pagkaon insakto, kada mga nutritious mga pagkaon ba, mga utanon, prutas, dayon, inom sa insaktong tubig may gala, gagi-required sa itong lawas, dipinis ka imong timbang o kadako, dayon, katulog yun, kining katulog yun may gala. Importante gini kayo ang katulog, tungod kay, ang advice sa doktor kanato is at least doon na tayo 7 to 8 hours a day. 7 to 8 hours a day. So, kana may gala nga, kana bang katulog, muna na siya may gala ang regular na to. Now, ang pangutana, sa 7 to 8 hours a day, nag-utso oras ba imong katulog? Na kana, importante kana may gala. Kay, matupas sa itong mga health experts, kung ugaling man ikaw kulang katulog, dali ka magkasakit, dali siya ka mamatay. Okay? So, katulog yun sa at least 7 to 8 hours a day. Kung wala ni mo ma-meet ang gitas-on sa oras sa pagkatulog sa gabi, pwede imo na siyang bawion sa adlawan. Meaning, alauna, sa hapon maka, kung kulang 2 hours imong katulog, kaya imo nakatulog is only 5 lang, aron mahimong 7, katulgig 2 ka oras sa unto. Aron mabawi, ragi hapon ni mo. Okay? So, kanalag yun mga igsoon. Amping task ka galingon ka itong lawas, may gala, usaray lawas nato di sa kalibutan. Walay kinabuhi nga mapalit, wala na repeat again kun baga may gala sa binugoy nga istorya. Usara tong kinabuhi, musipyat ta may gala, nawala na. Amping nga tong lawas, ang ato mga igsoong nga presyon sa dugo, unya dayon labinan yang tong kun gusto ka gyud nga dili nimo maawatan in town kadang ato may igsoon ako medyo magapanguros ba ikog dala pasalamat sa Ginoo may gala kana bang usay ubertikanta or naim ubertik na to or naiga atong gasundan mito gani nga sakyanan mga igsoon nga kana bang ang marka dayon is diabetes or diabetic patient kana ayaw gid ninyo pangaduya nga moabot ta diha may gala tungod kay ang taong diabetic may gala unya dayon gidialysis na siya kana pag dialysis may gala is kana na siya kana bang extension na sa kinabuhi nimo. Gikan sa one every month ka ga-dialysis, hantod twice a month, thrice a month, once a week, twice a week, every day. Every day. Na, di ta gusto may galang nga every day ka i-dialysis. So, unsa may prosesos dialysis? Nga nung i-dialysis ka, tungod kay, naguba ang imong kidney. Naguba ang imong kidney. Nga nung naguba ang imong kidney, muna yung mga factors, muna yung mga rason, nga nung guba ang kidney ni mo may gala. Kung maguba ng kidneys tao, wala

0: Da. Ang trabaho sa kidney sa, kala, sa atong lawas, dako kay siya trabaho. Dako kay siya trabaho, may gala. Kung unsay trabaho sa heart, may gala nga gapump siya aron maginawa ka, mas grabe ang sadaya ang sa kidney. Tungod kay ang kidney, may gala, sigon sa tanang musulod sa imong lawas, may gala, iyan ang hingluan, i-regulate niya. What about mga igsoon kung mabagdaw na siya? Pag mabagdaw na gani ang ato, may gala nga kidney, tungod kay sa sobrang itong abuso sa gibuhat nato sa iya, ang may tabo, may gala, i-dialysis ka. Kung di naging kayahon sa lawas ang dialysis, that's the time, mga igsoon, goodbye. Pero, nganong nagkadaot ang imong dialysis, nganong nagkadaot ang imong kidney, nga gi-dialysis ka, una is, kusog ka mo inom og soft drink. Imagine na may gala ang trabaho sa kidney, kanang soft drink nga color yellow, color, sabi, color ng mga soft drink, kanang mga soda, pag abot sa atong lawas, may gala, kanang ang trabaho sa kidney, iyan ang i-cleansing. Iyan ang mag-shown nga, i-regulate ka ng sobrang sugar, sobrang may galang hugaw sa itong lawas. That's why, inom kag soft drink, lahing kolor. Pag ihi na to, di ba, tinaw na. Kinsa nagtrabaho na? Si kidney. Okay? Now, aron nga malikayan ang pagkaguba sa kidney, likay ang soft drink. Or, kani mga alcoholic, mga igsoon, mga drinks. Number two, aron di maguba ang iyong kidney, kinahanglan may gala, kung mahimo, likay ka ng maparat ng mga pagkaon. Ilip doon. Kanaman parat, gubag yung kidney ni mo na may gala. Kay kontra ka na niya. Ikatulo, as long as kaya ni mo. As long as kaya. Kung resitahan ka ni kas doktor sa mga pain reliever, kung mahimo ayaw itik ng pain reliever, number one yun na nga muguba sa tong kidneys may gala ang pain reliever. That's why mga igsoon, ang doktor, once mo resita ni mo na, kay na kay balatian, o niya resitahan kang pain reliever, mahingon din ang doktor sa imo, kung kaya ra dong ha, kung kaya ra nimo, ayaw na itik. Pero di na gid kaya kay murag mamatay ka na gid sa kasakit, sige itik na siya. Ngano may ingon ang doktor niya na ang atong mga medical doctors tungod kay nasayad sila nga kana nga pain reliever ikaguba na sa imong kidney na. Okay? Depende sa dosage. Kung dako taas na gid kay siya dosage, mo sa kadako ang iguba niya sa imong kidney. Busa, kung ikaw gusto mo pangga sa imong kidneys, aron dili ka ma-dialysis pag-abot sa panahon, likaye ka ng mga soft drink, likaye ka ng mga alcoholic, ka mga ilib nun. Likaye ka mga igsoon ang kanabang sobra kayo nga kanabang musul sa itong lawas ng ikadaot may gala o ang pag-take yun sa mga pain reliever. Kana yun mga igsoon, pain reliever. Kung kaya ra ang kasakit, sagdi lang. Kaya hayra na. Kung halos mamatay ka na gid sa kasakit yon, and that's the time tumari siya aron nga kana bang mawala kanang imo mga igsoon nga gibati. Kay once i-dialysis ka na gani may gala, imagine ha, kung i-dialysis ka dunay point kid gabuabot sa isa ka adlaw, kada adlaw ka i-dialysis. Ang proseso sa dialysis, ang imong dugo sa imong lawas kay guba naman imong kidney, iyan ang ipagawas ang imong dugo sa lawas. Dito na may gala sa machine siya hingluan ang dugo. Pila ka oras na, after mahinglo na siya, na-process na, ibalik na sa imong lawas, may gala ang dugo nimo. So, gawas nga hassle, kwarta na ko kayo, o niya dayon may gala, extension lang yun na sa imong kaugalingon, mga igsoon. Pero matod pa ni Benjo, ang iyapon ko nung kanabang style is sikmoy lang. Ah, okay na mo na ang sikmoy, mga igsoon. So, sikmoy ka gamay lang. Ay lag palabi eh. Kaya ang tanan laging kadabang sobra, makadaot man. So, sikmoy gamay, tulog din ka dako, kaon ginagmay, nga mga nutritious kapag kaon, inom-inom, sab ginagmay lang. Ay lang sab ginagmay na. Okay? So, kada may gala, dala ginagmay saibit, lakbit may gala, tungod kay usan sab dato kasakop sa prinsya may gala, ang mipanon nga to sa lang kalibutan, tungod sa iyang balatian. Siguro, brag, I think, taas mo siguro presyon nga po sa dugo, mga igsoon. So, inana yun. Kinanlan, pasingot yun. Dayon, pasingot ka, o niya, dayon, kinahanglan nga amping kasi mong kapag-gakanon. Labi na pag edad ni mo, insakto na. Pero mas may kani, ubus pa imong edad. Tanawa to si inyong kwan, inyong idol nga si Jubit. Bata pa kayo, namatay, tungod gihapon sa hypertension. Tungod kay nagmintin siyang tambal, ginas doktor, ayaw siya. At muli, kung yun, lahat man takay, musupag itas doktor, kaya siya at tumingin mo, itas doktor nga. Tsaka kaginoo ka, napatay, nakambata ka niya. Nagtong ikag hospital kay gusto kag magpa-doktor, paguman supakon pa ni mong doktor. Sa ato man nga mo may giskwilahan nila. Mo may gitun-an nila, so tuan ta sila. Okay? So, sa tanan, dapat healthy lifestyle lang ta, ha? Healthy lifestyle. Kanang exercise, matapos man, pwede exercise? Ay, pwede, good. As long as na yung mga physical na mga activities ba? Oo. So, kanang kinibang karon na pasingot ka, kaon ka sa, mula gina, kung gusto kang lami, kaya naman niya ang nili maayo sa mga lami. Meaning, ang pagkaon ng lami, muna yung makadaot sa lawas. Unsa man eh, litson. Ah, di ba? Litson, lami kang litson. Di ba? Marang siyempre, lami kang litson, di ba? Labi na, dito na pwede sa mga tiyan gabay ba? Tiyan niya, panit niya. Ay, sos, na diyang lami. Naapo niya ang medyo kuyaw-kuyaw yun. Kinanlan yun nga, ice to the board ta kanunay. Ang lami, dapat ato na siyang isalindot ginagmay. Kay naadya ang makadaot sa mga lami.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Lami sad, alami, lahi sad to mga eksyon ang giingon siyab nga malami ang gidili. Normal man na gidili. Gidili ang kas doktor sa bulad, kay makahigh blood na. Lami mga yapon ang bulad. Litson, lami yapon. Humba, lami yapon. Soft drink, lami yapon. Pero muna sila gipandili. Soft drink, mga matamis kapag pagkaon, lami magida sila. Pero muna gidili. Okay, so amping ta sa tong kagalingon may gala kay kausar ta magpuyo dis kalibutan o diyang atong lawas may gala hinularaman tara kini matupasuban pa usli kanay magulos dai ka pangayo si mong lawas ayaw lahi man sabna ayaw lahi sabna mingon nga ang atong lawas hinulman ra busay ayaw ihangol
1: magnum rapido rapido
0: lahi na sabna sa nga topic may gala pag maghiskot ana na ngayon ihangol imong lawas ayaw kay nay mga butang nga ihangol nimo napay butang nga pwede dili ihangol.
1: Magnum, rapido,
0: share
1: rapido.
0: Your blessing ba? Kung baga matod pa may gala, share your blessing. Kuy, Ginoo ko. Lahit naman tabaabdanan eh. Bianta na nga ang punto niya may gala. Basta kay like o sa kasakop sa prince ha. Ang gabi pa rin o sabi sa laing kalibutan tungod may gala sa gihambin nga balatian. Anyway, sa itong mga igsoon nga nakaroon sa takatag sa mga panimalay, may buntag kay ni asa ang atong kahimtang sa atong lakaos pa rin nga inyong gihulat.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Oga, kiningabahin sa itong programa, may kala. Hatod ka na ito, mga eksyon ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ng atong syudad. Niya, may kala, itong kahimtang sa itong lakas panahon, karong adawa, may kala. By the way, ang itong kainit sa itong temperatura karon na, mag-range ito, may kala, from 39 to 40 degrees Celsius. Heat index na ito na, 40 degrees Celsius more or less. Now, ang ato, may kala, nga gibantayan karon, duha na ka low pressure area. Actually, tulugan isa galakag, tulo. Ang usa, muning nakaroon sa Atbang sa Mindanao. Kining na sa Atbang sa Mindanao, unahon sa ito ang sulod, before ang gawas. Ang anakaroon sa sulod, may gala nga low pressure area, nakaroon siya ubos, gabahin di may gala sa Dakbayan sa Jinsan, di dapit sa Southern Mindanao area. Nasa sa Gilayon, may gala nga 700 kilometers na, ang gikan may gala sa Atbang sa Jinsan. Ang naiskutan, may gala nga low pressure area. O tungod na nga low pressure area, may gala, less ang chance kung mamahimo ni siyang bagyo. But makapauan pagid gihapon ni siya, may gala. Ang daghang ulan nga masinati karon is of course the dapita sa may Central Mindanao area, Bam area, kana man siya sa Atbang, Davao ug the dapita sa may Sambuaga, Misamis Occidental area. Kana kusog mga pag-uwan dia, labi na to dapita sa may eastern section sa ato may gala sa Mindanao. Mao lanon tungod ani may gala nga low pressure area nga naa karon may gala sa ubos. Ubos may gala sa Southern Mindanao area. Koy kay, wala medyo less ang chance may mo siyang bagyo. Dili ta sa ikaduha. Ang ikaduha may galang low pressure area naa sa Gilayon karon may galang naa sa 2,000 kilometers. 2,000 kilometers may gala naa gyapon siya Atbang sa Mindanao but gawas siya sa Philippine Area of Responsibility. Dako ang chance mahimo ni siya may galang bagyo. Posible mahimo ni siyang bagyo dito na sa sunod semana, mga Martes or Miyerkules kada Tuesday or Wednesday mahimo sab ni siyang bagyo may gala. Hulaton na to kung musulod ba siya sa Philippine Area of Responsibility. But balikon ko doon ay tsansa nga mahimo ni siya may galang usaka bagyo. Ang ikaduha nga LPE. Ang ikatulo, layo-layo pa. Adi sa to siya isgutan, kalayo pa man siya. Una lang sa to ninduha, may galang kapalaran ani. So, tungod ani nga mga sigig ulan-ulan, unya plus naapakaning posibleng mahimong bagyo nga usaka LPE nga nasgawas, mauna ni siya may galang gahulaton. Hudyat kini siya may gala kaling mga pagwan-uan, mo na nagkahulaton para ideklarada yon may gala sunod simana or pinakadugay na first week sa June ang gitawag habagat. kay balo naman tabay gala pag naana sa bagat sige tag ulan. In fact kanyadto kadumdumo grabe kada nga matay may gala tungod sa grabing baha tungod sa ulan nga dala ni habagat. So si habagat usually diyan ni siya mo strike may gala sa tumoy nga bayin sa May sa Mayo o dito na pita may gala sa Hunyo. Now balikon sa nato mas mapakusog pa si habagat tungod na kay doon na kami nga il ninyo nga masinatita next month June, July, August kana may gala nga mga buwan musulod na mga igsoon si il ninyo. So makapa-enhance ni siya sa bagat, that's why mas grabe ang ulan nga idulot di habagat dala sa mga gala sa il ninyo pinuminon. So unyas hapon expected may gala nga doon na gaya po yung mga lugar ni sa tua makasidatis pag-uwan tungod niya ng gitawag nga LPA nga naakaroon may gala ubos sa pulo sa Mindanao. Okay, so so far muna may gala itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon hulaton na ito sunod simana kaya posible may mapurma nga bagyo kusog raman niya nga bagyo mga igsoon kundi mag-usap kaning atong nga gibasyan may gala nga weather models kusog niya nga bagyo but ato hulaton weather musulod ba siya sa gawas or narasas gawas or nasa sulod mga igsoon but maka-apekto ni kay iya may galang i-enhance si habagat nga sunod si bada posibleng ideklara na sa pag-asa. Kana supar may gala ang atong kahimtang sa lakaw sa parahon karong adawa mga gala. So samang higayon kinigapan yung alagas kanginan kinyong anchorman kini si Magnum Manny Agustero hantod ta may gala unya sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong panagoban, yakur magato ng mga top stories, mga headliners. Unaho tabay kalang uluhan sa itong mga dako, mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Uluhan sa itong mga dako, mga balitang lokal, gikabutyag matod pa motorista. Gibangga sa usa ka wigo nga sakyanan nga nakatulog ang driver kagabi, then napita sa may lungsod sa Salay. Maumay galang angka sa motor ang way swerte. Patay. Samtang, KSB karon may gala sa pagpangulo sa mayor na akaros barangay Bugo. Katauhan sa may barangay Bugo o sa mga kanait ka kabarangayan, pwede nyo pahimudsan kining atanyag ka servisyos gobyerno na asa nyo tugkaran. O karon may gala sa itong mga dakong balita, balita may gala nga nasudnon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dakong mga balitang nasudnon, may gisoon, Osaka Radio Reporter, giambusman dito sa probinsya sa Cotabato. Tantans bala, uban siyang kauban, duha sila ang waswerte, patay. Samtang sa pikas kabando ka mga dagko mga balitang nasod noon, kapulisan sa atong nasod, maton pa, maikago na, pagpangita aron aristahon si Senator Bato de la Rosa. O sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
1: Manom, rapido, rapido.
0: Laing missile may galang gipalupad sa Israel. Tugpa dito may gala sa nasod mga igsoon sa Lebanon. Laing pito katao, patay. Now standby may gala sa itong mga dangko mga butang at isgutan karong kabutaga sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Nining adlaw karong may galaga Sabado, pitch sa 23 nas buwan sa Mayo. Sa itong pagbalik mga ginikanan, oras alas 9:28.
2: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
3: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul.
5: DTX 500 na.
6: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
6: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Pukinon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
2: Kanunay ka ba ang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Igson, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandoro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
4: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reloading pulso, Wadhos Quality Store.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka pananaw,
5: ug pagpamhinod sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag DTX 500.
6: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasaga butika.
2: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika the Alternativo logo.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only...
2: Okay. Now, base may kala sa argumento, nagisangat may gala sa United Nations. Gigamit daw ang International Criminal Court kun ICC dili para sa hustisya kun dili isip usa daw kuno ka

0: labang gi naghinapid nga political o tawag nila nini may galamaw ang gitawag nga instrumental litigation of the ICC in the domestic political warfare. Sabton mga gala nga gigamit sa mga kaatbang sa politika ni Duterte ang international nga korte para kuno gubon ang pangalan sa kanhi presidente sulod sa Pilipinas kana sa mga dokumento nga nakaroon sa Human Rights sa United Nations Human Rights Council. Ikaduha ang argumento is giduot kuno sa mga dokumento nga mismo ang pag-aresto, pag-priso kan Duterte usa kuno kini kadirektang pagsupak sa Rome Statute. Ang balaod sa ICC usa ka pangbastos kuno sa nasod sa Pilipinas sa usa ka nasod gadunay kaugalingong soberanya matud pa niya. Ug tungod kay unang-una adunay kaugalingon nga migana nga sistema sustisya nganong iun ani ang gibuhat may gala nga wala dinhi giagi sa Cortes Pilipinas nga galihok man kuno ang atong hustisya ang atong hudikatura. Sa laktod matud pa may gala ni Ichi Fujike. Sa laktod kapag istorya, laban karon kini may gala, nga anaa may gala, sa international nga intablado. Huwag ipamatudan sa United Nations ang naitabo sa kanhi presidente, dili daw kuni lantugi sa balaod, kundili o sa kini kahugaw nga dula sa politika, matod pa niya. O ginigibuat kuno kang Duterte, matod pa sa mong hapon, o sa kini kapaglapas sa tawhanong katungod sa kanhi presidente o ang paglapas sa balaod dili lang sa international law kundi paglapas sa soberanya sa usa ka nasod sama sa Pilipinas. Kung ato madumduman mga igsoon, kung ato madumduman mga igala, gusto ni Presidente Donald Trump, ang presidente sa kiniabang Amerika, nga gusto siya may gala mo join, gusto siya makigsanib sa puwersa sa Russia o sa puwersa matod pa may gala sa kiniabang puwersa mga igsoon sa kiniang Russia o China para kuno may gala kanabang kontrahon ang ICC nga nagsilot may gala sa mga war crimes ug kini ang pabayag ni Trump may gala nga gusto siya makigsanib sa pwersa sa China ug sa Russia atol may gala sa Beijing China nga summit maguhay pa lamang. So mismo may gala ang presidente sa Amerika gusto siya may gala gamu appeal ni ani nga kausa. Now kun inyo mamatikdan may gala Kini nga balita, dili kay magkadunggan mga igsoon nga di ay ang United Nations Human Rights Council pinaagi may gala sa ilang gipagawas nga usa mga igsoon ka written submission nga giklaro nila dito may gala sa United Nations Human Rights Council nga matod pa gigamit lang kini may galang ICC isip instrumento sa mga political warfare batok may gala sa atong kanhi presidente sa Pilipinas. Sa maong dokumento may gala, nitumbok nito nga dunay political nga motibo sa liok sa gobyerno sa Pilipinas kalabot na sa ICC. Apil sa dokumento ang giingon may gala nga 20 million nga impeachment bribery ghost flood control projects pagkawala sa bilyon-bilyon nga trillions nga pundo sa gobyerno sa Pilipinas ug ang pagbaligya matod pa sa gold reserves. Daapil pa gani may gala gi-question karon dito sa United Nations Security Council may son ang pagbaligya sa gold reserves sa atong nasod. Ug tungod ani may gala gihangyo karon mga igsoon sa United Nations Human Rights Council nga imbestigahan tungod aning giingon taga ganina nga aduna kunoy arbitrary detention ngadto may gala sa kanhi presidente ug ang paglapas sa Rome Statute mga igsoon sa balaod ug ang ilang pag-question sa mga papilis datos sa war drugs death. Nga giingon kuno matod pa nga katong gipagsubmiter mga igsoon nga mga dokumento sa war on crimes, kulang daw sa mga gitawag nga mga forensic ug mga judicial verification sa mga numerong gigamit batok may gala ngadto sa kani presidente. So lay karon may gala ang nag-question sa atong nasod nga atong gi-turn over sa gawas sa nasod ang atong kani presidente, dili may gala Pilipino. Ang nag-question ani nga paglapas, dili Pilipino. Mga sakop may gala sa United Nations Security Council. Kuyaw kayo may gala. Human Rights Council. Ang United Nations Human Rights Council mo may gala nag-question. Now, ang mga pangutana may gala, kinibang posible ka kiningiingon mga igsoon nga kiniabang mga abuso na gigamit may gala ang ICC. Inani para masabta na to pag-ayo may gala. Ang ICC, wala isla'y kaugalingong police. Wala po ni sila'y kaugalingong budget sa ilang kaugalingong bulsa. So asa ni nagsalik ng ICC sa kwarta? Ang tubag ingon ani. Kung ikaw maglong sempred, muingon ka nga, oy ICC, nanubra na yung kwarta din eh. Oh, dahil kwarta ko ihatag sa inyo oh, para magamit nyo yung operasyon. Dawato na may gala sa ICC. Pananglitan lugar, ang Pilipinas, muingon na Pilipinas, nanubra na yung kwarta din eh. Amo namang yung ipangkawad sa lulus malita, nanubra naman eh. Oh, dahil among ihatag sa inyo oh, ICC. O na, para na yung magamit-gamit yun ya, dawato na nila. Especially sa mga membro ng mga nasod. Kung doon ay muhatag, dawaton. Kung doon ay erugar, itunol, of course, ilan dawaton. So ang pangutana, kung ang ICC, usa ka international justice. Now, kung ugaling ang usa ka gamahanan ng nasod, kung tinood man makasala o doon ay gihimo nga lugar kalapasan, doon na ba'y kagahom ang International Criminal Court sa pagtaral sa mga dagko nga nasod? Ang tubag, wala. Dili. Ang ilang madaog-daog lamang is ang gagmay nga nasod. Muy ilang madaog-daog sa mas Pilipinas. Sa dihanggi question ang ICC, nganong inyo maning gidala lagi si Digong diya sa dahig? Nga wa man ninyo matuman lagi ang unsay na latid sa lugar balaod kun unsa man ang naa na latid diya sa balaod nato under sa Article 59 ang Rome Statute nga nag-ingon nga any person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Ngano lagi nga wala man lagi ni gisubay sa balaod nga muadto sa inyong Cortes Pilipinas? Ang tubag mga igsoon sa ICC, di ba nyo mabasol me? Inyo man ang giturn over sa amo din, inyo man ang gisurinder. Kamu man ang dala din sa amo, di man kami ang nagkuha niya o niya atong iagis proseso sa balaod through sa unsay na latid sa Article 59 sa Rome Statute. Kamu man, inyo man ang gidala sa amo din eh. Nya karon kamu mo question. So wa day masubay gid ay may gala. Sa gibuhat aning ICC, mga igsoon, sa mga nasod gagamhanan, di sila makaik diha. Nga naman, sumbalikan man sila sama sa tabo sa Russia. Nagpagawas may galag warrant of arrest club kuno, mga igsoon, ang ICC, batok may galag kang Russian President Vladimir Putin. Unsa gibuhat may galag sa Russia, gisumbalikan sila. Gikasuhan sila, gipagawasan sa magwarant. Oh, unsay but pa sa ganong gipagawas sa magwarant ang mga opisyal may gala, mga igsoon sa kiniabang kanagkuhan sa ICC tungod kay gipasakaan sila mga igsoon sa korte sa Russia sa Moscow. Og ang ilang kaso dito may gala na konbikto sila, mabilanggo sila may gala tungod may igsoon sa gitawag nga absensya. Unsebot pasabot ani. Kadyot kada kuno ipatay may galabe. Biyansa na to na dito sa korte may galasa. na ay patay nga nakit-an sa Zone 1. Nasa Zone 1. Pasiriti dito sa Zone 1. Medyo laylayo pa rin Zone 1. Pero dali na siguro nyo kay malabian pa man. Dili naman tabo agi sa Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5. Mga kiram tayo sa Zone 1. So dali na siguro nyo. Dipindis palupad nga tirada. Ha! Okay? So, nawala na tagamay sa atong iskutanan. Pero mabalik ta. Aron dito mawala. Sa pagbalik na to, aron dito mawala. Pabuta lang. Kaya na ipatay nakita na kuno sa Zone 1. Proceeding atong kauban sa ito magbalik mga ginikanan kay maminos atang komersyal ha para magtuloy-tuloy ta oras on the blank alas 10.
1: Time check was brought to you by Sign and Prince.
2: GTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee Mix.
0: Good morning, sir.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, cement, o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan.

0: ani ang kini bang tawag na to nga away-away. So karon ang ni tambong diri magdumani na di si Cibong Guevara karon dini.
1: Nasab siya diha?
0: Na si Cibong Guevara. Of course ang apo atong kapitan ni Spencer Kailing na dini magdumani. Na po dahil magdumani dini si kini bang City Administrator Roy Ragas. Na po dini magdumani dahil na po dini karon magdumani ang kini bang ato mismo mga city councilors. Number 1 nga city councilors nato karon na magdumani nga naa din si Kagawad Eric Salcido. Naa si Kagawad Eric Salcido. Beta na usa nako kay sapay naa din ni Kagawad Eric Salcido. Naa po din magdumani si Kagawad Gani. Oh, naa po pero mga panahon na magdumani. Oh, so naa po magdumani si Sergeant Boy Actob. Naman din ni karon nato sa ginabiyon magdumani.
1: Sige Robbie.
0: O sa pay mga sunod ani nga programa ni Mayor kay sunod semana daw murag bulwa ba to ang giingon. O magdumani. So bulwa. Uban sa bulwa mga bukid-bukid na dayon nang ilang konterya.
1: Oh.
0: No? Na si Sergeant Boy Actob Sergeant Boy. Magno man ni Agustero kay murag sige sa panguhit nga kuan garon. It's BD karon na it's BD.
1: Sigo
0: awa. Wa ko kabalo sir. Ano ko oh, it's BD ba?
1: Diyos.
0: Na si Sir John Boy Actob, magdumani.
1: Sige be. Hello Sir John, may buntag ka mo.
2: May buntag, birthday boy. No? Okay. Magdumani, may buntag ya. O happy birthday ka mo. No? O sa tanan, take paminaw, may buntag ka na tong tanan.
1: Mayong buntag sir, no? O salamat sir. Unang-una is, kumusta niya ang kalihukan niya? Sige pa yung KSB, unsa na niya ang mga portion karon niya? O unsa ka mga batakang servisyo nga girender karon sa mayor uban sa mga department heads gikan sa City Hall. Sir John.
2: Magdumani bag-o lang na human ang kasalan ng bayan no, diin 82 ka mga parisan ang bugtos na pod sa kami noon no. Susama gihapon nga mga giveaways ang gihatag no, lechon, wine, cake, grocery.
1: Oh.
2: O kanda yun magdumani no, nanak kita karon sa ikaduhang bahin sa programa no, kaning paghatag na pod kalingawan sa mga ga-avail sa mga serbisyo diri. Nga nakita sa nato magdumani daghan kayo ang i-avail sa services nato sa diri sa kuyog ta sa service sa barrio diri sa barangay sa Bugo no. Una gyud daghan kay ato nakita nagpa-check up magdumani no, tasking linya sa tong City Health Office no, kauban atong GRB, libre nga tuli, libre nga check up, libre nga pang apod-apod sa mga tambal no, mga maintenance sa atong mga senior citizens. Pwede sad no magpabakuna sa ilang mga mananak no, o nya katong magbayad sa ilang buluisan, naapo din ni naapoy mga
1: nag-level up again siya. Kami nga kicks kalibutan. Ha? Ha? Dito kayo mito pa. Bitaw sila kayo, no? Sa mga kauban nga niya, karoon ni Michael, ha? Birthday ba ko de karoon? Iblo na siya. Ready? Go! Okay. Hey! Happy birthday ako. Bitaw. Ha? Amor siya, oh. Itaw, salamat mo nag-grade sa akong birthday, ha? Malukon yung pangutan na yun. Saan naman yung pangutan na? Saan naman yung pangutan na? Di ko gusto magbulta, pero okay lang. Kung ang gusto is edad, yan ako ang saktong edad. Ang akong edad is 55 years old. O ka na 55, gato kay Kona na, tungod kay taliwala sa tanan, giyabot kita na nga edad. Proud kita na ba? Kaya kuban biya, kinta pa, 20 ka pin. Pero kita, wala na. Pero kita giyabot ako 55 years old. Si McDonald, pinag ba edad? Pag magulang mo masyo ka ba? O sa kasakop sa mitag hapon. O. So, ang action, proud to ngayon ko nga edad. 55 anyos. Tingkuwang na. Ay, kumpiyansa eh. Hindi, kumpiyansa kay Nadia. Makita ta ang mga veterans muda. Ha? Proud na proud. Pagmabot kita niya. Pasalamat tas ginoo. So, sa mga kauban, salamat niyo kayo. Na cake. Pagtukong gulak yun. Maganda yun. Nagya po, diya po matawa. So, salamat kayo. Sa tanan na kaya muta-muta ni. Mura pa konsensyahan man eh. Mura ni balo sa diba? Eh konsensyahan. Di pa konsensyahan man yun. Bitaw, salamat niya sa itong mga kauban mag-bagong radyo. Salamat kayo sa nag-greet na ito actually. Di pa lagi kilong tata ng mga greetings-greetings. Mura pa ko na nagpanungdungo siya. Hey, mga ayaw mo na oh. Mga ula, tarot ka rin. Galik kayo ta. Pero na naman yun eh.

0: abangan ng cake. Sukat na lang ni. Kailan na to ni? Sige, ano ka nun. So, birthday na ako. Birthday na ako karon. So, di na ako. Ang problema ko, huwag ka pag umamor. Bitaw, wish na to. Atong lawas. Sog lang hapon. Oo. Kay giabot naman na ning 55 years old. So, tiguang naging siya. Pero, di na ko itago akong edad. Proud lang ako ng giabot ng pagitara. Ang uban, wak abot aning edad. Ako giabot ko, sublamat as ginoon na na. Oo. Oo. Lagi. Kwan, kasang kiig na. Uban, gipang dialysis na. Ha? Kamag na Noel, iyan ang katungod ganis mo. Pero ako, proud kita ang giabot. Dad. Salamat sa ginoon na. Okay? Birthday to you! Okay! Hey! Happy, happy, happy birthday! Grabe kayong birthday. Happy, happy birthday! Okay! Happy birthday! Grop, grop, grop, grop. Ha? Grop, grop. Ni kapalit aning cake. Ha? Ayuda lagi, oh. Ah, sige lang. Pabot na tanang ayuda. Bitas kasi ito mga kauban din eh. Okay, mutapos na ko. Okay. Ah, dito sa likag to, murag na ikaw lang sa... Oh, humot na kayo siya. Okay. Salamat ito, salamat kayo, ha. Sa tanan na ganit sa itong birthday lawa, pasalamat ito ang ginoo itong magigabutan ng atuwi, kitagal ang kagayonan sa pagpuyo din sa kalibo. Salamat sa tanan. Sa itong mga kauban, sa paglumunan. Sa tanan. Okay. Dari sa natapos, ang atong mabragod sa itong programa sa ka-birthday, happy birthday subs. Gawas ato, sa tanan na ka-birthday karong atuwi. Ay kalimut pa sa usa ka gawas ng tilingpan katawahan labing hanan. Aglahi man atong muganan. Home sa katawahan at fun. Kailan man yung anchor rock. Kini si Magnum Manny Agustero de Lamang sa balitang servisyo. Magnum
1: tulog kay kupos naman ang atuas. Subli mag-aghat ka ninyo sa pagkaminaw ug lawa sa tulungan ng Magnum Rapido de Lamang sa balaog servisyo Magnum Radio.
0: Oras at his media.
2: Kini nga oras, sabag na ito ni Board Member Dexter Asay sa sanggunit panlalawigan, Samis-Samis Oriental.
3: Magnum Fresh Buying Adlaw, niyaw na sa special report sa itong Magnum Hunters at atugang pagtulunan ng umabot Adlaw Bingo. Una-una, ang atong trivia pinaagi ni Magma Hunter J. Luna. Mo trivia siya kung ano tawag na super intelligence. Uwak, bisag unsaon, bisag katangag, buingon niya pa. But kabalo ba mo nga nanakuti nga uwak na makita sa asa sa Miss Oriental? But intelihente mang yun ang uwak. Pabuta si Magnum Hunter Jane Luna. Kumaniya, muwato rin ta ni Magnum Hunter 16, Magnum Hunter Jane Intina. Sayang, how to snoop. Matod pa ni Magnum 16, how to prepare for the new school year. Agoy ni Anab, magandam na sa ito mga gamit sa mga estudyante na to. Bina, magmahal na rin ang mga bullpen, lash, o tanan mga supplies. But pata si Magnum 16, muwato rin ta ni Magnum Hunter Nika Pernas sa itong Magnum Passimol. Matod pa nini, istorya ni Helen Kerr na usa ka buta na nahimong manunulat. Kuya ba ni? Buta pero sulat. Pabuta siya ni Ana. Buata ni Magnum Hire. Mincho kabaktulan sa iyang science and technology news. Matod pa ni Magnum Hire Mincho. Magbago ko no may galanasod. O bago flag. Karong 2026. Pabuta siya ni Ana. Kuma niya. Buata na ni Magnum Hunter ang kurein sa iyang beauty and news. Beauty tips ang mga estudyante ka. Nagsingabo ang opening sa klase. Unsa kay bang ate o pagpagwapo ng mga estudyante. Buata na ni Magnum Hunter Ali Delgado. Kaya magutang 15 minute vegetable curry. Mao ang yung mismong gutuon nga matod pa ang baka palaki kayo sa imong ato. Sana all. Buta siya niya na. Uban, buhato rin ta sa travel and tour. Yahi kita. Klaveria misamisal. Nindot kayo bugnaw nga tub. Nindot kayong pastakar. Kumulangat ka sa Kiblug Falls. Diya mismo sa Klaveria Samis Oriental. Itanan, mabati sa gramang buntag na Pilinas og Bitang Magnum. Kinagno versus Bangka sa Rita Oxer. Bishop Magnum Radio.
4: Pega panghihi, hanap kao, og pagpamisamangatin. Pasinatuna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epekto sa pagpamog blood sugar levels. Kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun na,
5: mabalik sa pinakadulga.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, pwemang butod ako siya, batian ko sa radyo. DTX Coffee Mix. Istingan at nagnami, gidang akong pamatyal, regang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Masara butika.
4: Nandit na ang Mighty! Malam mo! Mighty! Na may super force, nalakas kanya at matalinaw! Kaya ipagtanggo ang iyong buong pamilya! Kaman sa sakit na tara ng papilang mahinang resistant! Mabibili sa pinakatabutika sa inyong lugar! Mighty C!

0: Doon ninyo mababati ang official website ang www.magnum99.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 bi. Ubat sa inyong mga alagad sa himsog. Magnum Cheryl di asilang galawang inyong nurse in the air o Magnum Bing Abukay Hasin timan ilang kanunay. Kung sa manang sapi kung sa lawas lang pauwi. Magnum Health is Wealth. Dun hilang sa balik serbisyo Magnum Radio.
1: Magpanuban ng sabta karong Sabado sa paboritong week show ang Magnum Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Atangi ang ato mga nag-una segments sama sa Singmo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, Nabi sa mga dinagabisita, Gagan pang uban, Magnum Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6 inadya sa gabi, kauban si Miss Talagsaon, Mom Gilbert, o kang kiitan, Magnum Mencho, tinilang sa musika, palita o serbyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakena, sayon na kaayon ang pag-renew sa iyong rehistro. Amang sa bugnaw na mugaway, nga profiles mo is your seller. Sa Diversion Road, Bulu, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspasak test, libre ang brake test, suspension test, uguban pa. Pangan-usap ka mo kapag-renew sa iyong rehistro. Pagawas ninyo, iyong rehistro, bit na ninyo. Walay hassle, dili ka mo masul. Add to na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Manawag sa 017-171-2999.
3: May kapangihi, hanap ka pananaw, ug paminod sa mga tin, aduna kay diabetes, mag-DTX 500, epic, o sa pagpamubo, blood sugar level, kaya ang diabetes, mag-DTX 500, karo na yun,
4: mabalik sa pinag butikin sa inyong lugar,
3: DTX 500, DTX Coffee Mix,
5: o si Erina, ilang hulong-ulo, sang nag-testing man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang katyag, nadula na ang hulong sa akong ulo, sa lagi, DTX Coffee Mix,
3: DTX Coffee Mix,
4: sa mga butika.
6: Besh, na ko'y naka-sex ba? Bemi nag-condom ato ay nahagbo.
7: Same ba yata, Besh? Bala ka po't ko. Saka ako pa HIV test ah.
8: Kung ano bang tana mahitungod HIV, tawag sa 0930-27-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kabuhan, Burgos Street, Cagayan de Oro City. Kini usa ka bense, gikan sa Alagad, Mindanao, PP, Ugniining Estasyon.
9: Unsaon nimo makal sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit ng imong vitamin B 200 IU ang uno, diri na ka sa life extension vitamin D3 nga ang uno 1000 IU. Dapat isuod sa tung huna-huna aran sa vitamin D3 nga na isigurado nga epekto gikan sa linibo nga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa tugo para epikbo. Timan e life extension vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
10: Oras sa 10:45.
11: Time Check is brought to you by Gasoline Station.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This Magnum Radio 9.9 News and Music, your content, and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. For music, news and public service, fair and lesson commentaries and public affairs. Ah, balita o bisyo, Magnum Radio. Member KBP.
12: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagsimbisyo sa katawhan, topics sa maturan, kangayan o kasan. Magnum Inasyon, kini amanon ngayong mabati patag udto. Dawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok ng saway sa mapasaga opisyal sa kagamhan, apan, mudapig sa maayong matan. Magnum Inaksyon, utabang ug mualag sa mga kabus ng nanginlan. O, ania, yung

0: Magnum in action.
1: Ora sa las 47. Kung gusto mo ng otro kanta, kung gusto mo ng isa, mo na ng inyong tulong.
0: Magnum in action.
1: Ato bigyan Magnum action ng nawa may Sabado. Pinabay tayo sa bigala sa buhay tuig dos bil bank size.
0: Magnum action.
1: Dahil tala mo bigala may otro kanta sa tungo tama ng mina may bigala kung pa na may otro.
0: Magnum in action.
1: Sabi na may bigala mga nagfiesta kapag lawa. Happy fiesta kaniyon tanan.
0: Magnum in action.

0: unya kusukay sila magkuan buraga maghukom sa litsunay manakop kag dili nimo katao. Mao na may gala ang usa ka butang nga mangilad kayo. Yang atong gobyerno may mahimo din eh. Dito nagpalaban may gala sa ICC, gigamit pagayo ang ICC may gala isa pa political weapon nila. Ayaw sa buraga dili may paminawon may igsoon nga ang usa ka Pilipino ibahog nimo may gala sa langyaw mga igsoon. Mangilad ba kayo ron natay mga atong Pilipino dito nga pangbitayon sa Saudi asa nga lugar muadto magana atong kaneto atong gobyerno para hangyoon may gala nga kumay mo dili padayon ipapauli. Ang ato dini ato nung dalon dito kay ibahog nato. Naunsa ra ba taw ning kalibutan ni. Amo na may galang dagang karon. Nawa mo na to nakakita may galang isyu karon. Balik-balik impeachment. Sa impeachment ayaw na. Dili na lagi na kaning atong ginamention Senator Arculita bisan paghugto ni kapriso ni. Wala na may galang mahimo ang impeachment kay ang gikinanglan mag 16 ka buto. Kinanlan 16 ka senador ang mubutar para ma-impeach si Sara. Na kini may galang 8 ka buok nga mga senador nga nasa majority nga lugar sa musak may gala, girapido may gala sa mga kaso, rapidohon sa kaso. Kini mga igsoon dili og dili sila kabutar, samot nga dili makuha may gala ang 16 so meaning karon pa lang sa pag maghago-hago lang sila demo, gasto-gasto lang, antuyo may gala sa kontra may gala sa mga Duterte, dili gid makuha kay 16 man gid ang kinahanglan. Kung 15 dili mahimo, samot nag 14. Nakanang abstain may gala, dili man na mahimo ang abstain, way lang, but basta kinanlan, katugin ni Booth may gala to impeach Sara Duterte. Hindi man gid mahimo. Mauna nga, ang ilang ikadudahan, ang plan C mga Exxon, extinction may gala sa termino, sa 3 years. Ang ilang wala election sa 2028, dito na may gala sa 2031. Pero tungkol kay nabisto man eh, muraga ilan sa nang deny nga, dili oy, wala oy, wala oy, di ba? So, mao na may gala karon ang lugar ng gawas karon. Ang ilan toyo, munang gingon nga si Bato de la Rosa, mo ilan target karon nga ang 225,000 kuno ka mga pulis, lugar mo'y mangita ni Bato. Galam-lama na pangita ni Bato. Kauta na mga tawa sa Bato, Dinis Mindanao, ani mo din eh. Wagi mo'y matiti diya, bisang kusa, mutugan diya, bisang pagkas Bato sa sikilid nila. Nga no, din sa Mindanao may gala, siyempre, ang mga tao din eh, lugar na balo sila may gala nga ang pagkakuha di ba to, dili tungod kay salaan siya, kundi dili, gugdun siya tungod sa politika. Yes, ba to, may gala na ila siya, unsa, wala siya, warrior na kanya to, grabe ang sakripisyo na niya, diya may gala sa pagigubat batok sa mga rebilde. Nahimo siya may gala nga chief PNP para makatabang may gala paglakag sa mga kriminal, so nagkakinalipay. Tungod sa politika may gala, lutos yun, kutob sa ginawa. Na labi na kay ang NBI mo ilang gitugyanan nga magdakop samot mga igsoon NBI
1: Magnum in action
0: Manila may galang NBI wala may tuo kanato may gala murag ang NBI mura pagatuhan pagamay karon may gala sa netabo sa NBI karon nga gihimo may gala nagpagamit kay sila pagayo sa mga binuang sa Manila mga igsoon wala na may gala kay bantayan nato ang mga tao musuport lang na may gala sa mga masaligan nila. Kung ikaw may gala nga opisina, mo ni siya, like for example, NBI. Sa Manila, may gala, wala naging sunog na kayong NBI, mga igsoon. Gigamit man yun. Bakak o kanay sa mga matibag, paminawan, bago pa kayo sa NBI. In fact, doon natin mga kailangan NBI din eh, bisang uban, asset lang. Ako ba NBI, yun, wag sila malipay, may gala sa netabo, kay sila katinarong, pero may ngag NBI, dalahig man din eh. Apil, may gala nga to din eh, sila sus, naunsa ba nga, tarong-tarong tanya. Bantayan ninyo mga igsoon, ang NBI, ang unta, ang NBI, narabaunta mo, ikasaligas mga tao. Kaniya to, sadyang napasilang turi, may gala, wala na, di nagatuo, may gala, ang atong mga tao sa kapulisan, murag nawala ba ang ilang credibility ba? Although, di nung tanan, pero dito naman ko sa Manila, katuama dito ang iniluga sa posisyon. So kung ang NBI, may gala, yung palagin lang, kung ang NBI, mo'y gamiton, may gala sa Malacanang, amoy mugukod, di ba to, pikatan sila sa mga tao, mga igsoon. Wala sila yung matiti. Bisa pag pulis, may gala, sundalo, pungutan nyo, basta Mindanao, ambot lang ginatanan. So, lisod may gala kaysa ngalan nga Bato, gahi ko kay na. Yan sa may sala ni Bato, tungod lang kay na iwalan sa ICC. Mura na may gala. Nga part man eh. Sa plano may gala, matupalagi nila sa mga analyst, nga part ni sa plano, nga gakguk dun yun ang tanan nga babag may gala sa administrasyon karon. Namaw na nga ang issue may gala kung maminaw ka, doon sa balay na ito lang mga sakop niya, palungan na, palungan ang radyo. Kaya kikapoy na sila paminaw may gala, balik-balik, impeachment, ano yung mga ebidensya, balik-balik na lang yun. Impeachment niya, si Bato de la Rosa, pangitaon kilanan, pangitaon siya, tanan,

0: ang DILG mingon pa nga 225,000 ka mga pulis kuno may bangita. Ngita pagutan ninyo Dinis Mindanao sa Bisayas. Nakakita pa mong bato De La Rosa. Ang tao pagutan ninyo. Swerte kay bog limutugan ninyo bisan pag na sila likod silang balay. Kana may gala kung ang tao na salig sa gobyerno. Tungod ninyo pangitabo karon mga igsoon, dili na mo makatilaw o ang tao mo laban na mo lugar mo tugan o maningkamot para madakpan kay gawas kung nakita nilang buang, gawas kung nakita may gala nga kriminal o daghan binuang wala man. Mao na may gala nga damor nga lutuso ninyo ang usaka official nga naghimog kay tarong kanito, damor nga maloy ang tao, damor may gala nga digid mo katilaw sa unsay mga information nga makuha ninyo ilabi na sa Mindanao. Mo na in DI Manila, gumani mo din eh, munang ingon pag hunahuna mo kung maghago-hago unya gasik-usik lang mong kwarta kumuhanin mo din sa Mindanao kay ang gumangutana mo sa mga tao di good mo makatilaw og tugas tao kay wa ilahan ninyo ang Mindanao unsa mi si Bato taga Mindanao nya wa may nahimo si Bato din nga binuang sa Mindanao nakatabang man sa dako unya mo ingok doon uy ang napagkukod may gala ang Malacanang
1: Magnum in action
0: lutos gid may gala lutos o sumona may gala ang usa ka butang anong lisod may gala kung mga sama nini. Pabitana nga ang mga sundalo, di ba? Dinisato, magpaduol gyud sa sibilyan. Ang pulis may gala, mupaduol gyud sila. Kaya kung wala, may gala, itabang og support sa sibilyan. Kapila na gunta na sila kabok. Pila ka milyon ta din eh. Unya, ikaw, pila na kabok, may gala, mangita ka. Na kung ang mga tao, may gala, dili lugar mo, lugar, wala'y salig ninyo. Unya, dili mo, lugar, wala'y pagsalig. Wala'y malipay sa inyong ipakita ng mga inyong gihimo diha. Ang tao may gala mo na mahibalo didyo kung asa ang usa ka tao. Pero once nga wala pagsalig diha sa usa ka buwatan sa gobyerno, like for example NBI, kay murag din sa ato, what ano gid pagsalig ang tao sa NBI may gala, gwit puro lang sa ato din eh. Mangutana ka o kung sa may na, buwan ni mo na, wala kay matiti may gala nga isang pag nahibalo sila ka asa, dili gud may gala, mutugan na sila. Muna nga, ang ubalagi mingon, kung mangutana ka, katauhan mo yung pangutana din eh. Kung lugar mo na mutudlo ang tao ni mo, swerte kay ka. Pero remember, Mindanao ni siya mga eksoon, nga lugar ang ginaganan sa ni Bato De La Rosa. O so, di ba? Muna mo na itong lugar nga ito niya, muna bag kanabang pahimang sa ila, nga ayuhan ninyo ang mga tao, ayuhan ninyo yung trabaho niya, para nga ang tao musalig ninyo, unya mutabang sa inyo, sa inyong gusto nga may tabo mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: Sabi na pagiging matibag, agay, wala naging mutuha na may gala, kani matibag may gala. Kaya kailagot na, katulad nga nahala siya, di ba? So makita, magsong ka itong uban-uban siya itong may galang dunay mga controversial sa itong mga tao.
1: Magnum in action!
0: Kini may galang uban tagas, pagtagad may gas, para guban din sa itong tulaman itong oras, alas 11:20.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw!
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Gerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Prince Supermart, Balingasang Misamis Oriental.
2: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
3: Mga igsoon, ambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yacapin Street, Logan, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
1: Kumatukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gila na may balita sa may panglawas. Ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services, nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
1: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban ni nimo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, emutang sa Market City, Agura Lapasan kag Enduro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Wow!
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
7: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Hey!
8: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Nagilapit na sa ito para kumante sa ito nga tulungan na may galato nga Magnum in Action. Nagang kay mga text reaction din eh. Labi na may gala, kinibang kang Bato de la Rosa may gala, kay sa ato karo, puro bato-bato. Way siminto may gala, puro bato. Asas bato, pangitaos bato. So, pila kang libo ka mga pulis sa mangitang bato. So, muna may gala nga, niya sa, di may buo, ano ka asas bato may gala? To ba sa ilahom sa Utah's bato may gala, kay bato man siya.
11: Magnum in action!
1: So, dali na kay istorya may gala nga, lugaran, na trackers nila. So, pangitaan lang ganyan sa bato. Pangutan ng mga tao sa Mindanao, kung nabas ba ito, nakita nila din eh. Ay, nataragin mga egzoon.
11: Magnum in action!
1: Patayan na ito nga si Senator Bato may gala. Usana kakanhi may gala nga kanabang sundalo, kining pulis, sundalo mga egzoon, nga di doon na eksperyensya. Daghan ang eksperyensya may gala niya, unya taga Mindanao. Unya Mindanao, kung tanawin mo, lisod may gala, kaya almost 85-90% may gala sa Mindanao. Wagin may gala, murag diskumpiyar may gala sa pangitabo karon sa atong palibot.
11: Magnum,
1: wala malipay ba? Tumaw na may gala, nga ang uban na gusto nila, din ipangitaos bato sa Mindanao. So may nang ilang anhion gin may gala sa Mindanao si bato.
11: Magnum, in action!
1: Kung ang taga Luzon may gala, may mangita ang bato, munang gingon may gala, ang boto, makita, bagikan nila.
11: Magnum, in action!
1: Anyway, sa ito, para kumang dinisanto, tulumanon, pabota may gala kay karong ito, mag-update sa il ninyo, ha, kay karana para na ito, tanawang takarong, uy, may problema, uwan, no? Dili pa na yung mga gala, mao. Muna itong gingon nga, dili ta magsalig sa matong na krisis bitaw nga, nanantay kuwit-kuwit sa gubat may gala kanila ito sa Amerika o sa Iran o Israel, mga egsoon. Pero dili pag ito siya, mao. So, buna may galang nibuto ang gubat sa Iran, may gala o gabatok sa Amerika at Israel. Saka may galang presyo gasolina, wag ita, kaya wag man tayo pangandam. Kaya nga ito mga opisyal, ang ato mga kongresman, ang ato may gala, mga senador, nakapokus may gala sa ilang politika. Sige lang may galang discuss, gukod may gala kang Sara Duterte. Nalimtan may gala, nga nade may gala ay kanabangon tayo, ipangandama, yung susimba kong magubat yun sa bato, napatay saktong puno sa gasolina. Nabatay na naunta karon na kini may galang sitwasyon karon kay dunay may galay gikabalakan lagi although layo pa man siya may gala kaya mo dagar pa man ning mga 2-3 ka bulan pero unsa bay mga preparasyon may gala karon para ni ini kay kini ka nga sitwasyon di pa ni wala pa ni may gala kay dito man ilang fog forecast may gala by July August murag dito magsugod may galang init na gyud siya kayo.
11: Magnum in action.
1: In fact, karon kasugod-sugod naman gani, namaw na may galang tungod ini, ato may galang lugar isiguro sa kanamat ng mga botan sa gobyerno, kuro sa may mga preparasyon may gala kung simba ko lang, na kung wala, at least salamat tao, wala kay, wala may magampo may galang na ay may tabo na ito sama ni ini. Di ba, kamuta lang ato, sige lang tagpalabas Ginoo, kay mo na may itong pag-asa may gala itong Ginoo, kaya may lain. Kaya kita, mga Kristiyanos man tayo, niya katuota may galang na ay itong buhing Ginoo, Diyos may galang na lugar maminaw sa itong mga pag-ampo. Mora ba, wala po itong ato diya, dito mo, saliga itong wala kay kita, mga, sa pag-usa ka, kwanin mo, parera ta. Kaya, mapresidente ka, para ta may gala ng mga lugar, hukman sa pag-abot sa panahon, may gala, sa atong labang magkagagahom. Namaw na ang tanang problema, ato may gala ang isang digad doon niya. Sa kining atong sitwasyon karon sa Pilipinas. Kaya dinis Pilipinas, may gala, ang away din eh, demonyo may gala o iyas langit. Meaning ang katarong o ang kangit-ngit may gala, muna ni ang away din ni karon. Mga daotan versus tarong may gala muna ni. Diba? So makita ni may gala, lugar, makita ni may gala, makita mo ni mo ang mga lugar, muna ni ang tanaw sa uban, ang away din ni sa Pilipinas may gala, nanulod ng mga demonyo karon. Dinis Pilipinas may gala, mga daotan may gala, nanagyo din ni. Muna ang away karon sa Pilipinas. Good and bad mga egzoon. Ang question lang diha, kano sa ba mapildi may gala kaya wa may daotan nga dikin mapildi sa tarong may gala. Ang pangutana diya, kano sa ba lugar mapildi og maundang kini mga binuang may gala og kini mga lugar lihok may gala sa dili na maayo.
11: Magnum in action.
1: Mao na may gala. So kini ato ni may gala nga tagas pagtagas labi na ang ato mga preparasyon niya ang ato riya lugar na ay mga pag forecast pero muna tong giingon lugar kana forecast sa may gala pero kung wala lugar magpasalamat ha, pero og naa at least preparado may gala ang atong nasod may gala labi na din sa ato sa Dakbayan o sa Misamis Oriental sa region din. Mabuta may gala kato sa siga ang atong officer may gala sa atong provincial agriculture nga si Kagawad Erico o niya si Engineer Bernie Daba may gala sa atong city agriculture office. O kaya kumusta ho na to sila kay ang atong isgutan mga din kainit. So kuming kakainit may gala ang next sana kaguto mga egsoon. Kaya wala may mutubo ang tanom. Sa bukid, wala naman. So, unsa ba ito mga gabuhaton diya para at least mapipara na ito in kasong maabot gika na kini mga pangagpas may gala sa mga scientists, mga eksoon, na nata may gala ay preparasyon kalabot sa may gala nini. Pabuta lang ha. Ito nga atas pagtagad may gas para guban sa atong tulumanon.
11: Magnum in action.
1: Ato sa isgutan may gala, kini bang pamahayag may gala ni Senator Amy Marcos nga din human kini bro na kita niya kay kasagara may gala sa mga pamayag ni Marcos sa ni Senator Marcos nagay kamatuuran unni la may gala pag masapon mo dinay pero naagi ka kitabo like for example kining tingwa may gala nga charter change o charter change chatsa may gala karon ilabi na may gala sa kini may gala ang atong gobyerno karon kay mo lagi nagingon nga dito sa kini bang usa ka dakong hotel sa Manila nagatagbo may gala matud pa si ang atong House Speaker nga si Buri G. Buri G. may gala. Oga si kani Ispe Soto. O gubang senador may gala. O official. Kailang gisgutan may gala ang kining plano may gala nga pag-usap sa itong batakang balaod.
11: Magnum in action.
1: Ang saba may gala. Wagane pa raon digong sixes. Waga ito madayon. Kinailang murag sayon-sayon nun lang. Naon sa nabata na itong gobyerno may gala. Gobyerno pa ba nato ni? O saba ni? Gobyerno nila. Kay ang gobyerno may gala, may balo na maminaw. Diba sa katawhan, sa palibot, mga eksoon, dili kay puro nalang gukod may gala, kinsay lang gusto ang ilang guklon nga medyo babag sa ilang mga ambisyon. Namaon na may gala, matubay ni Senator Marcos kagina, interview magkana live may gala sa itong sibihan, ang 3 years extension, term extension. Unya, ang kangilad pagit may gala, kay kini may eksoon nga, although plano pa ni, di pa ni siya lugar kanabang, unsa kundi limoni ang mga na bantayan tubig siya kung upland pod patay pod siya kay wa may ulan so
10: yes,
1: murag ang atong isaligan dito ta sa katubang basakan gyud nga kinanan adun pirmi siya magbasa kay momentoy makapatubo sa kining humay now giingon ni mo i-rehab ang mga irrigation niya magamit tag polyethylene nga pipe so unsa man ni atong gikan sa dito sa source or kining kay ang irrigation taas man kay siya. So magbutang lang mo diyan, mag-connect mo og mga polyethylene pipe, katong na muraga kanang makita ni Musdala nga ito mang kolor, mao na atong ipadahili, padulong ato sa ubang mga umahan para napoy tubig nila, kay kanang atong irrigation, dito managikan sa mga suba, sapa nga di gakamalhan, aron ang tubig niya, permanente siya gaagas, so at least katong uban, nga lugar, di na lugar, murag mo aksyon nagmala, tungos kainit, mao na ito'y atong pag-iandayin sa mga tubo para nga matubigan po siya, kagawad.
10: Yes, Magnum Jojak, inana nga pamaagi. Dayon, aduna sa kita'y nakita nga bag-o nga mga source nga wala na sulod sa irrigation.
1: Oh.
10: So, muna sa natong gipangtauran dito o mga pipe.
1: Aha.
10: Para po i-distribute na to sa Magian nga area.

0: Bali, ang atong gihimo pag magia naghimo ta og gamay nga murag mga tab diha para punduhanan sa tubig para ma-distribute po sa mga kadabaranggayan.
1: Oho.
0: Oo,
1: so kini murag sagop-sagop na lang, especially natong lagyo kay sapa kagawad.
0: Oh, tinuod magdong jojak. Bali, padagan lang gyapon nato payong sa ubos. Oh, gravitational lang gyapon.
1: Mhm. Ah, okay, so kini kagawad minta pulitilid mahal man siya, no? Gigastuan gini sa atong probinsya para lang aning purpose. Although di kini sa ingon sulit siya kay kwa man kana murag imong ipakunik man nimo para mosulod ang tubig. Now, ang atong kwa ni probinsya lugar mugahin gyud og pondo para gid aning nga purpose para preparasyon niya pagabot sa kung kini kabalakan nga mukami nga El Nino kagawad.
0: Yes, Magnum Jujak. Bali, ang kini nga programa ni Gobernadora Juliet oy nakaandam na ni Magnum Jujak. Dili lang kung naay kining huaw, kung dili ato yung gitagaan o gitutukan karon ang mga kadabaranggayan nga naglisod og tubig.
1: Uh-huh.
0: So dito, ginato gikuha sa ibabaw.
1: Mm-hmm.
0: Kung pwede nga gravity, okay. Pero kung kinahanglan nga i-drill ang ilang barangay para makatubig, ato yung drillan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, bali, kini apang lifetime na gini siya
1: a lifetime
0: na naginay tubig o gini siya nga mga area at
1: mm-hmm.
0: least makatabang yapon ig dako kung moigo magaling na ang wow karong Agosto Magnum Jujak.
1: So ang buwatan sa kining atong ang buwatan sa atong ang atong probinsya sa pagpangulo ni Governor Juliet Oy, do na bay coordination ani, do na bay nangay ba mog tabang kagawad sa Department of Agriculture kay of course look out man pud nila ni kay agriculture man ni, no, mga pananom og mananap kay duha man ni mananap og tanom ang atong bantayan ini kay lisod kay labi na sa ugwanay sagbot so may kaonon sa atong mananap labi na sa baka kanding og kining kabayo og kabaw. So na bay assistance ani nga ihatag ang lugar kay coordinate ba mo o nagangyo ba mo sa Department of Agriculture kalabot nini para at least di ilang lugar gikas probinsya ang pundo?
0: Yes, Magnum Jujak, diligi kay nato na ikalimod karong panahon na sa ayod man ka nga nag-away-away mangyod ang sanggunyang panlalumigan og atong gobernadura, dili mangyod magkasinabot. So napihigi karong
1: murag ang atong... Murag yapon sila Malacanang og Senado ba?
0: Yes,
1: Kongreso.
0: So, ang gobernadora karon napihigid sa pundo.
1: Oh.
0: Kani man ang atong budget sa agriculture, grabe magid kaubos, 12 milyon is regihatag sa entero tuig.
1: Kung doon na pangkutumon diya, atong ignon din nga, magod, ang mga kinimagong atong mga mainlaking mga kagawad sa Miss Or, Miss Naya, saktong pundo, gikwaan karon, saon nato ni karon, nga so, lugar tinginit. So sila ang atong itudlo din nga dapat mo ibasulon gyud ang atong mga mimbro sa gobyerno palalawigan. Kay sila man kuno mga aktor niya, ila man kuno nga ang ila, so sakita na dinhi lisod-lisuron tani para makabalos punta mo ginanahan dagan ba. So karon dili man nga lisod-lisuron. Di ba ni mo lisod-lisod ng gobernador kay kwartahan man na man ay negosyante man na ang mga tao mo mapurisyo pag binuha ka ng budget ng amoy atong lugar atong hilabdan. Wag na ang ila dia. Oh, ang ila dia nga lisod-lisuron di ba na kay masugot man nga di na mudagan kay mabuhi man na pero ang mga tao sa inani nga panahon nga gikinala na to ang pundo karon dinhi gid makita kung maglisod tungod kay way saktong pundo na kay wa man nila tugay tagay og lamang lisod-lisod ang pundo sa Misamis Oriental.
0: Tinood ka na Magnum Jujak. So kung Misamis Oriental lang gid atong saligan karon Magnum grabe gyud kalisod.
1: Oh.
0: So tungod nga sa ilang mga dili maayo nga mga panglantaw nga imbis maayo unta na siya sa katawhan.
1: Mm-hmm.
0: So ang gihimo nato karon Magnum Jujak, dako gyud kaayog tabang ang atong DA, Department of Agriculture, labi na gyud sa gipanguluhan sa atong Regional Director at Pulo Pakamalan.
1: Uh-huh.
0: Kay gani iskabalo manggit kita Magnum Jujak nga si RD Apollo Pakamalan mo na siya atong provincial agriculture sa una.
1: Oh.
0: So sa kita na apadiha sa sanggunian panlalawigan partner gyud ni ana.
1: Partner. Oh.
0: So ang iyang pagtabang sa Misamis Oriental karon Magnum Jujak dili sa yon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, iya gyud tanan ang mga programa gikan sa traktor paingon dinha sa abono, similya, tanan iya gyud tanan adako gyud kayong tabang sa ato o uban pod nga mga line agencies Magnum Jujak ay sayod sila nga gipiot man kita sa sangguniang panlalawigan wala tay laing kadangpan ang atong gobernadora kundi mangayo lang yung tabang sa mga line agencies labi na gyud sa mga national sa Department of Agriculture.
1: Uh-huh.
0: So magpasalamaton lang yapon kita Magnum Jujak tungod kay wala gyud nila gipihig ang ilang tabang.
1: Mm-hmm.
0: So kang Sir Apollo sa atong regional director sa DA grabe ang yang tabang halos iya tanan. Mm-hmm. Daan na siya nag-ingon sa ato nga ang Misamis Oriental na hibawaan ako ang sitwasyon diha sa mga katawhan labi na gyud sa mag-uuma dahil diha man ako gikan.
1: Yeah, gikan
0: so ayaw lang kabalaka igna si gobernadora ang akong suporta na bahala pagsiruhan sa SP ang budget kaya na to.
1: Aha. Ah, okay, so ang tambag ninyo karon diha sa ato mga mag-uuma pwede pang mutanom sila karon. Mientras sa nawa pa lo gani kay giingon lagi no nga posible ang ilang mga estimate mga July mga June so start chart so kay init na magikaron although napay ulan pero pagabot sa mga July August mo na mga peak na kayo nga dito na gyud ang kuana init na gyud ang ato nga palibot so at least magtanom sila karon so mga do na pay tulo ka bulan pwede pa sila makaharvest ana kun di magi maharvest sila. Maabdal magka sila, pero at least nakatubo na, nakahungat na ang tanom nila, kining kagawad.
0: Tinood, Mang Dumdujak, o makaapas pa ng mga mais karon. Karon sa pagkakaroon pa lang, nag-una-una arsad kita, kung sa atong itanom nga ka ng good for 1 month lang para sa kining mga lagot mon, sa mga utanon. So muna, unya, naghatag po kita o mga katong livestock.
1: Uh-huh.
0: Oh, mananatay atong ship karon diha ni abot na 170 kabuok. Dato nang padaghanon pasanayon ang anak atay panghatag sa atong makaigsunan. So mag-divert lang sa ata kung unsa man galing mag-divert lang sa ata sa atong produkto para lang masulbad na to
1: ang ato survive lang gamay. Ta.
0: Oh, dayon ang ato pong kato ang uma sa balay nga para sa ginagmay nga mga kwan para lang makakaon ato mag-uma ato og yung kanang gipahingusgan gapon karon so naanatay mga uma sa balay des kwan nga ato gid silang gisuportaran.
1: Aha. Okay, so anyway kani kagawad Erico Megala tong overshare Megala diha sa atong provincial agriculture office salamat kini mo kagawad no nya kontak-kontak lang yuta kay para nato ka kini mura granting continue sa siyang issue karon labi na ang mga pagpangandam, ilabi na kung ato na yung masinati ang kainit. No? At least karong ato, advance kini siya ang lugar pag pahibalos katawan kung siya dapat buhato, niya unsa po inyong ipangimo para nining atong gikabalakan ng hulaw yun nga atong masinati karong pipila ka mga adlaw bulan agikan karon kagawad.
0: Yes, Magdong Jojak, og ako na lang pong sakyan ang panahon nga imo kong na-interview sa hanginan nga atong mga katawhan nga nagkinahanglan pa karon og magpa-traktor sa ilang kaluwagan ay available na tong traktor sa probinsya. Bali, dili ta mag magkuhan sa atong bayad tungod kay ayha nato sila pabayron pag
1: so may tabuan ni magkuhan sila magkuhan sila mo request sila og dili lang mga kuhan traktor ana traktor nga wala may baka karon.
0: Yes, Magdong Jojak, mag-request sila sa atong department. O, oh, dayon ato din ka ng pa-schedulan. Niya, ay hara sila magbayad pag makaani na sila. Unang giingon, Magdong Jojak, charge to crop.
1: Aha.
0: Pero kung panahon sa maigo sa huaw, nawa sila naani na charge to experience na gina siya, Magdong Jojak.
1: Kaya kasagara, Magdong Karon, o kasagara karon, muna yung panahon nga ang uban, kadaro. Kaya para at least preparasyon sa ting-ulan, muna ni kasagara, no? Daro para pag-ting-ulan na, dito na rin sila magkatanom. So, muna yes. Ang... So, muna, pila ba ka-traktor na gagamit sa Misamis Oriental, kagawad?
0: Napulo ni atong ka-traktor, Magdong Jojak, nga ipagamit atong gi-assign sa mga kalungsuran na uban o atong gi-first district o second district, 5-5.
1: Okay.
0: So, naanakumplito na tanan, Magdong Jojak.
1: So, guwapo kayo na, no? Nga programa, murag sa city, murag naman siguro gyapon. But anyway... at least guwapo na nung makatabang mas dali kayo ang imong pagkuhan no magbugwal ka mas dali siya ikumpara sa karabang murag kuan la murag kabaw ra magbiras daro ug baka
0: tinood,
1: kinaraan man ka kanato
0: man sa dugay dugay Magdong Jojak may ni kay dali
1: matag tag sa kasemana duha ya pamaman og daro surko pa kini sa kadla human kompleto na di ba nya mo na man sa binag-o karon bisag ganis pagani diretso na, di na tao. Kanabang makina na lang mo kuhaan ng mga humay. So, para diya, pag sulod sa sako, wala na. Tipasin na.
0: Tanan. Oh. Una na itong programa karong Magnum Jojak. Bali, libre na to ang abono, libre na to ang binhi, ang traktor atong gipabayran, pero charge to crop.
1: Uh-huh.
0: So, yun pagkahuman nila, pag-ani,
1: naputay. Sabot masabot charge to crop.
0: Kaneng bali ay hara ka mo bayad Magnum Jojak pag maka-ani na ka.
1: Ani na. Okay.
0: Oh, pero kung wa ka maka-ani kay naigo ka suaw, wala kay gi-ani na ang nahitabo na na charge to experience.
1: Charge to experience. Okay, nagapuntis ang gobyerno nakatabang po, di ba? Kay
0: nakatabang.
1: Nakatabang sab. Importante sa nakatabang.
0: dili sila maalkansi kay kung wala sila maani na wala man sa sila mabayaran na kay ala tong pugson.
1: Oho,
0: diba? Pero nay maani ila lang sa tagaan ginagmay.
1: Ginagmay. Ano okay, para lang pang maintenance ba? No? Pang maintenance kagawan.
0: Pang maintenance, pang maintenance kay dili man negosyo ang gobyerno.
1: Oh, correct.
0: Muna atong tabang karon sa ila.
1: Aha. Okay, so in a way kagawad kani kagawad Erico sa Misamis Oriental. Kagawad, salamat nimo kagawad, maingod to nimo.
0: Salamat, salamat og maayo to sa tanan.
1: Okay, thank you very much. Sige ba tama gala si kani kagawad Erico Maygala. Grabe ka busy like kayo sige mi kwan nya nasa dinhi kay mo nang ipangimo. Brate, sige pa ipotag paminaw nga usay bagang yo ta interview pero sige lang ka timing nga shoot dili ang signal. Ate sa atong mga kabatian kay niya sila nag timan aning usay paning uban diha sa des palibot sa mga panguma tungod sa preparasyon may gala ning umabot nga gabalak ang init mga igsoon. Ang bulan lang ako may mo. Dili unta nay madayon kay puriso kini kay mga igsoon. Diba? So yung palaga, muna ni Magnum Joel, nananas Biblia, nakasulat na.
2: Magnum, in action!
1: Sa ito, Bragon, nilis ito mong bigala, tong oras, alas 12:30 na.
3: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Pakawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
3: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
3: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
4: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay himsog sa kauno ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor. Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
3: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
8: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
9: Trabaho, eskwela. Ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang miring. Modules-based learning. Libre ang tuition. ID og modules. Walay entrance exam. Walay hidden fees. Ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
7: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, CDO, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
10: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi.

0: o Espíritu Santo. Amen.
1: Oras a las 12:11.
2: Time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
4: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas 12:13, gala kumusta may ngod doon na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas Magnum Lokal doang natalang patay sa managlayang insidente dinhi sa Dakbayan sa atong Magnum National Center Sherwin Gatsalian. May klaro nga preparado kini kung galing siya makalingkod isip President sa atong Magnum International isayas ka mga taong patay atol sa pagmangatake sa armadong grupo sa Honduras Central America sa atong Magnum Business Grupo sa mga supermarkets si Butiaga Pipila kamagagmay kumpanya nagpatuman sa pagtaas sa presyo sa mga nagunang palaliton sa atong Magnum Entertainment. Kailin Alcantara gi-enjoy ang pagka-single o ga-akupado sa self-love o ga-self-improvement sa atong Magnum Sports sa Pinay Tennis Star nga si Alex Iala. Makaatbang ang higalang si 17th seed nga si Iva Jovic o kung Jovic sa Amerika sa Prince of Wales sa Paris, France.
2: Magnum Noontime News.
1: Mga igsoon, kumusta mayong udto? Karong adlaw daw karon nga Sabado, Mayo 23, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
5: O Magnum Chick.
1: O karon sa retailer sa itong Magnum Local, walay nakita nga foul play. Ang kabulisan sa Season 4 Carmen sa kamatayan sa Suwaka sa 60 anyos ng lalaki nga nabalgang patay sa Season 4 Pasel Kaswaga ng syudad. Ang biktima ng gila si Robert Akma sa 60 anyos. Minyo nga galing o gingong nadiskubrihan na lamang nga wanay kinabuhi nga nagkulub. O nagbukot sa habol, sulod sa ilang pinayanan, giyong gisulayan pa sa pag-revive ang biktima apan wa na kini naluwas pa. Isayarang nga migawa sa investigasyon sa otorinag na doon ay balatian ang biktima o mo ay gituang rason sa iyang kamatayon.
6: Palka ng usap na 56 anyos na babae sa Zone 1, Barangay Pagatpat, Mingdak mo yan. Ang biktima mao si Lourdes Villarreal nga nag-abang sa mong lugar matod sa otoridad nga napalgan kini nga nahigda sulod sa iyang sala nga wala nay ginhawa gipasabot usab sa otoridad nga wala nakitang foul play ato sa investigasyon na sa kamatayon sa maong ginang.
1: So doble no puro mga balatianon ni sila.
6: Oh,
1: Magnum check no mga balatianon. Kining lalaki babae ni no sa kasuwagan kini usas pagatpat. Okay, gyud man to ni kapitan kanina nga wala na pag kwa nila, wala na. Lugar wa sa nakita niya ang pamilya di na interesado nga i-autopsy. Oo, so di na kilala i-autopsy kay nakita nila nga wa may nakasulod niya, namatay lang siya. Oo. Alas sa 12:16, samtang ibutang karon ni PRO 10 spokesperson na Police sa Major Juan Navarro nga dunay gimugna nga Office of Primary Responsibility kon OPRC PNP Chief General Jose na Milicio Corpus Tatis Jr. Ang CIDG o IG aron mo implementar sa ICC 1. Sa aplikasyon niya may gala tuminabi karon si Police sa Major Juan Navarro ang atong tigbaba sa PNP Recom 10. Major Juan Navarro, ma'am, mayong utun ni mo. Yes, Major Navarro, may ngod to. At may gala itong balik-balikan si Major Juan Navarro, may gala. Kay gingon man to ni Secretary, ni LG Secretary Genvic Rimolia, 225,000 ka mga pulis ang mangita ni
6: Senator Bato.
1: Nadagha man kayong bato sa palibot. Ang problema, ang katong upaw nga bato, makita ba kato nila?
6: Danlog.
1: O danlog kung kayo kay upaw man niya, oh. Bato. Kumun man kayo ng bato, parang pungunta na si Bato Asa karon.
6: Oo, oh, mo lagi.
1: Wamay na ibalo. Ultimo yung pamilya, wa kay balo ka asa.
6: Oh, yeah,
1: abugado po ito ng abugado, pagkutuan ang abugado. May kabalo. Wamay, ma. So, na-speak kasi niya, balik-balik kanta. Si Major Juan Navarro. Major, may ngunto ni mo,

0: Major.
1: Yes, usa ka mag-ud to mag-room Jojack o mag-room Ching o sa itong mga suking paminaw sa mag-room radio.
0: Aha, so sa ato pa na naimando karon no nga ipatuman gyud kining ICC warrant batok sa kani atong PNP chief o nya senador PNP chief man siya. Si mini daghang kining higala sa bisan pa og kuana ka no kay di man malikayan nga dunay mga sauna mga junior sakop nimo. So higala man to nimo bisag wala ka na maglunching anong pasabot mga wala ka wala ka na higala.
2: Wala na kay relasyon sa organisasyon.
0: Na sa ato pa na naimando karon na Major Juan Navarro ang atong PNP chief nga implementar yung kining ICC warrant batok ang Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Yes, tinod ka na Magnum Jojak no sa pag hatag og direktiba kanato sa DOJ mismo ang atong DOJ secretary ang nagpadaya gayud kana nga i-implement ang maong ICC warrant by all law enforcement agency labi na gitahasan ang ato ang NBI ug ang ato ang PNP and sa maong tahas Magnum Jojak no mismo ang ato ang chief sa Philippine National Police na si Police Lieutenant General Police General Jose Melencio Nartates Jr. Nagapadaya gayud nga adun na lang siya gi designate nga OPR or kaning Office of the Primary Responsibility diin mao ka na ang ato ang CIDG o ang ato ang intelligence group Magnum Jojak. So and with that no since aduna magi kaning designated or kaning excuse me. Kan aduna nagi OPR nga mulid no sa maong implementation kita sa buhatan sa Police Regional Office then and I believe other regions also will remain alert no og mag-monitor pod sa ato ang tagsa-tagsa ka mga AOR kung aduna by mga any intelligence information nga posible makatabang pod kita sa lawful operations ining maong pag-implement sa maong ICC warrant. Ready kita sa kanan nga panahon kung kinahanglan kinig assistance no ilabi na sa ato ang mga OPR sa maong pag-implement sa warrant of arrest.
0: Aha. So kaning gimensyon mo muna na sila katong trackers sa group group Buraga Monay lugar doon ay special group dia nga muna siya gyud ang ilang misyon pangitaong gyud si Senator Bato Major muna ni nga grupo.
1: Yes, tinood ka na Magnum Jojak, no? Those are designated or dedicated team nga maugayod ang ilahang tahas sa pagpangita, no? Or kaning pag and definitely to implement, no, the ICC warrant. Kung asa man kini karon, kung aduna sila yung mga positive nga mga information, ang ato ang mga regional offices are very much ready, no? Naka-alerto kita. Makahatag kita diretso og assistant kung gikinahanglan Magnum Jojak.
0: Aha. Okay, so considering kaning major no nga si Bato lugar kung migistrahon na to lugar like reaction no. Adunay uban nga ang atong gobyerno wa gid mo sa lugar wala mo tuman sa balaod kay gusto na pag-abot sa waran sa dili magay nasud nang ICC. In fact, karon medyo controversial po ni sila kaya murag nahimo sila ko ng political weapon. So meaning, kining tanan, murag kung panamaminaw ni mo, politika lang. Lugar against sa kaduha ka grupo, politika, pero kung krimen ang isugutan ni mo, huwag pag-iklaro unsa nga krimen. Kaya lugar doon naman mo nag-isumbo, pero gawas man ko, din sa ato, wala man. Now, remember nga, lugar, kita sa major nga, ang Mindanao, kung ato isugutan ang politika, si Bato taga-dinhi. Unya ang nagmando taga Manila, unya siyempre kita na to kung atong i-monitor ang dagas politika karon. Ang Mindanawan wa gid malipay nga dakpon si Bato kay nakita nila nga sumayang sala. Di ba? Kay tungod las politika mo ni ang gipaspasan sila karon. Now, dili ba lisod sa inyo nga bisan pa og I don't know, pila man kalugas considering pila kalugas ra ang pulis nga mangita. Unya remember nga every time pirmi gyud taga sa leak sa mga tawo, mo tanang ang tawo palangga nato. Kaya ang mga tao muna maghatag natong information sa atong gusto may tabo nga nabay nakita nyo diya na makaana. Inani karon nga dagan major nga ang Mindanao niya supak nga dakpon si Bato. Di ka na to'y kalalis. No? Kaya naman tayo kailang pulis nga kung paminaw ni mo sila, di ka sila ang ilumilom. Pero kung personal nga opinion nila, wala ka sila malipay. Minan nga nako di man na to'y kalalis maglumching nga natay mga dagkupog ranggo nga mga official na sa PNP din nga to. Ato nga parinti. Di mga tala ko sa yung vibration na ni. Sila mismo gapamalika sa kasuko. Sa netabo karon, especially kang bato nga ila ra lugang ilang mga senior officer kaniadto. So dili pa lisod sa inyo nga part nga pangitaon niya bisan ang uban ng mga tao tungod sa lugar ilang pagdepensa paglaban kang bato. Taga Mindanao niya, nakita lang nga walay igong rason nga dakpon siya tungod lang anang tungod sa ilang pagtuo sa tungos politika. Lugar na makuha ninyo ang simpatiya sa mga tao nga mutugan nga naa di ni tago nana kay ang tao ra ba pirmentong sa ligan nga may makatabang nato major, di ba problema niya na sa pagabot sa panahon?
1: Magdum Jo Jack, amidado gayud kita no nga it will be challenging.
0: Challenging.
1: Ang implementation nato sa maong ICC warrant. But ang ato ang pagpasabot ano ila din sa ato ang mga listeners atong makaigsuonan din he sa Mindanao Magdum Jo Jack nga trabaho lang sa pulis no.
0: Correct, trabaho lang gyud.
1: Kinabuhat ang PNP motuman lamang kita sa mando ikan sa duly constituted authorities. No, diin mao kana ang DOJ no nga nag-ingon nga adunay valido nga ICC warrant. No, as to the legality with that, no, dili kana nato trabaho. But ang ato as law enforcers, himuon ang ato ang trabaho. But rest assured, Magdum Jo Jack, no, na magpabilin kami nga professional, magpabilin kami nga political, o mas focus kami no sa paghimo sa amo ang mandato. Kaya mauman ka na ang gitagana ka na to sa konstitusyon o sa ato ang balaod. Magdum Jo Jack, no, wala kami nagtanaw sa mga personalidad, sa mga posisyon sa usa ka tao kundi baka sa political color. Trabaho lamang kini sa inyong kapulisan.
0: So at least karon panahon na major no nga nanaman dia ang order now sa pagkakaron nanabay mga info ninyo nga nakita sa bato dito murag na sighting dito murag na dito sunahan murag na may nakita ito upaw man to pero daghang kay upaw di ba katos bato nanabay mga information intelligence information nga inyong initial nga nakuha nga murag do na may report kay tuwa dito kay do na rabay ni gawa sa idol nakita ba to ninyo idol og bag-o ba tog daan murag ni gawa na sa post gi kuan sa social media nga murag tos bukid niya asa man ning lasang nga nagingon tong nga ani mi sugot nga dalos bato niya nagpalita to sila ni nagpa-picture sila bato idol sa karaan siguro to magnomching no kana ba nga dagan na kining major nanabay information ninyo initial karon ho ninyo umano dapat yung order.
1: Magdum Jo Jack, actually, no, ang ato ang PNP, kauban ang mga nakilaing-laing ahensya sa ato ang gobyerno. Ato na nagbi mga monitoring na ginahimo ni Ana. Matanan ng mga information nga mo abot ka na to, it will be validated.
3: Wala rin TRO na inibaba ang Supreme Court. Wala pong balakid para i-implement ang warrant of arrest against Senator De La Rosa. So, kung ano man yung ginagawa ng NBI ngayon, yung pagbuo ng mga teams upang i-implement ang warrant of arrest, wala pong balakid legally speaking para gawin ito. Kapag siya ay naaresto susunod na mga araw, wala magiging basehan para questionin niya ang kanyang pagka-aresto at kung magiging smooth nga yung proseso na ito, we can expect and we should expect that the government should hand him over to the ICC for him to be processed at The Hague. Katulad po, no, nakita natin kay dating Pangulong Duterte na mabilis ang mga naging sequence of events, we can expect it. Again, we should expect that the government should be abiding by the warrant of arrest issued by the ICC.
4: Ang pabahayag ni UP College of Law, Senior Lecturer Attorney Ross Tugade.
0: Alas 12:41 sa deklaro karon ni Senator Pamela Lacson nga nadesisyonan sa minority block nga si Senator Sherwin Gatchalian ang ilang palingkod nga Senator President Hulip kang si Senator Alan Peter Cayetano kuno galing may tabo ang laing hugna sa eleksyon sa maong posisyon meaning magkudita. Mato ni Lacson nga haom si Gatchalian tungod sa iyang kapasidad.
5: Pagkaisa namin ito nang nag-focus kami kasi nga mukhang sa tingin namin lahat, pati si Tito Sen, sa tingin namin untenable na yung position ni Tito Sen kasi nga yung practically all members of the new majority bloc ngayon, parang may mga issues sila kay Tito Sen. Isa na nga yung sinasabing narinig na namin ito hindi marumag alaga ng mga kapwa senador, etc. etc. So knowing that, nagkaisa-isa kami na pumili kami sino ba yung pupwedeng sabihin na nating makasungkit. Kasi remember, wala namang kami pagkukunan sa lalabas eh. Kung 24 or 23 yung aming pagkukunan, doon din lang kami kukuha para makabuo ng majority. So si Senator Sherwin and as per our agreement at nagkakaisa kami rito, siya naman capable, qualified, at

0: saka nag-aaral siya talaga. So sa tingin namin, eminently qualified siya to become the Senate President of the 20th Congress.
1: Samtang ipasabot sa ni Senator Lacson nga wala siya ambisyon nga mahimong leader sa Senado.
0: Hindi ko inaambisyon yan kasi pag ako naging Senate President, isang araw lang tanggal ako. Ang Senate President, sabi ko nga ito yung pinaka-unstable na job. Mm-mm. Dahil parang ka nag-acrobat yan, parang ka acrobat eh. Magbabalancing act ka at lahat. Ano? Lahat kailangan. And mind you, ang Senate President is not just the Senate President of the majority bloc. He is the Senate President of the entire Senate. So dapat marunong ka talaga makibagay. Give and take, win some, lose some ka dyan. At dapat napakalawak ng iyong gray area. Ako napakanipis ng gray area ko eh. Sa akin kung ano yung black, black yun eh. Kung ano yung white, white yun. So talaga hindi ako ubra. So may mga kasamahan kami na ganun, pwede siyang makibalanse. Of course, merong limits yan. Bawat tao naman, lagi sinasabi ko, lahat kami, o lahat tayo, meron tayong tinatawag na, ang tawag ko ito, baseline principles. Depende lang kung ano yung level ng baseline principle.
1: Ang adugang payag ni Senator Fanpilo Lacson, alas sa 12:44 na, o ganun sa itong Magnum Health Alert. Ibalik ko sa Department of Health kung diwet sa Bureau of Quarantine kung BOQ ang health surveillance sa mga borders sa nasud batok sa Ebola. Bato pa sa diwet sa BOQ nga nagparayan ng ilang border o health surveillance sa tanang tugpanan o pantalan sa tibuok ka nasud isip kabahin sa pagbandam o pag-amping karon dili makasulod sa Pilipinas ang Ebola disease tungod sa Bindi Bugyo virus. Bato sa Department of Health nga klaro nga walay kaso sa Ebola disease sa Pilipinas ting panahon na noong tinig ipaligo sa diwet sa ilang information campaign kalabot sa Ebola disease. Sa iran nga lakip sa sintomas ini ang hilanat, pagluya, pagpanakit sa kalawasan, sakit sa ulo, pagsuka, pagpanakit sa tilaok, o guban pa. So, di ba? Murag ang kuna mo gyapon hilanat pag lumching.
2: Oh, naa gyapon siya hilanat, sakit sa
1: pero,
2: ulo.
1: Pero katong sa una katong atong nay pandemya, katong COVID-19, murag kaong ka murag way lami.
2: Oh, mawala ang panglasa.
1: Murag mag LBM ka.
2: Oh, murag gyapon siya magnumjowel, naa gyapon siya LBM.
1: Maglisod ka ginawa kay katong murag ginaimo din eh, imong murag imong baga mapuno sa plima.
2: Oh, kana.
1: Oh, so although kato medyo naka-survive na Pilipinas sa to, although naghangin patay.
2: Naghan.
1: Nakini siya. Akato kana niabot magud ang kuna to, niabot ang una. Wala ba ato until now? Wala gay tambal kini siya, wala ba? Wala tanan. Meaning 50% ang kuna ni no, ang chance. Meaning kung matakdan ka, kung mao ni siya ibula siya. So kung imulawas kondisyon, makasurvive ka.
2: Kung luya.
1: Luya, mo na problema. Oh, so di gyud ka lugar makasurvive ani. So mo na hadlok ani pero although di man sa una murag sa una baka kini gika man sa Africa man sa Congo. So lisod kayo kay mga border ito gi-close na gyud.
2: Oh.
1: Unlike kanato nga murag gika China ba? Unya na Laos din eh. Mo na ang problema. So pinautang di ka sulod ni kay aga na kay patay do no? Ang latest karon magnunchik murag ginabot na kapin sa 170 ng patay.
2: Hapit na siya magtuwa.
1: Unya almost 800 na ang mga
2: cases.
1: O mga kaso nga na detect karon dito sa Congo.
2: Congo.
1: Sa Africa. Ogro Miguelas Tumaglom International sa Honduras patay risay sa mga tao lakip ang unum ka mga pulis atol sa pag-atake sa armadong grupo sa Honduras, Central America. Subay sa report nga natabo ang unang pagpangatake sa munisipyo sa 3 Hulyo di napulo ka mga trabante sa plantasyon ang patay human palinig bala. Sabi ay kaduang insidente na itagayan sa lugar sa Umoa duol sa Otlanan sa Guatemala. Kung aling ipamusil sa mga armadong lalaki ang kapulisan sa pagkaroon di pa masuta sa mga otoridad ang grupo nga nagpuloy sa mga pagpangatake apan sa taas ka panahon nag-antos ang nasud sa mga violenting membro sa gang nga mupatay o mga residente.
2: Sa Switzerland, biyangko ng World Health Organization ng WHO nga nakatabang sila sa dagang hagit karong panahon tungod sa napadang Ebola outbreak sa Congo. Sumala sa report sa WHO, malaki sa ilang problema maong kabadon sa pundo kakulangon sa medical staff. Ingon man ang igo nga supply sa tambal, nga tanan nagsubikad sa pagbakoy sa Amerika sa ilang mga aid program. Dugtong nini, nabalaka ang WHO sa padayong pagkailap sa mga sakit kung na diin na 170 nangamatay, diin na samtang 750 usab ang suspected cases sa maong balatian. Samtang gipasabot usab sa buhatan nga pabilin gyapon ang risgo sa Ebola kung mukaylap ngadto sa laing lugar.
1: Alas sa 12:46 o ganos do magnum pesos. Ibutiaga ni Stephen Kowa, presidente sa Philippine Amalgamated Supermarket Association, kung pag-asa o kung pag-asa nga nagpatuma na sa pagtaas sa presyo sa mga nagunang paliton ang mga gagmayang kumpanya sa nasud. Matoda ni Stephen Kowa, presidente sa asosasyon nga wala pa ang Mayo Jersing Tuiga, nag-implementar na o price adjustment. Ang sabi ng kumpanya tungkol sa rakong gasto nila sa operasyon, sabi ng ibutiag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque nga 68% sa mga produkto stable ang presyo.
3: All our companies, yung iba, nagtaas na kasi there's no way they can maintain, no? Cover their costs, no? Yung sa pagtaas ng, laki ng taas ng cost of operations, no?
1: Ang payag ni Stephen Kowa, presidente sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, kuna pag-asa. Sa ato Francis Street, ang usaka US dollar, nagbalor karon sa 61 pesos o 72 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, 20 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, o 88 centavos, Australian dollar, 44 pesos, 30 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, o 95 centavos, ang Korean won, 4 centavos, ang euro, 71 pesos, o 76 centavos.
2: Ogras, to Magnum Entertainment. Nag-enjoy ang actress nga si Kylan Alcantara sa iyang pagka-single o okupado usab sa self-love o self-improvement. Matod sa actress nga nag-focus siya sa iyang hobby o hilig, ingon man ang pagtabang gawas sa iyang trabaho. Samtang sa love life, gibutiyag sa actress nga dagan ang iyang natunan nga leksyon na sa bilabayng relasyon o nag-ingon nga himuon na kining pribado kung ugaling magbaton o bagong hinigugma.
1: O ganoon sa Magnum Sports, bakatbang ni Pinay Star kung tennis star Alex Ayala. Ang higala nining na sa 17th seed nga si Eva Jovic sa Amerika sa opening round pa lamang sa Prince of Wales sa Paris sa France. Dilitiaw ang masintian ni Ayala sa Prince of Wales tungod kay nakalinya sa draw nini ang mga ligon nga players sa kalibutan. Kini ang unang higayon nga matbang sila ni Ayala o Jovic sa singles sa ilugang pa nga kun makasulod sa second round, posibleng makatbang ni Ayala si Ima Navarro sa Amerika. Samtang na usab sa draw si Ayala ni Ayala si Grand Slam champion nga si Noemi Osaka, third round, Ayra Sabalenka sa fourth round, Coco Gauff sa Oga Elena Rybakina sa finals, ingon man si Jessica Pegula sa quarterfinals. Si Sairan nga nagpares na ang duwa sa doubles event sa duwa ka milabayang turnio ni nga season. Grabe nga kontra niya. Pero sige lang kay kung magkadaog siya, hindi siya kasulod. Grabe na niya away niya kay maimpiaan niyo sa pamantawan po ni si Ayala.
2: Pero basta-basta yung mga atbang.
1: Ang iyang mga atbang ani, mga ganit na kayo. Mga gahi na, mga tag-30 kapi na, niya, mga karaan ba? Nga nakaagi na yun o mga championship. Pero kung mapildi sila mo nang ingon, kung mapildi si Ayala, saan taman, yeah. Bata pa man siya. Ulang mo man ang iyang kuso, ikumpara ang mga karaan kayo. Pero kung mapildi niya, apikat ninyo ulaw kaysa na tanan, kinapildi sa bata lang nga si Ayala. So muna, ate sa ato, garbo kita. Kaya ato man siya, kung mapildi, ayaw, sige. Importante, nakaabot ka, kay dili tanan, makaabot niya. So dili lugar, but napildi ka, wala kayo nada nga player. Cool back ka nga player, kaya nakaabot man ka, imong kontrab, kahi man kayo. Kunya, karaan kayo siya, anyos pa nga didula kalabot ini. Mga eksonyo na ba ito kompleto detalye sa ato Magnum Non-Time News sa Lakonong Lawa Sabado, Mayo 23, 2026 o karoon sa itong headline review. Sa ato Magnum Lokal, duang natalang patay sa managlaing insidente din sa Rakbayan. Sa ato Magnum National Center, Sherwin Cachalian, biklaro nga preparado kini kung ukaling siya makalingkod si President. Sa ato Magnum International, isayas ka mga tao patay at sa pupataki sa mga armadong grupo sa Honduras, Central America. Sa atong Magnum Pesos grupo sa mga supermarkets, mibutag ang pipila kagagmayang kumpanya nagpatuman sa patas ng presyo sa mga nagunang paraliton. Sa atong Magnum Entertainment, Kailin Alcantara, ginjoy ang pagka-single o pagka-okupado sa self-love o self-improvement. Sa sports, sa Pinay tennis star Alex Ayala, makaatbang ang higalang si 17th seed nga si Eva Jovic sa Amerika sa Prince of Wales sa Paris, France. Mga eksyon, tiba lang sa gawas ng katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganan hukom sa katawan ng matuman. Handunog makini, ang mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingindrina Enriquez.
1: Mabasa mga newswriters, Lionel Delgado, Ipilibulag News Manager Elena Corin. Dine lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
4: Inyong naman. Pabati ang Magnum Noontime News dinhilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 12:51.
5: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gila na may balita sa may panglawas ang toxin muna sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko Mari Oil kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999 888

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Magnum Radio Time. It's 1:17.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
4: Mahigpo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina energy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee

0: Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nila man sa balita ug serbisyo Magnum Radio.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

0: It's 31 minutes after 1, Magnum Radio Time.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita, Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: Mag-uban-uban ang sabda karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
2: Time Check is brought to you by Alchem's Printing Services.
0: Magnum Radio Time, it's 1:45.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelowa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapit kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Miss Bride. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaha sa mga butika.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa itong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakinis sa Carmen Proper o Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions o sa mga Barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pa ka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang iyong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.
3: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso. Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Cloverlow, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dili lamang sa musika, balita o serbisyo, Magdom Radio.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon batok sa liver failure.
3: Ang pingyang imo atay.
0: Mag DTX 500
3: adlaw-adlaw.
0: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdom Radio.
6: How about now?
1: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. That was something from Zane Maygala with There You Are. Alright, kalaban pag-abon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Uy, gaulan de, karong panahon ng mga Magnum friends, no? Bugnaw atong palibot karong panahon ng mga Magnum friends kay nakasinatik itag pag-ulan-ulan, Maygala. So sa mga Magnum friends na ito, ayaw makalimot may galang magdala mo sa iyong payong, syempre payong kalo, one pa nga pwedeng magamit yung Magnum friend sa iyong paglakaw, di ba? Iyong jacket, kung ganaan ka mag-raincoat, pwede sabi, labi na kung ga-drive ka sa iyong motor mga Magnum friends, di ba? So dapat ayaw na kalimti may gala, ilabi na kung aya pa ka mulakaw karong panahon ng mga Magnum friends. Pwede ka magkadala na may gala para protection sa imong kaugalingon, labi na kay gaulan mga Magnum friends karong panahon na. We're saying hi dahil sa ato mga Magnum friends na naka-tune in karon, ha? Naminaw karon sa Magnum Radio. Hi kay Jenny, Jesse, and Silito o Silita. That's my Burgos mga Magnum friends. Naminaw sila karong panahon na. Salamat kay Magnum friend. And also, we're saying hi kay Mylene, si Dore, Renaline, si Ping Ping, and Samantha. Salamat sa pagpaminaw. We're saying hi also kay Nanay Lalay, si Papay, og si Jackie Lou, si Roel, and si Arnel. Naminaw sila karon. Mabugnaw nga kapunon daw. Uy. Mabugnaw nga pa na kapunon may gala. Bugnaw yun, di ba? Lami kayo magkakusgakos. Agoy. Labi na kayo karong panahon ng mga Magnum friends nga ulan-ulan. Kung okay kagakos, Magnum friend, syempre, gamitay mong unlan diya, Magnum friend. Kaya wak may mugakos niyo mo, di ikaw yung mugakos sa unlan. Ano lang mga Magnum friends, di ba? At least karon ba? Kanang medyo maganahan sabta kay gaulan. Ay lang po nung magkadabitong grabe nga ulan, kaya nga magba na kaya mga Magnum friends, di ba? May na lang na naiulan tang ma-experience karon kay tungod kay pila ng kasimana mga gala, pila kabulan mga Magnum friends, grabe kainit mga Magnum friends, di ba? At least karon mga Magnum friends na anay ano, ulan-ulan, kanang maka-feel na tag kaulan-ulan na kanang every now and then, di ba? Naiulan mga Magnum friends. Kagabi isab, nagulan mga Magnum friends, di ba? So, ma-feel na ito nga murag, unsa man eh. Muna ba din siya ang sign may galang nga magsugod ng ulan? Or namagoy, ano, ginaingon may galang nga El Nino, di ba? Oo, mga bulan daw sa June na mag-El Nino daw mga Magnum friends. Di ba? So, muna siya. Karon, at least kay naka-feel patag kabugnaw sa panahon pinagi sa ulan mga Magnum friends, di ba? Kay, di good ma-anong bitaw, di malikayan nga sa panahon nga init ng panahon, mutaas abang imong bayronon sa kuryente. Kay, magsigil mo kagamit sa mga electric fan o bang pa mga gamit sa panimalay megala para mabugnawan imong kalawasan, di ba? Okay. Muna siya mga Magnum friends. Dalita may gala sa atong talagsaong pautana karong apuna.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pautana karong apuna may gala para sa iyong Magnum friend. Unsay kalainan sa best friend pug sa close friend. Muna itong talagsaong pangutana, unsay kalainan Magnum friend sa best friend o sa close friend Magnum friend? Nabay kalainan o same room ba sila o naay kalainan Magnum friend? Unsay kalainan sa best friend o sa close friend mga Magnum friends? Muna itong talagsaong pangutana, sa mga gusto mo tubag, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237 or kung di ka ganaan mo tawag, you can send your messages kapag mga Magnum friends pinagis pag text may kala, ha? So muna itong simple rin nga pangutana mga Magnum friends, pampa good vibes nga pangutana, hindi na kailangan i-complicate pa nato may kala itong talagsang pangutana. Unsa'y kalainan sa best friend o sa close friend. Basi na kay tubag Magdon friend, naka-idea, something like that. Tawag ng mga Magdon friends, ha? Sa atong talagsaang pangutana karong beautiful karong adlaw, beautiful Sabado. Sabado karon mga Magdon friends. Dagan sa atong mga higala nga nakaroon sila mga panimalay nga naminaw karon sa atong programa. Salamat sa yung tanan mga Magdon friends, ha? And shout out the eye, ha? Shout out the eye sa atong mga Magdon friends. That's my bulwa. Oo, natay mga Magdon friends nga gapaminaw karon sa Magdon Radio. That's my bulwa. Salamat sa yung pagpaminaw diya. Maulan daw na kapunon gapon sa may bulwa. Okay. Salamat sa yung pagpaminaw. Ilabi na daw kay ano, si Melanie and si Patrick Megala nga naka-tune in karon sa Magdon Radio. Salamat kayo. Magdum Gilbert, i-shout out po na ko akong ginikanan nga nakaroon sa Bloomingdale. Naminaw daw sila karon. Okay, salamat kayo ha, Magdum friends, sa iyong pagpaminaw niya. And also sa ato mga Magdum friends sa may Makabalan. May ngapon niya. Sa ato mga Magdum friends sa may Barangay Makabalan. Naminaw gyapon sila. While natulog daw uban mga Magdum friends, oh. Namidang tulog sa uban may gala kay tugnaw man ang panahon. Wala siya may gala pag tugnaw ang panahon, lami magtulog. Magligid-ligid sa atong kama. Magahigda-higda may gala kay tungod sa bugnaw sa panahon mga Magdon fans. Di ba? So, okay. Tubag lang mo may gala if ever manggaling na mo'y tubag sa atong talagsaong pangutan ng mga Magdon fans. Ha? Unsay kalainan may gala sa best friend o sa close friend. Nabay kalainan o wala? Or saman galing mga Magdon friends? Itawag na yung mga tubag may gala ha, sa atong number mga Magdon friends. 0995-322-6237 para makatubag ka mga Magdon friends sa atong talagsaang pangutana karong Sabado. Kabaluman sabda may gala nga ubay-ubay sa atong mga Magdon friends ang naakaroon sa ilang mga panimalay, way gipang buhat, nagpahuway, nagpadako og kuan. Unsa nagpadako? Nagpadako og tiyan kay sigkaon may gala, di ba? Magsigkaon mga Magdon friends. Munang gidayon sa uban nga sa mga kahiyahay basta imong kinabuhi, eh, magsigil lang kag lingkod, gapadako kag kuan. Nagpadako og tiyan kay sigkaon may gala. Muna na, di ba? Una sa mga Magdon friends. Okay. So, let your fingers do the exercise. 0995-322-6237. Kung na mo'y tubag may gala sa atog talagsaong pangutana, din nilamang sa Magnum Radio.

0: beat.
1: Muna may gana, hawak mo ang beat. Oh, hawak mo ang beat mga Magdun friends by DJ Mogo Maygala, ha? Hawak mo ang beat mga Magdun friends. Ikaw Magdun friends, so may hawak ni mo karon. Saman Magdun friend be. May nga po sa tanan, once again, nanakita sa atong final hour sa atong programa, ang Magdun Music Jam. Alas tres, checker time may gala, alas tres, 16 na sa kapunon mga Magdun friends. Alright, hinahinay lang sa iyong pag-drive, may gala karong panahon na kay medyo, dandog atong kadalanan mga Magdun friends tungod sa atong nasinatiang pag-ulan may gala karong hapon na, ha? Hinahinay lang sa pag-drive kay dandog kayo mga Magdun friends, di ba? And sa ato mga Magdun friends na kanapitong garoon lamang naka-open sila mga radio set, kaya gika natulog, yaya kayo mo mga Magdun friends, no? Sila mo katulog. Okay kayo may gala, no? Natulog ato mga Magdun friends. Kao ba niyo si Mr. Talagsaon Magdun Gilbert? May sense na may humor pa. May lamik karong, ano ba yan? So may lamik karong kaunon may galaw ka imnon mga Magdun friends. Medyo bugnaw man, siguro coffee. Coffee siguro may galaw ka gatas. Depende Magdun friends ay ganahan, di ba? And syempre, kaoban na nato mga Magdun friends. Ang nag-iisang si Magdun Diana Mendoza. Mayang mabugnaw na kahapunon, Magdun Diana.
2: Mabugnaw na kahapunon. Labi na karon nga. Ito naka-jacket, pero bugnaw mo di kaayo.
1: Bugnaw. Okay, nagulan man sabi sa gawa.
2: Nagulan na, yes. Muna nga, ayaw gid mo kalimot mga higala sa inyong mga payong diha, mga raincoat o raincoat, o sa unsa man nga maturong ninyo sa inyong ulo.
1: Hmm, kana.
2: O lisod na, magkasakit, di ba? Mahal na ang mga gamot.
1: Hmm.
2: Wala ra ba'y mag-amping? Lagi. Sao na lang.
1: Okay ra kung nag-amping ni mo kay bahala magsakit ka na may mo hatag sa imong tambal. Di ba?
2: Oh, di ba? Na na'y mag-ingon sa imo hanga kuan. Mag-amping lagi. Kamusta naman ka? Nanabita?
1: Okay ra ka di ha?
2: Okay. Ka di ha?
1: Sa yung gustong kaunon. Di ba? Magdamdaya na, no?
2: May nga namin yun din nga. Ako lang ipa-deliver di ha?
1: Oo.
2: Layahay.
1: Yahay kayo, di ba?
2: Di ba?
1: Oo. Kung wak kayo uyab, ikaw ra good.
2: Saan tama?
1: Sariling sikap na mga Magdun friends. Oo. Ikaw ra mangita pumaagi.
2: Oh, ikaw na lang magluto sa imong kagalingong kuan, linlugaw. Di ba? Para medyo mainit-initan ka, huwag di na malay ng tiyan.
1: Masulgi ka Magdun friend kay nagsakit pa ka, unya ikaw pa'y mag-atiman sa imong kaunon.
2: Makapanawag jug mama.
1: Mama, di na gid kumuusab.
2: Uli na jud ko mama.
1: Uli na lang mama kay wai na malangga na ako.
2: Ano na lang.
1: Itaw na. Una siya may gana. Ampingan ang ginato atong kalawasan may gana.
2: Amping,
1: kay every now and then,

0: Sige na itong makontrol sa Mike Dun Friend ang sitwasyon sa itong palibot.
1: Mm-mm.
0: Ang atong paminaw sa busay, dilipod okay, di ba? Ilabi na kung maulan-ulanan ka. Naiuban kay matuluan lang sa ulan, kaysip uno na dahil.
1: Ay, good. Usan ako, ana, karon. No, naulanan mo, good me, gamay ni Dayan kagabi. So, medyo nagkasakit-sakit na kong ulo karon. Pero untang nga din ni Madayon, mag-inom na lang tagtambal, Gidani. Malagi ng mga unexpected, nakurata na lang kung nag-ulan man di ay.
0: Maulagi.
1: Ay, nako.
0: Kagabi, nag-ulan, biya magdubdayana, di ba? Itong pag-uli ninyo.
1: Mm-mm. So medyo nagulata pa ako sa ubos, nagulat nga, medyo mawala-wala ang ulan, pero wala jud siya, nawala, oy.
0: Wala, gid na.
1: Oo, so sulong na lang yun.
0: Lagi. Karami itong naipanahon magdubdayana ng maabdan kag ulan sa gawas sa dalan. Wakay choice, di ba? Usahay kay magpasilong sa ka sa mga tindahan.
1: Ana, magulat sa ka nga, medyo mahinay lang.
0: Oo. Naiuban kay wailain mapandong silang ulo, mangitag karton. Ana. Gamit mangitag karton, may galang ilang ipandong silang ulo para medyo, hindi kayo mabasa.
1: Pagdala na lang po dayon og cup, kaya ba sinay maghatag?
0: Oh, kanan.
1: Maalaan ka ko.
0: May na lang, at least na kay income.
1: Di ba? Oh, may na lang.
0: Kuwarta, gyapon ka Mike Dun Friend. Di ba? So na siya, ha? Atong talagsaong pautana, dahil may gala. Unsoy kalainan magdumdian, ha? Unsoy kalainan sa best friend o close friend?
1: Best friend? Para na ako kay close friend, is like, suod na mo nga magkahigala. So, na yung mga butang ginashare na ninyo. Dili na bito mo awkward sa usag-usa. Dili na ka maulaw sa iya, ha ba? Oo. Pero ang best friend, lahiragid siya, kasi siya agad ang best sa tanan ng friends.
0: So, ang wala sa close friend, unsa may kalainan gid?
1: Kay kung daghan mong kugkuan, daghan ko maingon ako nga friends, na po ko'y matawag po nga close friends, pero lahira jud ang feeling basta best friend. Kaya ang kanang best friend, siya ragid ang imuhang madaganan sa panahon nga kailangan ni mog tabang. Dili lang bitaw sila ang klase sa friend nga naalang sa imong, during sa imong happiness, during sa imuhang kalipay ba.
0: So ang close friend, dili close tanan friend, sekreto ni mo mabunyag sa'ya.
1: Dili tanan. Dili tanan. Close lang gid mo, ingay na, mag-comfortable na mo sa usag-usa, ingay na, nanamoy ma-share-share gamay. Pero lahira jud ang best friend. Kaya ang best friend, mora na gid mo siya like imong sister. Mora na mo siya soulmate. Ingay na, half of you. So, unsa may mahitabo nimo bisag naa ka sa imong kuan, dili bitaw sa panahon lang gabi mo mga achievements, successful ka, pero tong panahon nga nibagsak ka, wala na nabilin sa imo nga ang mga best friend naa gyapon na sila sa panahon nga mabagsak ka. Sila ang magtabang nimo nga mauhi ka, maglift sa imo aron makabangon ka.
0: Pero matud sa uban magdumdayan na. Ang ato mga best friends daw karon, naiuban dapat di daw kasaligan sab dapat.
1: Ah, mo na lagi.
0: Okay, karong panahon na nay mga
1: nay mga traitor.
0: Nay mga inana bitaw nga ang imong uyam giilog niya.
1: Ay, tanawa. Sa ka close ninyo, gusto pud niya nga imong laki, iya pong laki.
0: Oh, inana.
1: Okay, dili na maayo.
0: Oh.
1: Di na maayo.
0: So, dili sab siguro nimo ihatag ang imong 100% ng pagsalig sa best friend kay wata ka balo. Ilabi na kung atong isgutan bitaw nga medyo na in love siya sa imong boyfriend.
1: Agoy. Pero wala pa mong po na nahitabo sa amo.
0: Wala man sabwa.
1: Ay, pero naadi one time tong high school me, tibaling, among isa ka best friend, naan na siya boyfriend. Then nagbulag sila, ang katong laki nang uyab sa among isa ka best friend.
0: Oo, nanaroon. Sila, nag-uyab din sila.
1: So ang akong best friend, nananghid siya sa katong isa nga, alang, imuhang ex, kinanguyab na ako. Okay lang ba sa imo? Oo niya. Tungod kay best friend man, mahadlok siya nga, basin malain tong isa, ningon na po siya nga, okay raman, ex mga pod me. So nag-uyab sila tong isa. Pagbuwag na pod, na po'y laing ipanguyaban sa amo, giyapon nga circle. So, laing kay siya ba?
0: Giurot niya tanan, ha?
1: Giurot niya tanan ka. Marami, gipakyaw tanan ba? May ganit kay wala rin po ko na-appeal.
0: Wala na appeal.
1: Pero nga na ginang style, no? Pero laing kayo siya.
0: Mm-hmm.
1: Siguro, muna inyong likayan sa mag-best friend. Kung dili gid mo gusto nga madaot ang inyong friendship, di mo gusto magbuwag. So, medyo mulikay mo ang mga romance-romance na magpareha mag lalaki.
0: Okay, lisod na. Usahay bitaw nga na isar ka lalaki pero

0: Magnum Music Jam.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3:45 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza, ug ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug para update na sad mo sa internet lingo mga higala, mao na sad ni ang ato ang slanguage of the day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay mothering. Ang mothering kay usa ka slang nagpasabot nga grabe kayo kakaslay, pinaagi sa imong confidence, strong presence, o pagka-caring or pagka-boss energy. Gigamit ni para sa tao nga powerful kaayong aura, o murag nagdala sa tanan, pinaagi sa iyong charisma o attitude. Nisikat ni nga expression tungod sa role ni Vice Ganda sa MMFF movie nga Call Me Mother, diin bisan dili siya literal nga inahan, na siya'y very maternal o commanding nga role. So, mo na to mga Magnum friends, nga to ang slanguage of the day.

0: Salamat back doon, Diana Mendoza. Alright, basta na kay shoutout sa Magdum Diana.
1: Shout out. Okay, shout out. Shout out na ko si Nerven, yan aminaw di ay. Og salamat kayo sa iyang pagpansin-pansin jud nako dito no. And shout out po dito sa Bloodletting Mission.
0: Okay, sa limkit kay Trio.
1: Oh, medyo na ulaw-ulaw to siya pero ako man gud na nagpansin niya. So, shout out ni mo di Nerven og sa iyang sa tawag ni kaning
0: mama.
1: Dili sa iyang kon mito trabaho.
0: Masan trabaho di ay.
1: Barbershop di ay.
0: Barbershop.
1: Oh, sa iyang barbershop. Nalimot lang ko sa pangalan. Shoutout ni Madiang Tanga na Minaw kakaranog kauban si mga katrabaho.
0: Kanang barbershop ang baligya mga bulak no?
1: Oh, mo na siya.
0: Sakto din. No?
1: Ang flower shop dito magpagupit.
0: Ay, mao di ay. Now I know.
1: Now you know. Balikta.
0: di ba? Shout out din kay Jenny, Jesse, Lito, Silita. Di sa may Borgos, Mike Dumdiana na yes. Minaw sila karon.
1: Oy.
0: Okay, Mylene, si Dore, si Renaline, si Ping Ping, o si Samantha. Na Minaw sila gapon karong panahon na Mike Dumdiana.
1: Oy, nag-chat po akong mama, di siya palupig. Shout out di ay sa akong mama, Mona Lisa, pinakagwapa nga babae sa kalibutan.
0: Grabe.
1: Nagod siya sa painting, di ba? Leonardo da Vinci.
0: Correct.
1: Shout out din mo diha, mama. O, sa ko pang Papa Noel, nga naminaw po gihapon. O, kang Maria Jurish Leonor. Nga, syempre, fan-fan po na ako karon. Shout out din mo diha lang
0: ka. And also, hi kay Nanay Sally. Oh, Nanay Salay. Nanay
1: Salay.
0: Nanay Salay. Si Papay o si, si, ano na, si Jackie Lou. Roel o si Arnel, naminaw karon Magdum Diana.
1: Mayong pagpaminaw.
0: Mayong pagpangapi sa tanahan sa mga nangapi karon.
1: Panghatag mo ba?
0: Ang uban sab, naik kape na po'y pandisal nga idudu dayon.
1: Kaya haiwa na.
0: Kada ilang ginadudu may galang. Para kalapit ang hugasan daan ang pandisal ay kaunon. Bay, nana man na.
1: Mo nang style ginadudu. Nga ni gidang ko ano. Ay, napada ay, shout out kang Dave Hart nga na minaw po't karon. Kaya pa si manluod ni siya.
0: Lagi. Hirap na.
1: Mahirap na, magkahirap-hirap.
0: Ang hirap na magkalisod-lisod.
1: Yeah.
0: Moro ka na siya, pinapawisan ako ng maraming singot.
1: Kauban ra na.
0: Kauban na siya.
1: Nako.
0: Salamat sa ato ng mga Magdum friends, sa ato mga taxi drivers nga kapaminaw sa Magdum Radio. Kana ba ito mo sakay taxi bitang Magdum friend? Pag yes. Sulod din mo, Magdum Radio yung ipaminawan?
1: Pas kaganiyang morning, sa ako taxi. Diretso dayon, Magnum, Jod, ang akong nadunggan.
0: Ay, salamat
1: si Sir
0: kayo.
1: June dayon, grabe. Fan na fan daw siya ni Sir Manny Agostero.
0: Mode ay.
1: Shout out ni mo, sir. Tanga na minaw gihapon kakaron sa taxi. Wala na ba siya kailan ako?
0: Wala siya kailan
1: sa'yo. Yan ako niya nga, maabot pa ba kaghapon maminaw? Siya nga, na di kayo programa sa hapon. Feel ako kay sa morning lang siya gapaminaw.
0: Alagi na. Hey, speaking of Magdum Manny, happy birthday day sa'yo.
1: Yes.
0: Happy birthday!
1: Happy birthday, Sir Manny! 55 years old na lagi daw siya. Dito niya na ikaulaw, panghinambog yun.
0: Lagi. Mm-hmm. Proud na proud siya sa'ng edad, may gano.
1: Proud na proud. Yeah. Still look young.
0: Wala siya. Patsyada mga Magdum friends. Aron maka baton kag taas og edad may gala. Ang kailangan magudana mga migrant friends na kay disiplina sa imong kagalingon.
1: Yes, sa imong pong body.
0: Oo, imong kasab-an permi imong kagalingon.
1: So ginahata mo pa kay ka.
0: Disiplina mo gud nimo.
1: Oh, super ana kag kaan karon, tam is.
0: Oy, nana. Mula gina mga gala no, exercise every day.
1: Kaunog mga healthy nga food.
0: Oh, kaon kag mga healthy nga food sama sa humba. Ano ba ito?
1: Oh, kana siya lechon.
0: Oh, kana healthy na.
1: Oh, mga pinirito.
0: Kay matod sa oban, makapabata daw na.
1: Oh, makapabata. Kay muna ron.
0: Makapabata kay dalira ka mong matay.
1: Kana yun, mo nang pasabot sa makapabata.
0: Kanang mo lang ginang ginakaon na itong pagkaon nga medyo bawal. Like ano mga instant noodles,
1: yes.
0: Soft drinks, mga chicheria.
1: Tagas kay mga sodium, tagas kay mga tamis.
0: Muna siya mga pagkaon nga theme song ana may gala kay Killing Me Softly.
1: Killing Me Softly kay hinahinayon.
0: Hinahinayon, di ba naman, di mo naman ma-feel diretso.
1: Dili pa. Hay nako, imong ikugang kanon ba pa nung dungugon, Mr. Gilbert?
0: Unsa muna siya?
1: Sa kanang mga Killing Me Softly kay Moraga ko, palabi na rabatag kaparat, katamis.
0: Pero di mo malikain o sa'yo kay kung tabang sabgay, di mo taga nagkaon. Di ba?
1: Pero mo ginaang way para muniwang pod, no?
0: Oh, kabantay ka na kung kabantay ka kadang ma-admit ka sa hospital.
1: Oo.
0: Matagaan kag pagkaon nila, gikan sila pero tabang.
1: Tabang gyud.
0: Oo.
1: Oh, kasagaran nila kay sinabawang isda.
0: Oh.
1: Na naigulay, tabang.
0: Nay fried fish pero tabang.
1: Tapos watermelon lang dayon.
0: Oh, ang mga pasyente kay magreklamo unsa man ilang ospital wa may asin.
1: Syempre ang nagluto ana kay kuan, expert pod sa mga food, sa mga content sa food. So, oh, ginabagay okay lang pod sa mga pasyente.
0: I think ano na, nay mga nutritionist di ba?
1: Oh, nutritionist dai ako pasabot.
0: Mo lang gipaluto kani, dapat wala asin.
1: Ngayon
0: ang problema sab ang kapamilya bitaw mo ato sa hospital mo duaw, magdala og mga pagkaon nga bawal.
1: Amo sa lagi pod, oo.
0: Magdala og cake.
1: Grabe na birthday lang.
0: Oh, dalag mga pagkaong parat kaayo na bitaw.
1: Ngayon na. Oh, di ba inganyo pod maglaway pod ang pasyente?
0: Oh, makaon noon siya.
1: Nalagi na.
0: Mayingon din ang ano, ang mga ano ba, paryente bitaw. Eh, sunod lang na sa sunod na. Parang kanang bitaw, di makita. Di makita sa doktor.
1: Para malusot, mo nalagi na. Babadlong gihapon. Wagit pulo sa nutritionist, ani yung mga doktor.
0: Mao. Munang ayaw mo kabalaka, ayaw mo katingala mga Mike Dunn friends nga tabang ang mga pagkaon. Mga walay nasa ko gamay nga asin. Oo, gamay rin kayo.
1: Gamay lang. Saktong pampalasa lang.
0: Oo. Kaya kita na adaman tao. Ay, tabang paman. Butangan na sab. Ah, medyo tabang paman. Butangan pa. Ah,
1: lagi,
0: ah,
1: oo.
0: Antod sa ma-feel mo, medyo parat. Nagrana din kakaon.
1: May pers nila kaganiha. Paratan na kay sila. Sila mampay. Sila mambing. Paratan na kay sila sa ilang bihon. Gain na daw. Pero kami ni Ma'am Angie, kitabangan man.
0: Ah, mo ba?
1: Ay, kita panglasa, no? Meaning, ana, isimarat, gid mi do ni Ma'am Angie.
0: Oh, na may mga taong mahilig sa mga parat. Na po'y uban mahilig sa tamis.
1: Both na yata ko, ana.
0: Oo.
1: Duha kong sakit, ana, aron.
0: Delikado na.
1: Delicades.
0: Oo. Uy, may pagpaminaw sa may bulwa, Magdum Diana.
1: Shout out ninyo di, ha? Labi na sa mga siningan sa bulwa.
0: Oo, oh, dagantag mga Magdum friends niya. May galang kapaminaw kanunay.
1: Sayo kay sa buntag, nag-play na.
0: Paminog Magnum.
1: Lagi, madungga na good naman sir first seed.
0: Correct, oo. Gusto namin always happy ka! Happy, sha-la-la. It's nice to be happy, sha-la-la. Oh, ano rin yung may gala, happy lang takanunay. Buna pinaka-importante, di ba?
1: Always be happy, smile, kayo mo na yung makapabata sa face.
0: Pareha ko nang mag-greet kag happy birthday. Lisod man kayo yung kag-birthday. Ano namin ito?
1: Birthday! Birthday mo ngayon.
0: Oh, dapat na happy yun.
1: Happy yun.
0: Pareha mo greet kag anniversary.
1: No.
0: Mayroon kag happy anniversary. Lisod po mo yung ka na anniversary.
1: Anniversary na to. Lagi gani.
0: Walay happy.
1: Oh, saan na lang.
0: Dapat mag-una ganang happy kanunay, Megan.
1: Yes. Always be happy.
0: Mora maganda siya mga Magdum friends. Atong kinabuhi na sa kalibutan. Although natin mga problema, part na ganda sa atong kinabuhi mga Magdum friends. Ato lang nang
1: embrace.
0: Embrace. O i-kiss.
1: No? Lahi po na siya.
0: Ah, lahi po na ito.
1: Oh, lahi po na siya.
0: Basta happy lang ha. Happy, it's so nice to be happy. Okay, and daw niyang gabi mo, balik ka Magdum Diana.
1: Kisa ako, lagi kay man. Namuntay, segment na po nga Magnum Songs of the Heart. Munta nga always gaya pong maminaw nga itong mga Magnum friends. Palang magduka-duka, no, di ha? Pero kasagara sa ako ang mga listeners kay ang mga bodyguards. Mga bodyguards daw.
0: Mga security guards.
1: Mura lang mga artista kay bodyguards. Security guards.
0: Security
1: guards. O sa mga nasa call center.
0: Mga
1: BPO. Muna sila nga itong mga listeners. And thank you kay mga Magnum friends sa inyong perming pagpaminaw sa itong Magnum Music Jam. And balik lang gihapon ta ninyo tomorrow same time and same station para sa mga trending og patsyada nga mga music og mainit nga mga chika. Og again, at tangi sa ninyo unyang gabi sa alas 9 hangtod alas 12 sa kadlawon ang Magnum Songs of the Heart. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Bye-bye.
0: Nay, dagang kabautan na Magnum Diana.
1: Ay, abi ko magbabay na
0: po. Unsaan pag-reach ni mo kung sa imong programa? Kaya na yung panawag man sila.
1: Ay, mo lagi na. So, dili lang ta magtawag-tawag mga Magnum friends. Text lang.
0: Text lang.
1: Oo, text lang ninyo sa akong number or pwede rapod sa messenger.
0: Diya na lang, di ba?
1: Okay. kung wala may load, pwede kayo messenger free. Mm. Di ba? Free kayo. Pangita lang ninyo akong account, Diana Mendoza.
0: Oh.
1: Isa lang ka-N ang Diana. Kaya ba, sing double N pod na, or double A, diba? Na. Mm. Isa lang, Diana Mendoza.
0: Kaya ang profile pic, may gala, naka-two-piece muna.
1: Ay, dili, ay. Ang profile pic na ko, mga Magnum friends, na ako sa studio.
0: Ay, okay.
1: Na ako sa studio, and then ang akong cover photo, kay kaning Magnum Radio 99.9.
0: Ay, tama yung naka-two-piece. Ikaw, ne?
1: Hoy, dili na ako. Dili ko ga-two-piece.
0: Ah, dili ga-two-piece.
1: Masuko ang Lord.
0: Dili ga-two-piece. Why two-piece?
1: Hala!
0: Samot.
1: Naked na di ay.
0: Samot ang saan na lang.
1: O, mo lang na siyang timailhan.
0: And, kung mabalik si Magnum Diana niyang gabi, syempre, mabalik po ko. Para sa Magnum Sabado Night Talk, may gala. Alas 6:30, kaoban si Magnum Mencho Kabaktulan. Kaming doon may gala yung mga kaoban. Lakip na itong mga dinapit na bisita, mga Magnum friends. Para sa Magnum Sabado Night Talk. Masunod na si Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports. Kaya salamat sa pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor ba? Ciao, baby!

Oras, alas 4:07 na sa hapon. Mga gala, kumusta? May hapon ka na tutunan. Welcome, welcome sa itong katulubanan ng mga programang Magnum Reports. Tiningan na waadlaw ko ron mga higala. Mga Sabado, Mayo 23 sa Tuiga 2025. May hapon sa itong mga kaigsunan din hanggang nagunit or sa itong tulungan ng Magnum Reports. Kini sa Magnum Angel, sa doon yung makauban gikan karoon na hangtod ta sa alas 5 sa kahapuron. Sa usa ka oras sa itong programa mga higala, inyuhang masaira na mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos itong kauban silang tag sa kalkusyon. Busa sa itong mga kaigsunan karoon nga nagunit or sa itong programa, atong pagpanimaya usab din na sa inyuha. Okay ra ba ang sitwasyon din na sa inyuhang kaning lugar? Wawapod mo na kasi natinog kaning kusog ng mga pag lan kay bisan asa daw kuno karon dinhi pud sila lawigan sa amin Sorrental duna na daw kuno mga pagbundak sa ulan. So sa inyo ha din na kumusta ang inyo ha pong lugar? Okay ra ba karong nga takna? Di ra ba pud ang ikabalaka nga uga labi na ni adto pong naghimo pud no sa pagpuyo duol pud din ha sa mga atua pong kasubaan no kay marabagid po ni dali ra din pud maapektuhan sa tumakaisunan nga nakatutok karon sa tulumon ng Magnum Report. So welcome, welcome sa inyo ha og kini si Magnum Angel sa dunyo makauban sa ka oras nga programa samtang ana sa basila si Magnum Hunter 30 na Riza Cruz, Magnum Hunter 15 Nika Fernandez, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Magnum Hunter 19 na Mencho Kabagtulan og Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras, alas 4:08 na sa hapon sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Atong po rin pong paghimo po no sa pagpanimbaya sa itong mga kaigsunan nga nagmonitor ko ron sa itong official Facebook page, Magnum Live, official website, www.magnum999.com. May pagpaminaw din ha kaninyo mga higala sa itong mga kaigsunan no, nga bisen asa naghimo ko ron sa pagtutok sa itong programa. So sa itong mga kaigsunan din ha nga naghimo sa pagtutok sa nagkining platform. Salamat sa yung pag-monitor. Bisag asa lagi itong mga higala. Bisag kanusa po ninyo tutukan ng Magnum Radio. Naragiha po din ano ma-check yun na ninyo permanente. Oras alas 4. Oras alas 4. Noibina.

Dinis atenta sa paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national ug balitang international. Sa tumadag kong uluhan sa tuang balitang lokal, duha ka mga tao patay sa managlahi nga barangay dinis sa tuang dakbayan. Usa sa may barangay Pagatpat ug usa usab din sa may barangay Kaoswagan. Oras alas 4:00 sa hapon, ikaduhang hugna sa Magnum Operation Tabang sa mga apektadong trabahante sa gipasirado nga San Jose Corporation. Niani pud noog ang mga pagpasalamat gikan sa mga apektado in town nga mamumuod dinha sa maong planta. Oras alas 4:00 sa hapon, lain pa natong uluhan sa balitang lokal, PDRRMO mihimo karon sa pagmonitor sa nagkaning bahin sa atong probinsya nunod sa mga nasanatiang pag-ulan ning panahuna. Lain pa natong uluhan sa

0: Padagong luhan sa balita nga international kay green card applicant sa Amerika giyong paulion sa ilahang nasud nga gigikanan. Kini samtang sila nagproseso. So kung gusto nimo nga mahimong kaning American citizen mga higala pinaagi sa green card, samtang nag-apply ka, uli sa kasi inyong nasud. Hindi ka magstay sa Amerika. Oras alas 4:15. WHO gitaas na sa very high ang risgo sa pagkatag matud pa o pagtakod nining Ebola outbreak sa Congo. Arms sale sa Amerika sa Taiwan giyogtaba sigon sa US Navy official. Crew member sa MV Hondios na hospital tungod sa pagpositibo sa hantavirus. Mga tao nga nangasuko dito sa Congo padayon nga mihimo sa pagpanunog sa mga hospital dungan po nining nahitabong Ebola outbreak. Duga ang panatunguluhan sa itong balita nga international. Dilisod na mga higala kay ingon nga Iran na timbang-timbang karon ang peace proposal samtang mi akusar sa Amerika nga dunay excessive demand. Kapig 80 ka mga tao ang patay sa nahitabong nga pagbusikad sa usa ka minahan. O dito sa China. Lain ba itong uluhan sa itong balitang international? Ubay-ubay usab o libuan ka mga tao ang gi-evacuate sa Southern California tungod sa nahagsa matod pa nga chemical tank. Samtang Israel, mi patay ug unom ka mga Lebanese medics sulod sa 24 ka oras sigun sa Health Ministry sa Lebanon. South Korean Ministry giingong ipaundang ang Starbucks of vouchers dungan sa Tank Day campaign ug wa kini mi resulta sa mga pagsaway sa publiko. Ug dugang uluhan sa balita nga international kay giingong nga Amerika nagpagawas na karon og second batch sa ilahang declassified UFO files nagikan sa gobyerno.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:17 na sa hapon. Ito nga pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Unahon sa nato itong pagpahulago ay sitwasyon sa itong nga palibot. Lakas panahon dagan sa trapiko kaya naka-standby si Magnum Hunter 13, Magnum Riza Cruz.
2: Ito nga pagpahulago ay sa lakas panahon dagan sa trapiko magmanji. Lakas panahon magmanji kapusdong ang kinibang lugar kawanangan na nagapoy baga nga pagpanago mandiga pa ta magkumpiyansa ang uban ng utana gikan sa init na karon pud magmanji ulan-ulan alas manos sa mga panahon magmanji gikan ta sa grabe nga lagiting nga kainit karon pud dagdumdum ang ulan kagahapon mo ra gyud sama karon magmanji matag hapon na ang kining ulan kung nagani alas 2 sa hapon magakis dog karon na kun gyud basa-basa ang dalan camping nga labing mga motorista magmanji gikan sa may bugo area pag-observe sabi na kanibitawang pag-kanibitawang pag-kaning lugar pag-lagoy sa kawanangan na bahin ang bukid nang talit-talit sila na talig-talig talig-sik na lang daw kasi mo mag-japon disisunod na bahin pero inday-inday ang mag-juhan siya mundang balik na punog kusog yung talig-sik mag-juhan siya na kaning dagan sa trapiko pag malagay pag nani ng urasa o ba na magigikan sa trabaho out na sila pauli na labi na gikan sa opisina kasi maduman ta karon wala iya government nga mga offices magdumahan gi nga open kaya pa busy gyud na magdumahan gi pag minta karon ang kataas sa linya sa Lakgan gikan sa may SIM Ricto kanina bit sa may Usminya ang nakataas sa linya paingon pud dapit sa may babaan sa may Ayala taas ra gyud ang pasensya no functioning naman pud ang mga traffic lights kadalanan gyud na ba particular na dire dapit sa may SIM Ricto Usminya magdumahan gi sa may limkit kay drive na usupo pa tayo na monitoring ang Aris Gracia ang pinagyod labi na nagsugod na po balik na ang pagulan-ulan labi na mabasa po ang dalan ligas kay magdumanji sa natang pagulagway sa lakas panahon dagan sa trapiko para sa Magnum Reports kini si Magnum 113 Riza Cruz sa balita og servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 4:20 diritas tong batan sa pag-asa na karon sa Picastinya si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, may hapon.

0: Yes, maayong hapon. Ma'am, maayong hapon sa mga suki, Dizaminaw. Update sa itong i-monitor na low pressure area, yung latest location na sa 655 kilometers east sa General Santos City. Hiling low pressure area, less or gamay ang chance nga ma-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Pero magpaulan sa ato ang iyang trough for extension diri sa Mindanao. Tibok labit sa Mindanao, makasinati sa mapanganurong nga kalimutan. Nubanan sa katag-katag ang mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa trough sa low pressure area. Posible mga pagbaha o dahili sa yuta, labi na kumasinati ang kasarangan na tinisausay kusog ng mga pag-ulan. Hinayangan to na sa kasarangan nga hangin magalikan sa amin ng silangan at sa amin ang kasadpang direksyon o ang kadagatan. Hapsay nga to na sa kasarangan ang pagbalud. Temperature range na to 26 to 32 degrees Celsius. Monitor ta sa mga latest na update. Inisikasa rin asunto sa DOST Pag-asa Mulugan ng hapon.
1: Oras alas 4,
2: Magnum Weather Alert!
1: Sato nga pag panagkumaan sa tungtulog ng magang report, sugdan sa nato mahigala ang letale, kalabot din po nga sitwasyon karon sa tunga palibot. Unang sa nato si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, ilabi na sa pipila kabahin din sa tuwa sa lalawigan mahigala na kasi natin narabaw po ng mga pag-ulan-ulan. Pero plaster sa po nato po da siya, nakastandby po ng uban pa nato mga kauban, gikan sa ilaha pong tag sa kalukosyon. Sa hero nato mga report,
2: Magnum reports
1: ni Magnum Hunter 23 sa ta. Yung 2,000 no, ka mga violators sa Safer Cities Initiative ang naisyuhan og mga citation na tickets. Kanigid pod no kay dugay naman ang taning mga ordinansa nato mga higala nung gipatuman pero karon mas gi-intensify kay nagmando na gid ang DILG nga dapat no nga tuang nga mga komunidad no mahimo nga luwas para sa katawhan. Ania si Magnum Hunter 23. Magnum Kia Villanosa.
3: Yes, Magnum Hunter na mabot mandat ba nga doon sa 2,652 ka mga violators ang na-issuean o citation ticket sa masipaugtang implementasyon sa Safer Cities Initiative din sa Northern Mindanao gikan Mayo 14 hangtod 20 ni ininga tuiga sagad matod pa sa mga city ordinances nga kini nga gipatuman pod Magnum Hunter kasi kasagarang ang mga nga badlungan mao kini nga pag-inom o pag-inom sa mga pampubliko nga lugar o ganing po nga pag-panigarili pod Magnum Hunter kani pod nga mga gapang libot sa kani nga public places gihapon nga walay sinina kani nga pag karaoke gihapon bisan sa kani nga gitugot nga oras o kani mga minors nga nag-violate pod usab sa kani nga curfew hours pod Magnum Hunter ingon nga sagad matutpa sa kani nga mga violation kani nga drinking o smoking in public places dunay na isyuhan nga 1,636 ka mga violators kini gisundan usab sa mga curfew violation nga dunay 21 ka minor de edad ang na-rescue po Magnum Hunter. Samtang gani po nga pag baklay-baklay sa dalan nga wala ya sinina or kaning upper sa t-shirt po Magnum Hunter. Indunay na isyuhan nga 368 ka mga individual o ka kaning paggamit sa kaning karaoke. Pagaw na sa kagabihan po Magnum Hunter. Dunay na isyuhan na sab nga 37 ka mga violators. Samtang ang nabilin nga sa isinta ka mga cases sa hindi classified ubos sa kaning public disturbance uguban pa nga kalapasan ubos sa mga local ordinance nga mga paglapas ng mga samtang sa kaning ang iligan city matatpa nakatara sa pinakataas nga mga ihap sa mga violators in kaning nilabot sa 944 ka mga individual gisundan usab diri sa Cagayan de Oro madunay 820 ka mga violators gisundan usab sa Ronald del Norte kadunay 532 ka mga violators bisamay sa sudinta 190 violators sa Bukidnon ug 52 ka mga violators samtang sa kami Misamis Oriental pod Magnum Hunter mabot lamang ngadto sa 14 ka mga violators pod Magnum Hunter so may rason nga niabot ngadto sa 2,652 ka mga violators ang na-issue ang itpod ng citation ticket ubos sa kaning ipahugtan pod nga Safer Cities Initiative noon gipaymangnan lang kini sila sa PNP nga bawal kining mga pagkakalapasan sa mga ordinansa ug gipaymangnan dili na sa baron nga di na pod sila ngon nga makabayad ug mga penalties ubos niining pagpatuman sa Safer Cities Initiative. Sa balita nga naipos, gikan sa Police Regional Office Center para sa Magnum Reports. Kini, si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Oras alas 4:24.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
2: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dinilamang sa musika, balita ug servisyo Magdom Radio.

0: Don Apolinar Villa Street Studio.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras, alas 4:35.
2: Oras, atud kaninyo sa DTX 500.
3: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik naman higala sa itong pagpanag-uban sa itong atulong ng Magnum Reports. O ganini nga orasa dinita sa itong pagdawat sa balita sa itong kauban si Magnum Hunter 50 Nika Fernandez kay kaso sa obesity. Mitaas o ganaano batod pa sa kabalakan ang sitwasyon koron sigon sa NNC. Aniya si Magnum Hunter 50 naka-standby. Atong siren mga higala gikan sa National Nutrition Committee Magnum Nika Fernandez.
5: Sa Magnum Agenda Gika Butiang ni OIC Nutrition Program Coordinator nga si Reginaldo NNC 10 nga bitaas matod pa ang kaso sa pag mga kabataan matumaan siya nga dunay taas katimbang o overweight. Gani man matod ni ini nga dunay upat ka mga may nutrition problem nga giatubang sa mga kabataan. Lakit na nini ang undernutrition, overweight, micronutrient deficiency o food insecurity. Apan matod pa ni ini nga nasa 10 anyos ang 12 anyos o gikabot siya nga 25% obesity nga ang iyang kabalakan, labi na nga maka-apekto kini sa ilahang panglawas. So ato lang unang paminawon ang detalye. Nutrition program po din ito at si Region 10 versus Sir Reginaldo Gillian.
6: Very interesting question. No? Based on our analysis of our nutrition problem, we have 4 main nutrition problems or forms of malnutrition. We have stunting and wasting, which still undernutrition. We have overweight and obesity. We have micronutrient deficiency, and we have food insecurity. But I'd like to focus more on overweight and obesity. Although stunting is still a problem. So what this is what we call triple burden of malnutrition.
1: Okay.
6: Although I mentioned 4, but the 3, aside from food insecurity, are the main problems of malnutrition in the country. And the sad thing, as you tried to imply in your question, is that overweight and obesity is rising.
1: Yes.
6: We have had prevalence of 3% for some age group under 5. But the scary thing is that 10 to 12 years old children, we already have a prevalence of around 25% obesity. No? So medyo nakakatakot yun. And I think that's where we come in, where we have had our overweight and obesity strategic plan, National Overweight and Obesity Strategic Plan, tied to the PIPAN, recognizing the need for a whole of nation approach again, no? But also recognizing the link between stunting and wasting in early years and its relationship to later obesity and overweight prevalence. So meron siyang ganung kaugnayan. Kung deprived ng nutrition ang bata under 5 pagkapanganak niya, magkakaroon ng kinalaman o relasyon yung kanyang pagiging overweight and obesity in later life. Apart from the fact that stunted children are also performing less and performing low in schools. So medyo dalawa yung pole ng ating problema. On one hand, you have stunting and wasting, and on the other hand, you have overweight and obesity, which is parang magkasalungat na po na dapat ito lang dapat, pero magkaugnay pala siyang problema.
1: Wow. May mga...
5: So, mo ka na magdumaanji, no? So, angay yun ay natong nilabi na magdumaanji kung sa panglawas sa ato ang sa mga kabataan magdumaanji, dilipot po't pasabot nga. Doon na po't sila ka ng... Bugaton sa ilahang timbang po magdumaan siya dilipot sabot nga ka ng himsog kining bata. Ang kaligay matod pa ni Regional OIC Nutrition Program Coordinator nga si Sir Reginaldo Gillian na kiniusap na maka-apekto ay labi na sa ilahang mga klase magdumaan siya nga doon ay usahay na luya gitpod ang ilahang panglawas. So mas maayon ang mamonitor gitpod ang panglawas sa mga bata kung sa gitpod ang ilahang mga ginakaon. Kailagay usa gitpod kining makatabang gitpod sa ilahang pagkadaad ng buhaton magdumaan siya labi na gitpod sa ilahang kanang himsog nga kalawasan. So mako na itong update report kandiri sa National Nutrition Council sa NNC Region 10, kini si Magnum Hunter 50 Nika Fernandez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radyo.
1: Salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa oras alas 4:39. Dinis sa lantas balita ni Magnum Hunter 13 kay PDRMO naghimo na sa pagmonitor kanang sitwasyon sa tung palibot gani din sa maya kaning barangay Puerto ning atong syudad particular na no din sa may ilawom sa overpass na anay baha-baha gani puno din tungod sa may shallow sa TH. Salamat kay kang Ma'am Sarah Sumanga Manual no din sa may Puerto Coron na amping-amping no hinahinay kay dunay na pundo ng tubig sa kadalanan pero din sa ta, Magnum Hunter 13 sa iyang lokasyon, Magnum Riza Cruz.
5: Yan sa Magnum Angie, no? So far, Magnum Angie, lugas na naman. Nurot, meaning nga para yun, paghihapon na. Nga, pagulan-ulan na Magnum Angie. Sinatian po natin dito sa Dakbayan, Hagaan, Duro, Magnum Angie, no? Lugas, so far, sa pagkinanin ka mga barangay, hindi ka sa may hintay lang nga bahin na. Ngayon, Magnum Angie, wala ka po tayong mga namonitor, nga doon ay mga landslide. No, magpadayon, tarimala po man nga naga, dinagya po yung mga bagang pagpanag-um sa kawanangan Magnum Angie. Matagos sa kanato, labi na, no, sa makagisunan, nagbuyong kilid mismo sa mga lugar ng mga daa. Kaling doon na dito ay nakalipit ang balay Magnum Angie. Sa lahang likod, nini, doon ay mga, masasagat magin sa, kaya mga makalimitag ko sa landslide. Ngayon ay hindi ang ulan. Pero sa so, far ka na Magnum Angie, so, at paglalibot suroy, isinak balan sa hanggang dura, tungkol ka-obserbaran, palit siya ginagmay na malang puro mo lagi. Na baga gihapon ang pagpanag-um sa kawanangan. Ano Magnum Angie, no? Gikan din sa sudag na bahin na sa itong pag-monitor Magnum Angie sa ano siya sa ini kabagat Magnum Angie wampo siya yung mga na-monitor nga kinibata nga nakatag-ug na kabalaka po labi na nanimuyo po dito sa bukid na bahin may hintay lang. So marit na Magnum Angie dito sa sinibang pag-monitor sa mga lugar, no? Sa Misamis, sa Oriental kinausab sa pag-pangulo usab ni kinibata ng provincial head sa pinihaya mo Magnum Angie sa sut-sut di. Usa sabi sa iya ganibitang gikan ganinang alas dito.
7: Porari sa lasang pitukar nga kalihukan aron sa mas dali ang pag-access niya sa lasang pit nga meeting na siya ay kapuyan pan dito siya nga nakapanulong sa usa ka online nga nag-offer o kining temporaryong tulkanan di nagikabot yan usap aning usa ka suspek nga parato lang ang ilahang kining bayad uga na makahatag pa o kining dugang kaharuray aning usa ka digusanti nga maplastar ang iyahang kining iyahang kaugalingon ingon man ang iyahang mga staff apan sa dihang nagkontak na sila ni ining usa ka suspitsado nga mooy usa sa nagpaingon offer o kining pag-abang o nga nining sampit ka resort naagi sa Gcash nga magbayad lamang sa kantidad nga 25,000 pesos sa initial nga payment alang sa ilahang pag-abang in kabutyaga nga nakahulog in town pinaagi sa Gcash ang nasangpit nga biktima ngadto sa gikabutyagi pa dayag nga number aning suspitsado uga nunda nga maprocess na lugar ang maong transaksyon uga sa gikabutyag pag-abot nila sa nasangpit usab nga resort pangalan sa resort diyan dito na dahil kining natingala ang biktima nga wala diay nakabook ang nasangpit nga kauban nini uga dito na siyang natingala nga sa dihang pag-contact niya sa nasangpit nga number dili na makontakt ingon man gagi check pinaagi sab sa operative sa police station 3 Agura nasulta nga usa kini ka scammer uga lakip na sab nini na ang book na booking lugar sa nasangpit nga kalihukan na dilatar in taon sa nasangpit lugar nga panghitabo nga nailad yay kini sa maong scammer. So sab sa gikabutyag o gikasubo ni biktima, apil na ang cash nga gitunol ini o gihatag ini ngadto sa nasangpit nga suspitsado ang gikahinayang nga dua na gikabutyag nga gisayangan in taon tungod sa pagkailad sa nasangpit usab nga scammer. Mura to nga nahipos nga report gikan sa Police Station 3 Agura kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan sa palitaw serbisyo. Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan.
4: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:59. Dinisrenta ka duha ka mga suspect arestado sa drug by bus operation. Ani ang details tong kawan Magnum Hunter 23 Kia Villanosa.
5: Yes, sa Magnum Angie na balog karoon sa Biranguan, kaya nga doha ka mga suspect kung magiging nasikap sa itong operatiba, gikat si Drug Enforcement Unit. Sa ipagay yung drug by bus operation diya sa may barangay kanituan ning atong syudad, gingo na mga suspect nila sa pangalan nga sila si Elias Wardo, 32 anyos, ulitaw sa high value individual, o si Elias Janel, 34 anyos, sa Minyo, pulosisidente sa barangay Kainituan. Gingon nga nakumpis kagikan sa duha ka mga individual, ang lima kasi sa ang illegal nga droga, kung na din kinimutimbang sa 5 minus 55 grams. O na estimated standard drug price nga 374,000 na pesos, sa kipin na recover gikan sa ila, ang usa ka Android cellphone, o nga gigamit

0: 500 pesos nga drag-by bus sa Mani. Giingon nga kani matutpas si Wardo sa kung nakaturon ng narakpan sa susama gihapon nga pagkalambigit sa illegal nga droga. Samtang kani nga lain po niya nga lain lalaki po niya panwag na maanji una pa namang po niya narakpan sa maupod nga kani nga kalapasan sa Balawda. Kani nga ka mga suspect po sa mga construction na worker nagahimo sa pag-sideline sa pagpagpunupod kung pagpabaligaw gagito ang illegal nga droga sa ilang barangay labi na sa kasikwit po nga barangay diya sa barangay Kaituan. Nga parao na ang doon kong mga suspect para sa kana sa kaso paglapas sa Balawad nga Republic Act 965 sa mga itinado ka ni Karon diya sa May Maharlika Detention Facility. Balita Agikan, City Drug Enforcement Unit. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum Hunter 23, Kia Villanosa. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Villanosa. Samtang di sa balita ni Magnum Hunter 19 kay mga residente po nung ka-benepisyo sa gipahigan nga KSB. Makisayot ta kay dulag 2,000 po ni mga higala ang detalye atong sirens itong kawa na ka-standby. Si Magnum Hunter 19 kaniya mga higala nung gidagsa agad po ang KSB. Ay lagi, nagkadayang serbisyo sa gobyerno ang gidalagid po da din sa ato ang matag barangay panahon nga na ay schedule po no ang usa ka lugar din sa ato ang syudad. So bugo ka ganyan mga igala, daghan po ang mga midalikyat. Ani atong kauban na kasanmay na Magnum Metro kabaktulan.
2: Dito talusap sa 1,800 kapiin ka ba kliyente o mga tao residente usap sa barangay Pukuning atong syudad ang natunulan na sa serbisyo. Sa gikamutiyag o gipaygay na usaba ga klare or kininkuyok ta sa serbisyo sa baryo sa barangay Bukuning atong syudad kung KSB alang sa tuang kalihukan sa mga departamento sa tuang City Hall. Ilayan sa baong kalihukan na kansang buabot sa lapa o sa kininasampit na ihap sa mga kliyente na nakabenefit sa mga serbisyo gikan pamana sa serbisyo ipaygay ng libreng tuli, libreng check-up sa mata, pangbaog sa pandunguga, libreng aloto o topi, libreng medical o dental check-up, assistance sa pagparehistro o pagkuha sa mga IDs, sama sa senior citizen, PWD, solo parents o PhilHealth. Lagip ang livelihood orientation, aron nga matunulan sa mga livelihood program sa mga departamento. Lakip ang suporta ni ini ngadto sa mga kaigsunan ng mga farmers diya sa nasangpit kalugar. Dunay mga gitunol nga mga pang-agrikultura o gitunol usaba na mga talamnon o mga mananap alang sa mga farmers na sa nasampit galugara marasab gamapasalabaton at maong mga residente na ganakaangkon sa mga libre nga mga serbisyo gikan sa gobyerno at ang napahimulos ang KSB ni Mayor Orlando Clarix Uy o ang tuang mga department heads na kansang nakahatag sa ukining higayon nga mapalhin ang serbisyo gikan sa City Hall padulong mismo sa barangay Pukuning atong syudad. Indugang pa nga mga barangay ang posibleng matululan sa mga nasangpit nga serbisyo at punsab sa kapaygayon nga kuyok ta sa serbisyo sa baryo dyan sa tibok na syudad sa Cagayan de Oro. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa palitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan. Oras alas 5:30 na sa hapon. May gala ng pupus ng itong oras alas sa pagpadayon sa itong programang Magnum Report. Sa umaabot adlaw Lunes, mag-uban-uban gyapon ta mga higala. So samang gyapon nga oras alas 4 magsugod. O ganahurot naman na ito ang oras sining adlaw ng Sabado ay sa mga pagbiya. Kaya masunod na ang importante gid kayo mga higala nga programa. Nga mao ang Magnum Health is a wealth. Kaya mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pa uli. Hinumdumi mga gala nung kitang tanan dili man gid ta hingpit no dini pod na sa tuwa pong kalibutan masakit yun ta so sa tuwa kaisuran din na aron nga mas magdugay pa ta makaselebrate ta matag-adlaw no sa kinabuhi gid na to nga baskog ta mas maayo nga tong paningkamutan nga panggaon nga tong kaugalingon ug atimanon kini no pinaagi usab sa nagkadai ang mga kaning suhestyon nga inyo pong mabati sa Magnum Health is Wealth kay naay daghang mga pagtulunan din na mga gala nga inyo pong masayran aron nga ang inyuha gid inta nga panlawas sa di po magluya o di po dali nga maghambin o balati.
3: Magnum Reports!
1: Sa masasama mong higala no kompletan healthy ka, masama pa ambit man pud nimo no ang imuhag yun pong pagpanga o pagigugma ngadto sa imong isig kaingon, mas himong effective gid ka no kay makas kaninya mahimong lag kung lagsik ka no mapa-express ma-express gid mo maayo ang imuha pud din pong care sa uban, imong pag-love sa uban kung inana po. Pero dili man sa ingon nga nga tuwa po din pong mga nagbati na corona, doon ay mga balatian, din na hinuon sila maka-express sa ilang love. Pero mas magito ka itong wala pa nagsakit, no nga, kaning mangandam ta, mahimo ta no nga, conscious na itong kaugalingon. Aron nga magpabilin ta nga langsik mga higala, no nga ma... kuan pa nato, ma-explore pa nato maayo ang kalibutan nga gihatag po sa Ginoo. Ang kinabuhi po nato mga higala, no, mas mahimo nga worthwhile yun kung kanta maayo tong sitwasyon sa tuwa po din pong kaning panlawas. O niadto pong mga duna na mga gipanghambin nga balatian, pamatigya po mo sa Magnum Healthy Swath. Kay basin sa inyo pong pag-monitor po din mga higala, dunay mga tips nga para sa inyo ha. No, para mas mubalik ang inyong kahimsog sa inyong panlawas, mubaskog mubalik mga higala, mas mahimo po ninyo no, nga mapangitaan o mga pamaagi nga makatabang sa inyo pong sitwasyon ang kanipong inyong madunggan ng mga impormasyon gikan sa tuwa po nga mga anchors si Magnum Binga Sindog, Magnum Cheryl Selangeloa, ang ating nurse in the air. O grabe na kung aduna po yung mga dinapit lang bisita sa so mas mapalambog yun ang inyong mga kahibalo alang sa inyuhang pagpa-tampo sa inyo pong kahimsog, no? Pagpalagsig sa inyong kaugalingon. O kini mga higala, inyo higyan pong pong masayran o inyo mabati sa tuang musunod nga programang Magnum Health is Well sa atong official Facebook page, Magnum Live, official website, www.magnum999.com. O pwede usab sa tuwa pong tag sa din ka mga radyo. Kung namoy mga radyo mga higala, pwede rin gihapon kayo ninyo paminawon ang maong programa. O kayo mong pagbiyapod kay after sa atuang Magnum Health is Well, ang Balitang Magnum. O sunod sa Balitang Magnum, ang... Magnum! Sabado Night Talk. Nga naa si Magnum Gilbert de los Santos o si Magnum Mencho Kabaktulan. So, ulat-ulati yun yung mga higala, no? Kaya daghan na po din pagkas lang mga guest po. Ngayon nyo po din po nga madungog na maghatag yapon po gugligaw kaninyo. Oga mga musika po at ngayong madunggay. Oga sa gabi po at naghihapon ang mga Magnum News Alert. Kaba ng Magnum Lani Delgado, Magnum April Borja. Oga nila ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, Magnum Hunter 13, Riza Cruz, Magnum Hunter 23, Kia Abelionosa. Oga din hilang ta natapos mga higala sa itong tulungan ng Magnum Reports. Timani Ayaw Kalimte. Nga sa usa kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 5.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.

0: Magnum Friends Maing Adlaw. Niyaw na sama mga special reports at mga Magnum Hunters alang sa tundugang pagtulunan karong umabot Adlaw nga Domingo. Unaw na to, ang atong trivia pinaagi ni Magnum Hunter Jane Luna. Mo trivia siya kung anong gitawag na super intelligence ang uwak. Bisag unsaon, bisag nagkatangag, buingon niya po guwa. But kabalo ba mo nga nanay puti nga uwak na makita asasaan misamis oriental? But ganong intelihente mang yun ang uwak? Pabuta si Magnum Hunter Jane Luna. Humanya, muato rin ta ni Magnum Hunter 16, Magnum Hunter Ching Intrina. Sayang, how to snooze. Matod pa ni Magnum Hunter 16, how to prepare for the new school year. Agoy ni Anasab, magandam na sabta sa ato mga gamit sa mga estudyante na to. Labi na, magmahal na rabadayon ang mga ballpen, lapis, o tanan mga school supplies. But pabuta si Magnum Hunter 16, muato rin ta ni Magnum Hunter Mika Fernandez sa atong Magnum Impossible. Matod pa nini, istorya ni Helen Keller na usa ka buta na nahimong manunulat. Kuyaw mo sa bani, buta pero makasulat. Pabuta siya ni ana. Buato rin ta ni Magnum Hunter Mincho Kabagtulan sayang Science and Technology News. Matod pa ni Magnum Hunter Mincho, mga bag-o kuno may galang mga nasod o bag-ong mga flag karong 2026. Pabuta siya ni ana. Uman niya, buato rin ta ni Magnum Hunter Island na Korean sayang Beauty and News. Beauty tips alang sa mga estudyante nga nagsingabot nga opening sa klase. Unsa kay bang attire ani og pagpagwapa sa atong mga estudyante? Buato rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado kay magluto tag 15 minutes vegetable curry. Mao ang iya mismong lutuon nga matod pa ang bakapalami kayo sa imong adlaw sa naol. Pabuta siya niya na. Uban niya, buato rin ta sa travel and tour, mubiyahe kita sa Claveria Misamis Oriental. Nindot kayo bugnaw nga tubig, nindot kayong plasta sa lugar kung muhidangat ka sa Lubag Falls diya mismo sa Claveria Misamis Oriental. Kinitanan, mabati sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum Versus Blanca sa Balita og Servisyo Magnum Radio.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang imong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
2: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Pag

0: Markenradio. Igsoon, pagpakabana. Itaho sa Magdumradio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights.
1: Alakad sa kamanduan nga gipagawa si US President Donald Trump, mahimo nang maka-apply direkta sa tinubdan ninyo nga nasod sa bisan asa kung kinsa ang buot nga mukuha og US citizenship. So kung niya ka rin sa Pilipinas, gabi-habiyahe na ka ng
2: Andes
1: sa US, so pwede na ka, may online baka ang sa ilang mga guidelines ani Magnum Sheriff, need not go to Estados Unidos para makakuha green card or mustay baka didugdugay. Matod ni US Citizenship o Immigration Services Spokesman Zach Calier, nga prioridad sa maong kamanduan, kato mga langyaw nga temporaryong nang anaa sa Estados Unidos. No, katunang na ay mga working visas, student visa, no, so prioridad silang maka-green card o pinadali o pinasayon.
2: Wow.
1: Ipasayon o ipadali nila ang pagbaton o green card. So, hopefully, wala na nang maki-affirm lang ka para magka-green card.
2: Yes, oo. Kanang ikaw gin mismo pwede ka mag-to kay labi nang naki katakos.
1: So, dili na kinahanglan nga makigminyo ka pa rin to citizen, US citizens sulod mismo sa Estados Unidos para magka-green card.
2: Samtang sa lang bayan sa itong Magnum Entertainment, veteran multi-awarded actor Joel Torres super proud human nakumpirma ang pagkalakip diini sa usa ka thriller series nga Kidnap Game. Sigon sa report, ang maong series gilang kupon sa mga dekalibreng artista gikan sa pito ka mga Asian markets. Kini naglakip nila ni Asian heartthrobs Lee Jong-gi og Kentaro Sakaguchi. Grabe ang ilang mga pangalan ng duming, no?
1: Alice Koo,
2: Stanley Yao, Kerry Wong, og Prao Narupong Kamil Kaising sa Taiwan, Hong Kong, Singapore, og Thailand. Wow! Oh, diba? So siya ang representative from the Philippines.
1: Yes, and this series were evolved, no? 3 years in the making, Mabuncheel, no? And it was shoot from Hong Kong to Taipei to Seoul, Korea to Tokyo to Singapore, Bangkok, and to Metro Manila.
2: Wow! Bangkok, so Okinawa, that is why appeal ang Manila.
1: Yes. Murag ikatulo ni siya nga series, Magnum Sheriff, foreign series nga na showcase ang tanan nga mga tourist destinations and other businesses or kaning mga dagko nga mga buildings sa Philippines.
2: Wow.
1: So ala kuan ni siya magtanggol version.
2: Ah, okay, murag series siya.
1: Yes,
2: tapos
1: so, ang
2: movie,
1: ang ilang mga shooting places gadagan in one place to the other, mga Magnum friends, no? So knowing ano yung mga artista sa Southeast
2: mga veterano.
1: Asia, Asian market, Magnum Cheryl, no? Mga kuan ilang mga story nga kuan kini well known kini sila sa mga detective stories, mga syndicate, mga dagko kay nga mga sindikato, human trafficking, inani ni kamo
2: sa exciting kung unsa bakha ang kanang scenario when it comes to the Philippine setting.
1: Yes, and Joel Torre will do the role of a taxi driver. But wala pa daw ko nila gidetalye ang shift sa iyang character o niya sa maong series. No? We're looking forward to it. Unom or pito ka mga individual nga involved ani nga series Magnum Sheriff nga di sila ila but nakita sila in Kidnap Game.
2: Wow.
1: Congratulations.
2: Exciting.
1: Samtang sa itong Magnum Sports, giangkon sa Barangay Ginebra, nga napakya sila sa pag-control sa dagan sa ilang dula tali sa Rain or Shine Elasto Painters sa nagpadayon nga 2026 PBA Commissioner's Cup semi-final match. Apan, gibarugan sa Kings ang ilahang imahin nga crowd favorites.

0: Ni pakita ang ilang ligong puwersa sa scoring og depensa. Si Scotty Thompson ang nangulo sa Kings sa ilang kampanya nga Never Say Die og gitapos ang dula sa score nga 109-101. Nasayran nga nahimong kulbahin ang dula sa duha ka ligong team human magkatabla sa score sa 9 minutos sa final quarter. Inyo na pati makikalang nagunang headlines katong itutukan sulod sa 24 oras at ang ilaman sa musunod natong mga public affairs program o sa mga newscast. Inyo mabati din sa Magnum Radio Dili Peke. Mainit nga mga balita, no? Inyo ka nang makita o madungog din ilaman sa Magnum Radio. Sa itong pagbalik mga Magnum friends, ang ato nang naghihahan ay nga hisgutanan. But before we give you the 7 common withdrawal symptoms and what you can do about them kung naamang ganing kakaroon sa state of quitting smoking, no? Hopefully, we will be having one inspirational experience.
1: Yes, oo. From buhing our, saksi, yes, gito siya Magnumbing.
0: From our colleague. Dili ni siya former, kay former colleague or colleague pagyapunin nato mga Magnum friends, no? Hopefully, atong mapabati, no? Ang iyahang mga kasinatian kung yes. Sa makalisod. Kay grabe gini ka smoker. Grabe ka coffee drinker. Grabe ka smoker. Yes. So, no one really knows nga makaya niya.
1: Yes. Kaya usahay yes. Magnumbing ka, it takes a lot of effort even if dagan mag-advise sa imo. But it's yourself, good. Your own motivation. Yes. Your own kanang decision. Yes. Nga mo stop ka to quit smoking.
0: Oo. Dili lang kay na kuan ka na dani or na tintal ka or na influence ka ni bisan kinsa to quit smoking kundi decision gid nimo to quit the smoking habit mga Magnum friends. So kanang tanan ato paghiskutan naman lamang sa pipila ka pahinumdum please stand by. Takra sa Magnum Radio Philippine Standard Time alas 5:38.
2: Time check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
4: Mga igsoon, ambong kita niining talagsaon na panagtapok o kang isgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa ka, alingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Takna sa pagdobradyo Philippine Standard Time, alas 5.40 na sa hapon. Sa pagbarayon usab sa ato ang mga balita, mga magdong friends. Taas ba ang imuhang blood sugar? Naakabay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imuhang balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka mga anti-diabetic properties. Sa charitin kon charantin nga nagpaubos sa glucose o visin nga nagkontrol sa imuhang blood sugar o polipeptide nga mupapaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imuhang partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Visamis Oriental. Pahimos liyo sa mga ilang libre nga check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132198 o sa 0991-450-4163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes, and an outdoor view deck that captures the best of the skyline. Come for the view and stay for the food. Top View at New Dawn Hotel Plus. See you at the top. Located at Don Apolinar Villa Street Studio.
1: Kanunay ka ba nga hilantan? Si Pono Nugubon, sinyalis na ka na nga luya ang imong immune system. Tumarog Martes C. Usa ka alkaline vitamin C nga mupabaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Martes C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed o D3 Bio. Alang sa libre ka konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, naimutang sa Market City. Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163. Bisita hausap sila sa ilang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang GT kona G-Detox 500 kona G-Detox Plus Herbal Capsule sa natural detoxifier tigwagtang sa mga toxins sa lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-8715. Wagtang ang mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong mga vital organs. Aron maangkon mo ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Takna sa Magnum Radio Philippines on the Dime, alas 5:45.
3: Time check was brought to you by Westshire Academy.
1: Balik kita sa tagpapadaguban sa itong tilumanaw ng Magnum Health is Wealth. So, uban gapon sa inyong mga lagad sa kahimsog, Magnum Bingabu kay Jacinto og sa itong nurse on the air, Magnum Cheryl D. Asiline Gailoa. No, sa ito nang gikabutsag mga Magnum friends. No, atong pagatukiyon karon ang 7 common withdrawal symptoms and what you can do about them. No, alang ni atong mga kugihan, gikayo manigarilyo niya karon nga gapaning kamot nga makabiya sa maong bisyo mga Magnum friends, no? As we celebrate the Smoking Prevention Month, but before we go through in details aning pito ka mga common withdrawal symptoms, no? Magnum Max, naa sa tong linya karon, no? We are very happy to hear him all the way from the Netherlands, mga Magnum friends, atong kauban. Si tawag ko na gyapon ako ni siya. Ako nintisingan karon maka-extro ba ka ni siya wag noon Cheryl. We have on the line Norman Habagat. hapon.
7: Maying hapon, Magnum B. Magnum Cheryl.
1: Maying
7: hapon, kaninyang tanan.
1: Da, di ba? Kinausa mag tingog. Salamat kayo, Magnum Norman. Nagya po na akong tawag sa'yo, Magnum Cheryl. No? Kaya, nawan din, muhatang yapon niyo. Mahimang yapon niyo natong sniper. Sa imuhang panahon, sayon may nga busy kayo kadiha sa imuhang mga pagpanglihok-lihok, no? Apan na we are speaking, no? Tungkol mini Magnum Cheryl, aning nasang pitosab nga bisyo karon nga it's a worldwide problem, health problem paghihapon. Og among tutukan usab karon ang mga withdrawal symptoms alang ni atong mga trying hard gyud kayo nga makabiya sa bagong bisyo. Would you like to say something, Magnum Norman, no? Kung unsa ba gyud kalisod ug unsa ang mga struggles nga imuhang gihimo? Una ka nahimong nagmalampuson nga murag mahadlok na magid siguro kag hawid og sigarilyo karon. Mhm.
7: Okay, kani adto Magnum Bing, kusugid ko mo ni Garilyo. Tinood yun na. Accept ko ana kay ako manang bisyo kani adto.
1: Pila ka stick in a day?
7: Mahurot yung kog. Come again, Magnum Bing?
1: Pila ka stick imuhang mahurot sa isang adlaw?
7: Mga duha ka kahag yun.
8: Uy, dili na stick ka.
1: Uy, dili kahag yun.
8: So, 60, that's 60 sticks.
7: 40 ka
1: stick. 40 ka stick sa isa kadlaw. Jesus, Ginoo. Oo. So, unsay mga struggle, unsay nakapat-trigger ni mo, Magnum Norman, no? Nga, biyaan yun ang mga bisyo.
7: Kuan na to, Magnum Bing? Usa, sa mga nakaagat sa ako, akong asawa, o akong pamilya. Okay. Ako mga asawa mo'y sige ingon nga, sige bag panigarilyo niya pagsulod sa kwarto, kabaho bang sigarilyo? Ano ba? Sige reklamo.
1: Oo.
7: Nga, kerminti may natumatubang atong asawa, bisag asa tamo uli, pag uli natong balay, asawa ba atong matubang? Sige kay ingon nga, kabaho ba sigarilyo? Pag labyog sa atong kamot, kabaho ba na imong kamot nga sigarilyo?
1: Oo, gapilit yun.
7: Oo, nga, nabit tayong mga anak, gagmay pa akong mga anak atong time. So, naka una-una ako madugay nga undangan nga nako ni si Renyo kay maundangan man eh. Okay, ang akong nakita ihimplo sa ang akong amahan kani adto kusog man ni Garilyo pero nakaundang man siya. Nya, mong ingon sila nga lisod kuno kay undangan ang si Garilyo. So moto say dako kay nga hagit sa akong kaugalingon nga biyaan ginako ang si Garilyo. Kay aron ako ipakita sa akong akong pamilya, akong asawa, sa akong ginikanan nga kabalo ko mong undang mubiya o si Grilio. Kaya ako may nagsuod, ana.
1: Yes.
7: So ako kaya po'y mubiya. Oh, so, gitrayan, ginako, gitrayan. Pag try na ako, mingon na sila nga, dagang mo hanggat ni mo pag kuwana na, pag undang ni mo, dagang mo hanggat nga mubalik ka. Mingon nga, tagaan ka. Okay. Usas mga pag undang na ako at tunga tayo, murag tag-5 naman siguro to ang kaha. 5 pesos. Stick. 5 pesos ang stick.
1: Karon tag-15
7: na. So, mahal na kayo kay 5 pesos. So ako noon naan nga, kanang 5 pesos. O ang haloblak ni Anto is 5 pesos mangyapon. O magpalit kung usa ka haloblak.
1: Kay mo
7: nagbalay. Ang isa ka stick, balor o usa ka haloblak pod. So, o 40 ka stick akong masigarilyo, 40 pod ka haloblak akong mapalitan na kung muundang ko.
1: Oo, isa na kahaligihan.
7: Oh, sumrag. Dako nga balay siguro ako matukod ug mabot ko sa katuig. Oh, so ako gyang karang ipugos sa kaong kagalingon kay naa mo kay time kani adto nga mo testing sa ta si Grilio sa ta kay murag pawa sa kalae ba palipas oras lugar. Oh, so motong gitrayan ginako undang. Giundangan ginako, tinood yun itong mingon sila nga daghang manghanggat ni mo, yung mga hatag na pagsigarilyo.
1: Libriho na ka, tintalon pa ka.
7: O, tintalon giga. Tagaan ka, tunulan pa giga. So, murag ako nang nabutang sa ungo galing ang gabiyaan ako, instead nga magsigarilyo, paggawas na ako sa gikag opisina, pag naog, oops, dito ta, skindi mo padulong. O, dito ta, skindi. Katong medyo halang-halang, kay murag, kwan eh, murag makawala-wala siguro sa gana. Unsa ba?
1: Oo, so dul-dul na sa halang-halang na sigarilyo.
7: Oo. So, katong halang-halang ang mga kindi lugar nga medyo murag mutagam-tagam gamay imong baba ba.
8: Oo. So,
7: pila kay gayon to, pila kay gayon. Mga naabdan ko 1 week nga ako nakasigrilyo. Baka naay magsigrilyo sa akong abay mang lain na ang baho. Mm-hmm. Ana ba murag pag makasino ka, uy, lain magbaho murag tama na gid ni murag di na gid ni may lugangan pa.
8: Oo.
7: So wala na gidayon to. Gibiyaan na ginako siya sa impit. Gibiyaan ako. Pero naaya po i-time nga kanang wala na god. Wala na siya. Gibiyaan na ginako siya totally eh. Pero naa may uban nga mo manghatag siguro. Testingan ako pero wala na dili na madala dili na mahurot na ako siya ang usa ka steak. Ilabay na ako siya ni Rodi. Di na gyud lain na akong pamati man di sa akong baba lain na pagtumbing.
8: Nakay follow-up question, Sir Norman. Cheryl ni, Sir Norman. So, akong follow-up nga question sa imuha kay, you were mentioning about a couple of weeks man to, no, nga hangtod finally na get over ni mo siya. O niya, katong, ang imo pamaagi para to divert your attention, nagkindi ka. Pero naabag hapon kay nasinatian nga mga symptoms, just like others, nga kanang pag-try po lang lagwit, halalabad ilang ulo, or naglaway sila, or naabag hapon
1: na. Immediate nga reaction sa lawas.
7: Wala man sab siya Magnum Cheryl, wala man. Wala man kung gibati nga murag inana lugar, nga murag symptoms lugar. Sa ba ni pag-undang ni mong sigarilyo mo na yung batiyon, wala man. Kaluwis ginoo sab, wala man.
1: Oo. Because sporty man kung si Magnum Norman, Magnum Cheryl, no? So, mahilig sa sports.
8: Yes.
1: O niya, medyo...
8: And mind conditioning.
1: Busok sa iyang lawas. So, dili niyo tayo mabati ang uban nga mga symptoms when it comes to withdrawal, baka Magnum Cheryl, no? So, after the 1 week nga medyo bahuan, nagiga sa aso sa sigarilyo, Norman, no? How many years gyud completely wa na gyud sa imong system ang nicotine?
7: Wala na, dugay na. Mga kuha na gyud siguro more than 5 years naman siguro. Oo, okay. Lagi oo, murag pag pandemic wala naman na ito sa ni biya naman ko totally adto, wala na.
1: Oh, di ba Magnum Cheryl, so kayang-kaya.
8: Oh, pero sa Sir Norman pila ganito ka tuig? Pila ka tuig itong imong pagpanigarilyo from the start nga nag...
1: Oh, since day one, you pop a cigarette. Pila ka tuig? Ayak ka naka-decide nga mo biya sa mong wisyo?
7: One quad to nga time, murag second year college man siguro ko. Edad ko mga 18.
8: Oo.
7: Oh, so, dayon nakaundang ko mga... Hapit ako mag-40.
8: Uy.
1: Tas-tas, gyud. Tas-tas ang nasayang na kwarta.
8: So, unsa gyud positibo nga epekto o atong mahatag ngadto sa atong mga chain smoker gyud og addicted gyud sa addict na gyud sa pagpanigilyo karon na Norman, unsa ba ang mga positibo nga naghatag nakahatag sa imong kaugalingon nga pagpakabuhi karon sa pagbiya sa pagpanigilyo?
7: Usa gyud magdumbing kinirang murag di kadali ubuhon. Di kadali ubuhon. Murag kondisyon perminti imong lungs ba? Kondisyon. Labi nag sabay-sabayan pa rin mong mga exercise ginagmay. Di kadali hanguson. Di kadali ubuhon. O sana sa mga ako nakita nga maing epekto pag muundang ka, mubiag ang sigarilyo.
1: Oo. When it comes to the relationship sa imuhang pamilya, sulod sa imuhang panimalay, o mismo sa imuhang kaugalingon, di man gini kalalis magdumsiral, nga rin kay amigo, ay, biya-biya magkana, ay, gini sa wisyuso, gini ka sigarilyo. So, naabay mga panahon nga, gibungulan kasi imuhang kumpari. So, gumikan kayo, marag di na mo magkabanding.
7: Nagi time. Oh, bisag naana ko din New Zealand, naay time nga natay mga amigo magkarang naay tapok-tapok lugar, naay mo agat sa imo nga na ako'y sigarilyo kay mahal man sigarilyo din eh.
8: Okay.
7: Mahal man. Di man parehas Pilipinas kay medyo barato ra makapalit kag isa ka stick din eh, di baga makapalit.
1: Okay, kinaha dia.
7: So, kinaha man, kinaha. Unya ngita kag mga Asian store kay uban nga mga tindahan wala may baligya. So dahil mo agad, pero balibara na to kay muraman niya po, huwag mo tayo makuha na, wala na. Murag wala naman siya sa akong kinabuhi lugar, murag nabuwag na mi sa hingpit, Magnum Bing, Magnum Cheryl.
8: Mas mayog si Grelio magkabuwag kaysa kay Mrs.
9: Yes.
8: Diba,
9: Sir Norms? Oo.
7: Karon na. Siyempre, dili kayo hanggang Mrs. Moy Mubia.
8: Correct. Oo. Daw, ibuang mahatag nga inspiration or pag-giya, advice ato ang mga smoker karon nga trying hard nga mubiya sa mong bisyo, Magnum Norman, unsa imong ma-share sa ilaha kung giunsa nimo nga malampuson ka og hingpit na gyud nga wa na gyud mo sinlok pa bisan na aso na lang sa sigarilyo karong panahon na.
7: Usara gyud ang importante kayo nga butang ana, ibutang nimo sa imong kaugalingon. Kung gusto ka mubiya og sigarilyo, disiplinahan imong kaugalingon. Una, disiplina gyud sa kaugalingon. Pag diyon ka nga dili na, awala na, dili na gyud. Wala na gyud point sila mahimo kay dili man ka. So pag undang ka, undang gyud ka sa hingpit. Imo gina ibutang sim kaugalingon nga biyaan na ginako ni, di na gyud ko mugunit pa. Di na ko mubalik pa kay kung mubalik pa ka, mubalik na putong parahon nga na murag addicted ka sa sigarilyo. So og imo siyang biyaan, biyae gin siya sa hingpit. Wala na, duha-duha, biyae.
8: Kaya.
7: Kaya, kaya, kayo. Walay magpugong sa imo, o biyaan imo. Kaya, yes. Kaya sa katanan. Walay imposible.
8: Oh, di ba healthy na kay siya karon Magnum Cheryl, no? Ang dagway ni Magnum Norman karon pila. Ayaw lang pangutan na yung edad kay magbungol na mo.
7: Ayaw na.
9: Kay yes mo mubalik ang glow, no?
8: Yes, mubalik ang
9: mura
8: glow.
9: Mura ka pagka 17 years old ni mo Sir Norman ibalik. Oh. 18 na karon, 18 to 19.
8: Okay, Magnum Norman, dili ka na mo wiran og taas-taas nga panahon kasi sigurado mi nga busy kayo ka diha. Any parting words sa ato ang mga viewers karon live sa ato ang Facebook page ang Magnum Live, please go ahead.
7: Salamat kayo Magnum Bing, Magnum Cheryl, salamat kayo sa mga tigpaminaw sa Magnum Radio. Salamat kayo kaninyong tanan. Salamat sa kayo sa atong mga listener o sa akong pamilya na diha sa El Salvador City, Misamis Oriental. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Uh-huh. Kumbate lang ta, kumbate. Salamat kayo.
8: Yes, maka-extra pa, babe. Wala pa rin kalimot.
7: Wala pa, di ba nakalimtan kay
8: sige.
7: Pila katuig biyata.
8: Sige, go ahead.
7: Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Oy, say hello sa families ni mo, Imamatris Marias, diha Magnum Norma, nowadays nowanden magkakakita nato ang imuhang live vlogs diha no, and we are very very happy that you are comfortably living now in New Zealand. Salamat kayo, say hi to your Tris Marias. Bye-bye!
7: Salamat, Magnum Bing, Magnum Cheryl.
9: Yes, Sir Norman, Amping.
8: Okay, inyong nakita o nabati mga higala, no? Atong inspiring story, no? Successful nga ex-smoker.
9: Oo, pasaylo, ex-smoker, ganda mabutang.
8: Ex-smoker, ganda mabutang. Formerly, smoker, yun guys siya.
9: Yes, tinood mga Magnum Bing.
8: Friends, no? But nahimo siya, from 17 years old, to 40, about 40 years old pa siya naka-decide to quit.
9: Oh, so around 23 years in the making, Magnum Bing.
8: Kung imong i-calculate ang kwarta nga imong nasayang ana igsuon, huna-una adaan.
9: In a day, dili sticks but pack, no? Pack, two packs of cigarettes ang iyang.
8: Imagino ni mo
9: na. So and good for him, Magnum Bing, no? Kay si Sir Norman, wala siya ni, though siguro na siya ka ng medyo cravings, no? Which is normal. But there are a lot of kana bitang trying to stop smoking at
8: naasili mga symptoms. Napaghihapoy mga tentasyon to influence or to stop sa iyahang eagerness or iyahang...
9: And physically, Magnum Bing, naagi epekto sa ila. Mm-hmm. One example ka itong akong uncle nga, wala gid siya na success because on the first part sa iyahang pag-stop, kana mga tremors nga naiuban mangurog,
8: yes,
9: no? Unya mo ana dayon sila nga kanang imbis mundang ta maglain atong pamati, yes, sumanigrilyo tang balik kay aron mubalik ilaha dang pamati paminsar nga okay, but that is actually normal
8: temporary facing, yes, temporary reaction na sa lawas mga Magnum friends. That is why we will be discussing, no, hopefully mahuman nato karon or part of the 7 common withdrawal symptoms nga mabati. By the way, si Magnum Norman na bagat magaygala atong napabati og napakita baya Magnum Max Messenger
9: Baya
8: Messenger atong tawag.
1: Google Meet. Yeah, no, and very loud and clear ang iyahang signal, yes, mga magnum friends, no, all the way from Netherlands sa mga magnum friends, no, no. So usa sa mga naguna nga pamaagi, no, nga gitumbok sa mga eksperto, ilabi na sa Center Disease Control and Prevention, in the feeling of symptoms, so when you wanted to quit smoking, no? So na ay mga withdrawal, normal na in any vices, no, Magnum Cheryl, no, in any vices nga gusto nimong tanggalon sa imong body system, naagi na yung normal nga reaction, temporary nga reaction, because labi na kung kalit-kalit imong desisyon. Munang sugyot sa mga eksperto nga once you want to quit ani nga vices, gradual. Hinay-hinay.
9: In a process, magambingkay. Yes. Ang lawas mo ganun na naanad nga naanang nikotin. So, imo siyang hinay-hinay yun pagkawala. Para nga maanad siya. Kaya kung abrupt, munang uban yun, ilang withdrawal symptoms.
1: So, makuratan sila. And what you can do about them kung naakay withdrawal symptoms? Matun sa mga eksperto, trying to quit smoking feels different for each person. Again, good for Norman Habagat nga wala siya na feel because physically healthy mangin siya, no, gawas lang siya sa iyang bisyo gid nga sigarilyo, no, and very sporty mo puni siya, kaniling kailangan i-incorporate nimo sa imong daily routine ang pag-exercise regardless baka kung naka bisyo or wala, no, kay dako kay siya ikatabang sa imong body system. But almost everyone will have some symptoms of nicotine withdrawal, so normal gid na nga mo gawas atong lawas. When you stopped, your body and brain have to get used to not having the nicotine. No, regardless man ganing unsa nga klase, katubang steak or katubang vape, no, any kind of
9: form of smoking.
1: Form of basta smoking, no, tobacco ba diha, unsa ba rin imuhang ipanigrilyo. This can also be uncomfortable, but nicotine withdrawal can't hurt you. Kana siya mind conditioning and body conditioning lang na imong ma-feel unless you give in and have a cigarette.
9: Kanang matintal ka,
1: magambing. Yes, mismo imong body system ga entice pa sa imong pagpanigarilyo, kailangan imong ginhawa, no? So and yet kato siya temporary lang to siya nga reaction sa imong withdrawal. No, over time withdrawal symptoms will fade as long as you stay smoke free.
9: Kanang wala na gyud totally.
1: Yes. So sa hinay-hinay mawala ra na nimo nga imong mga uncomfortable nga gipambati sa imong kaugalingon. One of the seventh withdrawal symptoms sa mga higala, no, nga pwede natong common withdrawal symptoms nga pwede ma-counter, no, alang na ato mga smokers diha nga nagapaningkamot nga mawala, naay gitumbok ang CDC nga directional street sign, no, kini naglangkob sa help, support, advice, guidance, assistance and info. So kani dapat imuning itry tanan nga mga remedies. Mga
9: actually kita madiri magdumbing na aman siguro ta diri dapit sa atoang sa City Health and connected to diri sa atoang LGU kanang helpline nga for those addicted to smoking and kanang alcohol. Addiction magina siya magdumbing, no, kung gusto mo magpatabang, you could visit there, then magpatabang yun. Kay support system is very, very important.
1: Yes, and almost everyone who smokes regularly has cravings or urges. Normal gyud na to smoke when they quit. They may be mild or can sometimes feel overwhelming. No, abot labi na gid lagi ana in a group of friends or naka sa party. Yes. So mo nag gapangitaon pagin sa imong lawas ang humot o baho baka sa sigarilyo. Figuring it out how to deal with cravings is one of the most important things you can do to stay successful. Kay Norman Habagat dito siya mi shift sa pagkaon sa halang nga candy.
9: Kay parang attention. Yes. Mo nang uban magduming mangita sila. Naay actually medication, no, nga tambal nga intended for that. Nga ang doktor may muhatag og reseta. So good thing if ever maka sugakod pud sila ana.
1: Yes, kung naa nagigaani nga sitwasyon nga magakatintal paghihapon ka, no, bisan pa man sa imong paningkamot nga mubiya sa mong bisyo, ways to manage unsaon siya. There are lots, no, nagikapitalize gid ang LOTS of things we can do to make urges and cravings less of a problem. Mura ra gyapon nga crave kag chocolates, ice cream, di ba?
9: Yes, ang akong like for example, ako kani adto kay kanang I wanna try soft drinks, no, kay murag lahi ra mga paminsar ni mo makainom kag soft drink afterwards. But later on, because murag di magid siya maayo sa lawas, so kuan water kay yes. mas makasatisfy gid siya sa imuha.
1: Quit smoking medicines can help, no? Naay mga over the counter nga mapalit or resulta mismo sa doctor.
9: Yes.
1: Pwede nimo ma substitute or alternatives, no?
9: Maybe nag heavy smoker kay maglumbing
1: in puffing up cigarette. And so can other quitting tips. Cravings can also be triggered by things that can make you think about smoking like people you smoke with. Una-una, pag-away, pari. Mula gina, maglisod kag balibad. Okay, basig mas mahiubos.
9: Oo, pero usa sa atong ikasulti po na magdumbing, no? Kanang, it's not for others, but it's for yourself. Remember, during that time nga magsakit ka, kinsa ba ang muatiman ka ni mo diya sa hospital? 24 hours. Yes. It's your family member o ikaw ang mag-suffer. Your friends might visit you, pero they will not stay longer than your family.
1: No? A place you often smoke, ayaw nag-adto sa lugar nga kanunay kang dito mo pahuway na umagsing pabulot-bulot sa sigarilyo. No? Isnabi na na nga mga dapit.
9: Mm-hmm.
1: Or things you used to do while smoking like having a cup of coffee.
9: Yes.
1: No? So, wamang ganyan pang pastime lagi. Ang ilang mga rason lagi pang pastime.
9: Nag-combine yun ang caffeine o ang nicotine.
1: Yes. So, puro gini toxic sa itong lawas, mga magnum friends. And even a thought of a feeling can trigger a craving. No? Kanang medyo naminsar ka, unsay mga plano sa mga hinaharap, sa kaugmaon, unsay muhang plano
9: pagkaugma. Or even pagkaugma. When you are stressed, magdumbing.
1: Yes, when you are stressed, kung naa ka sa inakay problema, nagihuna-huna, kung saan pagsulbad, kailangan mo magsigarilyo. Oo, no? So, mo nang uban nga mga triggering factors, mga magdum friends. But other thoughts can help you get through a craving like remembering why you are quitting.
9: Yes.
1: Oh, diba? Remember that you never have to give in to a craving and that it will always pass.
9: Pareha
1: ka ba si, lang siya.
9: Yes, pareha ko si Sir Norman, no? For quite some time, grabe ang pagpanigarilyo. Pero kay si Mrs., no? Niya, pag muhagwa ka, maglabing-labing, iwakli naman.
1: Iwakli ng kamot, kabisang damot, no? Nagsigarilyo.
9: Niya, naka-remember ko ato magdumbing na share to ni Sir Norman nga, itong iyahan itong gagmay pa itong mga dalaga. Bahuan, dili na pakis niya. So, siya mismo, it's time for me to quit kay mismo nga akong family members don't like nga kanang muduo lugar kay bako manggod.
1: Yes. And there are also tips to manage withdrawal. Sugyot sa mga eksperto, 5 tips. Use a quit smoking medicine.
9: Naikon, ano yung magdumbi kung muadto ka gyud, no? Gulabi na magpakonsulta ka sa doktor. Na yung mga patches. Kung dili patches, katong mga something more candy.
1: Chewable nga mga kuwan. Yes, chewable nga mga candy.
9: Alternative nga ihatag sa imo. And kung ka ng grabe gigi ka heavy smoker, serious man na siya of ka ng consultation. Kaya para makita yun ang changes sa imo.
1: Second is keep busy and distract yourself. So kanig yun. Mugin yung pinaka-best nga defense mechanism mga magnum friends. No? Kaya di man ka makahuna-huna. Makahuna-huna man lang kag bulot-bulot sigarilyo. No? Kung lonely ka or nag-inusara ka or gusto ni mo nga magpa-relax-relax lang. But will you keep yourself busy? Huwag kayo manuna bulot-bulot sigarilyo. Oy da!
9: Ang abang chewing gum daw magdumbing yes. Para murag magsige lang sila
1: sige lang sila usap-usap.
9: Napo ko isa na interview magdumbing ang iyang ginahimo kay kana bang murag tumoy bayabas
1: yes. Kini bang
9: udlot
1: yes.
9: Mo yung gina-try og simahangtod nga
1: hangtod nawa na gyud sa iyang sistema.
9: Okay, yes.
1: Makatabang panas bad breath.
9: Vitamin C dapat magdumbing.
1: Be active. Some physical activities is better than none, no? So kung mahilig ka sa sports ala dribble diha sa inyong barangay
9: basketball
1: court,
9: yes
1: no? Spend time with friends who do not smoke. Ayaw balik dito sa mga bisyoso ni mga higala. No, di man naingon nga imo sila hanggi gibungulan or giaway, no? But it's just that your decision matters to quit smoking.
9: Unya kung tinuod silang amigo na sila concerned sa imo, they will understand.
1: Yes. Mo try manganing sila og attempt sa imo once, but kung mo decline ka, dili naman na sila mo attempt twice, thrice. Dili na gyud. No, kaya una-una na seryoso na gini sa iyang decision. Then see other ways to manage withdrawal. So, daapay daghang mga pamaagi. But we are running out of time. We'll go for the second tips. Feeling irritated. Grouchy, bari magdum, Cheryl? Grouchy or upset?
9: Oo, lain ang pamati magdumbing. Nagiuban, labi ng kanabitang sa panahon
1: sa puto na sila, sa puton, mga init na kay ulo, o kundi makasigarilyo, kay pang-relax lagi sa ila ang sigarilyo. No, but it's just a psychological effect no sa inyohang lawas because gi-introduce ra maguda niya sa imong lawas. Wa man gina sa atong body system normally. No, it is very common to feel irritated and grouchy when you quit. Even many people who have never smoked and knows this is part of quitting. Knowing this is normal can be helpful. No, so kumabati ni mo na normal nga reaction.
9: Yes.
1: So successful na ka in a way.
9: Oo, you're halfway there.
1: Yes, successful na ka in a way sa imuhang goal to quit smoking. How to manage these symptoms? Remind yourself that you likely feel this way because your body is getting used to being without nicotine. Take a few deep breath and remind yourself why you are quitting.
9: Always kina remind magdumbing no nga, what is the purpose of doing that one?
1: Exactly.
9: Then kanang once you've started it, considered it done. No? Anything that you are starting, anything imuhang gi sugdan, considered it successful already because you are halfway there na.
1: Yes. And third, Magnum Cheryl, no, ato na na siguro natibawasan, gigamay raman gini ito ang pito ka mga withdrawal symptoms, mga Magnum friends. Third of the list, Magnum Cheryl.
9: Feeling jumpy and restless, kini Magnum Bing. Feeling jumpy or restless during the first days or weeks after quitting is normal. Just like your mind gets irritated without nicotine at first, the rest of your body can do too. So, inani magdubing itong akong angkol, pero wag rin taon siya na success. Kay feeling niya bita murag lapoy kayo ang lawas. But in reality, your body is trying to adapt the reality nga wala na unta ang nicotine. So, with that, kiniimong how to manage, no? Kung feeling jumpy or restless kayo ka. Doing some physical activity can help shake loose your jumpiness. Get up and walk around for a bit if you feel restless walking. Karon ang Kagendi or City, I'm very, very happy to see there are a lot of walkers.
1: Yes.
9: Daghan kayo magnumbing.
1: Daghan kayo tag mga ideal areas for walking.
9: Yes. Nakatabang yun ang atong gipang
1: billboards.
9: Yes. Naghimo sa atong gobyerno. Kay ang tanan, almost everyone is into walking na gyud, and that's very, very nice. So kung gusto ka mo start,
1: coastal area is also very helpful considering ang breeze sa dagat is very therapeutic.
9: Yes, oo. So makatabang, no? So you start from there, you walk around.
1: Ayaw lang tungang gabi iog kadlawon ha si
9: ayaw lang. Then try cutting back on coffee kini siya. On coffee, tea and other caffeinated drinks kay usahay ka na mura ba ni imong iparis and caffeine labi na katong mga very high in
1: enhancer magunay siya sa nicotine Magnum Cheryl ang kape.
9: Oo, and then dili pod siya at times no makapa shrink siya pod sa ato ang mga kaugatan and plus the nicotine pa mao nang pare sige na silang duwa. So ayaw lang sa ano, let go of that habit. Then when you quit smoking, caffeine lasts longer in your body daw kung kuan ka quit ka sa smoking.
1: Fourth is having a hard time concentrating. You may notice that it is harder to concentrate in the first days of days lang ha. Take note mga Magnum friends, days lang. No, kaya ho na to na days lang man after you quit. This is very, very common. On how to manage these withdrawal symptoms, Magnum Cheryl.
9: Oo, try to cut yourself some slack, especially the first days after you quit, no? Kanang relax sa imong kaagalingon. Limit your activities that require strong concentration if you can. Ang uban gani magdumbing, ginatuluan sila deep

0: point of removing distraction when you eat. No, kay para focus ka sa pagkaon, kay kung naa kay laing distraction, basig na ma-distract na pod ka apil no sa pagpanigarilyo. Mm-hmm. And if you are worried about gaining weight, kini kay nay uban magdumbing. In the first few weeks no ato nakita sa, based on research gihapon.
1: Mutaba gid sila.
0: Mutaba sila kay ang focus man no sa ilang baba. So if ever kanang naamoy na nga worriedness, just it's just a few weeks man. Pero kung nag-gain mo so much, you could consult always our dietitian, daghan gid ang mo kuan sa ato amo tabang. Dili lamang sa kanang sa ni mamahalin nga mga consultation in our public hospitals.
1: Yes, may mga online na consultations karon no atong City Health Office na pwede ninyo ma-reach out ilahang mga social media platforms. Last of the list is feeling anxious, sad or depressed. People who smoke are more likely to have anxiety or depression than people who don't smoke. Some people feel mood changes for a short time after they quit smoking. Watch for this, especially if you've ever had anxiety or depression. For some people, smoking may seem like it helps with anxiety or depression. Kani ginilang kasaypan nga ang pagpanigarilyo makapagaan sa imong gibati. Yes. But don't be tricked. Matun sa mga eksperto, ayaw palinla. Ayaw pagpa-prank. Smoking might make you feel better in a short term, but that's because the nicotine in cigarettes stops the discomfort and discomfort of withdrawal. Not because it is helping you with anxiety or depression. There are much better ways to deal with withdrawal symptoms and mood changes than returning to smoking. The good news is that once people have been smoke-free for a few months, their anxiety and depression levels are often lower than when they are smoking.
0: Oo. So, kinigihapon magdumbing ang ways to manage. Kanunay, number one, be active. So, yes. Same as with the rest of the...
1: Para lang yun, ang imong focus ba? Wa, gindiha sa imong pagpalit.
0: Then, kung physically active ka, ang imong mood kay mo lift up. O niya, mas daga na siya happy hormones kung ma-produce sa lawas. Yes. So, it's so also good for the body.
1: Glowing na skin balik. Wala yes. na dryness sa lips. Wala na kamapil sa imong gums.
0: Yes, kaya if you notice, kung physically tanahon ni mo ang kapagpanigarilyo, pasailuan, no? Mugi na ito ma-describe.
1: Yes. Bisan pa kung saan mo kakuan, dress to kill. Naka-dress to kill ka, pag mag-pop-up na gagawin si garilyo, mawa, dyan mo
0: ang mga lips magdumbing murag yes. manotis gid nimo nga kinig panigarilyo ni isa pod ani daw magdumbing structure your days stay busy daw kuno get out of the house if you can kay pwede nga didto nga area sa inyong balay na didto ang maka-remind sa imong mga manigarilyo connect with other people being in touch or talking with others every day can help your mood no so try to connect with people nga naay mga support.
1: Supportive kayo sa imong pagka trying hard.
0: Yes, oo. So,
1: mawa na nga bisyo.
0: And if ever, imuha na siyang masuga ko dan, reward yourself.
1: Yes.
0: Now, do things you can enjoy.
1: Congratulations!
0: Oo. Bisan pagka nabang, gamay nga ko reward. Ay, bagong cellphone. Ah, yes. Congratulations.
1: Anything, no? Pwede na to i-reward atong self. Deserve na to na mga yes. magdong friends. No? If you think nga, just like kay Norman, nga duha ka kahas, isa ka adlaw. Basin sa sunod nga adlaw, isa na lang. Wow, oh, congratulate yourself.
0: Oo, no? Kanabitang, ay, salamat kaayo. No,
1: niya, imagine nakaya na, day ni mo, nga isa na lang.
0: Oo, niya, nakadumdum kung magdumbing na ito sa social media, ni viral siya, kay iya habang katong yung giipon
1: yes,
0: ang mga...
1: Ang upos.
0: Ang katong kwarta magdumbing oh, supposed to be iyahang
1: iyahang palit sa sigarilyo.
0: O iyahan ang gipatukod sa iyang balay.
1: O gipatukod ang balay.
0: Okay, which is same rin. Imagine na for 20 years manigarilyo kanya. Yes. Kung everyday ito na yung iipon, you could build a house from that amount of money. And lastly, if lisod yun kayo, talk with a healthcare provider. Okay. Importante kay na kay naay mga symptoms lagi magdumbing nga dili masabtan sa uban mo and yes. sila tanawa gani ni undang katawan grabe mong tremors nagdoubt na hinoon where in fact that is just the normal process of kanabang kanang or the process of smoking cessation yes. kanang mawala quitting smoking
1: so normal kay nang reaction sa imong lawas mga magnong friends no in detaching yourself to that nicotine level
0: ang di lang nila limtan be active no stay focused yes. on your goal og hydrate yourself
1: and then,
0: inom dagang tubig
1: know your purpose remind yourself on the purpose of quitting smoking.
0: Mm-hmm.
1: No, kay usa na siya nga makamotivate kanimo mga magnum friends in high spirit, no, nga kinahanglan imo na gidag i-manifest nga mo success gyud ka sa imong plano diha, ug nahinahinay ka magplano pag hinahinay og reduce sa number of sticks or sa pagminus nimo in vaping the vape. Device, mga magnum friends, no? So, congratulations, no?
0: Oo.
1: So, just go ahead to the, indulge yourself, embrace the process, no? Kay dili na siya overtime or overnight, no?
0: It's yes, a long process. Bing. Dayan, katong wala nakasulay, ayaw dyan magsulay.
1: Adzaw, good, adzaw.
0: Masisira ang buhay mo. Ha, please lang kay, lisod kayo, it's not just about yourself, but yes. Including your
1: it's
0: family members.
1: It's the people that surrounds you, mga magnum friends, to, no? Kay mas taas raba ang taon ang risgo sa mga secondhand smoker.
0: Oo niya, kitang diliga pa ni Garilio, posible gihapong mataptan, mm-hmm. magdumbing, tungod kay, it's not just first hand, but naanatay second hand, mm-hmm. and third hand. And mind you, ilabi na kung mga amahan na mo, namoy gagmay
1: yes.
0: anak. One reason nganong nagka-pneumonia.
1: Ka na lang nganong nagka-pneumonia, nganong nagka-bronko, nganong nagka-asma ang inyohang membro sa pamilya, mga magnum friends. So that's the reason, mga magnum friends. Lapas ata. Sobra sa itong oras. Magnum Cheryl, 1 minute.
0: Oh, ay akong hi and hello. No? Akong pasalamat. Ato, atong pasalamat at magnum big at mga doktor nga gikan sa City Health Office. Last
1: yes,
0: Sunday nga ni join.
1: Yes, last Sunday nga nag-serve sa ito ang bayaning magnum.
0: Sayo sila nangabot. And tayo. The very beautiful, no? The very beautiful Dr. Erica Joyce V. Alfonso. Hi, Doc.
1: Salamat
0: thank you so much. And
1: inyo,
0: Dr. Al Christian D. Kidet, thank you so much for your support during our mission.
1: Oo, salamat kayo. See you next year.
0: Oo.
1: Salamat sa tanan nga volunteers, no, nga nahimong kabahin sa atong nagmalampuson nga bayaning magnum. Salamat. Ilumanigid sa atong mga volunteers. Unsuccessful ug successful, no, do not be discouraged. Mm-hmm. May atong mga unsuccessful nga naka-lined up, nakasulod sa bleeding area, but wala gid sila naka-proceed 100%. No, don't be discouraged, mga magnum friends. Just keep yourself
0: healthy.
1: Mm-hmm. Keep the spirit alive, spirit of volunteerism, mga magnum friends, no? Kay again, atong dugo bililhon.
0: Yes.
1: Kayo. Oh, mga magnum friends. Wala tayong kong oras. Sumusunod na itong balitang magnum uban sa itong mga magnum newscasters. Kaming tanan manghinaot nga atong gisgutan karong hapuna sa atong pagpanag-uban sa itong tulumanon Magnum Health is Wealth. Kakuhaan ta sa pagtulunan magamit sa sinadlaw ta nga pagpakabuhi. Dumduman lamang yun nato sa kanunay nga ang pagatiman sa itong kaugalingon susama lamang sa pagatiman sa itong mga tanom. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi kon sa lawas lamang pauli.
0: Dagang salamat mga Magnum friends sa inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras matag Sabado sa tulumanong Magnum Health is Wealth program nga magdalit kaninyo og kasayuran sa kabaskog sa panglawas kahapsay sa panghunahuna og kaligon sa pagbati.
1: Salamat sa atong mga online viewers sa atong Magnum Live. Kini na lamang yung mga lagad sa kahimsog sa kanunay hangtod sa sunod Sabado. Kaming tanan manghinaot ng grasya og kulay sa Dios. Magauban natong tanan. Magnum Bing Abukay Jacinto.
0: O si Magnum Cheryl Asilan Gailoa ang inyong nurse on the air.
1: Dinhi lamang sa balita og serbisyo.
0: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado sa samang takna og samang sibyahan. Dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 6:30.
3: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun dayon.
5: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
4: Detex 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabagal magabuti ka.
7: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Pasi na dunay diferensya na ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginorog, Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
10: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
9: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
1: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
2: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
3: Ang shabu o sa lain term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa, usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang pagkamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo. Magnum Radio,
4: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Balit ang Magno tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
6: Balitang Magno, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magno o karon, aniya ang inyong Magno Newscasters.
5: Alas 6:36, sigala, kumusta mga kaibayan na karoon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Lokal, Provincial, Gamanas sa Misamis Oriental, kipangandaman na ang epekto sa kitawag na Super El Nino sa Magnum National NBI. Kisiguro nga igo ang ilang mga technology asset kung galing ang bindahan sa Senado ang Senator Rules of Impeachment nga nagdugot nga makabuto sa online si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International. World Health Organization, giisa na sa very high ang outbreak sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Sa atong Magnum Besos BIR, nakakulikta sa kapig 1.155 trillion pesos gabuhi sugod sa bulan sa Enero hangtod sa Abril ng tuiga. Sa atong Magnum Entertainment OPM, singer Rico Blanco bukas pagyapon sa ideya sa pag-minyo o pagsulod sa bagong relasyon apan sa insaktong tao. Sa atong Magnum Sports, Oklahoma City Thunder ipildi ang San Antonio Spurs sa Game 3 sa Western Conference sa Finals.
6: Balitang Magnum!
5: Mga Ikson, kumusta mo ngayong gabi? Karong adlaw na karon nga Sabado, Mayo 23, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
7: Og Magnum Lani Delgado.
5: Og karon sa detalye sa itong Magnum Lokal, gipangandaman na sa Provincial Kagamanan sa Misamis Oriental ang epekto sa kitawag Super El Nino. Bisan pa mano, gaduna pa ay mga pagulan-ulan nga nasentiyaning panahon na. Matupan ni Kani Board Member o kasamtangang Chief Overseer sa Kapitulo Provincial sa Mr. Erico, kung kagawad Erico. Nga lakip sa gimong aksyon ang pagrehab sa mga irrigation, gipangita o gipangita ang tinubdanan sa tubig nga kumamalhan o ingon man ang pagbalin sa pagtanom nga mulahutay sa kainit sa panahon.
8: O sa karon pa lang ang atong pagamhanan sa Misamis Oriental, gipanguluhan sa atong Gobernadora Juliet Uy, ato na kinang nalantaw. So gani man ang atong aksyon karon, bali atong gipang rehab ang katong atong mga irrigation dayon ang ato pong mga nakipangita nato ang mga source nato sa tubig nga kanang dili gyud mamad-an o nga pila na ka mga huwaw nga dili mamad-an atong gipang locate o gipang tagaan nato, gipang isyuhan nato sila og mga polyethylene pan dinhi pod sa mga tanom. ato pong gi-ignan ang atong mga mananumay sa mais kay nagdapamay time kay butag tulo ka bulan kini yung giingon nga bulan sa August, so pwede ba sila magkatanom karon og mais dayon ato na pud sila gipapangitaan og pamaagi nga kun mahimo mo change sila sa ilang mga tanom sama sa mga root crops kanang mga kamuti nga mosukol og wow inen sa kada barangayan pod barangayan nga nagkinahanglan og kanubig. So na po tayo gipang disseminate karon tulo ka drilling rig para mag mag-drilling sa ilang barangay para makatubig.
5: Ang payag ni Kani Board Member o kasamtangan Chief Officer sa Kapitulo Provincial sa Misamis Oriental, Kagawad Eric Co.
7: Gikalipay ni Majority Leader kona Floor Leader Konsehal Attorney Edgar Cabanlas nga magpabiling matinud-anon og ligon ang katawhan bisan pa man og gikusok-kusok sa mga katalagman og mga daotang balita nga naitabo sa nasod. Mato ni Cabanlas nga importante ang panag-iusa sa katawhan alang sa kalinaw og kalambuan sa dakbayan.
9: Gikusok-kusok kita sa daghan nga mga katalagman, daotan nga mga impormasyon, daotan nga mga balita apan kita nagpabiling matarong lin nga maligo. Importante nga kita nga naasubos dili magkayatak-yatak magkausa kita tag din ng uban sa taas kainal magpabilin ang atong kaligoon mga kaigsuna.
7: Ang pamamagitan ni Majority Floor Leader Attorney Edgar Cabanlas.
5: Alas 6:38 na sa pagdagiago karon na ni PRO 10 spokesperson sa Police Major Juan Navarro ang hagit kanila ang pagpatuman sa International Criminal Court ICC arrest warrant batok ang Senator Ronald Bato de la Rosa isa usab ilang kani PNP Chief Madobe Navarro nga nagpabiling professional o political sila sa pagpatuman sa mandato sa ilang trabaho.
10: Mirado kayo kita no nga it will be challenging na ang implementation na to sa maong ICE war. But ang ato ang pagpasabot, ano, ila din na sa ato ang mga listeners, atong mga kaigsuunan din sa Mindanao, nga trabaho lang sa pulisi na buhat. Ang PNP, mutuman lamang kita sa mando, ikan sa duly constituted authorities. In, mao ka na ang DOJ, no, nga nag-ingon, nga adunay balido, nga ICC warrant, no? As to the legality with that, no, dili ka na nato trabaho. But ang ato as law enforcers, kinahanglan na ito himuon ang ato ang trabaho. But rest assured, Magnum Georgiak, no, na magpabilin kami nga professional, magpabilin kami nga political, o mas focus kami, no, sa paghimo sa amo ang mandato. Kaya mauman ka na ang gitagana ka nato sa konstitusyon o sa ato ang balaod. No, wala kami nagtanaw sa mga personalidad, sa mga posisyon sa usaka tao, kundi baka sa political color. Trabaho lamang kini sa inyuhang kapulis.
5: Aga payag ni PRO 10 spokesperson na Police Major Juan Navarro, muna yung problema nila magnumalani. Kay Police guni si Kwan, daan niya ilapang dako ka niyan to. Unya senador, ha? Kwan sa senador karon. Unya ang iyang kaso, dilis Pilipinas, to sa gawas. To sa dili mangani nasod, ICC ra. Nga gikapungtan pagayo sa mga dagong nasod kay na lugar kang ang corruption sa ICC grabe. Na dinis Mindanao kun dunay mga tanag nakita ba mo na kay mutukan sa ila. Nga si Bato taga Mindanao ikadua, wa may record siyang abusado sa Mindanao din sa Pilipinas. Kun dili tabang man lang iya nga maproteksyonan ang katawan kinadto batok sa mga kriminal. So munang hagit nila unsa on nila na kaya siyempre sa pagpangita nimo nang kinahanglan kag mga tawo na nga may mutugan nimo intelligence network na mga tawo man ang ila sa ligan labi ang mga tawo masasuko man ang mga tawo sa nagpadakop kang bato so walay mutugan o ganay mangutana ambot bisag na sayang likod ambot lang umikita na so mo na yung problema. Alas 6:41 na para sa itong mga balita o gakarubigalan sa itong Magnum Road Hunter.
11: Magnum Road Hunter.
5: Unang tumay kala sa Magnum Risa Cruz sa Luna sa Luna Villa Street ng Dakbayan. Magnum Risa, kumusta na ka noon? Ang dagas traffic ko, lakas pa naon.
12: Magnum Jewel, no? Siguro na ito ang dagas sa traffic ko, Magnum Jewel. Direkta di ka noon sa may Luna Villa. So, Magnum Jewel, laos man po ang dagan, Magnum Jewel. May pagkabukog sa dagas sa traffic ko. Yan, traffic light re, functioning naman po. Wala tayo, disgrasya. Ano mo nito, Magnum Jewel, dito sa Dakbayan, sa Gendi Uro. Ting lang yun, labi na, gikan sa kinipang lugar. Kung naulan, kagina, Magnum Jewel, buntag sa ulan. So medyo may pag-auga na ang kiniang tubig na naa sa ibang kilid sa dalan. O gaso sa Magdumadjuel, at panahon, doon na doon kapay pagpanagom. Iyan po sa magkumpiyansa ko, may tuon magdumadjuel. Hindi ang ulan, magtungar gina sa hapon, mintingin magdumadjuel. Nakaadlaw ato ang kakaobserbaran, ang ulan nagdumdum sa hapon. Karang magdumadjuel, ano tayo magobserbaran, taliwala pa man, nabay taliti, so far wala na. Padayan na, makapauli, nagsakto magdumadjuel, labinang tong uban. Kitan kadala og payong yun man ringkot sa makanato paglagway sa lakas panahon dagan sa trapiko para sa Magnum Road Hunter ni si Magnum Hunter 31 Risa Cruz sa balitaong servisyo Magnum Radio
11: Magnum Road Hunter.
5: Alas 6:42 na para sa mga balita galon sa itong Magnum National. Kisiguro ka sa National Bureau of Investigation kung NBI nga igo ang ilang mga technology asset kung galing amidahan sa Senado ang Senate Rules of Impeachment o tugutang mubuto online si Senator Bato de la Rosa sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Madol pa kung ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga parayan usab ang ilang mga gihimong kondinasyon alang sa posibleng lakang nga himuon.
13: Well, as a matter of procedure sa Senate, and I speak not as a director but as a lawyer, I think I have to agree with the OCI, you know, that when you're a judge, you have to examine the behavior of a witness. I don't think it will be possible for somebody who's attending online hearing to see ang ways, the demeanor. It's like you're profiling a witness. Kung ba yung behavior niya, kung ano yung mannerisis, kung ano yung nagiging actions niya during the trial when a question is being asked, dapat siguro ganun, ano. That impeachment is, I think in the hierarchy of importance and rights, mas malaki yung answerability siguro sa we owe it to the people na yung impeachment should be treated with the sanctity and sacredness. But yung pag-aresto rin naman kay Senator Bato, in the same.
5: Ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
7: Gibutag ni MMDA General Manager Police General Nicolas Torre III nga masko na doon na siya pagsalig sa mga institusyon o opisyal sa gobyerno nga masiko ba si Senador Ronald Bato de la Rosa kinihuman sa pahayag ni ini nga andam siya nga mutabang sa gobyerno aron dakpon si de la Rosa kung imando ni President Ferdinand Marcos Jr. apan mato ni Torre nga sa pagkaroon wala siya ay nakita nga rason aron itudlo sa gobyerno sa maong trabaho.
14: Ang premise kasi ng tanong, pag inutusan ka ng presidente, ganon ang premise. So sa akin, siyempre, ako ay isang lingkod bayan, ako ay isang empleyado ng gobyerno, susunod ka sa utos na nakatataas sa'yo. Pero sa ngayon, wala akong nakakitang rason para ako ay ma-designate na Malacanang sa trabahong ito. Because I do believe that there are still institutions and there are still persons that are more competent and are equally competent to do this job. Maraming salamat po sa tiwala. Pero sa akin, ako ay naniniwala pa rin na ang ating gobyerno, ang mga institusyon at ang mga sistema tema ay gumagana pa rin sa ating bansa.
7: Ang pamahayag ni MMTA General Manager Police General Nicolas Torre III.
5: Alas 6:45 na sa pagkibutag karon ni National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Matibag nga lawmang adunay pipila ka individual ang magatubang sa arrest warrant nga ipagawas sa International Criminal Court kon ICC. Mahadto pa ni Matibag andam sila nga ipatuman ang bagong warrant of arrest kuno galing mag-issue na ang ICC.
13: Doesn't matter who he is or who he are. Kung ano man yung krimen niya, basta't may warrant, meron talaga aming protocol na. So kung may lumabas na additional warrant of arrest, we are always ready to enforce and to serve the warrant. So that's the reason why also we don't want to discuss yung kung paano lumabas, paano pumunta. Because we don't want to na ma-preempt tayo ng mga personalities na maaaring may issue pa ng warrant. Because we understand, we have information that there are several na may issue pa ng warrant ng ICC.
5: Agapayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Alas 6:47 na, karon sa itong Magnum International sa Switzerland, gisa na karon sa World Health Organization kung WHO ang very high nga kadelikado sa paggrabe sa outbreak sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Di na matod pa ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga nagpabiling taas nga ang posibilidad nga mas paspas sa pagkatag sa virus sa nasguta na sud. Ilugang pa ni Ghebreyesus nga gitunaan nila usab ang paggamit sa experimental antiviral drug sa Obel Desivir nga mahimong pangbatok sa Ebola apan kinanglan pa nga gamitin ubos sagot nga protocol.

Mga Magnum Friends, ania na ang iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk. Dinilang sa Magnum Radio 99.9, live at the second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro. Ania na ang iyong mga Magnum DJs, ang Lingino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho, ug si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert.

0: Midnight Talk.
1: Oras may gala, alas 7:12 na sa gabi. Welcome sa ating programa, mga Magdum Friends, ang Magdum Sabado Night Talk. Kauban siyempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban na sabda, mga Magdum Friends, hangtod sa alas 9 sa gabi. Today is Sabado, May 23, 2026. Agoy, Sabado na sab may gala, ha? Mag-uban-uban na sabda, mga Magdum Friends, hangtod sa alas 9 sa gabi, mga Magdum Friends. O nang paminaw lang, ay maghawa may gala kung gusto mo malingaw, mag-enjoy at mga kalimtan ng problema. Paminaw mo, mga Magdum Friends, kay mag-enjoy you da 100%. Live na live ta, makita mga Magdum Friends sa Magdum Live sa Facebook, mga Magdum Friends, no? I-like, i-follow, i-share ninyo para updated mo sa mga nag-una mga balita, impormasyon o dagan pang uban. And lakip na sa website by gala www.magnum999.com o sa inyo mga radio set Magnum Radio 99.9. Alas 7:14 na, kaoban po nato may gala. Ang Limino ng Cagayan de Oro, Magdum Mencho!
2: Yes! May gabi, Magdum Gilbert!
3: May gabi niya!
2: Mayo pa paminaw sa tanan mga kaigsunan na ito diya nga nakaroon sa ilang mga balay.
1: Mm-hmm.
2: Sa tanan diya nga na busy, kasama inyong pagpangaon. Patong nga nagkangkaon diya glitson.
1: Agay!
2: Good evening!
1: May gabi.
2: Sa mga tanan diya nga na kamulo pa ako kan. Tugtuyok.
1: Ang pananaw?
2: Kamulo pa. Pananaw.
1: Ang pananaw naman din.
2: Kamulo pa sila o ka ng sa may una-unaw na ni. Kung sa may kauno na ito ani karon.
1: Lagi, ha?
2: Matay ang uban sad kay kanang sumahan naman og kanang kuan
1: litson.
2: Ngita sad sila og kanang medyo naay pagka maalat
1: ang sama na siya
2: naay pagka kuan mga seafoods.
1: Uy kana seafoods ha.
2: So nagpalit gyapon sila baboy.
1: Nganong baboy mong Japon?
2: Kay, ang baboy gitigway ulo sa dagat.
1: Amo na seafoods Japon.
2: Seafoods Japon siya.
1: Ay maodi ay.
2: Bilong sa seafoods kay dito siya gitigway sa kuan dulos dagat.
1: Lagi. Si Magdum Risa kay nagbitbit og litson god ni agi ron.
2: Bitbit na lagi ito. Mo na mga kuan na timailhan lagi.
1: Ngaon sa?
2: Nga, wala lang.
1: Gigutom na.
2: Timailhan nga kanang naniguro.
1: Tingpanihapon ang pagkaroon magdumensyo.
2: Lagi ka na po. Nakapanihapon.
1: Dinner na sa karon.
2: Lagi.
1: Gikan magasagawas magdumensyo. Nagunan pa ba? Wala na.
2: Ano sila?
1: Paksiun.
2: Paksiw.
1: Muapil ko niya si Magdum Lani ba?
2: Kanda ganda. Lutoon niya ugma na paksiw.
1: Apil na karon.
2: Luto. Apil ugma daw.
1: Apil ugma. Pahits ka ayaw mga Magdum Friends. So, why ulan karon? Why ulan?
2: Wala na.
1: Ah, wala na. Ganina wala kay medyo ni bundak gid ang ulan, di ba?
2: Oo, ni kuan gid ang ulan. Pero wala ra pud to nagkuan, hinay-hinay ra pud ayon pagkadagayan.
1: Ay, maay sab kay
2: ano ra pud?
1: Kay ano na nagsunod-sunod ra bang ulan magdaman.

0: Ano na yung asawa? Ano, fried chicken man eh.
1: Oh, eh, ikaw rin bahala. Di ko kakabalok tukol sa akong gusto ba? Ikaw pa yung pasangin lang noon.
0: Ikaw na noon nakaguba sa guba sa yung adlaw.
1: Ikaw na yung mga, di ko kakabalok pilig sa akong ganahan.
0: Ikaw na yung pasulo noon.
1: Ikaw na yung pasulo.
0: Naan saon.
1: Ingaw na yung bahala ko. Tutsun sa mga mo. Basta bahala ka niya. Bahala ka niya. Pa itong barbecue ha.
0: Oo.
1: O na barbecue. Di ka ganahan. Di ko ganahan.
0: Ano, kung sa kayo pasabutan ng ikaw yung bahala, no?
1: Oh, basing na ikuan siguro na, na lahi nga meaning.
0: Mo siguro, pasabutan na sa asawa magdumensyo ka ng common sense siguro.
1: Oh,
0: kada bitang muhingo ng asawa nga, ikaw yung bahala, nakabalo ng bana kung unsa yung gusto.
1: Ang problema kay ang bana, gidili man manghula. Gihimo mang manghula.
0: Oh, sayo pa yun ang gihula.
1: Sayo pa yun ang gihula.
0: Oh, ang resulta, nag-away.
1: Oh, away na noon, tungod na sa litson.
0: Litson. Gagipaksiw.
1: Gipaksiw. So, away na noon sila.
0: Away, good.
1: So, unsa magiti mong gusto? Ay na, ay na!
0: Ikay bahala. Ikay bahala.
1: Ay na, di ka kakabalo. So, sa'yo gusto na ako. Lawa na, good. Away na.
0: Away ang resulta. Muna na. Muna nang... dapat kilatisin mo ang asawa mo. Anak na siya.
1: Kilatisin. Pero to, ang kwanda na ito, ang gusto na ito, mga pira na sila.
0: Ah, mga pira. Kapira na yung gusto di
1: ay. Mora man na yung gusto sa babae di ay.
0: Mao, saon na lang na.
1: Di mapod sabi sa akon sa mga babae, no? Na ay ka ng side sa babae nga ka ng... nagtuo sila nga kasabot dito ang bana. Kasabot sila dito ang bana or uyab. Butantang uyab or bana. Kanang may istorya sila nga wala, dilip ito kompleto. Butangig halang.
0: Kulang, dilip kompleto ang sentence lugar.
1: Butangig halang. Ang bana nga medyo murag na ipagkapuan po. Asa mo butang? Asa mo butang? Ya, kasabot! Adi mag-away na mo.
0: Kasabaan.
1: Kasabaan na sal mo.
0: Ah, away na sa.
1: Away na sa din mo.
0: Tungod lamang sa
1: halang. Sa halang.
0: No, wala na butang asa ibutang.
1: Na yung mga side. Na yung mga side sa babae nga abi nila, murabag ka nang kusog kayo sila mag-assume.
0: Abi nila ang banang makasabot na
1: dayon. Oo, makasabot ritso.
0: Oo. Oh.
1: So, munay mga kuan sa babae nga abi nila, pareha pa bin, kuan sila ritso nga, okay na to, kasabot na. So ang ilahang kuan daw sila mag-communicate dili pareha sa lalaki nga praktikalan nga na ipagka direct to the point.
0: Ang asawa kay imo amang mananagna ilang bana mao nang
1: mananagna.
0: Mupalit lang bisan unsa pagabot dito di man ganahan.
1: Palit nila bulang kristal para tagnaon.
0: Sao na lang gina. Sige lang, kaya importante na yung Magdum Friends. Pag-uban-uban ta karong gabi una sa Magdum Sabado Night Talk. Kay Unya sa makauban na tong Good Boy! Good Boy! Si Magdum Rudy Katapang may gala. Ailan ni siya patanggalag kalo kay Basin siyang arestohon.
1: Oh, wow. Love you. Maalaan?
0: Maalaan. Kay siyempre ang gipangita, ano man to'y, wak man to'y buhok.
1: So, karon kay wak po'y buhok si Magnum Rudy.
0: Ah, basi maalaan. Delikado.
1: Oy, delikado. Nyo, mamawra ba sa lagdagway?
0: Ah, lagi na, mayong kamay. Oo, munang dili niya buhay, kanang tanggalon niyang kalo para di siya maalaan.
1: Delikado ni.
0: Good boy on the air, may galas Magnum Rudy Katapang.
1: Dakponon ra ba ni?
0: Si Magdum Rudy?
1: Ah, si Senator ba ito?
0: Ah, si Magdum Rudy. Ah, si Magdum Rudy. Na siya sa CM Racto, CM Racto Vicente Roa. Ah?
1: Abi na ako sa Kostal na saan.
0: Alam, humana daw?
1: Humana?
0: Humana siya dito.
1: Humana na dito. Ah, dito na siya kanina di ay.
0: Agapon daw.
1: Agapon po yun?
0: Agapon. Agapon daw siya dito. Kay Jutem daw siya ron.
1: Ah.
0: Manang...
1: So, humana kayo.
0: Humana.
1: Humana. Humana. One night stand.
0: Ah. Good boy! Bumalik na may gala to oras, alas 7.21 na.
2: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pangalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 blang. Is RP. Pero baso, bilin na.
3: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Friends Maing Adlaw. Niyaw na sa mga special reports at mga Magnum Hunters alang sa tundugang pagtulunan karong umabot Adlaw nga Domingo. Unaw na to, ang atong trivia pinaagi ni Magnum Hunter
1: Explore.
2: Explore.
1: Para na yung gibuhat ni Magnum Minsong, yung mga mall, padula-dula mga bata.
2: Na.
1: Which is nagyan po na nato.
2: Normal, normal pa na, normal.
1: Normal na.
2: Pabas sa 10. Abnormal na mga abnormal na mga
1: normal
2: ya po
1: normal adjustment tanan adjustment
2: adjustment yeah. So dapat pag-abot sa 10 years isaba na tanan traffic update na go
1: okay
2: para sa para na para dito sa phone okay sa phone kina bulgar na
1: alay kada borang dili na bayo
2: traffic update na traffic update kina bulgar na
1: andamay. Okay, lahat sa itong mga kaigsunan, mga suking tigpaminaro, no? Ato ang pagmonitor sa dagat sa trapiko. There is my Vicente Rua Street, corner sa Emrick, tuning siyudad sa Cagayan de Oro. So far, stable man ang dagat sa trapiko. Wala ang ikabalakan, although na ipag-inay-inay, pero flowing mga po ng dagat sa trapiko. Kung iskuta na ito, there is sa Vicente Rua Street, wala po yung ikabalakan. Alam tayo nabantayan ng mga pasayro, ng mga jeepney, na nanggali sa kilid, mapoy sa put niya maghatag o kiniyang medyo traffic gamay. Inay-inay sa dagat sa trapiko, pagawas padong sa Emrick to, pero dili po dingon nga nakabal dagat sila, Magnum Minso. O, Magnum Gilbert, Magnum Minso. So, wala nga ikabalakan, mawala ginap, mawala ko na itong awag sa itong mga kaigsunan nga ang mga driver. O, inay-inay lang ta, kaya nga po ang dalan road, basa.
2: Basa,
1: yan. Danlo, koma na niya. Ato ang kuhan yun, isupi. Kung basa, danlo.
2: Danlo.
3: Basa, di ay danlo, permintaan na mo.
1: So, isigutan ka na ito ang lakas sa panahon. So, di yun, angay ko biyansahan, Magnum Gilbert, karong di panahon
2: na. Eh.
1: Oh, na yung mga nipis nga pagpanagom, ay makita na ito ang bulan ron, pero medyo blurred siya.
2: Blurred
1: siya. Oh, dili siya ingon nga, klaro yung gaya tinaw, wala yung mga bitoon. Pero sign niya po ni, makata niya po ni siya, sa ito ang dris na itong sintro sila sa Cagayan de Oro, makata niya po ni ito panalite. Pero ingon, isigutan na ito, karong mga orasa yun, wala yung angay kabalagan, wala yung pagpanalite, pero dili angay. Kumpiyansahan.
2: Kana.
1: So, ato mga kaisunan, dalata pa yung kung kisa ta sa tamo padulong, ato mga ita sa mga palinggi karon, kay karong mga panon na, di hindi malikayan na magiging mga kaisunan na to, na mga itong mga public market sama sa Kugon. So, yung arong orasa, makita man sa na to sa Kugon, nga dahil doon ay magpandisplay ng mga gulay, mga lamas, sa padya. So, awag na to, dalalang tapayong. Kaya yung kaso, doon ay pag-pamnaliti, pag-ulan, makadipinsa din sa itong kagulingon. Kaya yung ngayon, mawala ginagingon, bawal magkasakit. Okay.
2: Bawal isaba.
1: Bawal. Balik-balik man. Oh, balik-balik.
2: Nakaila may ila-ila niya. Oh,
1: natay na hinapi. Di pa lang yung dugay Magnum Gilbert. Bagong pani sila kini bagong listener. Okay, bagong nakita man po nato diri sa tuang area. Ato ning hinabion.
2: Kinsa man siya?
1: Ato sa
2: ning sikat-sikahon
1: karon
2: kay. Sige na.
1: Unsa na kanana
2: na? Sakto yuka.
1: By the way, ningon gyud to sila nga ningon siya nga kuan nga nang mo lagi. Ato ning tapikon karon.
2: Sige na, bay, sige na.
1: Uy, ngay ka pa dinig binuhi dayo.
2: Ha?
1: Okay, na yung mga binuhi gyapon dayo.
2: Ano binuhi dayo?
1: Ara.
2: Oh, sige na, bay.
1: Okay. Ha, grabe, okay. Smiling biscuit si Mamo. Di sa tamahulog dulo. Dito na kapit, Mam. Dito na kapit. Unang-una, Mam, pailas ako. Ako si Rudy Katapang, Mam. Ikaw na po ang akong ulilahon. First name na to, Mam?
4: Ako di ay si Bing. So ako ang tagiya sa Bing's Eatery.
1: Bing's Eatery. Mam Bing. Mam Bing. Ano sa mga yung pinaka kini ang sales kini mo diri?
4: Actually, sir, amo ang
1: libre mo.
4: Amo ang usog din hikaroon. Sisig, humba. Halos magin siya taran, sir, pero ang pinakakuan yun amo isang humba.
2: Ang humba?
1: Humba mo ng humba, sir. Makasakit mo yun na sa ulo ko.
2: Pero kung libre, wala dili sakit.
4: Wala tayo.
1: By the way, si Mambing, iskutan sa na to. Minyo, dalaga.
4: Minyo, sir.
1: Minyo. Bilay bata ni Mambing?
4: Tolo, sir.
1: Wow.
2: Tolo.
1: Congrats, day. Okay. Tamot yung tolo. Uy, muna yung kamangoran. Okay. Buyag saan, no? Buyag. Hinatag sa gitang. Hinatag sa kaitasan.
3: Mamawalang yung dagway ni Mamaglumbrud.

0: Dili man, ano lang na, medyo na, nangit-ngit mga gamay, ngit-ngit gamay, ba di kayo maklaro.
1: Taga-asawan si Ma'am Bing?
2: Taga-Carmen, sir.
1: Taga-Carmen.
3: Okay.
1: So, Magnum Gilbert, ikaw na yung bahala, continue, pagpangutanan ni Ma'am Bing, naspigas din niya.
0: Oh, nakita man, may ana itong last time diya, so ano, ni ana man ni Apple, Magnum Apple Pie.
1: Mauba.
0: May gabi, Ma'am Bing, kumusta?
2: May gabi, sir.
0: Oh, hurot na niyo maligya, wala pa?
2: Medyo wala, gamay na lang, sir. Murag, amon na lang ning, murag, amon na lang ning sudanon,
0: good,
2: sir.
0: Abin ako yata, gim kay Magnum Rudy.
2: pwede gyapon,
0: sir. Pwede gyapon, din. Kumusta itong business? Okay, ra gyapon.
2: Karon, sir, okay, ra gyapon siya, sir.
0: Okay. Unsay may sikreto aron mo lambo ang business, ma'am? Unsay mga tagdi mo nga advice sa mga tigpaminaw?
2: Kuan lang yun, sir, kaning sa mga negosyante din ha, magkuan lang kita, kita gyud magkuan sa tuang negosyo para hands-on kita sa tuang negosyo, dapat naagit ta, kung namagali tay tao, sir, dapat naagit po ta nga tag-iya para payo ang dagan, then kaning pagkuan sa sir, nga pag-entertain sa customer, dapat yun nga, before ta mo kuan sa customer, dapat smile kita, wala gyud kuan sir, dili ko na magbugot-mugot.
0: Dapat friendly yun.
2: Dapat yun, sir, friendly yun, sir.
0: Smile.
2: Yes, sir.
0: Di pwede magmugot, di ay bawal.
2: Bawal gina siya, sir. Kaya di po maayong magmugot, sir. Kaya tungsod na na way lami.
0: Anak, gide. Munang isa sa sekreto nga para mo lambo ang business, may mong successful, dapat ang tindera, ang magbantay, ang tagiya, smiling, anak, lugar.
2: Anak, good, sir. Dapat, good, sir. Ang isi, sir, about, good, sa papangi o dalunggan, good, sir.
0: So dapat manut brush day taan eh.
2: Anak, good, sir. Kaya marang delikato.
0: Oh, lagi na.
1: Sipi, ang kwansan, ma'am. Ang kining ang timplada po sa inyo.
2: Pinaka-importante yun na siya, sir. Ang timpla dapat digid siya mausap. Dapat doon sa'yo natilawan sa tuwang customer. Dapat maurag yun to. Dapat ang pinaka-importante yun po, sir, is ang kalimpyo sa itong palibot sa itong pagkwan sa itong pagluto. Dapat limpyo yun sa taran. Sanitize yun na itong mga kutsara, sir.
0: Oo. Ang sabon, ang mga plato, butang sabon.
2: Lagi, sir. Kailain magkaisig, di butang sabon, sir. Kaya magdandog man.
0: Maulagi na. Naka-encounter na ba ka, Ma'am Bing, na ay customer ni mo nagreklamo sa inyong giluto?
2: Buyag-buyag, po, sir, sa pila na kong katuig dari sa kaning negosyo, sir, nga karinderya. Wala, biyasad, buyag-buyag lang,
0: wala,
2: sir. Kaloyan sa Ginoo.
0: Okay. Sigurado nga, lami, good day, siguro nilutuan ni Ma'am Bing Magnum Rudy.
2: Lami, good day, sir, kay Kondiani with love.
0: Oy, with love, good day, no?
4: Sana all with love.
0: Pila edad sa mga bata, ma'am?
2: Akong ginamagwangan, sir, kay 12 years old. Akong ginamanghuran kay 8.
0: Duha ra tulo?
2: Tulo, sir. Ang ikaduha kay 9.
0: Ikatulo?
2: 8, sir. Mag 8.
1: Yes,
2: sir.
0: Ang ikato, ikalima?
2: Mag-imo
0: pa. Mag-imo pa dahi. Mag-imo pa dahi. Asa mo, nag-skwala yung mga anak, ma'am?
2: Sa Kwanda, sir. Sa Carmen. Sa West lang, sir. West. West is Intrano.
0: Okay. Abi na ako gipaskwala ni mo sa Savior.
2: Dili sa tana, sir. Kayo niya na, sir, pag nag-ita restaurant.
0: Lagi. Mga playan dahil may ano, dishwasher, ha?
2: Wala yung problema, sir. Okay, lagay kayo, sir. Libre na ka, sir. Yung nakilangan mo. Apply, sir.
0: Automatic lugar, ha? Automatic.
2: Yes, sir. Anagin na, sir.
0: Bitaw. Nato ilain pang tuyo si Magnum Rudy, diya. Magnum Rudy.
1: Okay, nara. Ma'am, natay, sige, itong gingon na, natay challenge, mama. Kinigitawag ko, salapi dila challenge.
0: Uy.
2: Parang kakaya pa ka natin, sir. Pero
4: kaya.
0: Kaya. Kung dili ni mo kaya, hot doon na mo na yung sudan diya.
1: Usa po di siya, ma'am, nga, mino nga, para po nga, mahinggan niyo po ng imong mga customer.
0: Kana.
2: Lagi, sir. Ako na lang nang...
0: Sige daw, eh.
1: Okay, ma'am. Sample lang sa at sample. Sample.
0: Ikaw ang nabasa, Magnum Rudy.
1: Sige. Ato ang salapi dila challenge, ma'am, ni Dora ni ka, kuhan.
0: Linya.
1: Linya. Nakayatak, nayatakan.
0: Uy.
1: Di ba? Nakayatak, nayatakan. Paspaso na ito nag-istorya, ma'am, within 30 seconds. 30 seconds ba ito, Magnum Gilbert?
0: Dali, 1 year.
1: 1 year. Grabe taas, sabi.
0: O, 30 seconds lang. O, 30 seconds.
1: Okay, 30 seconds. So, ako tron, ma'am, ha? Nakayatak, nayatakan. Paspaso na ito nag-istorya.
3: Sige. Okay, sample lang sa sample.
2: Nakayatak, nayatakan.
3: Okay.
0: Kaya ra dai.
3: Ah, kaya kayo.
0: Kaya ra.
4: Lagi.
3: Magbisyo.
4: Sige.
3: Yay. Bye.
4: Timer starts. Now.
3: Go.
2: Nakayatak, nayatakan.
4: Five, four, three, two, one.
0: Moroto.
3: Nakuha rin siya sa iyang love, Japon. Iba na niya pagbasa o love.
0: Nga si Piat gud siya atong isa ka linya gud, no?
3: Piat gud.
0: Oh.
3: O sa tumo? Na? Nayat
2: na. Nakayatan.
0: Pili, kuha magdaman siya.
4: Na siya ay 18.
0: Uy, 18?
3: Grabe ba?
0: Ay, grabe, no?
3: Sige, Japon, di ay.
0: Okay, dag, Japon.
3: O, 18 ka?
4: Sayop.
0: Sakto to, sakto.
4: 18 ka sakto
0: dahil. Oh, sakto.
4: Kaya ang isa to, nakayatan man.
3: Ang resulta na burusan. Nakayatan lang isa.
4: Nakayatan.
0: Ang resulta na burusan.
4: Burusan.
0: Namo na ron.
4: Naminusan na nun.
3: Okay, ma'am. Shoutout sa tanan mo mga kailang. Labi na yun sa iyo mga relatives. Shoutout tanan mo.
2: Shoutout ko sa akong mga relatives, sa akong mga friends nga anhi mo din sa ako ang being city natadiri at bang sa Ayala, sa Marketplace o napuntadiri karon bagong branch sa dari napit sa Magnum. Then dapo tay Divisoria sir sa amphitheater dapit tapo tay kananan dito so di mo magmahay makatilaw mo sa muang mga putahi sa munting pla magbalik-balik gid magusap pud pinakakuan barato ra gyud libre sa bawo
0: libre oh libre libre ano tissue toothpick
2: libre tissue sir dili pwede dalon sir
0: ali lagi mga maanyag pud ang mga gabantay niya
2: ay pinakagwapa sir labo na gyud ang tagiya sir
0: agay kisa ka look alike magdom Rudy
3: be ma'am bitaw na to Dona Cruz
0: ligay
3: maka relate to
0: Dona Cruz gid okay sige
3: okay ma'am salamat kayo
2: sa
3: mong
2: pagiging
3: nabi sa
0: Magdum
3: Radio.
2: Salamat kayo, sir.
0: Salamat, ma'am.
2: Okay. Thank you po.
0: Okay. Sa manay mong bulsa, Magdum Radio na lagi sulod.
3: Namakpak sila doyo.
0: Namakpak din.
3: Okay. Medyo na ikaba-kaba si ma'am, pero nakaya rin niya.
0: Asa na, as nakadol sa Magnum nga branch nila?
3: Diri ko ron. Nakaroon din sa dol sa Magnum.
0: Okay. Sige.
3: So, medyo siya si ma'am, pero fighter ka po.
0: Ano sa'yo mga pangalan sa'yong kauban?
3: Pangalan ninyo, pangalan. Okay, si pangalan ni Maloy. Up.
0: Pulpa
3: sa iyong pangalan po.
0: Kailangan na sunting sa kun.
3: ikaw ma'am, sa'yong pangalan ni mo?
2: Luna.
3: Okay. Akin yung husband, ato ni interview ni husband.
0: Sige po.
3: Yung husband. Sir, pangalan na to, sir? Hermie.
0: Oh, Hermie.
3: Ma'am, sir, mutan na ko. Sige yun sa'yo sikreto. Nakuha ni mo si ma'am.
0: Uy.
5: nakuha na na sa kagwapo, sir.
0: Isa yung kalukalak Magdum Rudy.
3: Para po ni siyag si...
0: Dona po, Dona.
3: Si
0: Jericho
3: Rosales.
0: Jericho Rosales. Jericho
3: Rosales. Pero si Jericho, di ba, nagmiwang mo doon?
0: Oo.
3: Kini siya medyo sabihon kamay. Pero sakto kahit.
0: Churaan kita ay.
3: Churaan.
0: Mao di ay.
3: Sir, salamat kayo. Mora tong pangutana kay kanang medyo...
0: Mora na mong pangutana kay...
3: Mga atik paminaw.
0: Okay. Mga on media aron.
3: Si, thank you, sir.
5: Yes, sir, salamat kay Kaisa.
0: Okay, salamat kay Sir Hervey, no?
3: Hermie.
0: Can you hear me?
3: Okay, katata ni... Dirama, natin kitiks ni Ma'am Dirama. Katong sa'yo mo ang programa gaya na Magnum Gilbert Bang sa Music Jam.
0: Okay na to. Na-connect na to kay Magnum Angie.
3: Okay, shout out ni Ma'am Dirama, Ma'am Merlin Taliktig. Shout out sa'yo na wala nung gabi sa'yo mo diya, Ma'am. Kasi nagulan doon diya sa Barangay Gugman. Okay, sa atong wifey.
0: Kana!
3: Kana.
4: So'y pangalan?
3: Ha?
4: Pangalan?
3: Secret na na.
4: Kaulaw gini mo ha?
3: May wedding, aming gabi.
0: Belated anniversary sa inyo, ha?
3: Ay, salamat kayo. Thank you kayo. Medyo nag-worry na po ito akong wifi kay nasudlan mo yung dilima yung mga baliw yung kapot kagapong at lawa mag-work.
0: Kamo ba?
3: Nasudlan.
0: Sus. Wala day ka ito day.
3: First, wala. Kay gajuti yun ta.
0: Agwi.
3: Sige lang kay naka-record naman sa
0: pinagyan
3: sa
4: mga lawa. Masin. Wala din mo na panday, wala din mo na pakgangan day.
3: Wala lagi kay maaay mo po man ay minsan nga wala dalit to.
0: Sa itsura ka nang pare na huwag na huwag niya magdumensyo.
3: Medyo nablahisan mo rosa noong ka nang itawag nga suko sinabligay kag sino.
4: Nablahay good lugar.
3: Medyo nablahay good. Dito sa piyansaan.
4: Wala din mo na.
3: Kung paano man ng mga balibo gamot kay. Kung magkapiki, murag masukol man siguro nila.
0: Lagi, huraga na. Dapat na may balahibo yung kamot. Pagdalag, shaver.
3: Dala. Shaver kayo para mawala na yung balibo. Amping lang ta, alamping na ta. Ito mga kaigsunan ka ron niya. Uso na rin makaroon ang mga sulod sa mga balay. Labi na yun diyan sa barangay ko sa...
0: Krisis sa manggol ka ron doon.
4: Wa magundadak pa ni Magnum Rudy kay yung kamot. To aman ito na paingon sa lain good good.
3: Uy, di bang...
4: Sa balahiboon ba?
3: Okay.
4: Sa balahiboon ka mo.
3: Kamot.
0: Basta, amun na to.
3: Amun na to. Sige. Amping na tanan. Okay. Okay na to ang pag-monitor. Sa dagan, sa trapiko, ginatong sa paglagway sa lakas panahon, diri sa ato ang sentro, siyudad sa Cagayan de Oro. Kini si Magnum Road Hunter, 110 sa Balita, Oxer, Pito, Magnum Radio.
0: Okay, salamat Magnum Rudy Katapang. Live sa may CM Recto Avenue May Gala.
4: Wala na pangalan ko.
0: Wala na. Wala na, okay rata.
4: Okay rata.
0: Ay, nasudlan dahil sila magdumancho dahil.
4: Uy, kapaita sa danay nga.
0: Grabe na. Hindi na maayo na. May mga kalabitong mukalit nagsulod sa yung balay. Sa ilang lugar. Saan na lang.
4: Yeah. Sala naman lang. Okay lang taga. Mayroon kayo ang kawaton. Kanapig yung dagang kakustanan.
0: Lagi. Anyways, mabalik tayo mga Magdun friends ha? Sa atong para sa atong guest number one. Mga igala sa atong programa. Ang Magdun Sabado Night Talk. Check your time. Alas 7:54 na.
6: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
7: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells ug sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana lisod maabsorb kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa, tumara og Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum friends, maing adlaw. Niyo na sa mga special reports sa itong mga Magnum Hunters alang sa tuntugan pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Una-una to, ang atong trivia pinaagi ni Magnum Hunter Jane Luna. Mo trivia siya kung anong gitawag na super intelligence ang uwak. bisag unsaon, bisag nagkatangag, buingon niya po guwa. But kabalo ba mo nga nanay puti nga uwak na makita asasaan misamis oriental? But nga nung intelihente mang yun ang uwak? Pabuta si Magnum Hunter Jane Luna. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter 16, Magnum Hunter Ching Intrina, sayang how to snooze. Matod pa ni Magnum Hunter 16, how to prepare for the new school year. Agoy ni Anasab, magandam na sabta sa ato mga gamit sa mga estudyante na to. Labi na, magmahal na rabadayon ang mga bullpen, lapis, og tanan mga school supplies. But pabuta si Magnum Hunter 16, muato rin ta ni Magnum Hunter Nika Fernandez sa atong Magnum Impossible. Matod pa nini, istorya ni Helen Keller na usa ka buta nga nahimong manunulat. Kuyaw mo sa bani, buta pero makasulat. Pabuta siya ni Ana. Buato rin ta ni Magnum Hunter Mincho Kabagtulan sa iyang Science and Technology News. Matod pa ni Magnum Hunter Mincho, mga bag-o kuno may galang mga nasod o bag-ong mga flag karong 2026. Pabuta siya ni Ana. Umani ha, buato rin ta ni Magnum Hunter Island Aquarine sa iyang Beauty and News. Beauty tips alang sa mga estudyante nga nagsingabot nga opening sa klase. Unsa kay mga attire ani og pagpagwapa sa atong mga estudyante? Buhato rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado kay magluto tag 15 minutes vegetable curry. Mao ang iya mismong lutuon nga matod pa ang kapalami kayo sa imong adlaw sa naol. Pabuta siya niya na. Uban niya, buhato rin ta sa travel and tour. Mubiyahe kita sa Claveria Misamis Oriental. Nindot kayo bugnaw nga tubig. Nindot kay plaster sa lugar. Kung muhidangat ka sa Kiblubag Falls, diya mismo sa Claveria Misamis Oriental. Kaya tanan, mabati sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Versus Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
11: Sa musika, Balita o Servisyo Magnum Radio.
12: Magnum Sabado Night Talk.
13: Magnum Sabado Night Talk.
14: Yo, baby.
11: With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang liminon ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
0: May gabi daw sa mga nagkape, Magnum Mencho.
4: Uy, may gabi.
0: Uy, pangata mo kape di.
4: Oh. Okay. Pala ko kanang
0: 3-in-1
4: brewed coffee. Brewed coffee.
0: Oh kanang wala na ano di ba? Kalbitong pure na pure ana gitaw.
4: Oh, pure kay.
0: Medyo pait siya gamay. Ah. Black coffee mo man siguro na ba?
4: Black ambot say ka nakalahi ana.
0: Basta broad, broad coffee.
4: Ang kanang, di ba, broad, Magnum Gilbert, burang gilata, kuan?
0: Kanang mga beans?
4: Beans.
0: Oh, may nana, coffee beans, bitaw?
4: Coffee beans.
0: Ginagamit nila.
4: Muna'y karaan ng mga kape.
0: Ah, oh, kanang pinakauna pag gina siya.
4: Ah, although na may una, katong mga tea, pero kana siya mga, usan na sa mga karaan nga. Kape. Nga sa laon lang nimo ang kwan. Ang mga balas-balas.
0: Oh, gana di ba?
4: Dayon pag mo din na nimong kape.
0: Ah, okay.
4: Karon kay nalahi naman
0: dugang ano. Ano na coffee maker?
4: Nalay coffee maker.
0: Kung nay baby maker na pod coffee maker. Napoy coffee maker.
4: Karon kay na evolve ang kwan, ang kape.
0: Oh.
4: Nanay kon karon gatas nga kape.
0: Nana. Oh.
4: Nana poy kape nga nay choco.
0: Choco na gatas.
4: Choco na gatas.
0: May nana.
4: Nana poy kape nga butangan og pearl.
0: Oh.
4: Karon nahimo na ang kape na mura rin og kuanon.
0: Aba nahimo nang milk tea.
4: Ang coffee na milk tea na noon.
0: ang resulta nagbalik-balik sa CR. Eh, iwa nang kasabot ang ano, ang tiyan tungod sa gisagol-sagol.
4: Oh, na milk tea na.
0: Oo.
4: Karon nanagi ice cream.
0: Na.
4: Ang kape na ice cream man gyud.
0: Na kumpleto na gyud.
4: Grabe na gyud ka pagka-evolve sa pagkaon.
0: Oo, diri sa tanay gala. Atong guest number one, mga Mike Dunn friends, makasama natin live ang singer and songwriter, mga Mike Dunn friends. Guest number one, Nick Santos.
15: Hello.
0: Hi, magandang gabi.
15: Thank you for having me for tonight.
0: Ganda ng buhok mo, ha?
4: Why? Ay, sino to sila? Lady Gaga?
0: Bumati ka muna sa lahat ng nakikinig at saka nanonood, Nix.
15: Thank you.
14: Ayan, magandang gabi po sa lahat po. Of course, wala sa family and friends po natin dito.
0: How's your weekend, Nix? Kumusta ang weekend mo ngayon?
14: Yeah.
0: Medyo okay lang ba ang weekend mo?
14: I spent time with family po rin.
0: Okay. So, hindi ka masyadong busy pag weekend. Oh, wala masyado. Hindi masyado. Kailan ka nag-start, Nix, sa pagiging isang singer at songwriter?
14: I started po as a guest singer po. So, meron kami Christian band way back 2013 pa. And then, pumasok ako sa music industry around 2024 po, na January. So, very fresh po po.
0: Bago pa ba? Medyo bago pa, oo. So, independent ka? Or medyo, may record company ano ka? Under ka sa isang record company?
14: Yes po, I am under Collins Media and Entertainment po. Sila po yung music label ko po. Currently.
0: Alright. So, ilan na yung lahat ng nasulat mong mga songs, Nix?
14: I cannot count po sa ngayon. Medyo marami-rami po din. Pero yung na-release ko na po na songs, I think nasa 6 to 7 na po. Available na po rin sa on major music platforms po rin. Yes po.
0: Alright. So ano yung genre ng music ni Nix? Ano yung love song? Medyo anong genre sa'yo?
14: More on contemporary pop rock po. Nasa side po siya ng pop rock, pero contemporary kasi more on experimental po rin siya.
0: Ah, okay. May nasulat ka na bang kantang dating naramdaman mo before? Parang sinulat mo para ma-express yung feelings. Di ba may mga ganun?
14: Yes po.
0: Ganun din sa'yo? Ganun din experience mo?
14: Yes po. Yes po. That's the reason po rin kaya mabilis po magsulat ng kanta. Siguro mga 5 minutes to 30 minutes may kanta na ako kasi
0: parang
14: ginagawa ko siyang diary minsan. What comes in my mind, what comes from my heart, straight sulat, and then by chords na may tone na. Kasi parang nag-resonate lang sa kung ano yung kanina nararamdaman ko.
0: So mas madaling gawin ang isang kanta pag yung base, ibibase mo sa nararamdaman mo, di ba? Mga ganon.
14: Yes po, pero at the same time po, kasama po rin yung art doon. Kasi may mga lyrics na pag nilagay mo, medyo masagwa pakinggan. So, ganito ko ng kunting artist shift, kagaya ng paggamit ng mga metaphor.
0: Okay.
4: Metaphor. Okay. Kapatid ni Meta.
0: Facebook. Iba yun.
4: Iba pala yun.
0: Iba yun. So ano yung mga title ng mga songs mo na yung available na sa lahat ng mga platforms?
14: Yes po. I have original songs po. Yung the very first na release po isang Illegal Settler. It is the most streamed song sa Spotify po rin. And yun yung pinakasilalang song po rin sa akin. I have Move, Bro, And the latest is The Ghost Hunter po. Kaka-release lang po rin this year yan. And ito po yung medyo nagka-trending po ngayon.
0: Aba?
14: This year sa akong songs po po. And it's being used as sound and sinasayo rin siya ng mga ilang influencers po rin recently.
0: Okay. Anong title ng song? Yung medyo yung sumikat ngayon? Ang title ng song mo?
14: It's called The Ghost Hunter po.
0: The Ghost Hunter.
4: The Ghost Hunter
0: Magdementia.
4: Parang movie lang ah.
0: Ha?
4: Movie?
0: Parang movie lang. Parang movie ang dating. Anong genre nito?
14: Nasa contemporary pop rock po. Pero it can be listened by all. Kasi isa project po natin talaga is pang masa po talaga. Pero at the same time, maririnig ka na, pwede siyang pakinggan na kahit sino lang nakikinig sa iba-iba klaseng genre po rin. So, papasok po rin siya. Plus, lala sa medyo hybrid yung song. And The Ghost Hunter is nakapanahon nga rin kasi nga marami mga lang do ghosting. Pero may mga ilan sa atin na Ghost Hunter. Mahilig magpabol.
4: Ano yan? Hinahunt ba yung nanggo-ghost? Hinahunt? Ba hinuhuli yan?
0: So, ano yan? Uso daw ngayon magdumancho, nag-ghosting, bigla lang nawawala, ganun.
4: Ooh.
0: Siguro na-experience mo dati yan, oh. Next.
14: Yes po, I have po, noong college po ako.
0: Anong feeling na gino-ghost ka lang, ng isang, ano, yung, ng isang tao?
14: Nakakainis.
0: Nakakainis, oh.
14: Yung iniyak-iyak ang kasi, sasabihin na mag-iisa.
0: Ano yan? Naging boyfriend mo yan dati?
14: Hindi po.
0: Ay, hindi naman.
14: Nung gusto mo na siya, baka siya biglang nawala.
0: Ah. Gusto mo na siya, biglang nawala. At napunta sa iba, siguro, ganon. Napunta sa iba.
14: Wala ko.
0: Kaya pala natapos niya agad yung kanta Magda Mencho dahil na-connect niya sa feelings niya. Ayos na ayos.
4: Kailan yun yung ano na experience mo? Bago lang.
14: Gusto ko na Ghost Hunter po kasi is nasulat po siya pero not based on my experience po. Pero Halloween po kasi noon.
0: Halloween.
14: Horror po kasi noon. Halloween na.
0: Oh.
14: So, parang naisip kong sumulat ang kanta na puro kalokohan. Patay. Patay na patay sa'yo. Ghost hunting. Magparamdam ka na. Pakigalaw yung baso. Parang mga related po sa mga may sinabang ko po ng creativity. Pero mayroon po kong tinumbok doon sa dulo, which is yung pinaka-message ko, na lesson din for all, na minsan kailangan din natin mag-move on at palayain ng tao. So just ka lang magtiwala.
0: Okay.
4: So just ka lang magtiwala.
0: Dapat mag-move on.
4: Mag-move on nga.
0: Oo.
4: Lalo na't ano, wala nang
0: wala nang chance. Di na napakita. Ganun, nag-ghosting na.
4: Para sa'yo, bakit kaya may ano, bakit kaya nauuso yung mga ghosting na yan?
14: Rin sigurado kasi sa mga bata parang uso sa kanila yung social media so parang hindi na sanay yung mga tao makipag-socialize in person. Puro social media, chat, text, message. I think that's the reason. And that's why dahil nga kulang sila ng experience rin sa pakikipag-socialize in person. They don't know kung paano kakarapin yung tao na sasabihin nila na when we end this, pwede ba natin tapusin na to? I'm not interested in anymore. So dahil nga, hindi sila sanay makapag-usap din sa tao dahil puro sila sa, cellphone lang.
4: Kadalasan, di ba kasi kadalasan lang nangyayari yan, yung mga ghosting, kasi sa mga social media lang, yung mga chat-chat ganun, o sa text ganun. Diyan lang yan nangyayari.
0: Yung di na nagre-reply, sinisina lang yung mga messages mo, mga ganun.
4: Mostly kasi pag experience mo siya o na-meet mo talaga siya, nagkaano kayo, may nagka-bonding kayo, hindi mo masyadong madaling ma-ghost yung tao. Lalo na't may ano kayo, may pinagdaanan, may na-experience na ano.
0: Oo.
4: Kayo ni kung chat-chat lang siguro madali lang ano. Madali lang siguro na
0: maka-move on. Okay. All right. So
4: madali lang maka-move on.
0: Yung mga ano, pwede bang ano marinig yung pa-sample ng kahit a cappella lang ng song na Ghost Hunter. Ghost Hunt? Ghost Hunter.
4: Ghost hunting.
0: Hunting.
14: Yes,
4: ghost
0: hunting. Ghost hunting, no?
14: The Ghost Hunter po.
0: Oh, Ghost Hunter. Ah, sige nga.
14: Yes.
0: Ayan, okay. So, ang full ano, ang full na song, pwede niyong ma-search, di ba, sa lahat ng mga platforms.
14: Yes po. Available po siya on YouTube Music. May lyric video po siya on YouTube. Mm-hmm. Sa TikTok po, sa Facebook, sa Instagram. You can get it as your sound po rin kung gusto niyong sayawin o gamit yung content po. And available na po siya sa Apple Music, sa Spotify, and all other major music platforms po rin.
0: May isang tanong dito. Totoo ba yung buhok mo?
4: Or ano lang yan?
0: Opo. Ah, totoo talaga. Totoo talaga.
4: Parang nagdududa ka, mag-umilbos.
0: Wala lang, kasi ang kapal.
4: Na-curious lang.
0: Oh, medyo makapal ang buhok, di ba? Oh,
4: pero may, bakit may green? Ano, sinadya mo lang yan? Yung may green, ano?
14: Yes po, green po. Tapos, blue po yan. Tapos blue pala. Na nag-fade na lang po rin. Wala po po.
0: Okay. Yan ang style mo, di ba? Kung pag-uusapan natin si Nick Santos, yan ang style niya, Magno Mencho. Kaya, sa mga fans ni Nick, dyan ha, anong dapat abangan nila sa'yo?
14: I have an upcoming collab po sa kay, anong pangalan nito?
4: Collab ano?
14: Si Harman Salon, isang influencer po rin, and soon po din, sa July po, I will be at Samoa po, sa July. Cheesecake Village po, sa July 5, ayan, Kitakits po, sa Umbrella Festival po, nandun po ako.
0: Ayan.
4: Ano yun, ano yung group po, Six Village, ha? Huh?
0: Anong group da yun?
14: Cheesecake Village po.
4: Oh.
14: Sa Maymawa po yung Suicide. So, it's an open venue po na concert venue po rin.
4: Okay.
0: Ayan. Okay.
4: Sa Moa.
0: Sa may Pasay, Magdaman siya. Napunta ka na ng Moa.
4: Memorandum of agreement.
0: Iba naman yun. Iba yun.
4: Iba pala yun.
0: So, sa mga mga fans ni Nick, supportahan niyo si Nick Santos. And yung yung mga accounts mo sa social media, ano isi-search na doon?
14: Ayos po sa social media po, since na naka-flash naman po yung name po dito, search mo lang po Nick Santos. Ayan, so lilito naman po ako doon.
0: Oo. Pwede ka rin i-invite sa mga event like wedding, ganun, pwede ka rin.
14: Yes po, pwedeng-pwede po.
0: Pwedeng-pwede, oo. Pwede, di ba? Pwedeng mag-racket sa mga ganyang mga event.
4: Delikado yung racket, ha?
0: Iba racket yan. Yung mga gig, mga gig event, something like that.
14: Sendan po sila ng email.
0: Mag-email lang.
14: Email
0: at
14: Facebook page ko
0: po yun. Alright, sige. So, yun mga Magdum friends, ha? Supportahan natin si Nick Santos sa kanyang mga songs and yung mga abangang mga shows niya, mga Magdum friends. Yes. May gusto kayo shout-out? All right, maraming salamat Nick Santos for guesting sa Magdum Sabado Night.
4: Yes.
14: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat.
4: Thank you.
0: Good night. All right, ato na kauban mga Magdum friends, atong guest number one nga si Nick Santos.
4: Nick Santos. Magkaigagaw lang.
0: Hapit na.
4: Hapit na.
0: Okay.
4: De Los Santos.
0: De Los Santos man ko, medyo hapit lang.
4: Si Santos, nagminyo lang siya.
0: Munang nai mo lang.
4: De Los.
0: De Los. Okay, and syempre, napatay guest number 2 and atong last dine, Mike Domancho, guest number 3.
4: Uy.
0: Nana, ready na sila dari may gala. Oo, naglibog ko, murag igsuon na sila magdumensyo na.
4: Igsuon na. Igsuon na.
0: Murag igsuon na.
4: Igsuon lang. Kinamagulangan, kinamagulangan.
0: Bumalik tayo mga Magdum friends. Oras, alas 8:15 na. Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9.
10: Magnum Friends Bang Adlaw, niyo na sa mga special reports sa mga Magnum Hunters alang sa tundugang pagtulunan karong umabot Adlaw nga Domingo. Una-una to, ang atong trivia pinaagi ni Magnum Hunter Jane Luna. Mo trivia siya kung anong gitawag na super intelligence ang uwak. Bisag unsaon, bisag nagkatangag, buingon niya po guwa. But kabalo ba mo nga nanay puti nga uwak na makita sa saan misamis oriental? But nga nung intelihente mang yun ang uwak? Pabuta si Magnum Hunter Jane Luna. Human niya, muwato rin ta ni Magnum Hunter 16, Magnum Hunter Ching Intrina. Sayang, how to snooze. Matod pa ni Magnum Hunter 16, how to prepare for the new school year. Agoy, niya nasab. Magandam nasab ta sa ato mga gamit sa mga estudyante na to.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Magnum Sabado Night Talk.
3: Magnum Sabado Night Talk.
4: Yo, baby.
3: With Mr. Talangsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
5: Balik na may gala sa atong programa, ang Magnum Sabado Night Talk. Dini lamang sa number 1 FM station sa Cagayan de Oro, Magnum Radio 99.9. And syempre may gala, kauban, mag-uban-uban ta hangtod sa 9 o'clock in the evening, mga Magnum friends. Sa mga karun lamang naka-open sa mga radio set, mayong gabi ising tanan. And dari na ta sa atong guest number 2, Magnum Mencho. Makasama natin ang vocalist ng Iraq emo rock band.
6: Sabi nung Iraq.
5: Dili pa to, lugar to dito sa lang nasod. Makasama natin mga Magnum friends si Red Scarlett.
6: Yes.
5: Hello, Red.
7: Hello, guys. Hello, guys. What's up?
5: Yes.
6: Hello.
5: Good evening to you. How are you?
7: Good evening po sa ating lahat. Kamusta po mga taga Davao dyan? Kamusta po tayo mga taga Mindanao?
6: Taga Davao ka? Ining, Red? Red?
7: Yes po.
5: So, marunong ka mag-Bisaya?
7: Hindi po masyado.
5: Hindi masyado. Masyado.
7: Ano lang din po. Actually, ano po kasi nakarating na rin po ako ng Iloilo. So, half lang.
5: Half, pero ngayon, nasa Manila ka na?
7: Nasa Manila pa po. Then, sa this coming May 30, uwi po kami sandali sa Iloilo. Then, kasi may collaboration with other band.
5: Alright. Okay. So, yes, so kumusang weekend natin, Red? Medyo busy ba?
7: Opo, busy din. Sabayan pa po ng init ng panahon.
5: Oo nga, di ba? Grabe ang init ng panahon. Di ba brownout dyan sa inyo? Parang,
7: yes po, yes.
5: Brownout ngayon?
6: Oo. Brownout kaya pala parang para tayo nag ano?
5: So brownout ngayon sa inyo?
6: Para tayong nasa Halloween.
5: Oh, kasi ano, di ba may ano dyan, schedule na ano, rotational brownout sa inyo? Red?
7: Apo, actually po parang umikot nga daw po eh, nagpunta raw po dito sa may Rizal, but hindi po dito mismo sa amin actual.
5: Okay,
7: so may
5: okay.
7: San Jose, then punta ng San Mateo, then Marikina. Yun po yung pagkakalam po.
5: Alright, so let's talk about your band, Iraq. Kailan to na-form ang bandang Iraq?
7: Nag-form po yung Red Scarlett 2023. Mm-hmm. But syempre, may mga kasama po ako, syempre hindi rin po consistent, and gusto po kasi talaga ma-work po na maayos yung band. So, noong 2024, bumalik po kami as full band.
5: Mm-hmm.
7: And ayun po, naglabas po kami ng EP. Mm-hmm. Ayun, itong May 9 lang.
5: Alright.
7: Narinig na rin po siya sa Spotify, nasa Spotify na rin po.
5: Mm-hmm. So, ang banda pala, Red Scarlett Magdomencho. Ang
6: yung Iraq, ano yun?
7: Yes, yan
5: ang pangalan pala niya.
7: Ano ko po siya, parang screen name ko po as parang nag-viral din po way back 2023.
5: Okay.
6: Si Iraq tapos si Iraq. Red Scarlett.
5: Red Scarlett. Ilang members kayo sa banda ninyo?
7: Four members po.
5: Four members.
6: Mm.
7: And, yes po.
5: Then ang emo rock, anong paki-explain kung anong emo rock?
7: Ano po siya, subgenre po siya from year 2000s. It's a mix like sound like post-hardcore, screamo, metalcore, not really like metalcore vibe, but heavy po siya.
5: Mm-hmm.
7: Yun po.
5: Alright.
7: Then sabayan po siya ng emotional lyrics.
6: Yan, heavy lang na parang umiiyak gan.
5: Parang
6: nauso yung emo dati. Emo dati nauso eh.
5: Ano uso ba dati yan?
6: Yung panahon ng paglabas ng ano ba yung banda na yun?
5: Emo.
6: Ano may
5: maraming ano klaseng emo rock band yung
6: ano ba yung banda na may
5: yung ano My Chemical Romance.
6: Oh yan yan My Chemical
5: Romance.
7: Yeah, My Chemical Romance po then syempre may kung
5: yung
7: ano
5: Fallout Boys
7: ba
5: diba?
7: Sausin ganun
5: to. Yung Fallout Boys ganun din.
7: Yes po.
6: Fallout Boys.
7: Dito po sa Pilipinas yung Typecast then Chico Sai.
5: Yung Chico Sai, correct.
6: Yung Simple Plan nga may pagka emo rin.
7: Yes po.
6: At saka ako, naging emo rin ako dati.
5: Emo?
6: Emong guloy.
0: Mongoloid. Iba naman yon. Iba naman. So dito sa Philippines parang konti lang yung mga ganitong klaseng banda, no, di ba? Iraq.
7: Madami po siya but nasa underground scene po kasi then hindi po sila na may mainstream but kung may hahatakin po napakadami po talaga.
0: Madami rin. Oo. Okay, yes, okay. So ngayon, ilang taon na itong banda niyo yung Red Scarlet nga ulit?
7: 3 years na po
0: three
7: siya.
0: 3 years na kayo. Uh-oh.
6: Red Scarlet.
7: Yes. So,
0: ano yung mga names ng kasama mo sa banda? Anong names nila?
7: Ayan, siyempre po, si unang-una po si Kuya Al. Yan, si Kuya Al. Rhythm and lead guitarist. And Elman on bass. Jason on drums. And siyempre ako po si Iraq.
0: Iraq, okay.
7: Vocalist.
0: Alright.
6: Ano, original na member yan. Pero ano yan? O baka may naiba?
7: Naiba po. Pero but this time, mas consistent po itong mga tong kasama.
0: Okay.
6: Almost ba na lahat na member na bago? Or may ano? May
7: yes po. Almost bago.
6: So parang ikaw lang yung ano naiwan. Talaga na, naiwan.
0: Yung original.
6: Na original.
7: Yes.
0: So ano yung mga songs ninyo ngayon? Ilan na yung lahat ng songs na nagawa ng ano Red Scarlet?
7: Sa Spotify po, yung na-release po namin is 4 songs. EP po siya, extended played. So, maririnig na rin po siya kahit saang platform like YouTube, YouTube Music, tapos kung saan-saan pa.
0: Mm-hmm.
7: And kung sa na-compose naman po ng Red Scarlet, napakadami po. And gusto pa po namin yun i-share din sa public and marinig din po yung emotion na gusto namin padala.
0: Anong mga title ng mga songs din niya?
7: Sa Spotify po, Hands of Love. But kabaliktaran po siya kasi kung sa title po is Hands of Love, kabaliktaran po siya, which is mas masakit po yung verbal kesa sa physical. Yun po siya. And yes po. And yung isa naman po is Blame Me Hate Me. Yung Blame Me Hate Me naman po is kaya po siya Blame Me Hate Me, parang kahiyaan mo ako, kaawa, ano mo ako, tabuyan mo ako. Kasi dalawa lang naman yung pupuntahan ko kung magdededs ako or parang papalayain ko lang yung sarili ko by, parang pasasayain ko yung sarili ko by alone.
6: Paano ka sasaya kung alone ka?
0: Mag-isa lang. Pwede naman siguro mag-
6: pwede naman siguro, di ba?
4: Mga butang o equipments na di na magamit sama sa taan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayang bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita o serbisyo Magnum Radio.
8: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpaigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,642 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 821,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,568 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkaimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,569,000 cc blood ang among nahipos, gikan sa 11,138 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,552 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angang ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Miss Orsideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka.

0: Right, Magnum Mansion balikta. Sa atong programa gyapon ng Magnum Saturday Night Talk. Kauban si Magnum Mansion.
1: Magnum Gilbert.
0: Magnum Mansion. Hangtod sa alas 9 may gala sa gabi mga Magnum friends, tuloy-tuloy ta. Mga higala and tuloy-tuloy
1: pa rin tayo.
0: Syempre.
1: Tuloy-tuloy at saka maliwanag ang ating
0: maliwanag ang simoy ng hangin.
1: Maliwanag ang ating ano yun?
0: Ang atong palibot di ay.
1: Murag na dugangan na itong suga karo kahayag.
0: Lagi, hayag kayo mga Magnum friends, no? Siyempre mga igala ha.
1: Naidiwata na ito rin.
0: Oo. Kawa ba na ito atong guest number 3 mga Magnum friends? Miss Misamis Oriental Division Athletics Association.
1: Ooh, wow.
0: Miss Mogs Intramurals 2023.
1: Oh.
0: And then the Mogs Van Margeret 2024 to 2026.
1: Wow.
0: Endorser po siya sa mga produkto Magnum Mansion.
1: Oh,
0: ambassador po siya Mike Domencio. Ah, di ba? Sana ambassador dai.
1: Ambassador mo nang mag-ambassador sa
0: door?
1: Door.
0: Live sa Mike Dom Saturday Night Talk, Miss Maria Luisa Pia Monte. Hello, hi.
2: Hello po, sir. Good evening.
1: Good evening,
2: everyone.
0: Ayan. Idao lang gamay imong mic sa
1: manara. Okay. Okay.
0: Sige. Good evening. Sa imong gusto, itawag na mo sa imong Maria o Lucia?
1: Pia?
2: Maria, sir.
0: Maria, okay. Pia. Maria, kita.
1: Mar.
0: Mar for? Short.
2: Mar for short.
1: Mar for short.
0: Sige. I-shout out sa tanang mga kailan ni mo, mga friends.
2: Okay. Shout out sa akong family, sa akong mangod nga nasa balay, and also shout out sa Mogs Drum and Light Corps kay kabalo ko nga na adi ko dari tungod sa inyo ug sa inyong support. Thank you.
0: Wow. Ayan. Okay.
1: Oh. Yeah, mamaya mag-sample siya.
0: Unsa? Unsa sample sa?
1: Sa Van Margeret.
2: Ay, wala ka nalang baton.
0: Wala ka dala.
2: Mag-deliver na lang.
0: Sayang mo sa kadala.
1: Sayang.
0: Di ba kadala magkagbaton, di ba?
1: Pagkitaon na ako itong baton dito.
0: Welcome to Magnum Saturday Night Talk. First time ni mo mag-guest sa radio station.
2: First time na first time, sir.
0: First time. Oh. But, pero na naka-experience, di ba, sa broadcasting?
2: Nano ko experience sa broadcasting pero dili jud siya sa radio broad nga field bali sa TV broadcasting ko nga field sir.
0: Unsa to na panahon? Unsa to na year nga ito?
2: Kuan mga grade 10 ko adto and ang mong experience ana is mura siya kanang upcoming news bali mga 5 minutes sir good na siya sir nga simulation mura siya kanang simulation news report lang. Tapos na po na siya kanang mga ano maghimo mag advertisements so mura siya TV yun
0: so na enjoy na nimo
2: actually sir na enjoy na ko siya nimo na kung passion siya kanang ako kabalo nga ay naadi ko yung talent ani nga field kay sa science na student mangod ko sir so focus ka ng science
0: okay
1: sumay po siya science din
0: science class basta mga science class magdumensyo mga bright na.
1: Oh, mga bright.
2: Ay.
1: Pangutan-on na kanang about sa kanang solar system ka.
0: Kabalo na siya. Imagine, science class siya. Beautiful pa yun.
1: Science class.
0: Guwapa.
1: Okay.
0: Padool pa daw kamay.
2: Okay. Salamat.
0: Muna mong assistant.
1: Assistant.
2: Guwapa?
0: Guwapa, gapon.
1: Majority to siya pero sa mga diwindi ba?
2: Ay!
0: Pero dream ba di mo may mong saka Margeret? Mo join sa mga nana, Van Margeret?
2: Actually, sir, din ako siya matawag nga dream, pero more on passion yun ako siya. Kay, kung magud ka ng ganahan, maguko ka ng pag mag-Margeret, magug ka kay, of course, mag-perform di ka sa kanang sadalan, nga mag-perform ka para sa tanan, and kanang makita ni mo ang mga tao bitaw is kanang mainganyo sila or kanang malipay bitaw sila, mag-smile-smile sa imuha, i-cheer kanila kanang mura kag ma-boost bitaw nga mahimo nimo siyang gusto nimo siya ikanang i-career nimo nang buhaton kanang imo lang silang mainganyo kanang mapalipa nimo ilang adlaw ba
0: okay so
1: kinsa ba di malipay anang gagwapa mo sayaw
0: lagi naka-join ka tong sa ano pare sa Miss Kagayan kanong Cagayan de Oro fiesta.
2: Actually, sir, unya, nadunggan po na ko ang Magnum Radio adto sa paglabay na modelo sa dalan. Nadunggan ako, ano ko nga, ay, ga-broadcast din sila while ga-parade me.
0: Correct.
1: I think nga, nakita na ko siya, murang naka-yellow maka ito, di ba?
2: Oo, sir. Naka-yellow-gold.
0: Yellow-gold. Sa ito nga, murang na ito sa, murang na ito sa TV nga palabas, kuto yung mong attire? Dali, sa...
2: Engkantadya.
0: Engkantadya, o. Mo ito siya? Apil ka?
2: Actually, Dili po siya. Actually, dagan kay gingon nga mong outfit do kay Morad ako going na sa Encantadia padalungan ko dadto. Pero actually, ang inspiration yun adto is kanang bali mo siya Under the Sea. Ang akong uniform is inspired po na siya sa kanang folk tale dari sa CDO kanang Orofish. Niya color gold man daw na siya. So, muna siya kanang gapangita lang may kanang inspiration gikan sa city para mo pud among isinina balay tradition among ginapakita.
0: Okay. Di ba kamo may nakadaog sa Mugs ba?
2: Opo, sir. May champion.
0: Champions sa Magdumensyo.
1: Tungod na siya sa imo.
2: Ay, dili po. Tungod sa kahago po sa banda.
0: Tungod sa iyang beauty Magdumensyo.
1: Lagi o. Talag sa pang-artistahin ng beauty ani.
0: Ay, samot na ang mami, ane.
1: Oh. Ay, samot na. Siguro ane.
2: Oh, samot na.
0: Ito na, so...
1: Pero muabot na tadi sa mama ron.
0: Ah, muabot na sa mama. Bitaw, asa man ka nag-start elementary ni mo? Sa, let's talk about your elementary days. Asa man ka nag-school?
2: Nag-school ko sa Gusa, sir, kay akong balay, kay Dool-Dool, mandad to, kay Tagakugman, man ko. So, dara ko nag-so-good, and actually, kay nakapila yung kog banda before, side, bali side majorette ko nila adto. Pero mga 1 year sa to, sir, kay pandemic na bayad na hitabo, ingan na. So, na lang yun, enjoy na kayo, di lang kayo nga kuan bugat kay akong elementary days.
1: Pero sa Kugman, yung ka nag-elementary?
2: Sa Gusa yung ko nag-elementary, sir.
0: Nalayo, layo ka. Ayan, balay sa Kugman.
2: Siyang balay.
0: Nasubra, ay, kay Toto, kay Ma.
3: Kung halak ka spasing.
1: Ako lang kay Kuan, kay Silingan, Rabia, Silingan.
0: Ah, Silingan?
2: Ah, Silingan na din.
1: Pero dili sa Kugman na mo, ha? Sa namin sa Kataniko. FS Kataniko.
0: Okay. Sa ibabaw mo na inyo, Magdaman Show, di ba? Ibabaw.
1: Kung asa dito, ipang lugsok ang mga, kuan, pang salvage.
2: I agree.
0: Ayaw, sama. So, after, nag-mogs na tayong ka.
2: Oh, nag-mogs na rin ko, sir.
0: Pagsulod ni mo sa mogs, diretso na ka na yung Marjorette? Ban Marjorette? Okay,
1: pagsulod ka dito, wapay enrollment?
0: Wala, dili. No, nag-skwela na.
1: Abi na kung dito na yung sayaw dito.
0: Wala pa. Niagi kag audition, ane?
2: Actually, sir, ang story, ana, is kanang wala yung kuni appeal og banda. Kaya ang sa science class, manggod, kay ginaing namin sa mga teachers nga, medyo discourage ang naay extra nga buhaton kay lagi basin maapektuhan ang mga pag-skwila. So dito na siya nagsugod nga naka-join ko sa banda tong na grade 9 ko. Actually appeal ko atong City Fiesta gyapon pero tig gunit gug kog banner kay ginan ko. Kay nakita mong gug ko sa moderator sa among band tungod kay nakadaog ko atong Miss Intramural sa tong grade 8. Dito dayon nga kanang ang trainers dayon ug moderator ni Dol sila sa ko ang interested ba kog ban basin gusto ko nga kanang position nga ban majorette ing ana. Niya abi po nang concert kanang ano lang kanang twirler lang ko kanang nara sa kilid god kay murag ulo baya pagkayo. Then mo din to pag appeal din ako sa practice adto kay dito din ko nga murag naka-realize nga ay ban majorette yun ang trabaho medyo murag bugat yun rin ni. So dito po po next so good. Wala na ko kaagig audition po.
1: Hindi na mo agig audition. Trawar ko ng beauty. Agig po ng audition.
0: Anak, dahil na.
1: Diretso na.
0: Diretso na. Pakita pa lang. Approve diretso.
1: Approve diretso. Ay, nagsayaw.
0: So, unsa na grade ka? Unsa? Grade 8 ka to? Pagsulod mo?
2: Grade 9 ko ato, sir.
0: Grade 9. Okay. So, unsa may trabaho sa band Marjorette? Nganong medyo mas heavy siya kaysa sa mga kauban?
2: Mas heavy guro siya, sir, kanang while ga practice ka kay ang mogs man pod kay murag noon pod mga daghan kay mig members man good.
0: Pila ka members na?
2: Actually mang lapas mig almost 200.
0: Uy, dagantay kaya
2: dagan-daghan
0: na. So kamuta na nana mag-practice dungan 200?
2: As of now, mag-practice-practice, may dungan-dungan, ana. So, mura siya bugat-bugat po nga task kay ikaw ang murag matawag nila nga mama-mama, kung baraban mother yun, ate-ate nila ba. So, murag bugat kayo siya sa part kay magtabang ka silag disiplina, magtabang ka silag ka ng practice sa sayo, ikaw sa'yo magtudlo. Pero namin nga pong kay kaabag, ana, munang mga staffers po na ako.
1: Ikaw lugar mamadlong pag naibuan.
2: Mundyo na menta po, sir, pag mamadlong, pag mawala sa disiplina pero more on ikaw may tig encourage bitaw sila nga magpadayon nga kanang maglingaw-lingaw lang gyapon.
0: Okay, so far kumusta yung experience sa pag-join ana?
2: So far ang experience kay murag kuan gyud siya, so di siya murag masabtan bitaw kay dagan kay nahitabo manggod kanang
0: so mabutang nga speechless
2: na murag small speechless kay kanang bitong daghan kay kanang practice hago ingan-ingana apil competition overwhelm ka og madaog ba ni mapilti ba ni ingana tapos pag madaog mo of course murag malipay pug ka ma proud ka sa inyo hang banda and then tungod po anak kay darap po ni mo marag maka nabit yung mga blessings mabot sa imuha ka ng mga endorsements kanang
0: sila na yung muduol sa imuha, di ba?
2: Sila yung muduol sa imuha
0: tungod sa
1: yan, pero before is nag intramurals pa man, di ba?
2: Opo, sir.
1: Intramurals. Muna dito din ka napansin.
2: Dito ko nakuhaan sa banda.
0: Okay. So, dili ba? Wala ba ka naglisod nga STE ka o niya nag-join ka na?
2: Actually, sir, lisod-lisod yun na siya, sir. Kay akong schedule good sa STE kay 6:30 sa buntag. Mahuman siya usually 3 p.m. Tapos, okay raon tag ka na. Wala practice sa banda. Nga na. Pero, usahay mang good kay ka nang pag nai-competition, mag-practice mi sa hapon. Napadyog kay TV broadcasting. So, magkandaliso ng schedule. Sabay-sabay. So, nadyo times, anang buntag, klasika. Pag humanda yun, kay mag-banda ka.
0: Banda
2: pag masingit na yun, usahay kay practice pa rin kag TV broad nga na, sadlaw. So, muna siya bugat-bugat yun.
0: So, yung imong uli nga oras na medyo late na.
2: Late na yun, sir. Nayo sa imo murag maabtan ko kanang 9 na or 11 na sa gabi.
0: Grabe day kayo day.
2: Hectic king schedule. Murag pinaka normal na lang nga makauli ko oras kay alas 5.
0: Pinaka normal na lang na.
2: Pinaka normal na siya.
0: Talagsa ra sab na may tabo siguro nga makasayo kag uli.
2: Talagsa na may tabo.
0: Na kay syempre kay dagan mga ka mga task nga buhaton.
2: Oo, sir.
1: So, pag-abot sa balay, kuha na lang. Ano, so?
0: Matulog.
2: Pag-abot sa balay, niya, imbis matulog pa ka, napad yung mga assignments sana. Napad yung mga projects. So, may hindi nga, grabe ka, lisod.
1: Hectic mo rin artista.
0: So, dili na siya ka ng, ano ka na bitang, i-consider na lang sa teachers, medyo busy man ni si Maria Luisa.
1: Ipapasarta na lang ni, busy man kayo.
0: Exempted na ito ni sa exam. Na yung mga inana?
2: Naman yung gapay consideration, sir, ka ng butang tag, kanang nakaibuhaton dili ka available of course consider you as a teacher singa nga na pero no di isahay nga kanabitong saka sobra ka busy nimo nga sahi di na ka maka appeal og klase nga nga na so sahay mo rag di na ka maconsider nga na kanang mag-adto pa ka sa ilaha mismo nga manghangi pa nga na. Pero usahay rin po siya ka kay tabo noon.
0: But the night time nga maka-absent ka sa klase ni mo. Tungod kay medyo kapoy na. Heavy kayo.
1: Night time makatulog ka sa klase.
2: Hapit na sir. Hapit na makadlo ka. Mano, mag-inom na lang yung kanang kape sa'yo sa buntag.
1: Pero hilig ka ba magkape?
2: Dili man po sir. Kana lang gug ka ng busy na imong schedule. Wa na kay tulog bitaw. Ayaw pa niya mag-inom
0: kape.
1: Pero unsa imong ginadrinks? Permente.
2: Kanang tubig-tubig lang sir.
0: Tubig-tubig
2: lang kay wala pa free pampalit tubig.
0: So drinks wala na.
1: Milk dili day kag milk day.
0: Milk tea siguro.
2: Usahay.
0: Saira.
1: O ginaligo lang yun din mo ang gatas.
0: Tungod sa yung beauty na lugar. Tungod sa puti. Unsay ano, na yun ang tana, unsay height ni Maria Luis. Unsay height ni mo?
2: Kwan sir, 5'7 or 5'6?
0: 5'7, 5'6, oo. Taas ka na yung magdaman siya, na?
1: Taas ka siya.
0: Oo, taas ka siya.
1: 5'7.
0: And then, nana nga height, pwede ka na mo join sa mga beauty contest magdaman siya.
1: Pasado.
0: Pasado ka ayo.
1: Qualified.
0: Unsa pa may unsa pa mga talent na kayang buhaton niya no? ni Maria.
2: Ko answer sahay kanang dili aside pud sa dancing kanang na ko yung mga hobbies nga kanang magkanta-kanta sahay. Wala ko mo na. Sahay pud kay kanang particular kay ko anang mag kanang sinina bitaw sa makita na ako galingan nga magtahi-tahi o
0: ako din si Taylor Swift
2: Taylor Swift pero tigtahi
1: di lang mag-sweep
2: tigtahi ko usahay kanang na ko makita nga tela ko usahay magtahi-tahi sa akong sinina
0: okay so nice gutan mo na to ang kanta magdumencho
1: kanay pasampol na to ni karon
2: hala
0: De, kinsa yung mga favorite nga mga artists, mga singers?
2: Favorite nga singers kung apilon ang sauna, of course si Michael Jackson, ganaan kay kuno niya.
1: Michael Jackson.
0: Mahilig di kag mga karaan, mga old songs.
2: Karaan old songs, mga pop songs, pero kung current na jud kanang si Sabrina Carpenter, may nga na kanang mga catchy Bruno Mars.
0: So makarelate di kag mga medyo old songs,
1: old song. And mga oldies.
0: Mga bagong mga songs di ay.
2: Gano'n ko mong gugusir sa unang kanang makadungbit ako sa radyo. Permintigi ka ng sayugod sa buntag. Mapukaw na lang guga sa kanta. Kanang mga karaan nga kanta, mga love song.
1: Mga Michael ganun. Jackson lugar rin yung kanta.
2: Sa hi, madunggan. So,
1: beat it!
2: Ayan lang yun.
0: Beat it, gude.
2: Mapukaw ka.
0: Sa ano, Sabrina Carpenter, saan sa'yo mong favorite?
2: Favorite nako sa iya ha kay kanang please.
0: Kabalo man po nga mukanta nga karon.
1: Please.
0: Kaya ra.
1: Sample.
2: Wala mo kasi.
0: Hindi, okay ra na. Kita raman upat na. Lima ramadan na rin.
2: Wala yung viewers.
1: Wala man na.
0: Ay, mga classmates noon, nananaot to.
2: Ay, mas... Oh. Di ko ka
1: ba? Oh, di ba? Almost 200 lang sila.
0: Oo, 200.
1: Naman po.
0: Kaya rin mo ipasample lang, please.
1: Please.
2: Ano, kaya na ni siya. Oh.
0: Ayaw, kanta magdaman siya. Di na naman siya magkanta. Kanay mong version. Please. Ni Sabrina.
2: Saan man ako manuan
0: niya? Unsa na line yung chorus na part or first line sa intro? Unsa man?
2: Tikin ako mo ano sir galuding ako.
0: Alauding kay. Unsa mo yung unsa may memorize yung una song?
2: Tama mo memorize na ko nga song. Song choice me. Ni ko prepare na mga song choice.
0: Pero ang favorite ni mo Sabrina.
1: Sa Michael Jackson. Kang Michael Jackson.
0: Katang You Are Not Alone ni Michael Jackson.
1: You're not alone. Mo ba?

0: Banta na lagi kita.
1: Social media
0: please please na lang kita.
2: Please please please na lang kita.
1: Ang muna. Kana na lang please please please daw ako rosa.
0: Oh.
2: Kalimot noon ko sa lyrics.
1: Parang mo tagay ang lyrics pag dumanjo.
2: Ang tagay lyrics. Ano lang recommend di mga kanta sir kanang.
1: Ang Taylor Swift na kay favorite ni Taylor Swift.
0: Pero Michael Jackson man niyang ano.
2: Basig ko ano.
0: Basig na siya ano kang Michael Jackson.
1: Ah.
0: Katung. You are not alone lang.
1: Si Imelda Papin.
0: Like
1: to. Unsa may ano kanang ginakanta-kanta gini mo most of the time?
2: Kanang si mama mo gulo kong gaawat-awaton sa hay kanang sa kanang mga
0: mauban gini si mama ron.
2: Mauban gini si mama ron kanang mga the course nga kanta.
1: Like Breathless ana?
2: Oh, Breathless.
1: Wow. Kabalo ka
2: na. Breathless. Unsa gini kasi ana?
1: Ah, kana. Ah,
2: sige, chorus ana.
1: Eh, magluto ng tag-fried rice.
2: Magluto ng tag-fried rice.
1: Ah.
2: Ay, kana.
0: Halimot po.

0: Minnesota na. Nalalo.
1: Single mo din?
0: Kompleto na.
1: Hindi mo din, single mo.
2: Niyabag na to.
0: Kung sa sayaw, dito na muna tanaw sa TikTok.
1: Oo, dito na lang.
2: Sa TikTok or sa page na mo.
0: Unsa may TikTok account din mo?
2: Answer, Maria Luisa Gyapon, Piamonte.
0: Maria Luisa Piamonte. Mm-hmm. Okay. And sa Facebook?
2: Sa Facebook, same Ragyapon.
0: Same Ragyapon.
1: Same Ragyapon.
0: Ang ganda lang na yung mami sa page niyo, Facebook.
2: Sa ako Ragyapon.
0: Ikaw Ragyapon.
2: Bali, akong ginatreat akong Facebook is like kanang showing lang sa akong private life bitaw.
0: Lala naman kayo mga endorsement, di ba?
1: What, diba, what time ka ga-TikTok kung sa mga gabi, anak?
2: Mga gabi eh, sir. Nga na, kung mura may available time.
0: Taman, 10 o'clock, Gapon.
2: 10 o'clock.
0: Ikaw magdumensyo.
1: Oh, mga gabi eh, Gapon.
0: Lahat ko sa'yo oras.
1: 10 o'clock.
2: Kamala dito, sir.
0: Samtang, nagkaon, no?
1: Samtang, kaon fried rice. With pinakbet.
0: Oh, pero naba kay dream pod nga gusto ba nimo moabot sa level nga mo appeal ka sa mga pageant lagi ana biska kay Auntie Oro ana.
2: Usa po na ko nang ka-dream, sir, kay mo lagi ito, naka-appeal na ko po kung Miss Intrams. Nga, although, nagkulba yun kayo noon kulba ang pageant. Kaya di ba, dili rupiya, dapat nga nakay beauty or brains. Dapat napog kay ka ng ginatawag nila nga advocacy.
0: Mm.
2: So, kung mag-appeal-appeal mo kong pageant, gusto po na ko i-sure nga, sure ko sa akong advocacy niya, if ever madaog po ko, is kaya po na ko panindigan ko sa akong i-promise mo po.
0: Wala pa kay nauna-unaan ang advocacy karon.
2: Advocacy din ako, sir, is para yun sa children. Especially children. Ka mga homeless. Ano makita nung sa dalan. Isa biya kay dali sa Cagayan kay kanang magsakat sila sa jeep bitaw mga bata kanang
1: mga liksan pa usahay
0: kanang kapanglimos sana
2: maluway ko sa ila kay isa biya po kayo basin mga mga liksan sila nga na
1: mga hatag lag card no
0: mga papel card, envelope
2: papel na. Papel
1: butang din dito pagkaon lang pagkaon tagaay ko kay pagkaon lang wakoy pamahaw.
0: Di ba hilig po kag mga bata pag dumen siya?
1: Oo.
0: Hilig po kag ikaw po tog kasaka po ka sa jeep?
1: Sa una.
0: mo dahil yung ganaan mga bata maluwi ka sila.
2: Kaya naman good po kay siblings.
0: Pila.
2: Kuan, duha po sir. Kuan, isa ka babae, isa ka lalaki.
1: So, ikaw kinamagulangan?
2: Ako kinamagulangan. Eldest.
0: Okay.
1: Mga buutan mo na mga eldest.
0: Alagin na. Eldest po ka?
1: Oo. Okay.
0: Eldest mo tayo ka?
1: Sa unang mama.
0: Eldest tayo ka. Dagan pa ka pwede maabot mang pod Maria. Especially sa yung beauty.
1: Sa pabata pa.
0: Bata pa.
1: So, medyo daghan pa ka ng kuan. Siyempre, talented naman, no?
0: Talented ka.
1: At isa pa, wapan mo na-mention, Magnum Gilbert.
0: Ano sa na,
1: Model.
0: Ah, model? O model, di ba? Asa magkaga-model ka rin?
2: Actually, sir, is napayga kuan sa ko ang mag-try out kong modeling and na yung mga possible nga schedules for modeling which is mag-train pa po kuan na kay akong nakuan mag-naandan is ka ng pang pageantry.
1: Magpaso.
2: O pampaso nga pageantry ka ng poise-poise
1: lang. Okay, lahi man na, di ba? Lahi man na yun.
0: Lahi sa
2: Lahi yun siya nga ang field.

0: ang walk, o especially ang walk ay ang pageantry, poise-poise lang, ganagandahan ang pose. Tapos sa modeling ba, dapat i-remember ni mo is imong gina-flaunt, imong ginadalang address, ingan-ingan.
1: Sa our...
2: Gaano mag-iapunag ka ng mga, di ba, high heels?
0: High heels.
1: Ay na, pag heels, taas naman ka.
0: Actually, sir, tagas kayo mga high heels. Mabutog 8 inches gani.
1: Ah, grabe, kataas. Samot ka, kataasan na, tanawan.
0: Matapilong. Kato kayo.
1: Pwede na siya ipa-join kay Direk, ano ba? Kay Chloe?
2: Oo. Ato ikan si Direk.
1: Artista search by may nana, talent.
2: Pwede kayo.
1: Okay na kag may nana ang gyapon.
0: Okay, mag-yapon, sir. Any opportunity.
2: Sige, I'll try to connect to, ano.
1: Na, punta ko ni mo si...
2: Punta ko ni Sir Cloyne. Tapos? Sir, ato ipapil si Sir Marie.
1: Oh, pwede.
2: Ipapil si mo. Apil ko, sir.
1: Okay. Kato si Direk Lloyd Winstanley. Ano to siya? Sikat na director de Cagayan de Oro. Daga na gaya na siya mga nabuhat ng mga movie.
0: Okay pa.
2: Opportunity kito.
1: Pwede po mga mami. Oh. Di ba? Pangwap siya mami.
2: Pangwap siya mami.
1: Pwede may mga artista gap.
2: Mami nga vlogger?
0: Vlogger.
1: Pwede kayo. Pwede kayo.
2: Pero, dato, putan na si Sir Direk.
1: Direk Lloyd. Muna siya may
2: ikala. Model pa.
1: Model na.
2: Manahiay pa. Magluto pa.
1: Og
2: mukanta pa.
1: Og
2: fried rice.
1: Og dagan pang uban. Unsa yung sekreto ni mong anong flawless ang skin? Yeah. Na kay ginabutang lotion or something? So may
0: actually, sir, di kay ko ingon nga hinag-arte kayo ko sa kung kuan panit. Di kay ko ingon nga galotion-lotion. More on ano lang yun ka ng... Kaya nabit tong pag-sington na kay nga na mag... ka nang mag-ilis po. Mag... kanang maligo nga na wala lang di ko ingon artist sir kung sa'y nakasabon sa balay mo na dyan
2: dili arte pero tanawar ako to
1: ay yung tsura niya murag arte
2: murag make up na
1: ay yung tsura murag arte pero dili siya arte
0: make up lang pag kanang kailangan kina event
1: then sa mga food wala kay pili sa food dili kay ka
0: wala po kay pili sir
2: unsa man imong ganahan nga street foods
0: kay kana mga kwek-kwek or kwek-kwek. Isaw.
2: Lumian gid lumi ka.
1: Kada ka go kya bon. Oh, isaw po daw.
2: Oh, isaw.
1: Oh.
2: Paborito gyud po nako na.
0: Oh.
2: Shumai.
1: So why?
0: Shumai.
1: So what say pili gyapon sa food ay? Yeah.
0: Wala jud. Or say balot og naa.
2: Oh,
1: balot pod.
2: Oh, gakaon ko.
1: Gakaon. Oh, pare ate mo tanan non.
2: Labi na kanang mga buhok-buhok na.
1: Kato mga 18 days na.
0: 18 days.
1: Oh, 18 days na. Pero sa imong pag-uli, beautiful ra ba ka, gwapa. Ikaw ra gauli isa. O gakuaon ka ni mami.
0: Usually, sir, ako rin gigaoli isa kay magproblema ang punta kay nabay po kay igsoon sa balay. So, dapat nabay magbantay. Pero pag ka nang maab na nag-gabi, ka nang 11 na or halos 2 si kay tungod ay buhaton is ginasundo man yapon.
1: Yes, palang gabi. Anak, ganyan siya. Okay. Dibi lalim, magdumancho.
2: Dibi lalim.
1: Kay labi na kong kabi na. Pwede may tabo. So, karon nauman na magkasamog so mag-liseo na din ka after.
2: Wow.
0: Actually, dito yung ka mag-senior high.
1: Dito ka mag-senior high. Madugangan na ang mga guwapa sa liseo magdaman siya.
2: Mag-enroll na kuwanin sa liseo na rin.
1: Di ba? Okay, mag-enroll ka? Kasi kuwanin niyo rin ito.
2: Mascom.
1: Mascom siya pa?
2: Either psychology.
1: Ah, pwede sabo.
0: Ay,
1: psychology. Pwede sabo, pwede yun. Pag, unsay advocacy ni mo?
2: Sa mga bata. Luyo sa mga bata.
1: O sa kada mga sakay jeep?
2: Oh, kada sa sakay jeep good, magdagan-dagan na sa dalan.
1: Kaloy doon, oy.
2: Mga kwarta.
1: Loy kayo?
2: Oh, loy kayo.
1: Loy kayo.
2: Tino, loy bigay good pun.
1: Lagay. So, Liceo, abangan si ano, Maria Luisa.
2: Abangan.
1: Abangan ninyo. Pero
2: may carpet pa, may carpet.
1: Pero napakay competition, di ba, nga tenan, apilan?
0: Oh, actually, about ma-post pa niya siya. So, murag kanin yun ang unang murag maingnan nga appeal ang mugs sa ano nga competition. Actually, sa charter day na siya, sir, karong June
1: 13. So, kinsa yung mga kontra na?
0: So, kung nabalaan is naa daw ang City Kuan, City High, tapos Carmen, I think naagyapon, tapos kuan maguna siya sir, bali open siya nga competition sa mga high school sa CDO, so nya mo pa po ning first time nga nahitabo niya siya nga competition nga na siya performance nga na sa sports center siya I held
1: wow so ongoing yung practice karon
0: ongoing pa po sir
1: ongoing pa kay hapit ang karong June di ba June
0: June 13 na po
1: oh hapit ang gidi kayo magdumensyo
2: may na,
1: oh sa charter day
0: oh
1: busy day kayo siya may gay nakapanahon ka karon kay ingon ra ba ni mami kay medyo busy daw ka kay nagpractice mo
2: kay usay ka vlog man si mami
1: may na lang at least si mami ako na communicate pwede man di ay medyo sayo man day mo nakauli sa yung practice mo na nakahapit ka dere
2: kadadlaw ba kadadlaw yung practice no
0: if ko answer makaya sa schedule taga adlaw pero actually napud may ginaw prepare nga culmination namo bali mura siya kanang fundraising namo nga event nga ang mag kuan mag-compete is Smogs against Smogs lang gyapon.
1: Okay na, gapil po ka culmination og mencha.
2: Oh, so na. Oh, mag-compete lang yan na.
1: Sa June 30 da kay activity.
2: Hapit na. Basit kinang mga kuan madayon to.
1: Madayon gyapon June 13 gyapon ta.
2: June 30. Oh, so, charter day man.
1: Abi ta na. So at least na na-interview ka na mo karong gabi una kay murag ganun man ka trending man siya sa social media gyapon magdementyo tungod sa yung beauty sa pagka sa Smogs and usa sa mga guwapa sa Smogs na ay ano nag-join sa
2: so to sa band. Facebook nga ni kwan ni trend ng Facebook dito ko nakita nga una mo ni siya
1: na siya picture ato kato lagi murag sa Encantadia dito sa Limkit kay nakita na to og di ba na kay mga shoot na nabuhat na, na taping ba to or something nag-makeup ka gimakeupan na
0: na ay mga photo shoot lang photo sir shoot, mga sa sinina or sa band ng mga photo shoot ngayon na
1: okay with talent fee na lugar na
0: oh with talent fee wow. If na
1: na talent fee okay nga yun. At least no nag-start na po kasi mong ano ga-build na kasi mong self then dagan pa ka ma-reach ana
0: offered sir
1: samot ako mo imong successful magdumensyo dapat mabalik sa dirino
2: yes
1: oh mabalik ka mo sa magdum sa badan
0: na
1: oh basta sa mami
2: ipakanta na ginato siya o kanang whole song
1: na
2: mga
0: mag-prepare na ko if ever
1: magdala na siya fried rice og
2: pinakbe
1: karong gabi una karong next sabado next sabado sunod na panahon alright alas 9:30 na mga Magdum friends. Anyways, magpasalamat at may galan sa atong guys karong gabi una.
2: Yes.
1: Nga si Miss Maria Luisa Piamonte. Naot pa nag-enjoy ka sa among sa imong pag-guest karong gabi.
0: Enjoy kayo, sir. Thank you so much.
1: Wow. And, thank you, sir. Hopefully next time makagas pagyapon ka. Kabalo man pud ming busy kay ka but siguro maka-time ra gyapon ka.
0: Pag maka-time ra sir.
2: Pag Miss CDO, I think usa na ka. Sa Miss CDO.
0: Depende. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. God's will.
1: Okay. Wow. Before we end our interview, na kay shoutout pa, line? Pasalamatan?
0: Kuan, reminder lang gyapon nga, shoutout lang gyapon sa MDLC and especially kay nag-announce na po may sa among bagong band mother. Hopefully nga, kanang ikaw na po sunod nga mahimong kalipayon sa mga tao there sa CDO. That's all.
1: Okay. Oy, napadatay isa ka last nga question, Magdumencho.
2: Saman.
1: Kinsa imong gustong ipag-guest namo dari sa Magdum Sabado Night to? Kinsa gusto nimo i-challenge nga ipa-seat namo dari sa hot seat namo?
0: Sa hot seat.
1: Nga bugnaw.
2: Hot seat nga bun.
0: Kuan. If kaya, kanang no-known mong gapon kay basin ma-invite niyo si Miss Kirk Popiolek.
1: Unsa na siya?
0: Kuan. Ganang actually sir ga endorse ko sa iyahang mga kuan product and muna siyang gina-look up na ko nga trans woman kay she's very confident kaayo and grabe ka noon sa kanang pageantry gapon na siya. And owner na siya sa Kirk Popiolek na salon and sa Candy.
1: Okay. Invite siya. Ikaw invite para musugot. Sige, sige.
0: So, kuan, hi Miss Popiolek. If ever free ka and maka-gain kag time is if pwede ba i-invite ka dari sa Magnum Radio to talk and ma-hot seat po nilang, sir.
2: Hot seat.
1: Ano. Karong basin sa mga sunod nga adlaw.
0: Basin sa mga Gapon. Sunod nga okay. Adlaw.
1: Alright. Napakay gusto pa sa mga atin lain? I-shout out? Wala na. Okay na.
0: Thank you, Ayo.
1: So, muna siya mga Magdun friends. Ikaw, Magdun, siya napay pangunta na?
2: Oh, wala na.
1: Wala na, okay na. Okay. Si Mami. Ang sayo na yung ni Mami, si Sheila, no?
0: Sheila Marie.
1: Sheila, Sheila Marie. Sheila Marie. Si Marie Luisa. Dagan salamat kay ano kay Mami Sheila. Kay siya ang ako na communicate para maka-guest ka karon. Okay, salamat kayo mga Magdun friends sa atong guest nga Mogs Band Margaret may gala si Maria Luisa Piamonte. Okay, Magdun Cho.
2: Kinahanglan lang kita ni magbabay yan eh.
1: Magbabay na ta.
2: Salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw mga Magnum friends sa tanansab ng mga naka-monitor. Sa itong FB page Magnum Live, kinilingi hapon ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon na homo sa PIN. Magnum Mencho, kabaktulan, limino ng Cagayan de Oro. God bless! Bye-bye!
1: Alright, kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert.
2: Kajut lang Magnum Gilbert.
1: Ako. Sama na.
2: Na katunggi kabutiag nga patay.
1: Ah, sige.
2: Tapos ang dawaton sa ito ang kininga itong kauban.
1: Nana sila sa area karon.
2: Nasa area? Dawato na to karon. Si Magnum Hunter 13. Riza Cruz.
1: Sige. Go ahead. Wala pa na.
2: Wala pa na.
1: Sige.
2: Maya na lang siguro sa ano. Nasampit lugar nga na kabsan kinabuhi, di ba?
1: Magpicture-picture pa ni ano, Miss ano, Maria Eloisa. Okay.
2: Lagi.
1: Okay, so, dinner ba nato na siya mauban sunod, no? So atong nana? Ano na daw Magdaman siya?
2: Atong dawaton sa atong kauban nasa kalabot sa kining patay. Diyan sa saan? Magnum Riza?
3: Yes, Magnum Mincho. Magnum Gilbert. Nang tadi karon sa Maya, lugar sa Maya, pagalwin na pa nata. Magnum Mincho, Magnum Gilbert. Ilagi, inaiya, reported na founded body na nagluto-lutaw niya sa kayang pasana. Masaan mi sa amin sa orientana. Ina to baga piyon karon lalaki ba ni babae. Magdumin siya pat kini gikan na sa to ang lugar sa to ang birthday boy no ang pinakagwapo sa Magnum Radio. No makisig kayo si Magnum Manny Agustiro kag wala pa man nga adto ni atawan karon. Trabaho gyapon no. Dunay nag-inform pod. Salamat ta labi na sa mga natawan sa saan kami sa rental. Pagulo silang mga kaning sa council. Dunay kagawad nga nag-inform kay Magnum Manny Agustiro. Dunay founded body Magnum Encho. Konfirmado pod. Kay mismo mga kagawad nagtawag ato sa pulis no. Kang pulis na pod paingon sa area. Palabot ining usa ka report sa utubay na tabo. No kaning reported na founded body. Utubay nung dati ang kamatayon. Samtang nagluto-luto kay sa baybayon sa may hampasan na. Hasaan ni Sami sa Oriental. Muna ito baga piyon.
2: So, lalaki na siya, Magnum Riza? Lalaki?
3: Sabi mo siya?
2: Lalaki na siya?
3: Hindi ka siya, sa initial, lalaki. Pero ato na baga piyon karong kay Bons nga, hindi na ba kayo ni Kaandaw, alaba sa decomposition na. Ang lawas no, sa mga nga biktima, kung sa bagito ay kay Kamatian Ani. Sabi mo siya, nga naharapan ka sa nakita diyan sa may kampasan na saan ni Sami sa Oriental. So, dagat pag mo ang nagkabot siya, ini cellphone naghatag ng information na ikan sa kasaan council labi na mga kagawad ang naghatag labi na sa may sakop mo sa nisigutan nga labi na sa mong lungsod nakaplagan ang maong patay lawas ito ba yan labi na kapulisan gibisigahan pa po ng kamatayon kaya ito naman ginala na doon sa kurinarya o ba itong pagkapiyon karon asa ng kurinarya labi na ang lungsod ang kinilungsod sa saan labi na mga pulis niya mga approachable man po magdiminsyo sa no ang mga pulis niya mo nang gigiputay ngon nga madugay sa pagkuha og impormasyon palabot ina sa exclusive sa Magnum Radio Magnum Radio ato gyud tuwa nang area pero wala pa man nga motabok ta sa duha ka lungsod sa Misamis Oriental aron makaabot kita ngadto sa saan Magnum Radio so mano Magnum Radio Magnum Gilbert initial lang kanato nga gipaabot exclusive sa Magnum Radio adunay patang lawas nga nagutaw-utaw nga nakagya sa may hampasan sa buso kanang pano bye-bye sa hampasan saan Misamis Oriental so gikan sa lokasyon ha. Ika sa lokasyon na diri sa Maya, no, bilon mo ba na ito, Magnum Incho, kawa na ito, atong Abdeka driver, si Magnum Rudy Katapang, kini si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa Balitaong Servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa nasang pitlugar, nga usaka pating lawas sa unang lutaw, na sa ampasunda, sa area. sa kining hasaan, Misamis Oriental. Og nya ato lang i-update ang nasangpit lugar nga kining report ta di sa tuang usa sa mga kining tuang kining lungsod no. Nya tutod sa tong pagbalik ban pa nato may kiksunan labi na sa Magnum News Alert. Okay, so Magnum Gilbert sa tuang so to ito ibalik sa to Magnum Gilbert.
1: Oh, mo ta. Oh, sige, atangi lang dugang update may galan sa maong pangitabo mga Magnum friends. And syempre, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Salamat Magnum Mencho. Oras may gala alas 9:38 na.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza. And welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta na makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayang gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about one of the scariest kinds of heartbreak. Kanang after spending almost your entire adult life loving only one person, unya kalit lang siya nawala, and you realize na siya ra di ay ang imong whole world all along. Kabalo mo, if this were a movie, murag slow burn psychological thriller gud siya. Imagine nga tibok ni mo kinabuhi kay kamo na permi ang salig-uban, pagmata ni mo sa buntag siya ang una ni mo makita, and same na mag-routine for many many years. Pero karon, kalit lang nga nahilom ang balay, wala na ni mo nadunggan ang iyang voice, wala na yung footsteps nga naanad ka nga madungog ni mo every single day. Then, ma-realize tayo ni mo nga, you no longer knows how to live a life that doesn't include him. Sakit, diba? Kay usahay, love happens so naturally nga di ni nato manotice nga someone is slowly becoming our entire universe. At first, uyab lang ni mo siya. Then, mahimong best friend. Then, mahimong comfort person. And without realizing it, the world slowly becomes smaller. Hangtod sa siya na lang ang nahimo ni mong world. Di na kayo kaga-catch up sa imong mga friends, di na kayo ka-close sa imong family, di pareha sa una, kay abi ni mo nga okay ra, kay naabitaw siya. Complete ra man ang imong pamati basta naa siya. Pero what if one day, after 10 years, 15 years, or even just 8 years, kalit lang siya muhawa. Unsaon man nimo pag-start balik sa imong 30s nga murag stranger na gani ka sa imong kaugalingon? Because heartbreak at this age feels different. Dili na siya ka ng high school heartbreak nga maghilaka ka, then makalimot na dayon ka after pila ka months. This kind of heartbreak feels heavier because intertwined na kaayo ang inyong mga kinabuhi. Nanay shared routines, shared dreams, and shared future plans. Maunang usahay, ang pinakasakit kay di tungod kinawala ang inyong relationship, kundi tungod kay nawala pod ang version sa imong self nga naanad ka nga naa siya. Hadlo kayo na nga feeling nga muli ka sa balay nga wala ni naghulat, and the silence after that kind of loss. Pero mga Magnum friends, kabalo mo unsay usa sa hardest truths about life? Sometimes people leave when we are forced to meet ourselves again. Ma-force ta nga mangitag bagong routine, bagong purpose, bagong kalipay outside sa usa ka tawo. So tonight, let me ask you this mga higala. If the person who became your whole world suddenly disappeared tomorrow, would you still recognize yourself without them? Mong station lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang heart story unya. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Kini nga balita, hatod kanato sa drugs commercial.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 10 sa kagabion. May gala ng balita. Karong oras sa agibotan ni Sam Riza?
5: Dumog okay. Ka.
4: Magnum Riza kanin.
5: Boring blue oh.
4: Kompirmado nga lalaki na Magnum Riza?
5: Oh, kompirmado lalaki kini Magnum Lani, lalaki.
4: Magibana-bana, pinay pangidaron anak Magnum Riza?
5: Gibana-bana, ma'am. Pinay pangidaron, ma'am.
6: Iata, gina siya, ma'am.
5: Mga 40, 40 taon.
4: No, unsa ba na siya? Kalantas ang buhok? Or upaw ba na siya Magnum Riza?
5: Taas siya buhok, ma'am.
4: Ah, okay.
6: Mubo.
5: Ay, naupaw. Medyo naupaw. Naupaw, medyo naupaw daw ang kaning at tangan, kaning atubangan ng gamay. O, nalangkat na. Kaya dagat. No, na, so, man, eh. Dagat pong good po na Magnum Lani. So, makaingon pa nga, lima yung binagi, barabara, tulo na kaadlaw, kinaluta-utaw-utaw. Pero wala pa nun, nagpahinabi ang taga Coast Guard. Labi na usab ang mga kanibitawang kapulisan sa saan, labi na naap sila karon sa area sa Usabakyan, ahahani sa Dalon. Wala, daghan man naglanto sa

0: Gray, good, gray. So, kaya atong kauban si Magdum Rudy Katapang, siya gid ang nakapaduol. Kaya naman gid po ang polis. No, doon yung uban nga mga nagkuha og larawan. Sa mga pamilya, no, sa mga dunay kabanay, nga nawadag ka na itong membro sa pamilya, so doon ay patang lawas nga napalgan diri sa may babaybay sa may hampaso, no, sa amin sa Oriental. So, kinikaroon, wala man po yung mga, so baka makita nga nga ito sa inyo sanina, ID, o, di man po yung ID, masilbing ID, kay Jagger may yung address sa ubos nga bahay niya gisuot, no? So, lugar ang naisigutan nga kining patang lawas, balik-balikon ta, naka-black, kinig t-shirt, dry fit, ug ang kining lugar kaniyang lower magisuot jogger no jogger nipis ni nga jogger ma'am nipison nipison no ay marka nga Nike ko sumoy ang brand sa yang jogger so gibana ba nga 37 to 40 anyos magnumala ni ang pangidaron no sa mao nga patayng lawas na paduol siguro taga may barangay tao din naka orange ma'am kanina nga ni Galileo ay rescue na siya taga Driver rescuer? Rescue patrol, driver sa inyong kuhan kanin sa barangay ang pason? Asa man ni ma'am? Saan nga MDR mo? So MDR, taga MDR DI, no? May gabi, sir. Sir, sa Coast Guard. Oo, may gabi, sir. Sir. Magnum Radio. Sir, gikan pa rin siya sa Unasan? Ay, dapat, sir, be. Gikan pa rin sa Unasan? Ay, bisaya ra ka, sir? Salamat po. Sige. Sir, balik kanin siya. Kasi nga lang na to, sir?
1: Ako si Dice Kuhan, si... PT Officer Second Class Frando Uyanon Jr. Philippine Coast Guard dire sa saan?
0: Okay. Kita asa pa ni siya dapit na area sir nga na
1: dire sa atbang sa Ampason ma'am, barangay Ampason. Atbang ra siya.
0: Sinod ba siya nga naglisod mo para kaniya tungod do hunas?
1: Or wala man kay layo mi sa distansya sa shoreline. Distansya siya.
0: May mga tawag bisa nga reset niya sir. Yun din pagkaibalo sir.
1: Abali mga around 7 ma'am ng gabi nanawag ang kuan MDR saan sa mga nga malagi daw ni tao na napadingan dito sa kuan nakita sa dagat.
0: Managat.
1: Managat ang nakita, ma'am.
0: So, lugar, ang kaning pating lawa, sir, bali, say, banabana niyo pangidaron ka, sir?
1: Nasa mga 30 to 40 years old, no?
0: Kanagid ba? Ang gisuot, sir, bali, naklaro ni mo, sir?
1: Bali, naka-comment siya, ma'am, naka-itom yung kuan.
0: Okay.
1: Yeah, itong t-shirt tapos naka-jacking pants nga gray.
0: Jagger,
1: ma'am.
0: Kailan lang siya ng mga tattoo, ano, sir?
1: Bali, wala, ma'am. Bali, pution siya nga lalaki.
0: Pution.
1: Pution siya. May magka-insikon.
0: Ano, sir? Ano, iyahang kaniyang katasun?
1: Nasa mga 5'4", ma'am.
0: Mga 5'4". So, kani, sir, banabana ni mo, sir, pila nang gikakaadlaw, gagawal, gulataw-gulataw?
1: Kani siya, siguro, nasa mga, pa na, ma'am, 5 to 7 days na.
0: Magrabi, eh. Siguro siya, baho lagi, sir.
1: Nasa, ma'am. Depende sa...
0: Depende
1: sa hangin. Sa hangin, oo. Baho lagi siya, ma'am, kasi pagkuha naman dito sa akoan. Nana siya,
0: Okay. Oh, sir, labi na sir, no? Panawagan ninyo, labi na sa mga katawahan nga, nawadag kabanay. Ang kinundun na ipatang lawas, nga, palgan din sa inyong iway ninyo, sir, ang isa.
1: Kata sa mga nangitag pamilya, no, nga,
0: missing,
1: na missing nga, diri karon sa Ampason karon. Ano lang mo diri sa kuan? Sa kasaan?
0: Okay, para po sa pagkano nga ilaban ni pamilya.
1: Oo, tara.
0: Ang ngalan ni mo, sir? Ang position?
1: Bali, ako ang deputy substitution commander ng saan?
0: Coast Guard.
1: Coast Guard, Philippine Coast Guard po.
0: Ngalan na to, sir?
1: PT Officer Second Class. Frando Uyanon Jr.
0: Okay. Si Sir Uyanon, no? Ang deputy. Andri sa Philippine Coast Guard. Mismo diri sa hasaan ng sa Miss Oriental Magdumalani. So siya gid usa sa mga tropa nila mga kauban ang kanibang nagresponde po diri sa area. Oo, do na po gawas niya na Magdumalani, no. Salamat unta sa mga taga Philippine Coast Guard labi na nadi nakagining EOR sila gid mismo nangunay, no. Magdumalani labi na si Sir Uyano na ang deputy commander sir, no. Opo, salamat kayo sir. So salamat kayo po. So si Sir kanibang deputy si Sir Yanan Magnumalani ang usa sa mga Philippine Coast Guard karon nga no mapasalamat unta kay uban di Magnumalani dili matawag malilong na to nga may uban di kay maghatag information po siya. Mapasalamat unta nga labi na sila gid mismo nag-unay no naghimo sa pagdala diri pay ngon sa Daplin. So ang hangin mong gudri Magnumalani medyo paamihan. No, di pa amihan siya. Kaya kung mo yung tag-amihan, dili kayo siya ingon banda sa itong ilong. Kaya gatindog mo tayo ito banggit mismo sa baybay. So, ang katapong patang lawas, kung asa siya, nagahigda karo. So, wala pa'y purinarya. No, wala pa'y purinarya nga nagtikap. Dito sa pulis, isbog ka kata na diyo. Baho mo siguro na ito. Para kay Stindi, sir ba, no? Sir, may gabi, sir. Sir, si Magnum Risa, sir. Ay, sir,

0: Bukan bikin isi kuya gitu. Ya. So, dia tapi siguro saya kenapa nggak nama saya ini. Saya bukan. Itu pengalaman saya, opposition saya.
1: Police Senior Master Sergeant Jupilo Retiro, ma'am, sa Saan Police Station.
0: Okay. Sir Lutero, no, sino? Sir Lutero, kumusta sa sa inyo ang initial po nga gipabot nga mga mensahe, sir, labi na initial investigation, at labat ining na ipatay, no? Na naglutaw-lutaw dili sa baybay sa may hampasan, sir, sa saan?
1: So far, ma'am, sa abong initial nga assessment sa pating lawas, wala mo sa may mga nakita nga adunay mga foul play nga indication, no? Nga adunay foul play nga nitabo sa pating lawas. Unless na lang kung ang pamilya is ilang ipa-undergo o autopsy ang pating lawas.
0: Okay.
1: Pero so far sa among initial nga assessment, evaluation, wala po mga indication nga doon ay foul play.
0: So sa ikon, sir, balik mo na sa'yo, no? Samtang hulagway sa ganing isuot nga mga sapot, sabi kina.
1: Ang mong dead body is naka t-shirt siya o kining dry fit man siguro niya na black.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang yung sleeve is color na green. Nike ang brand sa yung t-shirt din. Ang yung lower jogging pants color gray. Nike yun ang brand.
0: Mm-hmm.
1: So na siya kining hair tie sa yung tuo na kamot.
0: Mm-hmm.
1: Basin og mosan din ang mga timilhan nga mailan siya sa yung mga kabanay, no?
0: Kabanay.
1: Oo. Kayo po nanawagan sa tanan nga mga katong pamilya, no, nga nawalaan o mga sakop sa pamilya nga basin kung nakailamuhan na bisita lang mo diri sa hasaan sa Asan Prestation mo para inyong makita o inyong ma-determine kung hindi ba gini nga sakop sa inyong pamilya.
0: Okay, sir.
2: Possibly, dalon mong pating lawason, sir.
1: Kini nga pating lawas, ano pa nang iya to sa hospital, no? Kaya ato pang ipacheck sa doktor dia tapos posibleng amo pangayon nga among isulod sa ilang morgue for the meantime nga wala pa'y kliman.
0: So sa yang gisuot, sir, posible ba nga mingon ta nga wala ni naligo? Kano kay mag-short ba kita maligo or magsabak ng pang ano suot sa lalaki kanang yang suot, sir?
1: Kung imong tanawon ang yang kuan, yang physical appearance lugar sa yang ipang suot. So posible either kung maligo ta di ko pagkin siguro ta mingon ng magjaring pants kay kung kansa ni siya kung membro ni sa mga kanang ka spare piece ba kaya spare piecing ba kanang kapamana siguro na pud mga gamit nga mabilin pud sa ang lawas nga makaingon ta nga kan gyud kining kapamana siya or something ana sa piecing
2: diri sa tong you are sir diri sa Hasaan Police Station wala yung nagpa-blatter sa mga
1: so para sir sa among nakuan sa among nabserba na wala pa mabot sir so far sa opisina sa
0: sir wala
1: man sa kay amo mo ganang ikuan dayon i-alarm kana mga missing person.
0: Mm-hmm.
1: So amo man din ang i-alarm sa nearest nga mga sa tanan police station sa amo sa province.
0: Okay.
1: Pero so far sir sa akong nakuan sir wala pa po ikuan na record nga na nawala na
2: posible
1: siya nga, dili siya nga tagadari.
0: Sir, base po sa banabana sa Philippine Coast Guard, sir, no? Nga na sa 7 to 10 days na ang mga pating lawas, sir? Pero ganito lutaw?
1: Yes, ma'am, no? Atong ma-observe na, no? Nga, ang yung lawas is medyo nagid siya.
0: Bloated na.
1: Bloated na. Tapos, kung imong ma-observe na, na yung mga green na color sa yung body. So, posible nga, mga lumot-lumot. Lumot-lumot na siya. Tapos, kakakuha na ganyan yung skin, gagahulos na ba? So, posible gig nga tatlo, di siya nga nagdotoloto sa dagat. Wala siya yung mga, atong nakita, wala po yung mga quintas or anything sa iyang lawas nga mas madali na to siya nga ma-identify.
2: Okay. So, ano sir, estimate?
1: Estimate na sir, nasa mga 5'4 siguro sir.
0: 5'4.
2: Ang iyang haircut, sa may iyang...
1: Ang iyang haircut sir, ko, hindi po, walang murag...
2: Skinhead ba?
1: Di po din nga skin again. Kwan lang, kanang, medium good na, natural lang nga kanser ba, haircut.
0: Wala siya ariyo, sir?
1: Wala siya yung mga kanser lawas, jewelry or anything nga.
2: So, katapusan, sir, panawagan, kung ginsa yung mga members, pamilya, mga kapanay.
1: Kami, nanawagan, no, sa katong mga kasigbit nga lugar or sa katong mga pamilya nga nawalaan o mga ilang kabanay, no, nga kung kamo nawalan sa inyong mga sakop sa pamilya bisita lang kamo sa Hasaan Police Station, no, para inyo kining ma-identify ang kining na palgan nga usa ka pating lawas dire sa among lugar.
0: Okay, sir, balik ko na to sa imong position, ang imong complete name, sir.
1: Police Senior Master Sergeant, no, Jupi Loretero, ang investigator sa Hasaan.
0: Okay, so mo to si Police Senior Master Sergeant Lopez, sir?
1: Loretero.
0: Jupi Loreto. Loretero, sir?
1: Yes, ma'am.
0: Ah, sorry po, tasin siya kayo singit-git mo. So, mo to magdunani ang ato ang mga initial. Sir, ginsa nga po yung area ang mukha posible, sir?
1: Amo pang gi kan ma'am gi coordinate sa punerarya kag gibina man gud. Oo. So sa Hasaan dura ni ka punerarya ang diri ma'am ang Divine Mercy o gikining Elisadyo nga punerarya. So amo pa nang i-coordinate ma'am.
0: Sibli ang Elisadyo kay mukha mag station sa Maninis.
1: Wa pa limo gabi na man gud ma'am. Di pa nato ma
0: kuan sad. Salamat kayo Solitar Loretero. So si Sir Police Senior Master Sergeant Jupi Loretero. No, ang police investigator sa kadiba nga pateng kaning sa pateng lawas nga napalgan diri sa Hasaan kun barangay Hampason kinibang lugar diri sa barangay Hampason na sami-sami sa oriental magdumalani. So pamampuy no ang mga pulinarya nga pwedeng mukuha sa pateng lawas magdumalani.
3: Kaya lagi na sa Riza
0: at tulog naman gid pod.
3: Magdum Riza? Gikabuti ag to ni sa dungog na ko ni mo Magdum Riza?
0: Dungo ko.
3: Gikabuti ang mantotong pulis Magdum Riza, no, nga inchikon ang maong biktima Magdum Riza. Nga pution.
0: Medyo.
3: Oo. Kay doon naman ko yung nagkalat ganoon sa social media Magdum Riza. Ito pa na yung May 20 no, na missing ni taga Bukid noon man siya Magdum Riza. Alias Insik ang nakangalan Magdum Riza. Oo, alias
0: Insik. Wait lang nga. Si Magdum Lani sa tikas linya. Pag-tikas linya Magdum Lani si Sir Loretero. Sir, dado na yung mga na-missing daw, sir. Sa tikas linya, si Magdum Lani, sir. Si Magnum Lani, Delgado. Magnum Lani sa tikas linya, si Police Senior Master Sergeant, Jupi Loretero.
3: Okay. Sir, manggabi, sir, nung doon naman ko yung nagkalat karon sa social media, sir, nga kuan man siya, sir, kaneng gikabutiag ni mo ka ganina, inchiko ni siya, sir, no? Nga puti on.
1: Yes, ma'am.
3: Pero on sa iya, hang kuan sa iyang buhok, sir, kanang medyo ba siya upaon, sir?
1: Kung imong makita sa yang kuan ma'am haircut kuan lang man siya ma'am kaning nature lang natural lang din ang yang
3: natural lang kay
1: oo dayon o pero sa so, tungod sa kuan ma'am pila na kadlaw niya nga pag lutaw sa tubig medyo kuan yang buhok medyo na upo ra man yang
3: no, lagi pa dilip
1: tunga nga parte
3: oo dili man pud nato makuan ko maubag gid kining na missing no kay kung pamilyar man gid amo kumpirma ana ko maugid ka nang sir no. Sige sir. Okay, sir. Salamat sir.
1: Sige ma'am.
3: Okay. Okay, Magnum Riza.
0: Yes, Magnum Lani, no. Balik ko na ito Magnum Lani. Napabilit pag yapong wala mahirini. Napating lawas ko na naguto-uto dito sa may baybay. Dito sa baybay dagat sa may kinibang barangay Hampason na saan sa amin sa rental. Ipasupot ka po natulugan dito ni update ni Magnum Lani, no. Salamat ni ni karong patay lawas sa mga tuso na inabi live interview ni Police Senior Master Sergeant Jupi Loretero, no, ang kriminal UICN case diri sa Hasaan na akon Hasaan na Municipal Police Station live no kadri magdumarami atong gibalikaton gyud ang kining patay lawas nga nakita sa palgan sa naisulatan nga ila kobalto si Magnum Rudy Katapang ni si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz o Magnum Hunter 18 Rudy Katapang no ana karon di sa may Hasaan na labi na sa Hampason nga diin na napalga ng usa ka gingong lalaki kini mga higala nga yung wala pa na ilahantod karon nga gikabutyag ana na kini sa 7 days na kuno ni Walter bana lang na mga higala no nga nagutaw-utaw ni sa dagat nga wala na kinabuhi pero kasi pagkakaroon wala pang may pamilya na claim kay kabutyag lagi nga ang timailan ni ini no nagsuot man siyang t-shirt nga black nga dry fit ni mga higala nga ang iyang pants is a gray nga jogger o ga ang brand ini mga Nike mga higala basin na do na moy mga pamilya baka diha karon nga na missing nga so sama pud ang maong hulagway pud ani nga gikabutyag nang napalgan diha karon sa may Hasaan no diha sa may Hampason mga higala so tanga lang pud ato no ang dugang detalye labi na kung mailan na pud ni galing lalaki lagi nga napalgan diya sa maya Hasaan Misamis Oriental mga higala. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa, giagat ni CDRRMD Head Mr. Nick Habagat ang katauhan nga mag-inampingon karon kuna karon nga labian kainit ang panahon. Mato ni Habagat nga delikado na karon ang level sa kainit nga nasinatian, rason nga kinahanglan nga kuna kinahanglan nga dili magkumpiyansa o kung mahimo, likayan ang pagbulad sa init.
3: Digital kundansa, ano, kaya ito kung sa basis sa mga nalabay mga adlaw, sinagatag nga data sa PAGASA, nanata sa 42-41. So, kanang 42 danger level na na, kanang kay 54, kaya maging mong kanang sa 47-46 sa Manila. But sa ito, sa ikuan, sa talang din niya kay Kapodano ni Kirin, kay ikuan sa Mount Trump, sa LPA, at wala, nabigyan po natin dyan sa mga kasali sa kanilang peak ng mga oras, no, mga alas 12, hanggang mga alas 12,
2: ang pumayag ni CDRRMD Head Mr. Nick Habagat. Samtang nagtuo si Akbayan Party List Congressman Percy Sindanya nga usa sa mga rason nga nung dautan ang panglantaw karon sa katawan sa Senado, mawagkalit nga pag-usab sa liderato. Mato ni Sindanya nga sukad milingkod si Senate President Alan Peter Cayetano, dagara mga dautan nga mga butangan na hitabo sa Senado.
4: Isang dahilan din sa pagbaba ng tingin sa Senado ng mga tao ay precisely yung Senate leadership. Nakita naman natin upon the assumption of Senate President Cayetano, talaga namang ang dami nang nangyari at yung mga nangyaring ito ay hindi nakatulong para ma-restore yung tiwala ng taong bayan sa Senado. Kaya kung mananatili siya sa posisyon, mananatiling ganito yung tingin at yung mga kababayan sa Senado. Tapos mahalaga yung pagpapalit. I know that this sends a strong signal in terms of stability na isang democratic institution, pero hindi po pwede in the name of just having stability ay titiisin natin na ganito yung klase ng leadership ng Senate. Para siyang pigsa. Usong-uso ang pigsa ngayong summer. Ang pigsa, pwede mong tiisin, pero at a certain point, kinakailangan mo talagang paputukin.
2: Ang pamayag ni Akbayan Party List Congressman Percy Sindanya. Karon sa itong Magnum News Hunter, pateng lawas sa lalaki nga napalgan sa Hampaso na Hasaan Misamis Oriental, nagpabilin paghihapon sa area diin kay dinapalgan. Sa balitaw serbisyo, ania si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Yes, no, pabilin karong naanapag yapon taon sa ibang baybay sa barangay Hampason na kinihasaan na misami sa Oriental. Kaya lagi magdumay pagkabihin na magkuntang nakuha pag yung mga nag-respond gikan ba sa ginibang mga purinarya. Kaya doon ramang kabog ang purinarya sa haba kanibang lungsod sa saan magdumay pril. So, lugar ang naisigutan nga kininga pangtabo para pabilin nga po wa mailihin. Ang naisigutan nga lalaki magduma April ug ang dalawa man sa ospital sa Carmen ay dangat naman ang taga kinibitaw nga imdari imwa saan nangita po sila kagargahan sa pateng lawas sa usa ka lalaki so gani magduma April ubay-ubay ka mga nanawag ng mga pamilya no nga ka nato sa Magnum Radio lagi na may sila gatlay sa saan kay lapo pagapihuon tunay pamilya po sa Carmen nanawag magduma April sa itong hotline, dahil sa ito ang kinikontak sa itong hotline Magnum April nga doon ay po'y pamilya nila nga nawala, upat na kaadlaw, ikaupat na karon. Pero ang description, naka-short man daw ito, niya nakaputi o t-shirt niya, kani Magnum April, at ang balik-balik ko, no, kaning lalaki nga napalgan sa may baybayo, no, diya sa may dagat sa kinibang barangay Hampaso na sa Misamis Oriental. Balik ko na ito, sa gibot siya, gikan sa Philippine Coast Guard, yung mas kapulisan sa San Municipal Police Station, naka-black t-shirt, dry fit, o naka-jogger pants ang yung luwar parts nga bahay Magnum April. Pag yun ang balik-balikon, wag ito'y sinilas na ginagmo-gabot ka na sasama sa gipabot usab no sa inisar ng investigasyon. Philippine Coast Guard, mudagan sa pito to na pulo kadlaw, kaya naburot na magiging siya Magnum April, no? Tid na siya, pero so far kay August na, umakitay natin mo upod ng mga baho, ikan sa iya hapod na Magnum April, kaya tungod pamanggitaw siya sa tubig, upagit sa ingon nga nahawas, kaya diyan naman gitpod ang reaksyon. Kaya kinibitaw nga lugar nga mapilagid nga naana sa decomposition na ang lawas sa sa kining patayng lawas nga napalgan sa baybayon sa may hampasan magnumetro. Pero gini, ato niya gabing update. Na nagnunan man tayong kontak no, direkta ni Police Senior Master Sergeant sa Juppy Loretero, ang investigator in case ni sa Saan Municipal Police Station. Wa mo sa base sa nakita nila, wa man po yung mga gas-gas, wa yung mga maas na hulog nga walay foreplay. Pero kadipindi na sa pamilya kung anong kaluyan, di madaga ng pila kaadlaw ng mga pamilya, ng mga dunay mga kabanay nga na missing, dunay patayong lawas nga napalgan ito sa Saan, sa Misa Oriental. Sila na mag-himo no, sa pagpa-autopsiya magnuma April sa mag-iidingatan nga kamatay sa maong nga biktima. Sa so, mingbuntag ng ligo, posible kayo mga naligo siya nga naka-jogger man. Isuot na, noon po, so, ka na, kaya, siyempre, kita mga tao magnumalani. Magnuma April, naka-t-shirt ng isya. Pero ang luway nga parts nga bahay, hindi po siya mahog daw nga kanyang ang manang musalong o mga isda manalumay sa panganyabuyan sa dagat kaya lagi naka-jogger. Po na karon ang padayon gihapon ang investigasyon sa kapulisan sa Saan Municipal Police Station na labot nining kamatayon sa usa ka lalaki nga nagutaw-utaw sa may baybayon o dagat sa barangay Hampason asan sa amin sa gisokasyon live gihapon exclusive sa Magnum Radio kaupan to sa Magnum Rudy Katapang kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang dunay pahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus, magsugod nga na karong Hunyo 3 ning tuiga hangtod sa Hunyo 12 diya sa may San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ning Dakbayan. Dugtong ni ini giawhag ang tanan nga mag-attend diining nga nasangpit nga Sacred Heart of Jesus novena sa mao nga simbahan matag alas 5 sa hapon. Makigilyo na bati ang Magnum News Alert. At igdugahanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha. Sa Itawag Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga beautiful quote gikan kang Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. Kabalo mo mga Magnum friends, usahay sa kinabuhi, nagay mga butang nga murag imposible kaayo para nato nga i-face while napata mismo sa tunga-tunga sa struggle. Kanang feeling nga murag dili na mahuman-human ang mga problema, nga murag dili na moabot ang better days, nga murag dili na ta makarecover gikan sa heartbreak, pagkawala, sa failure, o sa mga sakit nga atong ginadala. Pero kung atong balikan ang atong old selves, daghan ba yatag moments nga abi nato nga di nato kaya? Pero nakaya raman day gihapon nato. Like ka ng mga gabi-i nga sige kag hilak, kay abi nimo dili na ka maka-move on. Pero tanawa ka karon, buhi pagihapon, nagkatawa pagihapon, o nagpadayon pagihapon. O katong mga panahon nga feeling nimo nga murag mahugno na ang imong kalibutan tungod sa problema sa pamilya, kwarta, trabaho o pag-eskwela, pero somehow nakasurvive man gihapon ka. And like katong pong nag-take kag licensure exam, feel nimo kay murag di jud nimo kaya, pero nakasurvive man gihapon ka, nakapasar pa. Pero kung wala man gani, at least na-feel nimo nga ang pag-take og exam kay dili man di kayo scary. O katusang nang-apply ka, abi nimo nga di jud nimo makaya ang job interview, pero nakaya man gani nimo, and karon employee na ka. And that's the thing about life, mga Magnum friends. Well, nata sa tunga-tunga sa pain, murag impossible gid siya tan-aon. Kay emotional pa man ta, gikapoy pa ta, wounded pa ta. Maunang murag, dili na to makita ang ending sa atong struggle. Pero little by little, one day at a time, makaamgo na lang tanga, uy, nalampasan raman day ito na ako. Unya usahay baya, ang strongest version sa atong self kay dili makita during sa comfortable moments sa atong life. Mugawas ra siya during the hardest season sa atong kinabuhi. Kanang moments nga abi nimo nga mo give up na jud ka, pero ni padayon gihapon ka bisan nga gikapoy na ka. And mga higala, I know nga nayuban din hinga na minaw karon nga naagi mga dagkong problema nga ginadala. Pasin nga nasakitan gihapon sila pag-ayo, na sila yung mga damgo nga murag imposible kayo nila nga ma-achieve, base na akay family problem nga dugay ra kaayo ninyong ginaantos. Or basin, gikapoy na ka nga mahimong strong para sa tanan. Pero hinumdumi lang jod mga higala nga di porket lisod na sa karon, imposible na siya forever. Sometimes, the reason why we think something is impossible is because wala pa nato nakita ang ending sa story. Wala pa nato nakita kung usa ta ka strong after ani. Wala pa nato nakita kung unsa ka peaceful ang future nga umaabot. Wala pa nato nakita nga one day mahimong testimony na lang di ining pain nga atong gibati karon. So if na kay battle nga giatubang karon mga Magnum friends, ayaw sa pag-surrender dayon. Rest if needed, cry if needed, pray if needed. But please, padayon lang gid gihapon sa life. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends and see you again sa sunod nga higayon sa itong programang Magnum Songs of the Heart dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11:57 na sa gabi. Ani ang balita karong orasa? Gibutyag ni Police sa Regional Office kon Protest Spokesperson Major Joan Navarro nga naka-alerto karon ng ilahang kabuhatan alang sa pagpatuman sa warrant of arrest bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Matod ni Navarro nga pa rin rosab sila nga nag-monitor sa mga intelligence information nga ilang makuha.
3: Kita sa buhatan sa Police Regional Office din, and I believe other regions also will remain alert, no? O mag-monitor po sa ato ang tagsa-tagsa ka mga AUR kung aduna by mga any intelligence information na posibleng makatabang po kita sa lawful operations ining maong pag-implement sa maong ICC awaran. Mm-hmm. Ready kita sa tanan nga panahon kung kinahanglan kinig assistance, no? Ilabi na sa ato ang mga OPR sa maong pag-implement sa warrant of arrest.
2: Ang pumayag ni Proten spokesperson Major Joan Navarro, samtang giklaro ni Department of Public Works and Highways kundi DPWH Secretary Vince Dizon nga wali hunong ang ilahang pagpaningkamot aron susiho ng mga ghost flood control project sa tibuok Pilipinas. Mato ni Dizon nga gawas pa niini pareno sab karon ang ilang pagpaningkamot nga masiguro nga nakasubay sa sumbanan ang nasangpit kun ang mga flood control project.
4: Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. Walang tigil to. Walang mabigisan, walang iisang solusyon sa baha. Walang ganon. Walang magic wand na isang project. Walang ganon. Tuloy-tuloy na trabaho yan. So, at ang baha, sinabi nga ni Professor Gagmay, ang baha hindi mawawala. Magbabaha at magbabaha. Ang question na lang, yung trabaho ang ginagawa natin na tuloy-tuloy, maiibsan ba natin kahit konti? At yung pagbaha ba, mabilis mawawala? O ganon pa rin, araw pa rin ang bibigangin bago mawala? So, yun ang kailangan tutukan natin. Pero yung trabaho never stops.
2: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, karon sa tong Magnum Night Hunter, kanhi pindiriso na dakpan sa drug bypass operation sa Tuguloan, Misamis Oriental. Sa balitaog serbisyo, aneha si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum Night Hunter.
5: Balik sila daw matutang sa kanhi pindiriso. So nga usap ka mananagat diya sa lungsod sa Tuguloan na. Kung kandidat sa illegal na droga, isang drug bypass operation na. Pagpunod ni Police Major Enrique Francisco Tumog, diya sa may zone 2, Baluwari Taguluan, among ginagpanyo sa alias Ricom, 28 anyos sa kafe sa vendor, ato sa mga operasyon. Nakwaro sa matutlang suspect, problema kagrabo, nagituang shabu, yung tinadun ay kandidat ng 10 milisos, daing mga drug bypass item, drug paraphernalia, gamit usaba, 500 pesos isip drug bypass money. Ganis magkaroon na. Usab ang mga suspensado o pagkakan kini sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2. Balita na ipos gikan sa Municipal Police Station. Kini si Magnum Knight Hunter 13 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, samtang dunay pahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus karong Hunyo 3 hangtod Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Barangay Nazareth ning Dakbayan. Dugtong ni ini gihawag kun giawhag ang tanan nga mag-attend diini nga Sacred Heart of Jesus novena sa nasangpit nga simbahan matag alas 5 sa hapon. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. Ating duwahan sa mga balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusuhan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Gibutyag ni Cagayan de Oro Water District kung si OWD Board Director Jerry Canio nga gawas kanila, lagipusab ang National Irrigation Administration kaniya sa mga gimanduan nga mangandam sa umaabot nga hulaw. Mato ni Canio, nga gipangayuan sab sila og mga contingency plan isip suporta nga to sa mga mag-uma nga maigo sa El Nino.
3: Kaya ang atong food security mamahimo man nga apektado sa tungod ni ining El Nino. So ang dili lamang ang water district nato ang gamanduan, apil usab ang NIA, ang National Irrigation Authority, gamanduan usab sila nga mangandam kabahin sa malabot nga El Nino. Sila gipangayuhan usab kana og mga contingency plan and measures kung paano, kung unsaon nila nga mamitigate ang epekto niya sa El Nino para sa atong mga mag-uuma.
2: Ang pamahayag ni COWD Board Director Jerry Canio, samtang gipasabot ni Attorney Jimmy Bondoc ang usa sa mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga dili pa enforceable kon mapatuman ang warrant of arrest batok sa senador. Mato ni Bondoc nga subo sa balang kaniya nga mismong gobyerno na karon sa Pilipinas ang nag-apply og red notice ngadto sa Interpol batok sa senador.
4: The arrest warrant is not enforceable. That is our legal opinion. But that is different from is it being enforced. So it's not enforceable, but it is being enforced and it is being threatened to be enforced. In fact, ang palagay ko pong masakit para po sa bansa natin na sana makita ng taong bayan ay ang gobyerno natin mismo ngayon ang nag-a-apply para sa Interpol Red Notice. Alam nyo po, mabigat yan, no? Kasi usually po, ang nag-a-apply niyan yung mga ibang bansa na either kalaban natin or sinusubukang kunin ang ating isang citizen, no? Pero in this case, sarili po nating gobyerno ang nag-apply para sa Interpol Red Notice.
2: Ang pamahayag ni Attorney Jimmy Bondoc ang usa sa mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samtang doon ay ipahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus karong nga Hunyo 3 hangtod Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish diya sa may Barangay Nazareth ning atong dakbayan. Dugtong ni ini giawhag ang tanan nga mag-attend ning Sacred Heart of Jesus novena sa nasangpit nga simbahan matag alas 5 sa hapon. Mga gilayon na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan sa mga balita sa musunod nga takna. Kinay si Magnum Hunter, 17 April, Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, alas dos na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Gibutyag ni kanhi Provincial Board Member Erico Quinza, Chief Overseer sa Capitolio Provincial, nga doon ay pipila ka mga lugar karon ang kuna karon nga ilang nga gitutukan ilabi na sa umaabot nga hulaw. Apan matuniko nga daga na mga area usab sa lalawigan ang wala nila gikabalakan ilabi na sa kabukiran.
4: Kanang mga lugar diha dili na angay kabalakan, kanang Dias Claveria, kaning Dinis Lantad, ni Bukid sa Medina, payon diha kay kana dihang area ha, murag dili kay nagakaigo sa ting huaw. Hulan dayon ang tempo diha, murag sige lang gid siya hapon. So dili kay na diha po problema. Kining dinhi gidapit sa ubos ang problema hon. To na pud nang gi-identify asang mga area nga maigi ugos huaw.
3: Ang pamahiyag ni kanhi Provincial Board Member Erico ang Chief Overseer sa Capitolio Provincial. Samtang miangkon si House Justice Committee Chairman Congressman Jervy Luistro nga hagitalang kanila karon ang papili og mga abogado alang sa prosecution panel. Matod ni Luistro nga kinitungod kay daghan ang mga boat nga mamahimo nga kabahin sa ilang hanay alang sa umaabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
5: Napakarami ng magagaling na abogadong gustong tumulong sa mga public prosecutors. As a matter of fact, yan ang dahilan why we are challenged on how to finalize the list of our private prosecutors. But what I can say, we are grateful sapagkat it seems that itong magagaling na abogadong ito, they believe in our cause, they believe in our evidence, and that is why they are voluntarily intending to help the public prosecutors, no?
3: Ang pamahiyag ni House Justice Committee Chairman Congresswoman Jervy Luistro, samtang dunay ipahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus karong umaabot Hunyo 3 hangtod 12 ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Blangya Nazareth ning Dakbayan. Dugtong niini giawag ang tanan nga mag-attend diini nga Sacred Heart of Jesus novena sa nasangpit nga simbahan matag alas 5 sa hapon. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter sa 17 April Borha sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

sa musika, balita og serbisyo Magtum Radio.

0: still.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala stress na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Nang hinaot si Misami Sirental, Filipino-Chinese at Chamber of Commerce and Industry, President Efren Uingon ta magkamug na naugaksyon ang kadagkuan sa Philippine Sanja Steel Corporation nga nagsirado na karon sa Taguluan, Misamis Oriental. Mato ni Uing nga kiniron makabalik na sa hingpit ang mga trabahante nga nawadaan og trabaho ug dili na sila maglisod pa.
4: Mga workers nga naepektuhan. Nagpasalig atong mga ahensya sa gobyerno, ilang tabangan. Tinanglan nga ilang na nila lang ano para makalukar o ahabay ipa-apply o unsa ba. So, ang pinaka-importante, manhinaot ang management sa Sanja Steel Corporation, madali nila o sulbad o galing na ilang mga kakulangon lugar sa ilang mga papilis. Sa ana nga pinaagi, makabalik gihapon ang mga trabante.
3: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry President Mr. Efren Uy. Samtang mihatag katinawan si Caloocan Second District Congressman Edgar Irise kung anong nag-abstain siya atol sa botasyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Mato ni Irise nga kinitungod kay wala siya hatagig higayon aron magkapangutana atol sa hearing rason nga may desisyon siya nga dili na lamang mubutar.
5: I was not allowed to ask questions. And this is the first time. May 5 terms in Congress na yung isang congressman hindi pinayagan magtanong, mag-interrogate sa mga witnesses and resource persons. Meron ako mga questions na gusto kong malaman ng sagot na hindi naman naitanong. Sabi ko, hindi ako pwedeng makaboto. Hindi naman ako Duterte, hindi naman ako Marcos. I just want to be fair. So, alam ko na this is a continuation of the 19th Congress. At yung pinakamalaking nakawan sa kabanang bayan, the greatest heist in the national budget in infrastructure, nangyari yan primarily because a lot of representatives were incentivized both for the impeachment of BP Sara.
3: Ang pumahayag ni Caloocan Second District Congressman na Edgar Irise. Samtang doon ay ipahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus karong nga Hunyo 3 hangtod Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish kuna sa Barangay Nazareth ning atong dakbayan. Dugtong ni ini giawag ang tanan nga mag-attend ni ini nga Sacred Heart of Jesus novena sa nasangpit nga simbahan matag alas 5 sa hapon. Makigalayon na bati ang Magnum News Alert. At ay dugang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sayo.
1: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,642 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadonar sa 821,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,568 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkaimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,569,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,138 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,552 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Miss Orsideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 4:12.
3: Oras hatod kanato sa Jugs Commercial.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa lasod o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon nga mupukaw kaninyo sa labas nga mga reports pinaagi sa mga ma-uptick nga Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Okay, gala, kumusta mayong buntag kanyang tanan? Sa tanan na ito ang mga kaigsunan nga nakaroon sila sa tag sa mga panimalay. Sa tanan usabang nga na sa ilang mga gipang puyan ng mga establishmento rin sa itong siyudad sa Kigindiro. Sa 80 ka barangay rin sa itong siyudad. Din sa lakip usab sa ito mga kaigsunan nga nakaroon sa mga lagyong dapit. Sa tuwang alalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Bohol, ug bisan asang bahin sa tuwang Kabisayan, Mindanao, ug sa tuwang Luzon, Visayas. Good evening. Good morning.
0: Tagla, Pilipinas.
1: Good morning usab sa mga kaigsunan nato nga nang duty karon nga mga buntaga, nga mga kaigsunan nato nga mga security guards, mga police, mga sundalo ug sa tuwang mga barangay tanod. O sa mga kaigsunan sa dato, may galang nga nakaroon sa lagyo nga napit na pinagi sa tuwang FB page Magnum Live and sa tuwang www.magnum999.com. Mayong buntag kaniyong tanan, mga kaigsunan, galamati karoon, gababuntaga sa tuwang panaguban, buntag na Pilipinas.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Og sa mga kaigsunan sab nato, may galang nga mga naminaw, nagtanaw, nagview sa tuang mga social media. Good morning kaninyo tanan mga binatintig paminaw. Siyempre kinilang gihapon yung ubos galagad sa kanginan Magnum Mencho kabaktulan ang magbatuban kaninyo ni Buntaga. Sa ngalan sab sa angkorman o regular angkormana ni Magnum Persid Blanca. Sa itong buntag na Pilipinas. Manang sa karon ng mga buntaga kita sa mag-uban-uban mga kaigsunan. Sa haltod sa mahuman, din programa sa alas 6 sa buntag.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Pero saan sa itong panag-uban, mga kaigsunan, lasige para sa tuwang mga bulyada sa sab sa tuwang mga balita sa itong palibot. Lakip sa bigala sa mga update sa tuwang palibot, mga kaigsunan, ng mga banpang mga kahitabo. Sang sutaon sa may kingsunan labi na sa tong programa karong buntag na Pilipinas nining Domingo sa tong parag-uban may kingsunan na mabati may gala nining mga higayuna sa tuang buntag na Pilipinas usa paminaw lang gihapon kamo karon sa santo sa pagkatapos mga kingsunan
0: Magnum buntag na Pilipinas
1: kapila sa mga kape-kape katong bag-o pa ni mata bag-o pa ni bangon. Kape lang sa mundiya mga kaigsunan para sa tuwang kamuntagon. Aron na ba initan gamay intaon ni mohang tiyan ni mga haplos mga kaigsunan. O sa uban para tumigalang kininga doon ay gikabisihan kay magkinahanglan magsayo sa buntag ang iyahang buluhaton.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Morning sa tuwang mga kaigsunan ng mga foreigner diri sa tuwang syudad. Good morning, good morning! Og bisan pa man nga nakabiyo sa tuang social media og sa tuang Magnum Live karong buntaga.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Wala sa tuang panag-uban mga kaigsunan sa tuang mga dakong uluhan sa tuang mga balita karon sa tuang kabuntagon mga kaigsunan uluhan sa tuang mga balita nga lokal karon buntaga.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ikabutyag nga usa ka lalaki sab ang napalgang naglutaw-lutaw sa usa ka area sa ikabutyag nga baybay sa hapason hasaan Misamis Oriental pabilin pang ginaila sa mga otoridad.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dugang pang mga balita sa tuwang balitang lokal makiksunan 47 anyos nga lalaki kansang kita kabutyag nga nagbitay sa iyahang balay dito sa Lumpu Alubihid Misamis Oriental nasangpit nga lalaki patay.
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Samtang sa tuwang balitang sa dugang prato ng mga balita ang tuang mga kaigsunan nga naserbisyuhan sa kuyog tab sa serbisyo sa baryo ni Mayor Clarex Uy. Milapas sa 1,800 ka mga tao ang naserbisyuhan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Samtang sa dugang para itong mga balita, mga kingsunan, di na sa tuwang balitang nasyonal.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Usa ka na kong sunog usab ganita mo sa residential area dito sa Binondo, mga kingsunan. Ang nasampit nga kalayo mga higala, pabilin pang ginaptugis o ginapalong sa tuwang mga otoridad sa Bureau of Fire Protection.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Samtang dugang parato ng mga balitang national public nursing homes alang sa mga senior citizen. Uy, tsada ni sa itong mga senior citizen na dili sa itong nagkariyahang syudad sa tuang nasod. Isugyot sab karon nga maipatuman sa tuang kining mga ahensya sa itong panggobyerno sa nasod.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: O samtang sa tuwang dugang pang mga balita orita sa tuwang balitang international kay sa tuwang balitang international, mga kingsunan, ang gikabutyag nga pagbusikan sa usa ka coal mine dito sa China diin niabot na sa 90 kabuk nini ang patay.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Samtang sa itong balitang sports, ikabutiag usab nga kining buhatan o nasud sa North Korea na nagkampiyon sa gikapahigayon nga Asian Women's Champions League kagahapon nga adlawa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Para may galang tuwang mga dagkong uluhan sa mga balita karon sa tuwang palibot. O dudugang pa nga mga kining tuwang mga headliners na to may gala sa tuwang nasud. Di nato sang paminaw ng atong kauban na sa pikis linya karon makiksunan sa dugang pa nga mga headliners. Hingga mga buntaga, mga kaiksunan, sa tuwang programa Buntag na Pilipinas. Atong kauban, Magnum Hunter 17, April.

po sa katawahan kini si Marcos, so ina na magdumin siya umuraga para palugar kaniya. Dagantag problema din sa Pilipinas. Pero ang pinaka-problema, ginokono na ito magdumin siya mismo ang atong presidente. Nagari karong panahon na magdumamin siya, matod pa, wala pa yagi kabut yago sa lugar nga tubag magdumamin siya ang Malacanang. Ilabi na gito sa mismo magdumin siya ang atong presidente sa Pilipinas, President Ferdinand Marcos Jr. Samtang sa lahing tagabalitang nasyonal, Senator Ping Lacson, nagtuo nga angayan nga maningkamot ang Senado aron nga mabalik ang respetong paglantaw kanila sa katawahan ng magdumensyo. Kaya diba, madumduman lagi na itong magdumensyo. Kung mga panahon na gihimo namin ang joke magdumensyo, gikanamurag buwat-buwatan ang mga meme ito sa social media magdumensyo. Kani po lagi nga ang Senado. Tungod sa ni siya kini nga magdumensyo. Kaya diba, murag gupot kayo kung ano lagi na sa Senado. Labi na magdumensyo. Nay, na kini ito nga senador nga nadagma. Nay, kanang murag matod pa magdumensyo. Kanang murag binuhat ako no planado nga shooting incident. So, ina na ito magdumensyo. Magdunag sa lugar siya epekto sa panglantaw gid sa lugar magdumensyo sa mga Pilipino usab labi na gid sa Senado nga kanang murag kwan gid kay na sila magdumensyo kanang mga kwan gid ba mga lawmaker gid sila sa mga halangdon gid sila magdumensyo nagari tungod sa lagi sa mga kagubot sa kini bang buhatan sa dila magdumensyo ang mga tawo sa murag gadodo na magdumensyo nga kanang bitong murag salik pud gid lugar kanila sa murag mulog ato ang pagtuusad ni Senator Ping Lacson nga dapat magdumensyo gakiling hinabi gid ko po ang tanan nga mga senador magdumensyo minority majority ka magasabot gid magkini nga himo gid mo sa pagsabot magdumensyo magkokus baka mo para gid sa lugar nga kini bitong murag mangitag action magdumensyo kung unsaon gid lugar para nga mabalik gid magdumensyo sa hingpit ang pagsalig ang pagarespeto gid sa magdumensyo ang taas gid sa lugar nga paglantaw sa katawhan labi na gid sa atong nga senado magdumensyo samtang sa lain tanga balita dinhi ta karon sa atong magdumensyo international US Secretary of State Marco Rubio o Indian Prime Minister Narendra Modi nagtagbo magdumensyo sa New Delhi dito sa India so wagi kabuti agligay magdumensyo pagod siya US Secretary of State si Marco Rubio magdumamensyo mahimulog siya sa pag-state visit dito po sa India so syempre magdumamensyo nagahinabi lugar po sila sa Primo Ministro niya kanang syempre po magdumensyo no ang mga topic sa lugar nila nga gipangahisgutan syempre gini mga regional mga worldwide gid sa lugar nga mga problema magdumamensyo labi na gid kini nga nagpalan nga gubat karon sa Middle East unya ang purpose po magdumensyo matud pa sangpit po lagi nga state of visit po lugar sa Amerika dito po sa nasa sa India magdumensyo. Siyempre para po lugar nga mas mapaligun pa ang ilahang relasyon magdumensyo talipod sa duwa ka mga nasod. Samtang sa lain tanga balitang international, gobyerno sa Congo, gidili sa pagkakaroon magdumensyo ang pagpahigayro mga haya. So walay mga kon kini bang mga haya-haya lugar dito magdumensyo mga funeral so kung mamatay ka dito magdumensyo labi na pito kung ang sakit ni mugikan sa Ebola lubong ka dito magdumensyo kay nabiyay ka ng kuan dito kini bang ginatawag magdumensyo outbreak po lugar sa nasangpit nga sakit magdumensyo kini pang Ebola nya gikabuti ang magdumensyo nga delikado magilagi pud kini siya nga sakit magdumensyo kay kanang murag dali po lugar ang iya nga pagkaylap tapos wala siya kini bang kuan magdumensyo wala siya bakuna wala tambal magdumensyo so kumatapan gilugar kaani o 50-50 lugar po lagi mo nga kinabuhi magdumensyo na gana gikabutag lugar karon para po lugar nga kanang bitong murag mas malikayan gid sa lugar magdumensyo ang paspas pod nga pagkaylap ani nga sakit gidili lugar po dito magdumensyo kanang bitong kung mamatay ka sige magkwatsa ta dili mag kanang kaya-haya wala na lugar na di magdumensyo labi na bitong daghan gid sad kayo mga tao kasi syempre kung kaya lugar magdumensyo labi na for example diri sa Pilipinas daghan magid kayo nag mga tao magdumensyo labi na bitong kini bang mga last vigil so mga inana daw ko na magdumensyo na dito labaw na bitaw pag 50 po lugar gid bitaw mo kapin ka mga tao magdumensyo nga magtapok po lugar mo sa isa ka lugar kay lagi kanang murasad lugar mo na subo gid sa gayo mo magdumensyo kay namatay baka ang inyo nga kanang bitaw nga miyembros pamilya so kanang murag temporarily gid sa lugar magdumensyo no giya kanang suspend sa lugar na siya dito sa gobyerno sa Congo so kung mamatay ka lubong lang sa diretso magdumensyo karon mga panahon na gikabutek sa magdumensyo matud pa nga kaso po daw kung karon sa kinibang Ebola magdumamensyo matod pa 750 ang suspected po nga mga kaso magdumamensyo tapos ang gikabutya nga kumpirmado nga namatay 177 magdumamensyo gumikan sa nasangpit nga sakit nga gani karong panahon na wala pagigapoy tambal magdumamensyo way bakuna way tambal samtang sa laytang nga balita dinita karon sa tumagdum business ang pag-angka tuga poultry products gikan sa nasod sa Belgium subli na usab karon nga gitugot sa Department of Agriculture kun DA magdumamensyo kaya matud pa na contain naman sa kuno magdumamensyo dito po lugar sa nasod sa Belgium ang ilahang nga kinibang sakit sa mga kuan magdumamensyo sa mga langgam kini ba ginatawag na magdumamensyo nga bird flu so murag goods na kuno magdumamensyo pwede na lugar pod nga mag-angkat ang Pilipinas og mga poultry products magdumamensyo like baka syempre karneng manok magdumamensyo kada mga piso mga yan ang magdumensyo baka itlog magdumensyo pwede gid sad gihapon.

0: kon. So inana lugar pud magdumensyo nya ang gikabutik sa lugar sa DA ang purpose gid sa dani magdumensyo. Gid sa lugar nga masiguro bitaw nga dunay gitay bastante po lugar nga supply kay syempre magdumensyo kung maminos ang supply, mamahal naman sana siya magdumensyo. So murag mo sa lugar na ang gusto likayan pud sa gobyerno nato diri sa Pilipinas mo na nga silang mahimo gid sila magdumensyo sa pagkinibang pag-import inana magdumamensyo. Samtang sa lain tagabalita, dinita karon sa Tumagdum Sports, kasi Pinay Tennis Star Alex Iala, ikauban magdumamensyo sa French Open Women sa doubles draw, si Canadian player magdumamensyo nga si Victoria M. Boko. So, mura siya magdumamensyo, ang mga tapas story sa Tukaragabotagang Atangan sa Tukapangasuking Itikwaminaw. Pina sa mga musunod tanga mga programa sugi so, kanderi sa Magdum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdum Hunter 17 April, Borja, sa Balitang Serbisyo, Magdum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 17 April Borja gikan sa Magnum News Center mga kingsunan sa dugang pa nga mga kini nga mga panghitabo sa tuang palibot
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Umuna mga kingsunan sa padayon pagyahapon sa pagmonitor sa tuang palibot mga igala labi na sa kagubot daw kuno sa Senado. Kay gikabot yag lagi nga ni Senador Pinlacson nawad-an da kuno og kanang sa itaw kana kanang honor ang mga ang Senado tungod sa naitabo nga nagginukuray din dagma pa paguman na pa shooting daw yun na pagay kanang mga away-away na pagay kining mga bikil sa kining politika gyud. So munay nakakwansab. No what anda kuno. Napud kay motunga daw kuno kay. Motunga ay mo absent. Siguro sab sa iyang pagpananaw wala nay kuan lugar at wala nay kining dungog di na mayon dungog lugar sa mga senador. Iyang pananaw. Anyway, bangi pasab si Senate President o si Kwan. Si kining so Castro o sa mga kuansad sa mga banpang mga senador. Daghan na kuno kay memes kay pag-abot na kuno paggawa pagtanaw sa kining social media na to'y video nga wala gipag-away na si Ruben Padilla o si Kiko Pangilinan. Sinumbagay naman. Ayun sa niya ito ang ano, AI ah. Laro man ito nga AI mga kaisunan. Oh, pero makaingon sa taba nga grabe naman sa ding AI. Apil naman sa dinoning away ni Kiko Pangilinan o ni Ruben Padilla. May nag-away ko sila tungkol ni Sharon Kunita.
2: Magnum, buntag na
1: Pilipinas. Grabe basad na. Antod karuwa pa ka-move on lugar si Ruben Padilla. Bisan sa Senado dito giabot lugar dahil ng isyo. Hindi po sa siguro tinood. Nang gawas lagi ka ng mga video ba perting daghana. Sabasa din ka, bisan ng AI abtik man kayo makahimo sab sa kwan sa mga panghitabo ng mga memes sa Senado. Ay nako. So na munanggi kanan sab kanan. Standway sab ato sa iyo lagway ato ang panahon labi na kay nakasinati sab taog kapag ulan-ulan kay gahapon. Niya kanang kumustahan sa nato karon nga mga buntaga kung unsay dagan sab sa panahon or ingon man kung basig na abay mga maobserbahan nga mga traffic tungod sab sa bangga or kining banpang mga disgrasya kasagara ra bag disgrasya dayon ang kining highway kanang tungod sa mga drug race disgrasya dayon ang may tabo paghuman kanang madisgrasya nang iyang kauban wa na biyaan na. Di perting kuana padulong dito sa kuan sa Mara sa kining lawas mga kisunan padulong gidala sa kining ospital. Di pakusog man padagan di nagadinon mapungan ang disgrasya mga kisunan. Ato sa ang dawaton at pagulagway sa tuang palibot gikan sa tuang kaubahan na sa gawas nga bahin kini sa tuang syudad sa tuang palibot lugar sa tuang syudad sa Cagayan de Oro. Ato dawaton sa balita o servisyo ng Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa.
0: Yan sa mga mention no alas 7 ako pagulabis ako sa panahon karong muntag gawlan na kabalakan kaya naman na kita kasi ito sa mga pagsatalti o diba kapot mga sinyalis po nga posibleng nga maulan so kaya ipot ka kapong adlaw ang amin na kasi ito kita ulan-ulan din ito pipinakabayan sa mga syudad sa Cagayante Oro po sa mga mention ganyan man kung makita itong mga kawanangan karon medyo minas ito makita input ng mga bituon na panalaman po yung mga visible signs kaya doon na po yung mga pagpanagom nini nga oras ako isa doon po ito ang sitasyon sa palibot na sa maya dito sa maya ilapasan na area pwede ang dito sa maya isa nga bayso nga syudad po doon na mention may nga pamanag pila pa naman po yung mga sakinan at ang nabantayan nga gadagan karong nga mga oras sa itong ito ang paglagwari sa kasunon o sitasyon sa palibot ganda sa kasunon sa maya barangay ilapasan ning atong syudad para sa buntag na Pilipinas kini si Magdum Hunter Rona Trikia Abelino sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter Rona Trikia Abelino sa
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Diri sa rita may gala para sa tuang Magnum Weather Alert o sa tuang botan sa Pag-asa na sa pikas linya karon si Sir EJ Suniega, Weather Forecaster sa Pag-asa. Sir EJ, mayong buntag.
3: Yes sir, may buntag sir. May buntag sa atong masukin tagpaminaw sa so, para sa atong yes sir, update karong adlaw. So sa atong gibantayan ng low pressure area na asa sa load sa atong Philippine Air Responsibility, natunaw na siya apa napatay gibantayan na duwa na ikaduha kabalis system kining low pressure area na asa gawas sa atong Philippine Air Responsibility. Kung sa pagkakaroon na sa 2,195 kilometers east of Southern Mindanao, na kamaya chance na develop into a tropical depression within the next 24 hours. So pagkakaroon, kining LPA na asa gawas or kining trough or extension kining low pressure area, posible magpaulan din sa Tibuok, Mindanao. So expect na ito makasakita sa madagumon ng kalangitan, ilumanan sa mga katatataga pag-ulan, kinat o panunugtog, tungkol din sa trough of low pressure area na asa gawas sa ating Philippine Air Responsibility. Expect na ito na medyo mainit pa sa buntag o sa hapon sa gabi na yung mga chance na sa mga katag-katag pag-ulan o posibleng babaha dali sa yuta tungkol sa kasarangan na doon sa ikusog ng mga pag-ulan. Hindi na ito sa sarangan ng hangin, gikan sa amihan ng silangan, ngunit sa amihan ng kutalpang direksyon na kung sa labit sa Tibuok, Mindanao, at ang kalagatan, hapsay, ngunit sa kasarangan ang pagkalot. At the temperature range karong adlaw, posibleng maabot sa 25 to 32 degrees Celsius. Itong heat index karong adlaw, posibleng maabot sa 39 to 40 degrees Celsius. So, atong sunrise, kunya alas 5.22 sa buntag. Atong sunset, kunya alas 5.55 sa hapon. Og Philippine Standard Time, so, alas 4.34 sa buntag. Gikin sa buntag, dito si Pag-asa, Mulugan at Sabon City, kini si EJ Suniega. Dagang salamat.
1: Salamat, EJ Suniega, sa Weather Forecaster sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert!
1: Babalik tabay gala para sa tuwang mga dugang pang mga balita sa tuwang palibot, labi na sa tuwang mga update sa tuwang mga balita karon sa tuwang kabuntagon.
2: Magnum Buntag na Pilipinas!
1: Para sa tuwang buatan, para sa tuwang programa Buntag na Pilipinas, kaban si Magnum Mencho Kabaktulan, tuwara sa alas 4.35.
2: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 4:37.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik na ba kaysanan para sa tuwang buntag na Pilipinas. Kauban si Magnum Mencho, kabaktulan sa itong oras, alas sa utsa, alas 4:38 na. Nandirita may gala para sa mga update o mga panghitabo sa tuwang palibot, labi na sa mga dugang pampalita, may gala ng kanhipo sa tuwang makawana. Dinatusan dawaton sa reporter update kalabot sa Patayglawas nga nagdutaw dito sa kining baybayon sa saan inapabiling pang ginaila sa mga awtoridad kinsa ni ug tagaasa kuy kayon saon man ni karon no asa ni nga naggikan ni basta-basta ma kanang ma sulbad ni nga mga problema di pigud maila ana wa gid tay mahima ni. Labi na o kanang dubok, kanang ano na, kanang lata na ang iyahang dagway. Niya wa pagi makita nga kining ID baka, guban pang mga dokumento. Maglabad ang ulo sa kining mga otoridad. Ato sa ang dawato ng report sa taong kuban sa balita og Servicio Alas Magnum Hunter 23, Kia Abellinosa.
4: Yes, sa Magnum Mesa, para yun gihapon karoon nga nanawagan ito kapulisan sa saan may sa precision sa nga ito. Sa mga nawala nga kabanay nga mudangop lamang po sa ilang buhatan, aron po nga kaning ilapon nga matuluan ko na maubanan diya sa kaning morgue, diya sa mga sa municipal hospital, aron sa pag-identify kung ilabali nga kabanay kaning usa ka lalaki nga napalgan nga nag-utaw-utaw kagabi diya sa may baybayan sa may hampaso na saan misa-misa oriental. Kaya gibot yan nga kaning maong lalaki matutumag na mamensyo, nakita ni siya sa mga managat o sa diya ang gidala diya, gigan sa lawod, gidala diya sa may kani ang mabaw na mga parte sa dagat po magdumamensyo. Wala mag-explain nun nga naka-identify kung nakaila na mga resident diyas na isutan git po nga dapit. So meron so, nagtawag na yung gini sila uga presensya sa Filipina Coast Guard yung man ito makapulisan sa amin sa decision. Naroon po nga masuta. Kung ano na ba yung mga reported o doon na ba yung mga kabanay baka nga nangita uga missing po nila nga mga sakop sa pamilya. Pero ibot niya, gusab nga wala man matutpay mga nag-report nga missing ang mga tao diya sa maya saan may sa station. So ang kaning nga lalaki, ang description matutpaan ni magdumamensyo, giba na ba na, anak, 30 years old, gapin kung kulang ang pangidaruna nini, minasa mga 5'4", ang iyang height po, barabara magdumamensyo, o kaning wala. Nakasuot ni siya o t-shirt nga kaninga gitawag nga dry fit o naka-jogger pants ni siya magnumamen. So, unya, karun po, maupo nga mga polis, pag-gita na po doon sa iyan, dabay mga samad or mga indication, so, po sa padagdag kinikigituhan nga na sa mga 7 to 10 days na nga patay ang nasang pitpon nga lalaki nga nagutaw-utaw diha sa may hampason barangay barangay hampason na saan misamis orienta. So ginanawagan at mga Philippine Coast Guard kung ito nga saan may civilization sa katong mga wala pa'y na doon na pa'y ipangita ang mga kabanay man sa katong mga na-missing po magnumamensyo nga kung ang mga pamilya na na-missing po nga sa kop nga mudang kong sila kabuhatan aron po nga ilang ang maubalan nga pakita ang ganing pating lawas. Dahil nini, adaya usab ang kumayag ni Petty Class Second Officer Rando Yanang Jr., ang Deputy Civilization Commander sa Philippine Coast Guard, diya sa maya hasaan Misa-Misa Oriental.
5: Ang gisuot, sir? Bali, naklaro ni mo, sir? Ang gisuot?
6: Nakakman siya, ma'am. Itom yung kwan.
5: Ah, okay.
6: T-shirt tapos naka-jacking pants na gray.
5: Jagger.
6: Jagger, ma'am.
5: Okay. Wala lang siya ng mga tattoo, ano, sir?
6: Bali, wala, ma'am. Bali, putiun siya ng lalaki.
5: Ah, putiun.
6: Putiun siya. May pagkain chikon.
5: May ano, sir? Ano, iyahang kaniang katasun?
6: Nasa mga 5'4", ma'am.
5: Mga 5'4", ba? So, kani, sir, bana-bana ni mo, sir, pila nagkikakadlog, well, gato-gato.
6: Kani siya, siguro, nasa mga, ano, ma'am, 5 to 7 days na.
5: Magrabi, eh. So, wala siya, baho lagi siya.
6: Nasa ma'am.
5: Nasa siya. Dipindi sa
6: dipindi sa
5: labay
6: sa hangin.
5: Baho
6: na gid siya ma'am. Pagkuha na mo dito sa kwan.
5: Nana siya baho.
6: Nana gid. Baho na gid siya.
5: Okay. Okay. O oh, sir, labi na sir no. Panawagan niyo. Labi na sa mga katawahan. Nga naman ang kabanay. Ang akin doon ay patayang lawas. Nga napalgan din sa inyong iwar. Iwar ninyo sir. Ang
6: yes ma'am. Kato sa mga nangitag pamilya no nga
5: missing
6: na missing nga diri karon sa Ampason karon anila mo diri sa kuan sa kasaan
5: Okay para po sa pagano nga ilaban ni pamilya
6: okay
5: bali ko sir ang ngalan ni mo sir imong position
6: bali ya
4: mo magdumamensyon si Petty Class Second Officer Rando Iyanan Jr. ang Deputy Subdivision Commander diya sa maya Philippine Coast Guard sa saan samtang nga gibuti gusab ni Police Master Sergeant Teofilo Lutero gikan sa saan na PNP nga willing sila nga ubanan ang kaninga mga kabanay nga maraga mamasin nga basin nila mo tila mga pamilya po nga namising po magdumensyon or po nga ma-identify na yung taon kini nga lalaki na binakay walay mga nakuha nga identification card o wala po yung mga posibleng kailanan nga makatabang usab nga ma-identify ang maong lalaki. Alin ini pamayag ni Police Master Sergeant Teofilo Lutero gikan sa saan Municipal Police Station.
7: Chupilo Retiro, ma'am, sa saan PlayStation.
5: Okay. Sir Lutero, na sino? Sir Lutero, kumusta sir? Sa inyo ang initial po nga gipaabot ng mga mensahe, sir, labi na initial investigation, nagkabot yung naipatay, no? Na naglutaw-lutaw dili sa baybay sa may hampason, sir. Sa saan?
7: So far, ma'am, sa po initial nga assessment sa pating lawas, wala mo sa may nga nakita nga doon ay mga foul play nga indication, no? Nga doon ay foul play nga nitabo sa pating lawas. Unless na lang kung ang pamilya is ilang ipa-undergo o autopsy ang patay lawas.
5: Okay.
7: Pero so far sa among initial nga assessment, evaluation, wala po yung mga indication nga doon ay faulting.
5: So, sa ikon, sir, balik-balik mo na, sir, no? Samtang hulagway sa kining gisuot nga mga sapot sa biktima.
7: Ang maong dead body is naka t-shirt siya o kining dry fit man siguro rin siya na black.
5: Mm-hmm.
7: Tapos ang yung sleeve is the color na green. Nike ang brand sa yang t-shirt din. Ang yang lower jogging pants, color gray. Nike yapon ang brand. So, nasa ikining hair tie sa yang tuo na kamot. Basin o mosanid ang mga timilhan nga mailan siya sa yang mga kabanay.
5: Kabanay.
7: No? Kayo po nanawagan sa tanan nga mga katong pamilya no nga nawalaan og mga sakop sa pamilya nga basin kung nakailamahan na bisita lang mo diri sa hasaan sa hasaan sa asang prestisyon mo para inyong makita o inyong ma-determine kung inyo ba gini nga sakop sa inyong pamilya.
5: Okay sir.
8: Asan ay possibly dalon mong pating lawason sir?
7: Kini nga pating lawas amo pa ning iya to sa hospital no kay ato pang ipa-check sa
5: doktor
7: da tapos posibleng amo pahangyon nga among isulod sa ilang morgue for the meantime nga wala pa'y kiliman.
5: So sayang gisuot po sir, posibleng ba nga mingon ta nga wala ni naligo kanaw kay mag short bagita maligo or magsabak ang pang ano suot sa lalaki kanang iyang suot sir.
7: Kung imong tanawon ang iyang kuan, iyang physical appearance lugar sa iyang pangsuot, so posible either kung maligo ta di ko siguro ta maingon mag-jogging pants kay kung kuan sa ni siya kung membro ni sa mga kanang expert piece ba kaya expert piecing ba kanang kapamana siguro na pud mga gamit nga mabilin pud sa iyang lawas nga makaingon ta nga kan gyud kining kapamana siya or something ana sa fishing.
8: Diri sa tong EOR sir diri sa Hasaan Police Station wala yung nagpa-blatter sa mga missing.
7: So far sir sa among nakuan sa among naobserba na wala pa mo po sir so far sa office
5: mga months sir wala
7: months kay amo mong ganang ma-kuan dayon i-alarm kana mga missing person. So amo man ning i-alarm sa nearest nga mga sa tanan sa mga province. Pero so far sir sa akong na-kuan sir wala pang pwede na-record nga na nawala na
8: posible dili gini taga dere.
7: Posible sir nga dili siya taga dere.
5: Sir, basi po sa banabana sa Philippine Coast.
7: Sir, Chupilo Retiro ma'am.
4: mo, tulog naman mention na nga pamayag ni Police Master Sergeant Teofilo Lutero, gikan sa saan Municipal Precision Sugyag. So, yan pa nga gibot yan po magdumamention sa langin siya yung investigasyon. Wala man po yung nakita po ng mga foul play or mga kaning mga timailan nga kaning napasipanan po ng maong biktima. So, pero na since wala pa magit po yung nag-claim sa yan magdumamention, nagpabilin pag-iapon kini sa area sa maya saan Municipal Hospital aron git po nga mapreserbos as yan magdumamention. Hangtod sa wala pa sa nga ingon nga pamilya nga nag-claim katong mga nawadan ng kabanay, mag-coordinate lamang po na diyan sa maya saan. Aron po nga ilang ma-assist o matabangan po nga sila, sila na mag-git ka-agit ka nga maong pamilya atong lalaki. Aron po dito nga mapahilo na ni siya magdumamension na binakayan. Gituhan nga ana-ana sa 7 to 10 days na po nga patay ang nahisgutan po nga lalaki. Ito nga report, kilabutin nga napalgan. Nga patay nga lawas diya sa may hampason na saan na Misamisa Oriental. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumahan 33 Kiabilino sa Balitaog Servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellano sa iyang update report.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: O gastan by sabdayan sa dugang pa ng mga balita sa itong palibutay gabahan sa mga dagkong uluhan na uling gabahan sa itong mga dagkong update na karoon ng mga panahon na. Dari sa tabi sa balita ni Magnum Hunter 24 Jane Luna, yung lalaki nga may reklamo man na ilad sa fake agency abroad. Ala! Bag-ura na bata nagkining labor si ito kanin, kining nag-job fair. Nag-job fair na raba o. Daghan raba ito nga mga kwan, mga aspiring nga mga OFW. Daghan kayo ito nga mga nag-apply. Kini kay na pilap, ano, although katong job fair sa DMW, wala may pick yan ito kay ginakuan man sa beginun na. Pero basig na yung magpakuan ba na mabiktima pa. Na atos ang dawaton sa report sa itong kabana sa balita og serbisyo alas Magnum Hunter 24, Jane Luna.
4: Nagpatala sa kapulisan ang usa ka lalaki umatili na ilad sa usa ka fake agency nga katanyag matod pa uga trabaho abroad. Ilang biktima nga si Ralph Agasha sa Bulukyo din sa siyudad sa Dean de Oro. Giingon nga ni appeal si Ralph sa usa ka group page ni sa Facebook nga magsumamensyon. Kini nga natuna matod pa ay ginatanyag sa trabaho alang sa mga unemployed individual o giingon dato na matod pa niya na ila ang usa ka sapwal likutong diin na nagtanyag kini o direct job sa ilang agency para sa gusto mo ato sa Canada o matrabaho. Giingon nga lang ay umatod pa o 2,000 pesos simulal aron nga ma-process na diini ang papers sa biktima apat kulang ang budget sa 2,000 pesos lamang sa ang una lugar nung maghihatag lugar diini pong biktima sa diyang nakabalo na ang suspect nga nakahatag ng biktima. Kilayo diini giblock ang biktima sa social media. Rason nga gibate o kabalak ang biktima sa yung na-invest cash nga ito sumahong suspechado. Dali magpuma-mention Eskutan matod pa lugar nga suspechado. Huwag yun siya traces kung magdumamensyo. Masya matod pa dahil mga nailad na nga mga individual. Talagi kakurat na lamang ni inilugang na eskutan po nga biktima. Nga naanad ay mga nabiktima daan ang maulugar nga suspechado nga si Samuel kay gausag-usag kung hindi siya pangalan magdumamensyo. Pero kanibitang mag-ilis sa pangalan sa Facebook. Pero kung pananglitan nga i-search pita sa bago nga pangalan makita magyapong tungdaan na itong pangalan pinahagi lugar sa mga tag sa uban nga mga tao kalabot lugar siya hapo nga ginahimo lugar po nga pagpangilad galing magdumamensyo no ang iskutan sa lugar nga suspechado. So umbra na pulo na matod sa ang iyang mga nailad kimo nang naobserbaran po no mga Facebook post po magdumamensyo pero lahilahi ang mga pangalan lugar no nga ginatag pero maurag yapong dagwaya ang ginapost posibleng nga poses ni siya magdumamensyon. Gagamit ito ang huglain niya dagway kaya syempre lisod po mag-ilad siya nagamit niya ang kaugalingan din niya dagway. So kalino gituuhan nga dili matagpaya pong kaugalingan po nga hulagway ang yaha lugar nga gipost yaha po nga profile picture o siya lugar cover photo nga makatuhan yun siya gilayon magdumamensyon. Balika po siya nga ang 5,000 pesos ni hini nga yaha lugar ng data na tabla naging magdumamensyon madali lang kawagin siya nakatag direkta o 12,000 pesos kay lagi sa processing fee matod pa ni hini na ay 12,000 pesos nga gipangayo lugar ni hini pang suspechado. Kali magdumamensyo dito na matod pa kwahon ko lugar no kapag mga papers bitaw nga ihalugan kinanglan para lugar nga siya makaadto una sa Manila kay lagi Manila pa man una ilang tapuan lugar ani magdumam nang Jonya ayan adayon sila lugar i-deploy dito sa Canada wala na gibot siya magdumam nang Jonya kung unsa klase pagi trabaho ang kita niya dito kaniya apan gigabot siya nga Canada matud pa ang nasud lugar nga gitanyag sa iya magdumam nang Jonya ug pagabot lugar dito na na gyud si trabaho lugar no tugot ko lagi kay agency man ang iya lugar nga gisudlan o kalino na pasahad, nagpasahad matod pa ang nais ko sa nasab lugar niya suspechado kapag abot lugar niya dito magdumab mention na lagit siya lugar po siya ito po kung na mahimo lugar niyang alawad para magamit po lugar niya dito magdumab mention no, kung naan na lugar siya dito po sa Canada pero kana bayran matod pa karaniya pag makasweldo na po siya magdumab mention hapa nahanaw din o apili ang pangandoy so dapod lagi ni ini lugar na naila sa manoon siya sa mga Facebook group Facebook group page di siya magduma mention no ang ihang giapilan gigabot siya ganito yun siya lugar na himo lugar biktima ni ini kung iskutan nga magigilad galing magduma mention ay kapila na yun nanawagan ng DMW madili yun ta magpapailad lugar ni ini nga iskutan lugar nga mga peke nga mga ehon siya kay lagi kung mudirin siya kung ta sa mga jumper sa mga yung gibot siya ganyan magdumensyo listo yun na makasiguro ta nga dili ta mabiktima sa human trafficking dili ta mabiktima sa mga scammer tungod kay muna ilang imo ng panginabuhian magduma mention no ang mga tao na nga kini lugar nga nang naot ra gid unta nga makatrabaho isudan usab lugar nga insidente nga susama ni ini nga gipaningkamutan unta nga malikayan kuno sa tuwa lugar nga mga ahensya nga lugar mga OFW kaya gakaitago paghapon na ilabi na diri sa siyudad sa Cagayan na si Oro bali magdumamensyo nagpatala gid siya sa kapulisan sa police station si Agora tugod ang pulagi ni ini po lugar nga nailag siya sa usang matutpa ka fake agency so katong mga gusto manerbaho abroad magdumamensyo siguro na lang gid ang alhiti mo ang ato lugar nga sudan og i-transact magdumamensyo para po di kita malikayan nga mausig ang atong kaugalingon nga kwarta og ikaw po ang atong oras nyo tagod sa mga individual nga igo lamang ta ilaron Bali mo tuma pa chano akin ni sudan nga incident ay gri for unal cybercrime unit aron usab no nga maimbestigaran og wala nay mabiktima pod sa pagpangilad ang naisbutan nga suspechado para sa busog nga Pilipinas kini si Magdumhal 24 Jingo na subita og serbisyo magbrajo
1: Salamat Magdumhal 24 J na Luna sa iyang report bago ra lagi na human ang kining job fair na napigilain pang mga job fair kay gipigay na tuang lokal na kagamhanan din nakip na sab andoli tapang miwan atong ban pa nato nga mga agency nga nagakandak sa ilahang ano sa ilahang gining job fair og bye-bye nga mga kwansad sumunang isod town siguro palabi siguro o kanang salig sa mga Facebook na lang
3: Magnum buntag na Pilipinas
1: okay siyempre mapunsab na ito, ma-sure kung kaniba tinood. Basig bugos magyapon sa kinangan ng sampit lugar ng mga scammer. Nga, pangayuan na gaining ka, dito na dayon mga kiksunan, biyaan na ka. O, pang makahatag na ka, ang problema kay imong gihatag, pero tipo dakuha. Siguro niabot ang mga 15,000 o 50,000. O baka niabot ang imong gasto sa kining para lang anak. Nga lapas baka sa kanang kantidad sa imong sweldo. Di pag-abot sa punto nga murag nibiya na siya, di na di mo makuntak. Wa na kay makuntak, asa na makapaingon. Impas tanan mga kiksunan ng imuang hinaguan. Wala.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: May nahitabong kaayuhan mga kiksunan. Ilad ka scammer. So, ato na lang yun sa DMW. Or sa Dole, kay makasiguro pa ka, tagaan pa kanila o ka ng employer. Basig ka ng naapay ka ng kwan dito. Nambot lang na pa may bakante dito. Kay katong isa kaadlaw nga event, although naapay gapadulong pa nga gapanghangyo, sa gumana na cut off na, naapay mo hangyo. Pati po sab dito sa kining DMW dito sa City Hall, na ay gaapas, mga 100 ba siguro itong kabok? Gaapas o sulod, bisang cut off na. Pero good thing is kining gidawat, gihapon sila. Bisan patuod nga nga na lugar. Walay dili lugar, stricto lugar, no? gidawat gyapon sila naay kining musuluray nga mo abroaday na siya. Napoy maghulat lang sa tawag kay labi na sa iyang na applyan. Medyo murag puno-puno naman sad. Pero siyempre kung if ever magaling puno na, naapa may lain nga kinang pwede niyang ma-applyan. At least na siguro siya i-applyan mga tulo makakakumpanya. Para sab nga makuansad, nang dili kay siya mataw-ataw. Kung ingon nga, ay puno naman dahi sir o naabta na makakuansir. Sige, dito ko speakas, employer. Pag-apikihan niya po, at least na ikatulo. May mo, tulo, kapatulo. Daghani ah. Daghaning apply ah. Puslan man nga, narbaho mga itas gawas. Daghanang tanan. Apply talan. Gawas lang yun siguro sa kanang... kanang... apply ka kanang ano? Apply ka pagka-tulisan. Basta kay tsadang trabaho o kanang haumsad sa imuhang panginaboy, ay sa imuhang kaugalingon. Dayon haumsad sa imuhang mga nahibaluan. Okay?
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Kaya sa tabi kay doon ako noy tindahan, nag-goy, gikawatan man. Gikawatan ng tindahan, no? Grabe sa ding mga kawatanan, di ba? Na yung mga kwansab, na yung mga... pili-on raman nila. Tanaw nila kini tsada ni siyang kwan, no? Tsada ni siyang gamit, no? Kani kay lami ni siya karon, no? Ikawat! So, dayon, pag madakpan, paliluoy, dayon. Paliluoy, dayon.
9: Nakawat na ko. Gutom kayo ako, kwarta.
1: Na, wala na ginikaroon. Paliluoy, dayon. Besa to ang mga dugang balita dito sa tasa El Salvador City. Tanawang taong kining usakal tindahan, gikawatan man. Sa balita ang servisyo ni Magnum Sniper Randy Kumba.
10: Matod pa sa uban magmimidyo, kung dili ta makakitag trabaho, wa may laing buhaton, di mangawat na lang. Kung dili manok,
1: na?
10: Kanding, kung dili kanding, baboy.
1: Na?
10: Sa mga balita nga tunakotlog, ikan diri sa atong area of responsibility sa may dakbayan sa El Salvador,
1: mm-hmm.
10: Wala kayo yung mga dakong pagitawo magnumensyo sa kadalanan. Praise the Lord.
1: Mm-hmm.
10: So, tindahan na lang magnumensyo ang gikawatan gini mm-hmm. sa wala gid may ilang tao. Ang tag-iya sa mga tindahan magnumensyo mm-hmm. si Yo Prosiniana. Lisote galit po. Yo Prosiniana Simba taga mm-hmm. El Salvador City.
1: Foreigner ni?
10: So, nakuha magnumensyo sulod mm-hmm. sa tindahan ang lima kabok rim nga sigarilyo nga Winston.
1: Mm.
10: Inabako siguro itong tuwa na. Deo na polo, deo yung kabok, kanabitong 5-5 nga century to na nga linata maglumidyo.
1: Mm-hmm.
10: Ngayon, uban pa nga mga grocery items, nalilian man sa kawatan maglumidyo ang hunos sa kwarta. Gibira maglumidyo, wala pagid mabira o gurot.
1: Okay.
10: Nakuha pagid ang papel-papel nga kwarta
1: no.
10: nga balor og 2,000 pesos lakip na ang sinsilyo niini. So galison na gid tingali itong tawhana magluminjo kay mga baratohon na lang ning gipangawat sa nasagbit nga tao suspicado ang iya lang gitingali nga maluwas ang iyang kagutom niya ng mga panahona. So far magluminjo muro ni nga balita nga tunagutlo ikan diri sa atong IOR sa Segundo Distrito,
1: mm-hmm.
10: Westing nga bayan sa Misamis Oriental sa may dakbayan sa El Salvador.
1: Mm-hmm.
10: Adlaw karon nga Domingo magnumitso mm-hmm. at pag-iagat ang atong mga katawhan nga mga manimbahay. Walay pili, bisan unsa nga tinuuan. Katoliko man siya, Pilipina independente, basta kaadlaw nga Domingo mo simba lang gayon. Kay ato ka lang obligasyon isip usa ka Kristiyanos para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Sniper Randy Kumba sa iyang report ni mga panahon na. Standby sab sa dugang pang mga balita naman ang pipila ka mga pahinom doon mga kiksuna na ito oras alas 5:01.
11: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may pudang break nimo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
12: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakinin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
13: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga the sugar cane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Magnum Friends, maing adlaw. Niyo na sa mga special reports sa itong mga Magnum Hunters alang sa tundugang pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to ang atong trivia pinaagi ni Magnum Hunter Jane Luna. Mo trivia siya kung anong gitawag na super intelligence ang uwak. Bisag unsaon, bisag nakatangag, buingon niya po guwa. But kabalo ba mo nga nanay puti nga uwak na makita sa saan Misamis Oriental? But ganong intelihente mang yun ang uwak? Pabuta si Magnum Hunter Jane Luna. Humanya, muato rin ta ni Magnum Hunter 16, Magnum Hunter Ching Intrina. Sayang, how to snooze. Matod pa ni Magnum Hunter 16, how to prepare for the new school year. Agoy, ni Anasab, magandam na sabta sa ato mga gamit sa mga estudyante na to. Labi na, magmahal na rabadayon ang mga bullpen, lapis, o tanan mga school supplies. But pabuta, si Magnum Hunter 16, muato rin ta ni Magnum Hunter Nika Fernandez sa atong Magnum Impossible. Matod pa nini, istorya ni Helen Keller na usa ka buta na nahimong manunulat. Kuyaw masabani, buta pero makasulat. Pabuta siya ni ana. Muato rin ta ni Magnum Hunter Mincho Kabaktulan sayang Science and Technology News. Matod pa ni Magnum Hunter Mincho, mga bag-o kuno may galang mga nasod o bag-o mga flag karong 2026. Pabuta siya ni ana. Uman niya, muato rin ta ni Magnum Hunter Island Aquarian sayang Beauty and News. Beauty tips alang sa mga estudyante nga nagsingabot nga opening sa klase. Unsa kay bang attire ani og pagpagwapa sa atong mga estudyante? Buato rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado kay magluto tag 15 minutes vegetable curry. Mao ang iya mismong lutuon nga matod pa ang bakapalami kayo sa imong adlaw sa naol. Pabuta siya niya na. Uban niya, buato rin ta sa travel and tour. Mubiyahe kita sa Claveria Misamis Oriental. Nindot kayo bugnaw nga tubig. Nindot kayong plaster sa lugar kung mo hidangat ka sa Kilubag Falls diya mismo sa Claveria, Misamis Oriental. Kinitanan, mabati sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum vs. Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
15: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,642 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 821,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,568 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,569,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,138 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,552 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 5:08.
19: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
15: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik taba kaisunan para sa tuwang buntag na Pilipinas sa karon sa tuwang pinag-uban na tung oras mga kaisunan sa alas 5:09 na oras sa mga tigpamata patmata sa tuwang mga kaisunan.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tigpangon na mga igala, tigpangapi. Sige sa dugang para tuwang mga balita sa tuwang kauban. Din tungod sa babay kuno, grupo sa mga nangaligo og dagat, nagkagubot. Babay rin nunda na. Sa kadaghan babae sa kalibutan. Salan man gini oy. Dayon sulod po sab do na puy babae nga gikawatan sulod sa iyang gipuy-an. Nga boarding house. Dito sa tabi kay kaning tungod sa babae. Kano mang nganong babae magiawayan nga kadaghan babae sa kalibutan.
3: Magnum Buntag sige, Pilipinas.
1: Atong dawato ng report sa tong kabad sa balitaog serbisyo sa Magnum 123 Kia Abellanosa.
20: Yes, mag-dimension no, so sa mga murag na himo nga salida ang kalinga na itabo diha sa usa ka beach resort, kuna beach resort diha sa Maya Barangay Bunbun ng atong syudad. Human nga nagsinumbagay kini nga duha ka mga grupo sa mga beach goers diha sa isang pit food nga barangay food magdumamen. So kaya gani man kini nga duha ka mga grupo posible kaya bukal maninom nagligo-ligo magdagas so, na possibility nga nakainom na gid food sa ilim ng makaubog. Kani nga duha ka mga grupo po at magdumamit. So, may rason nga dito na nagsugod ang nakainitay na nga duha ka mga grupo. Huwag agituhan nga tungod lang po matagpa sa babae ang ilang hinungdan nga nung nagsugod ang bangi ani nga duha ka mga grupo po at magdumamit. So, kaya hindi nagit po din nga matataw. Kaya siyempre na ay side ang pikas, na apoy side ang pikas po at magdumamit. So, sa diha nga aparta po kini sila sa mga polis. Kani ko nga makita diha sa video na to, diha sa to nga magdumlay po at magdumamit. So, doon wala magiging kayo ngayon nga dugoon gitpod nga mga kaning tao nga na sumbagan gitpod niya sa mga Maraga na butanga na hugyaw tungkol sa kagubot nga nadala ani nga mga beach goers ug bigo medyo garin kung makita ta nagkapuliki in town nga pulis sa pagigan diha sa police station for government sa pag-aparta ani nga duha ka mga grupo. So inoon sa diha ang kaning napasify na po daw napakalma na nga duha ka mga grupo pag magdumamensyo gigana nga gipangutana sila kung nga unsa gyud pinakahinungdan ug sagad sa kita pagbabayi pod magdumamensyo ang hinungdan sa ilang panag-aalalis. But noon, wala man po yung natalait po ni mga nasamdan or kaling nagrabihan. At kung sa mga nga incident, so pa yung mga nalang po sa kapulisan sa police station for Carmen nga kung makainom man gali, since hindi magiging ang malikayan sa kaling mga beach resort pag magmamensyo, ang katungan at iinom, ibutang nang sa tiyan, diri na sa ulo, kay kung sa ulo mong gunanin mo ikuan magmamensyo, kapalara ka sa kainin sa ulo, di agad din taon magsugod ang kaling mga bangi, kaling mga away, ang posibleng resulta usab sa mga dugoon nga insidente. So, naipos nga
0: tungod nga, asa man ang babae karon nara dito?
20: Wala na ito matataw magdumamensyo no, kung kinsa ka babae ang ilang ginalisan ani. Pero sa since sa both sides magdumamensyo, lay ang side sa Pikas, lay ang side sa Pikas, pero murag ang pinakanigawas gitpod nga murag hinungdan, babae, basin makakaning tripping-tripping or kanibitawang pag makainang baya ka magdumensyo, kaya ganing basin gigwapahan na po sila itong babae sa Pikas gitpod nga murag lamisa. So, basi nakainan po ng babae, gibasto siya sa Pikas sa pagnamamensyo, doon siya appreciate na siya. So, then, na nagsugod ang kaninga lali sa duha ka mga grupo po at magdumensyo.
0: Bisan to, nga na ipulis, huwag yan po sila niundang, di ba? Nagano yan po, no? Kagubot yan po?
20: Oo, nagkagubot yan po. Kinakakalma, loy yung taon ka na nga pulis, kinagapuliki, yung taon yun po siya ga-aparta po at magdumensyo. Kaya na, kung mabulag niya itong isa, na po ilain nga mga tao, yun po na nga magsugod na punugasungag po at magdumensyo. So, muraga mabutang nga kaninga kapuliki gidin taon sa pero yung mabungi buhat nga kaninga best git food nga mapacify o nga mapahunong git food ang kagubot niya sa isang quick food nga beach resort magdimensyo.
0: Pero ang problema, daghan ra kayo ang kuan, daghan ra kayo ang mga tao nga ilang pugan.
20: Asay sa daghan ang pugan magdimensyo, daghan po ng video. Daghan ang ga-reels o kaninga para siguro.
0: Basig vlog rin ba?
20: Di po takayin nun, kung i-vlog yung pagmagdumamensyo, kay isog na po yung mga nagway ang kaninga mga nag-sinumbagay. Pero at least, kung makita man sa video, para dirigan na mag-igo ay magdumamensyo, siguro tungkol sa kahubog, dirigan na maka-igo sa Pikas, ang Pikas po, dirigan na po sila kay marag, ingat-ingat na magdumamensyo, baka ninga kading dagan-dagan o kanibitong hingat-hingat sa Kumo, pero ikan kagan na sumbagan gitpod nga kana nagrabihan or gitabangan or gidumog, wala man po ito nabatayan gitpod yas na isitang gitpod nga kagubot pag dimensyo.
0: Wala po yung nga samaran po, di ba? Alang, kanang hingat-hingat lang.
20: Hingat-hingat na siguro yung mga kanina na samdan, pero kanibitong pangus-pangus lang agi sa pagkatumba baka sa balas or pagka mga ganing ginagmira po nga mga garas-garas magdumamensyo. Pero kung mayroon ka o ka ng dagko ng mga samad or kaninga nga black eye yan po baka magdumensyo, wala man hinoon.
0: So, sa para sa imo diyan magnum kaya, ba? Angay ba niya nga magsimbagay na lalaan eh para sa babae?
20: Kung para na sa babae, marag gamay na po kayo inungdan po magdumamensyo. Pero kung mayroon ka o na bastos na gitpo rin mga kauban or mga amiga gitpo nga babae, kani nga siguro di magidlayline magitaw ka approach po magdumamensyo no sa kaning usa ka sitwasyon. Pero dire lang nung tagid nga kaning ipaagi sa kaning init sa ulo kay kung maistoryahan pwede naman po nga istoryahan or badlungon baka nga bay ayo pwede nga na among kauban bay kay nabastos naman so yun na niya kani po mga nakainom po magdumamensyo di po maginawod kay once maguda ning uban mito baka inom na naka pero nagit sila sa medyo na ubog-ubog na marami na rin kanina maulaw ba dili na dayon ingon nga magbantay sa ilang alihok nga kaning nakabasto sa dayon sila sa kaning alain tao po pag dumamensyo so dapat tanagit ang itawag nga drink moderately kaning dirigid magpalabi sa kahubog kung nga unsa ra po ikaya sa imo ang magpaminsar po pag dumamensyo magpamatik ni mo ang hubog na ka or kaila kasi mong kagaling nga lain mo ang ataras pag-ubog ka, dili ka magpalabi. Okay raman ang muinom, pero dili bitay ngon nga kaning nga makakos na kauga kagubot po magdimensyo.
0: So, mabutang rin nga maranig salida lugar sa kahit kunting pagtingin.
20: may nara siguro base nakalingi siguro pag pikas wag namin so yun nakabantay po itong kauban po sa pikas ito din nagsugod ang ilang kagubot basin baka medyo lain ang kananawan ani nga pikas po nga table sila nga kauban ito din nagsugod yun po nga kagubot sa doon ka mga grupo magdamensyo
0: pero dili ingon nga no kanang uyab tapos nasapon
20: naman po di ba po sa ingon nga nana nga istorya po magdamensyo basin lagi kanibito pag nabiya ka sa beach kay kanibito maraguban nga magasot gibagid kag mga mugbo nga mga shorts o nya na kani bitawong mga pa syempre kana makasadagat po naman taon ka nang itag ayam dun ka kitag nalikog dagat nagpajama po magdumensyo no so siguro kani nga siguro i-appreciate lang or basin o lain po na din awan gid po to ilang kauban mo lang na init na gid po nga ulo ani nga duha ka mga grupo nga niresulta in taon sa panagsinong bagay
0: So unsa man gipandakop sila or ano lang murag wala lang.
20: Okay pa, magnuan lang sila magdumamin siya. Kadili na usbon kay aside sa nagkagubot sila, murag naka-cause po siya o gabati nga image sa katong nga beach resort kay imbis unta nga ang uban na to.
0: Lipay-lipay.
20: Oo, lipay-lipay. Kani nga lingaw-lingaw na uban na to, murag gusto lang po nung kalinaw. Imbis nga kalinaw, ilang ipangita. Kagubot na gindinuon nila nga nakita po magdumamin siya.
0: Oh, okay. Sige, maglumpia.
20: Tumaray po sa kapalita, gikanya sa Maya Police Station 4, Carmen. Para sa buntag na Pilipinas, kini. So, magdumahan tayo na 3, Kia Bilano. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 33, Kia Bilano. Sa
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sabasad na eh. Oh, basig ang pait pagidaan na nagkagubot, nagkasamad-samad na mo, nagkakuha na mo, pero sa inundan. Ay, katuway, di mo paila-ila. Lain magagtinan awan, sir. Ikaw na yun. Ikaw ba? Lain magagtinan awan, ha? Ikaw ha? Lain magagtinan awan. Gusto mo ba? Ay, yung sapon, kay hubog na. Ang alam na yun. Dautan mo na yung muta daw.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diba, na yun, basta hubog mga kisuna. Practically lang yun mga higala. Basta hubog na gani o ilim nun na gani ang kwan. Gubot gina. Gubot gina. Mabitaw na nga mag-ingat tayo sa pag paghubog-hubog. Kay bisan gani ang Biblia, gaingo naman na. Ang bino nakakoslag kagubot. Mora gina ang giingon dia. So mo na nga kuan gyud kanang dili gyud maayo para sa usa ka event. Masobraan na kang hubog tanan. Oh, may lang okay ron tanan kanang lipay-lipay lang ba, lipay-lipay na piano. Happy okay malampuson sa ilang kuan, labi na katong mga bagong graduate na. Labi na katong bagong nakatrabaho. Happy-happy oh, banding sa pamilya. Di na ito mong banding na gubot naman noon. Ang pulis po, puliki. Ako pa ito nga pulis, gipandakop po na ito tanan. Hubog-hubog mo rin, gubot na mo ha.
2: Pilipinas!
0: Dili po tabi kay kung babae ang hinundan sa kagubot, kini po babae, gikawatan sad. Sulod sa iyahang boarding house. Uy, gisundan siya ng boarding house. May gani kay huwag hilabtan. Piatos ang paminahon sa report sa itong kawan sa balita o servisyo ng Magnum 124, Jane Luna.
20: Kamu karoon ang usaka, dalaga, magdumaman siya, manigabot siya, gigawatan, matot pa kini, sulod siya ang boarding house, na sa may barangalapasan ng atong asyudad, manigabot siya, ganaila ang nitutan ng timang si Andrea Jane. Ugi mo niya nagpuyo kini, diya sa Maya Santo Niño, ikabot siya, saktan kini, to alugay sa gawas gabay, tagot palagi kaya, doon ang matot pa kini, diya kaso, medyo nadugay din siya no sa pag uli magdumang medyo gigabot siya nga natingalan na lamang kinitungo sa sulod sa kaunas nga nawalan kini siya sa iyahan lugar nga boarding house nawalan na matod pa ang iyahan laptop o ang iyahan lugar nga huwag ka mga cellphone gigabot siya nga magdumang medyo ka posible ang naiskutan nga kawatan mihimok matod pa no sa paglangkat nito sa iyahan mga jealousy usab nga makuot lugar ang iyahan lugar ng doorknob nga dito lugar matod pa ihalo ka pamaagi para makasulod gid siya sa naiskutan ko lugar nga kwarto. Kung siya ka magdumamen siya, kagawang sugar din yung laptop o buha ka mga cellphone, nawala po niya ang 3,000 pesos na ito ang matod pa sa ihalo lugar nga durabox kibutang magdumamen siya. Ikabot siya na kining naiskutan lugar nga mga nangawala, lugar nga mga kaptangan. Sigurado yun siya no, nga gisudlan matod pa siya ni ini lugar ng kawatan. Kaya lagi, pagkahuman magod sa insidente magdumamen siya, giuli rapon lugar ni ini pong kawatan. Ang jilusi nga ihalo ng gilangkat. para di lugar kay posible mabantayan nga kini gisudlan no kay tingala mo kun siya kapag sulod yung magdimension na ay portion siya lugar gamit ang mga gubot kay bisan tuodo nga bisikleta masayod di kita no kung yun sa nagpaga plaster lugar tayong mga gamit gali magdimension siya dito niya na bantayan tingala siya kay kinilugan ni sudan kung lugar niya mga gamit na may portion ini nga nabungkag. Dito na na-confirm niya mag-dimension ngayang 3,000 pesos na wala. Gisundan niya upang ita ang laptop at ka cellphone. Dito niya nasairan niya lakit kini nga gikawat o galay kapot siya gawalay sa TV sa mga boarding house. Rason nga, digid niya mailan pa ang maulugar nga suspechado apan niya gituuhan. Nga dito na gapon sa area kini nga gapuyo mag-dimension no kay lagi. Posible nga kini bantayan na bitawdahan mag-dimension siya lugar nga lihok, siya lugar oras siyang paglakaw. Kaya limpyo kay no ang pamaagi lugar ni ini sa pag-asulod o pagkawat ini ang mga kabtangan sulod siya nga boarding house. Nunutan ni Iggy, refer na sa intelligence operative ang naiskutan nga insidente. Para sumuntag na Pilipinas, kini si Magnum 124, Gino na sabita og silbusyo mag-radyo.
0: Magnum Jane, di ba ingon nga basig kailar at itong babae ang kan? Suspect?
20: Posible baka magdumahan. No, apan, wala man ko siya identity pa magdumamensyo. Iyan lang gituhan kay posible baka silingan, mga nakaila lang sa yan. Pero di po di siya diritsyo din yung makasanggok. Tugod po lagi kay waman siya kita. O niya, wala man po yung nakakita po sa incident ay magdumensyo. Kaya pagkuhot po lagi siya hanggang door na bisusulod niya pa. So, galing magdumensyo, no, ang ihalugar nga gihimo karon yahalang sa ningi pasalig gato po dito nga kapulisan pero mao po lagi na nako wala si CCTV wala po witness ko naman siya isugyo kayo na tumbukon po ng maulugar nga kawatan o galing magdumensyo.

0: kay wa may lain makabantay, kay puros mo sila mga trabahante lugar ng mga ga-boarded to. Sa mga po lugar ng oras, mga po lugar ting trabaho magdibabensyo. So, dagan ang gahagi, pero dili po nila matumbok po doon sila po na mismo. Tungkol kay wang po sila kakita na nangamatod pa yung mihimo lugar no sa pagkawat lugar si Apo ng abdangan po lugar din surod gabayan. Pero alam nga nga biktima, kuminsido siya na mihimo sa pagsurod ang maong kawatan. Kaya lagi, wang man siya lain, gibindan lugar niya at po lugar niya sa niya gamit. Kaya wang lagi niya gipangdala. Kaya lagi, busy siya na siya giasikasa sa gawas gabayan magdibabensyo. Nga sa lima ka oras matod pa niya na biyahan ang iyahang boarding house. So maong oras magdimensyon no? Ako na kaya na nga oras para mahatagan yung mag-oportunidad ay kinilugang kawatan ko panangitan po niya dili po double lock ang iyong hulugang portahan na mag-iuban magdimensyon ka mang lungkab ang gini sila sa mga lugar ni inip po nga nga sa jealousy lang kato ng jealousy kung uto lang din ang doorknob. So usap po dan no? Kining accessible bitaw para sa mga kawatan mo nang uban bitaw magdimensyon kaya double lock sila na sila ay padlock rapos sila ay doorknob. Akin ni lugar nga ginasaligan para po nga malangay gid no akin ni lugar nga kawatan pero sa lugar ni ini nga paspas gid ayo no akin ni lugar proseso galak at lugar ni ini po mismutan po lugar nga suspechado siya halugan nga jealousy lugar no nga kini makapenetrate gid sa mga bahay nung makawat ang iyang duha ka cellphone ang iyang nga laptop o ang iyang cash ga 34 pesos nga doon na matod pa niya gid na matod pa niya gay plus tayo siya ang durabak siya sininaan bitaw magdumensyo pero nakuutan pa gihapon no tungod kay dayag mapod siya magdumensyo kapag abri mo durabak naram gitwa sa diritso kita diritso magdumensyo kalagi nagsalig pod siya nga wamay lain kasunod na tugawas niya kaya siya naman isa ga renta o pag ina na magdumensyo salig yung kagawas lang mga bed spacer ka magdumensyo medyo insecure din yung mong gamit pero sama ni ini magsalig pod yung kano nga ikaw regasunod gawas sa imong kwarto nga sama lugar siya gibuhat pod nga sagdan na po diyan nga inato kay lagi nagkuha po siya nagdahom po mag mention no nga mabiktima po lugar siya sama ni ini nga kawatan nga medyo kaya kahanas no sa pagasulod dinha mismo sa naisputa ni ga boarding house no wala man po nakaiskuto nga kapulisan mag mention no kung nanabay history kini nga boarding house nga kanunay ni gasudan sa kawatan kay naapoy mga boarding house nga suki po sa kawatan mag mention pero wala man no nakabuhat siya kuto kapulisan posible nga saktuhan lang gid nga siya ang nabiktima lugar ni ning kawatan siguro nakita nga maayo yang lakaw siya ang trabaho unsa baka magdumensyo nga nagtuhog gid sila nga dagan gid sa mga butang nga makawat or kwarta so ina na magdumensyo no maka-attract magud gihapon eh sa mga kawatan nga kada bitaw tan-aw nila nga asinsado po ng tao so naagi sila possible nga makawat ni lugar na iskutan lugar nga tao so galing pag magdumensyo no giagat sa kapulisan ng mga katawan nalikayan gid mo hatag oportunidad ngadto sa iskutan nga mga suspechado para sa butang na Pilipinas kini si magdumaro 24 June
1: salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna sa iyang report.
2: Buntag na Pilipinas.
1: Resulta kay DILG Region 10 gingusgan na pag-adapt sa innovative practices. Samani alang sa tuang kwan siguro ni mga trabante. Sige, ato saan daw ato ang report sa itong kaban sa balita o Servicio Respect No. 113, Riza Cruz.
3: Gihingusgan matod pa sa Department of the Interior and Local Government, DILG 10, ang ilang serbisyo publiko pinaagi sa pag-adapt sa mga innovative practices, human sa benchmarking activity, kabahin sa kalihukan ng pagbisita sa training center o dormitory facilities sa National Educators Academy of the Philippines o Commission on Audit Region 10 aron makatuon sa epektibong pamaagi sa facility management, accommodation, procedure, maintenance operation, seguridad ug financial administration. Gisalmutan kini sa mga opisyales sa DILG 10, lakip sila Assistant Regional Director Yvette Tolentino Songa, FAD Chief Milagros Felicida, Budget Officer Elcid Faragaran, Supply Officer Johnny Amor. Sumala sa DILG 10, makatabang kini sa pagpangandam alang sa operasyon sa ilang hapit na mahuman nga training center o dormitory facility o sa paghatag mas responsive na serbisyo ngadto sa publiko. Balita gikan sa DILG 10 para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13, Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13, Risa Cruz sa iyang report.
2: Magnum
1: Then balik tama labas pipila ka mga pahinom ng mga kiksunan na tura sa alas 5:27.
4: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
5: CDOII Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Kasi ganita na pag pupunto ho sa kita gid ba. Habit na 4 months ang sakit sa kutuod. Pag kabalo nga ko nga naligi ko noy life extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba ko glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon nakalakaw na kong tarong. Buta sa kita tong kinabuhi kay butangan magyo extension.
0: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan-asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Tres, timani lamang sa usaka gawas ng katilingban, katawan ng gamanhan, gamhanan, managlahi mga atong baruganan, hukom sa katawan ang matuman, kiniubos ng alagad sa kanginan, Magno Mencho, kabaktulan sa palita o serbisyo, Magno Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Time check alas 6:24.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag Choquick na araw-araw.
3: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhan.
3: Masi may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
15: Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells, nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa uban mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins nga maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inum, matag adlaw og GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
18: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Alas 6:28.

0: sa Mayo 24, 2026, sa adlaw Domingo, aniyat ang mga headline sa Magnum Local. Lalaking naglutaw-lutaw patay sa kadagatan sa Hampaso na Pasaan, Misamis Oriental. Pabiling wala pa maila ning panahuna. Magnum National Congressman Zia Adyong, wala babalaka sa gingong kurita sa Senado. Magnum International, 90 ka mga tao patay sa pagbusikad sa minahan sa China. Magnum Business sa DA, gipalikon pa ang pagpangandam batok sa El Nino sa mga mag-uuma. Magnum Entertainment sa aktor na Will Ashley nang hinam-hinam sa umaabot nga bidang comedy series. Magnum Sports, Asia Pacific Baseball Championship Qualifying Tournament sa baseball ug softball gisugdan na sa Cordillera nining panahuna.
1: Magnum Morning News.
0: Mag-exon, kumusta karong adlaw, Domingo, Mayo 24, 2026, kininyo tig balita Magnum Melcho Kabaktulan.
2: O Magnum April Borja.
0: Aron sa mga detalye sa itong mga balita o sa itong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: May 24, 1915, nining adlaw napili si Ignacio Villamor sa Board of Regents sa University of the Philippines kun UP isip presidente sa universidad. Din si Villamor ang unang Pilipinong presidente sa UP na himong executive secretary sa Philippine Commission sa panahon sa Pililiay. Dihingkod ang paginaron na tapos ni ini ang iyahang elementarya sa seminaryo. Konsilyar sa Bigan, si Padre Mariano Dacanay o Padre Ignacio Noriega ang katolikong pari sa seminary sa Bigan. Nga nitabang kang Ignacio sa iyang pagtungha ilakip sa panitikan o sa iyang pag-ugmad sa kinaiyahan.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: O karon sa itong Magnum Lokal, pabilin pa nga wala maila ang patayang lawas sa usa ka lalaking nagpalgang naglutaw-lutaw sa baybayon sa Purok Uno, Barangay Hampason, Misamis o Hasaan, Misamis Oriental. Subay sa report kinakita lang ang mga biktima nga sa mga mananagat nga wala na'y kinabuhi. Wala sa state of decomposition na Matani Police Senior Master Sergeant Jopi Loretiro, Investigator sa Hasaan Municipal Police Station, nga wala sila'y nakitang foul play sa kamatayon sa biktima.
3: Sa abong initial nga assessment sa pating lawas, wala mo sa mga nakita nga adunay mga foul play nga indication, no? Nga adunay foul play nga nitabo sa pating lawas. Unless na lang kung ang pamilya is ilang ipa-undergo o autopsy ang pating lawas. Pero so far sa abong initial nga assessment, evaluation, wala mo pati mga indication nga adunay foul play. Naka-search siya o kining dry fitment, siguro niya siya na black, tapos ang iyang sleep color na green. Nike ang brand sa iyang t-shirt, then ang iyang lower jogging pants color gray, Nike yapon ang brand. So na siya kining hair tie sa iyang tuo na kamot, basin og mosanid ang mga timilhan nga mailan siya sa iyang mga kabanay, no, palapay hindi siya nga dili siya katagadari. So, ato maobserba na, no, nga ang iyang lawas is medyo nagid siya o bloated na, tapos kung imong maobserba na na yung mga green na color sa iyang body, so posible nga mga lumot-lumot na siya, tapos sa kakonagid ang iyang skin, gagahulos na ba?
0: Ang pamahayag ni Police Senior Master Sergeant Jopi Loretiro, Investigator sa Hasaan Municipal Police Station, sa pagkakaroon ng lawas sa biktima samtang ana-ana sa Hasaan Municipal Hospital.
2: Gibutag ni kanhi Provincial Board Member o kasamtangin ni Chief Overseer sa Capitolyo Provincial, Mr. Erico, nga lakip silang gina-monitor karon ang lungsod sa baling asagog sa Alubihid, Misamis Oriental tungod sa hulga sa El Nino. Mato ni ko nga kinaron masiguro nga dili mawadan og supply sa tubig ang mga umahan aron usabag padayon ang pagpananom sa mga mag-uuma.
4: Balingasag kanipong dinhi sa banda sa Alubihid, buka na ato na silang gipang monitor karon nga kada dapat dili mawad-an og supply nga tubig gikas ibabaw para makapadayon lang gapon sila sa ilang kahumayan. So muna atong gipang check karon. Ang problema mangud ana kung dili na to ma-check sa ibabaw ang supply sa tubig, ayan nga dili na maabot sa ila, magproblema na sa ta.
2: Ang pamahayag ni kanhi Provincial Board Member Erico, ang Chief Overseer kuna Chief Overseer sa Kapitolyo Provincial.
0: Gibutyag ni Pro 10 Spokesperson Police Major Joan Navarro nga dunar sila'y monitoring nga ginahimo alang sa pagpatuman sa International Criminal Court kung ICC warrant arrest batok kang Senadora Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Navarro nga gisiguro sa bilang nga mga impormasyon nga ilahang makuha o balido.
5: ang ato ang PNP kauban ang mga nagkalain-laing ahensya sa ato ang gobyerno aduna na nagbi mga monitoring nga ginahimo ni ana tanan nga mga information nga moabot kanato it will be validated no and of course it will be coordinated especially sa ato ang OPR or kaning Office of Primary Responsibility like sa DI sa CIDG ug sa ato ang intelligence group ug apilo sa ato ang NBI.
0: Ang pamahayag usaba ni Pro-Ten Spokesperson Police Major Joanna Navarro. O karon sa itong Magnum Beat Reports.
1: Magnum Beat Reports!
0: Duatunta ang kiningamas sa gipahugta ang ordinansa kalabot sa safe spaces gisugyot sa City Council sa balita og serbisyo ng Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa.
6: Nagpaigay matutbang consultative meeting si Chairperson sa Committee on Women and Family Relations sa City Councilor Desiree Ana Daino alang sa gisulong nga ordinansa nga magasilot sa gender-based sexual harassment sa kadalanan pa publikong lugar, mga trabuan ug online platforms. Ubos sa gisulit nga ordinansa may mga silutan ng mga lihok sama sa catcalling, wolf whistling, malisyoso pagtutukog pagtanaw sa pagpangyamid, dili angay nga mga komentaryo bahid sa itsura sa usa ka tawo, sige nga pagpangayo ga personal nga impormasyon bastos nga mga joke nga sexual insulto guban pang pulong o binuhatan nga makasamok sa personal nga espasyo sa usa ka tawo o makahatag og kahadlok sa iyang kaluwasan bisan pa kini gihimo online sa pampublikong nga lugar o sa trabuan kung mapasar pagatawo ng mga nga lakang isip Safe Public and Private Spaces Ordinance of 2025. Lagi pa sa gisugyot nga ordinansa ang pagtukod og Anti-Sexual Harassment Council nga mao'y manghulo sa pagpatuman sa mga programa og lakang batok sa gender-based sexual harassment. Paglakip usab kini og information drive og mga seminar or mapalabas sa publiko bahin sa mga nga isyu ato sa mga tigom gisugit usabang pag-establish og hotline number og anti-sexual harassment desk sa City Hall og sa tanang barangay aron dali madawat og mapaproseso ang mga reklamo sa mga biktima. Ang mga ordinansa nakabase sa Safe and Spaces Act mas ilang bawal basus law nga nagpanalipod sa mga individual batok sa gender-based sexual harassment sa pampublikong lugar, eskwelahan, trabawan og online na platform. Sumong sa mga ordinansa nga mapaligon pang proteksyon sa mga residente ug mas mapalambo ang luwas ug tinahurong palibot alang sa tanang katawan sa bisan man online o sa personal nga interaksyon. Berita gikan sa City Council para sa Magnum Morning News kini sa Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa dirita sa DSWD Region 10 na nawagan sa katawhan nga likayan ng pagpailad sa mga gituuhang empleyado sa ilang buwatana sa balita og serbisyo ng Magnum Hunter 24 Jane Luna.
7: Pa'y magluan karon sa DSWD Region 10 nga likayan matud pa ang pagkiktransak nato sa mga gapatuo nga empleyado sa DSWD tungod kay matud pa na yung mga gahimo gihapon na niini nga gapaila sa sila mismo no ang transaksyon. Inilugay na iskutan po nga mga 4-piece nga unsa pa niya AX magduma mensyo nga resulta naman noon no sa pagpangila diklaro sa DSWD nga dili sila kapangulekta o bisan na pilang nga kwarta para lugar marihisto sa naiskutan o sa lugar no nga profiling o kalikabu siya nga angayan matutpa nga muhagi sa validation ang bisan kinsa nga mo lugar ni ining iskutan lugpod lugar nga mga programa nanutan ni ini no ang pangimang no sa DSWD nga likayan o sa ang pag-appeal ni ining mga Facebook page group diin kining naiskutan o sa lugar nga mga grupo igo lamang no mangilad nga to kanila so kinanglan ang mahimo lugar no nga sa barangay o di ka mismo sa satellite office po nila mudali kaya ang naiskutan ng mga papili ng mga beneficiary aron sila po mismo ma-validate inay nga dito sila sa social media isan kinsa nga matod pa ng mga individual nga di nila kaila nga kapangulekta matod pa ang mga datos yung mga pod kwarta nga kini sila malakip sa ilang programa. Balita gikan sa DSWD Region Dan kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Dritagi pa sayon ang pagrehistro sa Yaka programa sa botan sa PhilHealth Region 10 sa balita og serbisyo ni Magnum 113 Riza Cruz.
8: Gipaabot sa PhilHealth Regional Office 10 na masayon na karon ang pagrehistro sa programa kon yakap yaman ang kalusugan na program aron makapainrol kinahanglan lamang nga mopili og accredited yakap clinic pinaagi sa eGov PH mobile app PhilHealth member portal pinaagi sa pinakaduol nga PhilHealth office og yakap accredited clinic sa oras nga rehistrado na mamahimong makabenepisyo ang usa ka miyembro sa ilang dependent sa libreng konsultasyon laboratory test check up cancer screening ug tambal nga mamahimong moabot og 20 mil kapisos sa matag tuig sa ilawom sa gamot benefit sumala sa PhilHealth. Nagtumong ang Yaka program adunay regular nga healthcare provider nga molantaw og maatiman sa panglawas sa matag pamilya rumalikayan ang grabing sakit og dali matambalan nga mga kondisyon sa panlawas samtang gipasidanan usab ang publiko nga sigurohong sakto og duol sa ilang lugar ang mapiling Yaka provider aron masayon ang pagpakonsulta o pagkuha sa mga benepisyo sa maong programa. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa Lasay sa 39 karon sa tong bayaning Magnum update. Kini atod kanato ni CDO 2nd District City Councilor Edgar Cabanlas ug Attorney Melanie Cabanlas. Among kasing-kasing pagpasalamat sa tanan bayaning Magnum partners and sponsors nga nahimong kabahin sa malapusong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong tuig 2026 sa Limkit Kay Atrium. Kini mana kami abot sa 821,000 cc sa dugo nga nakolekta gikan sa 1,642 ka mga successful nga blood donors. Kinatibukan moabot na sa 5,569,000 cc sa dugo ang nakolekta sukad subdi ang maong bayaning Magnum. So niadtong Disyembre 11, 2011. Dinggikan sa 11,138 ka mga blood donors ang sang nunot ini nga among pasalamat sa tipik sa mga partners ug sponsors nga sila ni City Mayor Lando Clarix Uy, Carmen Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Nazareth Barangay Captain Attorney Regine Beatriz Rodriguez, New Dawn Hotel, SRK o SRK Advertising Integrated Services, Graphic Gadget Store, Angels Pizza, Ronnie's Water Station powered by Kagawad Ronnie Giao, DKP Grill and Restaurant o Magnum Express. Alas 6:40 karon sa tuang Magnum National. Wala gikabalaka sa mga miyembro sa House of Prosecution Panel ang gingong kurita sa Senado human sa pahayag sa mga senador sa minorya. Mato ni House Trial Spokesperson Lanao del Sur 2nd o 1st District Representative Zia Alonto Adyonga nga unaman ang nahitabo nga pagbag-o sa Senado dili makaapekto sa kabug-at sa kaso nga ilang gihawiran aron lutuson si Vice President Sara Duterte.
9: Ang pinaninindigan namin whoever becomes a Senate President or whatever is the composition of the Senate in terms of key positions in the Senate will not affect the soundness and the volume of evidences that the House Prosecution the team will be presenting to the impeachment court. Pinag-usapan natin dito ang gaano katatag ang ating Constitution, gaano nag-withstand ang Constitution despite the political pressure, despite the scare tactics that have been employed by different sectors in our society. This is actually a litmus test for us na masasabi natin this democracy still works.
0: Pamahayag ni House Trial Spokesperson Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong.
2: Gipasabot ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang kampanya kontra sa illegal nga droga kini human rights ug pro-life nga campaign. Matud ni Cayetano nga ang droga naghatag sa halapad nga kadaot sa kinabuhi sa tawo ug sa komunidad sama na lamang sa mga krimen, pagpangabuso ug pagkaguba sa pamilya.
10: Ang campaign against drugs is a human rights campaign, is a pro-life campaign. Dahil pumatay ang drugs, kung titingnan niyo yung statistics, grabe talaga. No? Hindi ordinaryong kabastusan, acts of lasciviousness, hindi ordinaryong suntukan or mga physical harm. We're talking about the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. No? It really destroys families and communities. So, for many of those who were on the side of declaring war on drugs, it was not about extrajudicial killing because we do not excuse that. Because ang sinasabi nga natin, you have to do it the right way. The other side of the coin naman is yung nagsasabing it was a front at maraming pinanainosente o kaya pag-addict imbis na ipagamot or instead of dalhin sa rehab, on the side lang ha, kaya nga po trumiple yung dami na nasa jails.
2: Ang pamayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Alas 6:43 karon sa itong Magnum International. Sa China, Dili muminos 90 ka mga taong patay sa pagpusikad sa kaminahan sa carbon sa Northern China. Dinsubay sa report nga nasa 247 ka mga minero ang gingong anasa na isgutang minahan na atul sa maong pagpusikad. Gingon gatusan ka mga rescuers ang gipadala sa isgutan na nga lokasyon aron sa pagpangita sa mga biktima nga nabutan diin maabot na sa kapig 100 ka mga tao ang gidala sa ospital. Tungod dini, nanawagan si Chinese President Xi Jinping sa mga otoridad nga dili muhunong sa pagpangita sa mga biktima. Samtang gimando ni Xi sa gobyerno nga imbestigahan ang hinungdan sa paong pagbusikad ug ipanubag ang mga responsable. O karon sa tuwang Magnum Business, gipalikon sa Department of Agriculture kung DA ang pagpangandam batok sa epekto sa El Nino. Lakip na ang pag-apunapun sa mga liso, abuno o pag-adjust sa mga irrigation system, matod ni DA Asek Arnel de Mesa. Nga lakip sa ilahang gihimong mga lakang ang pagpaayo sa mga kanal o pag-install sa mga solar-powered irrigation system.
11: Pinakauna dyan yung activation ulit o reactivation ng El Nino Task Force. Tapos yung pag-preposition natin ng mga binhi pataba doon sa mga areas na posibleng maapektuhan. Part yan ng ating quick response fund. And then meron din tayo yung paghahanda ng pagsasayos ng mga irrigation. Kasi ang El Nino, ano yan talaga, water management. So yung...
0: Ang pamahayag ni DA Asek Arnel de Mesa. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang US dollar nagbalor sa 61 pesos o 61 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 72 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 86 centavos. Australian dollar 44 pesos o 4 centavos. Taiwan dollar 1 peso o 95 centavos. Korean won 4 centavos. O euro 71 pesos o 59 centavos.
2: Samtang tungod sa nagparen nga kagubot karon sa tunga-tungang silaka, nakasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil ala karon sa 103.36 US dollar per barrel. Kini mas taas og 0.43% kung itan-i isadaan ini nga presyo nga ana sa 102.92 US dollar per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Nanginaminam na si aktor Will Ashley sa umaabot nga comedy series nga iyang bidahan. Mato ni Will nga kinaya nga pinakauna nga lead nga serye o dakwa niyang pagpasalamat. Girugan pa sa aktor nga hatagan usab niya o kinabuhi sa serye ang trabaho sa usa ka, kuna sa usa ka delivery driver.
12: First lead serye ko nga po ito and sobrang blessed lang talaga na nasa gantong punto na ako ng buhay ko. Na-excite ako at ang dami ko nang naiisip sa utak ko, lalo na nung nakita ko yung mga kasama ko dito sa delivery boy. Noong mga nakaraang araw, weeks, talagang pag nagpapadeliver ako, in-observe ko rin kung paano sila kumilos. Hanggang ngayon, parang nasa ano pa rin ako eh, process pa rin ako ng pagbuo ng karakter.
2: Ang pamahayag ni aktor Will Ashley.
0: O karon sa tong Magnum Sports, gisugdan na ang turyo sa baseball o softball sa Cordillera isip qualifying tournament sa Asia Pacific Baseball Championship. Imatod ni Raymond Tolentino, Vice President sa Perfect Game Asia Pacific, nga plano nila nga mas palambuon pa ang isgutanan na nga turnyo sa nasud aron mas daghan pang kabataan ang madasig sa mga dula o mahatagan sa kagayunan nga musalmot sa international games.
13: Nakita namin na tumataas na yung level at nagde-develop at nagkakaroon na ng programa. Kaya gusto namin introduce dito yung perfect game para mas dumami yung laro kasi yun talagang importante sa mga bata. Mas maraming laro, mas maraming experience.
0: Pamahayag ni Raymond Tolentino, Vice President sa Perfect Game Asia Pacific. Inyo na ba ito yung Magnum Morning News karong Adlawa, Domingo, Mayo 24, 2016 sa itong headline review. Magnum lokal, lalaking naglutaw patay sa kadagatan sa Hampasoon na hasaan misami sa rental pabiling wala maila. Magnum National, Congressman Zia Adyong wala mabalaka sa gingong kudita sa Senado. Magnum International, 90 ka mga tao patay sa pagpusikan sa minahan sa China. Magnum Business DA, gipaligon pa ang pagpanganan batok sa El Nino sa mga mag-uma. Magnum Entertainment, aktor Will Ashley nang hinaminam sa umabot nga bidahang comedy series sa Magnum Sports Asia Pacific Baseball Championship Qualifying Tournament sa baseball and softball gisugdan sa Cordillera. Kami lamang asaw sa kagawas ng katilingban katawahan ang gamhanan managlahi man ng atong baruganan hukom sa katawahan ang matuman. Hangtod ug maalang sa itong Magnum Morning News. Kining yung tigbalita. Magnum Melcho Kabaktulan.
2: Ug Magnum April Borja.
0: Pinag-isab sa itong mga Magnum News Writers, Ching Intrina Enriquez, Saip Lani Delgado, Angel Sado, News Manager Aileen, ako rin. Dinilamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:48.
14: Oras hatud kanato ni kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.

0: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan murag brand new gihapon? Adto na sa Sign and Prints. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sign and Prints sa Justo Ramonal. Kilid ra sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
1: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
3: Ang Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated nag-aghat sa tanan pagbantay sa mga butang na dali lamang masunog o maglikay sa pagbulad sa init sa adlaw ni labihan kainit sa panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo ni President George Chogoki sa Xavier Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Daghang salamat.
0: Nangita ka ba trusted printing shop na quality o paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, Sintra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen, Sirio. Call 0906-621-1699.
4: CDO, Idol, cheesiest, our best Idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang Idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol ever.
6: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ganita na pad puputo og sakit gid ni ba. Habi na formal sang sakit sa kuno. Pagkabalo nga ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauna ba kog Glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakalay sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
6: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini maong labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo, siguruha usab nga husto ang imong gibugaton, ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol, ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
12: Magnum only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MZEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MZEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
7: Usahay di nato makita ang gibati sa usa ka tawo. Mga importante ang pagpaminaw. Ang sibling, kumusta ka? Mahimong dakong tabang. Atong himuon nga luwas nga lugar ang atong panimalay. Eskwelahan o komunidad alang sa mental health awareness. Kini si Counselor Janjan Rodriguez. Nagdasig nga magtinabangay kita alang sa mas himsog nga pangisip o mas ligon na komunidad.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Para sa matilong na dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus na sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Awag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebration stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sairay Highway. Puerto City with branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
5: Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: oras a las 7:13.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Express. Mga nag-unang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Mga higala, welcome sa itong Magnum News Express karong adlaw, Domingo, Mayo 24, tuig 2025. Sa niya itong mga headlines sa Magnum Lokal? Magnum Lokal, Mayor Clarix Uy, mikarong bukas kanunay ang iyang buhatan alang sa mga nanginahanglan. Magnum National Congressman Edgar Erese, nagtuong maoy nagunang problema karon sa Pilipinas sa mismo si President Marcos Jr., Magnum International U.S. Secretary of State Marco Rubio o Indian Prime Minister Narendra Modi nagtagbo sa New Delhi. Magnum Business, pag-angkat o poultry product gikan sa Belgium, subling gitugot sa DA. Magnum Entertainment, aktor Enrique Hill nagdumili sa pagbutiag sa matuod nga status sa Love Life. O sa itong Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Ayala ikauban sa French Open Women's Double draw si Canadian player Victoria M. Boko.
2: Magnum News Express.
0: Mike Son, kumusta mayong buntag karong adlaw, Domingo, Mayo 24, tuig 2026. Kini yung matig balita, Magnum Chingintirina Enriquez.
3: Ug Magnum Kia Abellinosa.
0: Ug karon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Giklaro ni City Mayor Orlando Clarix Uy nga kanunay nga bukas ang iyang opisina alang niya itong buot mangayo og tabang kanila. Matod sa mayor nga kalipay niya ang pag-alagad o pagservisyo sa katawhan.
4: Inumdumigin na ninyo kanunay, ako kanang kalipay. Sa matag-higa yun, matag-tao nga muadto sa akong buhatan sa bisag unsang orasa, unsang adlawa, kalipay nako na nga magpadangat sa inyong katuyuan. Susama sa atong kuyog sa serbisyo sa baryo, ako kanang kalipay. Sa People's Day, kung makakita ko nga daghang mga taong linya, ko nako nang kalipay. Nganuman kay wala og dili tanan gitagaag kahigayona nga motunol motabang sa iyang mga kaigsuonan. Maunay naghatag kanakog kusog.
0: Ang pamayag ni Mayor Orlando Clarix Uy.
3: Gibot kay ni City Psychologist Rio Baliling doon na sila yung mga pamaagi-isip mga practitioner aron dili maapektuhan pag-ayo ang ilang mga mental health niya itong mga kliyente ang midangup kanila aron magpatabang sa ilang problema. Mato di Baliling nga mataga sesyon kaya siguro nilang mag-distress aron mawagtang ang bugat nga gibati. Ingon man magpahulay una sa dili pa mudawat og bagong kliyente.
5: Ang samua is we detached after kay usahay kanang clinicking session with colleagues ang akong client karon I feel murag na apektahan ko kanang dili na may elaborate ang details sa unsa may among client kay that's for confidentiality purposes but more on focus sa imong kumusta ka if stress ko karon or usually kami mugawas mo mukaon sa or mo inom tubig we de-stress and kung mahimo dili ni gasunod-sunod og client ko mahimo nung kanang after that wala bitaw break diretso this na ay window time para at least maka regain sa itro sa amuhang emotion, kabalik na mi sa amuhang composure, kay as an empath, dako ka sa factor ang empathy, so batiun magyud mo sila. So at least at the end of the day, we practice it nga. Kung unsa man ni ang among heart na nga magipahulam sa ila, amog yung kuhaon, balik ini kuman sa session, kailangan mo po siya, amo para sa amuhang self.
3: Ang pamayag ni City Psychologist, Rio Balili.
0: Dugang magnum lokal gipasabot sa Department of Agriculture kun di region then nga doon na sila gipatumang maximum volume sa bugas nga iyang kadngadto sa laing nasud. Mato ni Day 10 Supervising Agriculturist Ferdinand na Karabalye nga ang bulto sa bugas nga ilang iangkat magdepende usab sa production ni ini.
6: Kuan na gitay maximum volume ginalimit tampo ang atong requirements 2.2 million ya ang atong production is only 1.8 so nalang ting window nga pila ray pwede i-import dili ta pwede nga mo import beyond that kay ang atong local production ang dili mahalin.
0: Ang pamahayag ni Day 10 Supervising Agriculturist Ferdinand Karabalye. Ug karon sa tong bayaning Magnum update. Kini hatod kanato ni Cagayan de Oro Second District City Councilor Attorney Edgar Cabanlas ug Attorney Melanie Cabanlas. Among kinasingkasing nga pagpasalamat sa tanang bayaning nga Magnum partners ug sponsor nga nahimong kabahin sa malampusong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong tuiga sa Lemket kay Itrium kinihuman moabot sa 821,000 cc sa dugo nga nakolekta gikan sa 1,642 ka mga successful blood donor sa kinatibuk-an moabot na sa 5,569,000 cc sa dugo ang nakolekta sukad sugdi ang maong bayanihong programa ni atong Disyembre 11, tuig 2011, gikan sa 11,138 ka mga blood donor, nunot niini ang mapasalamat sa tipik sa mga partners o sponsor nga sila si Crown Paper, Anistationer CDO, EMC Warrior Security Agency Incorporated, Forward Media Corporation, Graphic Gadget Store, TH Cagayan Puerto, Mons Catering, GML Printing Services, Magnum Express, Krispy Kreme Donuts, Cagayan de Oro Eagles Club, Mother Club Northern Mindanao, House Deputy Speaker, and Misamis Oriental Second District, Eugenie Vicente Bambi Imano. Oras, alas 7:20 o karon sa tong Magnum News of the Week.
2: Magnum News of the Week, mga dagkong pangitabo sa milabayng simana.
0: Mayo 17, adlaw Domingo, ning adlawa, malamposo nga napahigayon ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Lemket kay Itrium din maabot sa 861 cc sa dugo nga nakolekta sa 1,642 ka mga successful blood donor sa kinatibuk-an maabot sa 5,569,000 cc sa dugo ang nakolekta sukad sugdi among bayanihong programa niadtong Disyembre 11 tuig 2011 gikan sa 11,138 ka mga donor dugtong ini among pasalamat dugtong niini mapasalamaton si Ares Oraes Quality Assurance Officer sa Philippine Red Cross Cagayan de Oro chapter sa katawan nga midoyog sa kalihukan o gipiling magpakabayan ni aron idonar ang ilang dulgo ni atong mga nanginahanglan.
7: Kami nagpasalamat sa tanan nga nagdonar niining bayaning Magnum Share Life Give Life Bloodletting Mission sa Limkit kay Itrium. Daghang salamat usab sa mga personahe diri sa atuang Magnum no sa Magnum Radio kay kung wala kining ilahang inisyatibo nga wag yun, no dagdapo ug daghang salamat Magnum Radio sa inyong tabang sa inyong suporta sa misyon sa paghatag og dugang kinabuhi pinagi sa pag-abono sa dugo.
0: Ang pamayag ni Ares Oraes, Quality Assurance Officer sa PRC Cagayan de Oro.
3: Sa mga adlaw, patay ang usa ka babae o manibangga ang gimaneng motosiklo sa pribadong sakyanan sa Gusan Highway ni nga syudad. Ang biktimang patay mao si Mary Nicole Racaza, 27 anyos, nga taga Soldiers Hill, Barangay Bulwa ning syudad. Samtang ang driver sa sakyanan nga Toyota Rush mao si Carl Ibora, 31 anyos, nga taga San Rondos, Barangay Lapasan ning nga syudad. Sa initial nga report nga nagsubay sa maligsamang direksyon, ang motor ug sakyanan sa dihang miliko padrong sa wala ang Toyota Rush rason nga mibangga ang motor nga kusog ang padagan tungod sa impact dagang injury sa lawas ang naangkon sa biktima. Gidala pa kini sa Barangay Tambalanan apan gideklara kini nga dead on arrival. Samtang ibut kaya usab sa kaprisan nga walay helmet o walay lisensya ang biktima ug ang gimanehong motor hinulman matagpa sa iyang hinigugma.
2: Magnum News of the Week.
0: Mayo 18, adlaw nga Lunes, sa Gilamang Masa, Makadaginot, Aga Pundo, ang Road and Traffic Administration kon RTA kong hingpit nga mapatunuman ang mas modernong traffic light sa Dakbayan. Mato ni Kagawad Eric Salcido, overseer sa RTA og chairman sa Committee on Public Utilities sa konseho nga gawa sa mga AI-generated traffic light and CCTV, plano usab sa syudad nga i-adaptar ang paggamit sa law enforcement handheld mobile device ngadto sa mga violator sa balaod trapiko.
8: Ang metabo ana makasave na ang syudad kay

0: SWD nga dili pasagdan sa ilang buwata ng mga apektadong trabahante sa gipasirad ang Sanja Steel Plant sa Taguluan. Mato ni DSWD spokesperson, Undersecretary Irene Dumlao, nga doon na sa lagi mong profiling aron mahatagan sa pasiunang tabang ang mga apektadong empleyado ingon man ang psychosocial nga panginahanglan.
1: In coordination with concerned government agencies and the local government unit of Taguluan, the DSWD through our field office then immediately participated in the interagency one-stop shop initiative to ensure that affected workers, especially those who may suddenly lose their sources of income, are properly assessed and provided with the necessary assistance and support services. The DSWD field office then is currently conducting profiling and assessment of affected individuals and families to determine the appropriate interventions, including psychosocial support that may be provided in coordination with the Department of Health and available social welfare assistance, particularly assistance to individuals in crisis situation and the Sustainable Livelihood Program for displaced and vulnerable workers.
0: Ang pamayag ni SWD spokesperson, Undersecretary Irene Dumlao.
2: Sa susamang adlaw, gibaruga ni Department of the Interior and Local Government kon DIAG Secretary June Bicrimulya nga walay nahitabo nga pag-atake sa Senado ni atong Mayo 13 in Tuiga, kundi nahitabo ang shooting incident sa Senado. Mato ni Rimulya nga walay indikasyon nga doon ay pag-atake human ang unong kaadlaw nga investigasyon.
3: Andi kasama ko po ngayon dito si Secretary of Justice Vida, Chief Natates, para isaad ang mga nangyari noong May 13. Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. The following will be a preview of will be a chronology of events starting from the pronouncement of Senator Bato when he gave warning that he would be arrested up to the time that Senator De La Rosa escaped.
2: Ang pamahayag ni DILG Secretary June Vic Rimulya.
4: Magnum News of the Week.
2: Mayo bandi adlaw nga Miyerkules ning adlaw mukaba sa 255,000 ang natala nga damyo suman lamya sa kalayo ang usa ka panimalay sa Phase 3 Block 47 Lot 5 Bloomingdale Barangay Puna ning siyudad. Matod ni FO2 Michael John Obalde, investigator sa Bulwa Fire Station, nga maong panimalay gipanagiyahan ni Marifel Chavez din wala kini sa dihang nahitabo ang sunog. Gidugang pa ni Obalde nga ang nabilin lang sa maong panimalay mao ang 72 anyos nga si Felicita Wanyo nga dali usab nga gidala sa hospital human wasayre nga naugdaw ang ilang panimalay nga gikan nagpalit sa tindahan.
5: Under investigation na kataro. So, kanisya is Block 47, Lot 45, Phase 3, Bloomingdale. So, involved anim is residential. Ang nakapanag-iya is si Ma'am Marifel J. Chavez, 44 years old. Pero wala siya karon sa ng panimalay. Ato siya sa pinunta dito daw siya na-assign as teacher. So, ang nabinin na itong panghitabua is si Ma'am Felicitas Bulo Juano, 72 years old. Idala siya sa ambulance ato sa hospital para kinakuyapan mong ito. Then, estimated damage is more or less 255,000 pesos. Partially damage. Dako kayong tabang sa firewall. Ma-observe na ninyo sa tuo o sa wala. Maski kuan ka ng aliga po, dili ka, lusot.
2: Ang pamayag ni FO2 Michael John Obalde, investigator sa Bulwa Fire Station.
0: Sa mga adlaw, nakabsan sa kinabuhi ang driver sa motosiklong na disgrasya sa rodel sa Circle, Makasani, Gininga, Syudad. Ang biktimang namatay, mao si Kent Ivan Labis, 26 anyos, Subulupyo, sa Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental, sa pagpatay ng usab sa pagpaalim. Sa balay tambalanan ng live-in partner sa biktima, nga mao si Mitch Bongo Alcaraz, 28 anyos, o residente, sa susamang lugar. Sa investigasyon sa kapulisan nga nagsubay sa rodel sa Circle, ang maong motosiklo sa diyang apakyas, kini nga muli ko pawala rason nga na-overshoot sa bakanting rana, o nakaangkon sa mga sama. Disayra ni ginadapa sa baray tambalanan ng biktima, apan nakabsan gihapon kini sa hinlamang kinabuhi.
2: Sa susamang adlaw, gilaraw sa probinsyal kagamhanan sa Misamis Oriental ang mukoordinar sa lokal kagamhanan sa Tuguluan, Misamis Oriental. Kini alang sa mga empleyado sa Sanja Steel Corporation nga apektado sa pagsirado sa mga planta. Matod ni Mr. Pupoy Aboseo, Special Assistant to the Governor, nga kinahanglan aro na masairan na kung unsa ang maabag sa kagamhanan sa probinsya nga matabang sa apektadong empleyado.
5: We are planning to coordinate with the local government unit of Taguluan collaborative effort kin dili ni pwede nga independent o spontaneous nga action part aning pag deal sabi na ka ekonomiya ang natandog sa buhi sa mga trabahante. This is a collaborative effort, supposedly an action that should be a unified action, magdili ta mag competitive nga action nya dapat mapool ang resources sa LGU Taguluan o sa LGU province. We are looking at that. I hope ang usa ka committee para kay usa man kini ka crisis.
2: Ang pamayag ni Mr. Pupoy Aboseo, Special Assistant to the Governor.
0: Sa mga adlaw, girespeto sa kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang desisyon sa Korte Suprema nga dili mag-issue og temporary restraining order kung TRO batok sa planong pag-aresto sa senador pinagi sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC. Kini uman wala paboray sa Supreme Court ang maong hangyo sa senador sa botong 951. Matod ni Attorney Israeli Totorion, usa sa mga abogado ni De La Rosa, nga wala gihapon na wala ng paglaumilang kampo o magparayon silang tingwa nga panalipdan ang senador batok sa mga langyaw.
6: Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Let's continue to pray for our country kasi ang pinaglalaban po namin dito ni Senator Bato de la Rosa, hindi lang mampo sa kanya, hindi sa mamamayang Pilipino po, na dapat hindi tayo pwedeng arestuhin, i-deliver na parang jukebox doon sa ibang bansa. Parang manok, tapin, tapos dala mo lang kaagad doon sa ibang bansa based on an alleged ICC warrant o barrel. Palagay po dyan, dapat ang Bill of Rights natin ang masusunod. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Tsaka ang tingin po namin, dapat yung warrant of arrest should be issued by a Philippine judge. Kasi kailangan natin matanggap muna yung written copy ng order para malaman natin kung ano yung rason ng Korte Suprema. Meron kasing mga technical requirements yung TRO eh. Tsaka nila, no, ay wala nang clear and urgent necessity, hindi talaga natin ma-predict. So it is best na to wait for a copy of the order. Pero ginagalang namin ang desisyon po ng Korte Suprema.
0: Ang pamayag ni Attorney Israeli Totorion, usa sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Magnum News of the Week.
2: Mayo 21 adlaw nga Webes, nagduso na og action plan ang Cagayan de Oro Water District kon COWD sa Local Water Utilities Administration kon LOWA alang sa pagpangandam sa gitawag nga Super El Nino. Kini alayon sa memorandum gikan sa LOWA alang sa pagpreparar og pagahin og pondo alang sa nasampit nga pinuminom. Mato ni COWD Board Chairman Director Jerry Caño nga usa niini ang kampanya kalabot sa pagdaginot sa tubig alang sa epekto sa hulaw.
7: Anya tong Mayo 19 nakapadala na kita sa atong action plan. Dunay upat ka mga levels nga i-define nato. Pagdeklara gayod sa pag-asa nga nagsugod na ang El Nino anaa kana sa level 1 ug ang mga action nga buhaton sa atong Cagayan de Oro City Water District mao ang extensive nga campaign o kinahanglan kayo nato ang pagigtambayayong sa Magnum Radio ug sa uban usab nga motabang pagpahibalo sa atong katawhan kabahin sa pagdaginot sa paggamit sa tubig tungod sa epekto sa El Nino. Kay ang epekto gid niini ngaman nga kibhangan kayo ang supply nato sa tubig. Una usab kitay pagmonitor kada semana ang pagmonitor sa atong sa tubig sa atong bulk water supplier. Apil usab sa atong mga pumping stations nga diin ato sa kanang pagasutaon kung kumusta ba ang production levels nga gakakuha nato o kanang naa nga monitoring kada semana kana. Although ang ato gayud nga mga personahe kada adlaw no ana nga pag-document ang reporting weekly para nga makita nato kung aduna bay variance, aduna bay difference, aduna bay kalainan sa epekto niya sa kainit dito sa atong level sa tubig, no?
2: Ang pabayag ni COW Board Chairman Director Jerry Canio.
0: Sa mga adlaw, nagpahimang si Dr. Michael Dinamay, Hospital Operations Management Division Head sa Provincial Health Office kung PHO, sa misamis oriental sa katawan sa posibleng makuhang sakit tungod sa grabing kainit sa panahon. Matod ni Dinamay nga kinanglan di kaya ng pagbuladog-dugay sa init kung mahimo magdalaw payong o gilabi na tubig aron likay sa dehydration o heat stroke.
8: It's dehydration. Then once na start magutag dehydrate na kita, it will cause cascade of events at panglawas electrolyte imbalance kita. This is a cascade of what? Dehydration yung una natin problema. That's why we always promote na mag-hydrate here. Always have adequate water intake. Sure, it's less than 40 degrees Celsius. Now, when we say heat stroke, kana siya failure na gyan. Ano kayo failure sa thermodynamic regulation. That's why ang body temperature ni mo is 12 to 40 degrees Celsius or higher. Grabe na kainit. That's one way of diagnosing patients with heat stroke.
0: Ang pamayag ni Dr. Michael Dinamay, Hospital Operations Management Division Head sa PHO sa Misamis Oriental.
2: Sa susamang adlaw, gimano na sa Department of Justice sa PNP o National Bureau of Investigation kon NBI nga ipatuman ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC batok ang Senator Ronald Bato de la Rosa kini man gibasola sa Korte Suprema ang hangyo ni ini nga TRO matod ni DOJ Secretary Frederick Vida nga kinahanglan dalon si de la Rosa sa ICC aron atubangon ang mga reklamo batok kaniya.
9: We also likewise confirm also the fact that based on evidence, pieces of evidence we've relayed information in the past few days, Senator Bato is not in the Senate premises. Yesterday, Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. The arrest warrant is enforceable. I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is fugitive from justice and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
2: Ang pamayag ni DOJ Secretary Frederick Veda.
4: Magnum News of the Week.
2: Mayo 22, adlaw nga Biyernes, ning adlaw mapasalamaton ang apektado nga trabahante sa pagpasirado sa Philippine Sanja Steel Corporation sa sitio na Bulod Baluarte, Tagaloan, Misamis Oriental human madawat ang unang hugna sa ayuda pinagi sa Magnum Operation Tabang. Lakip sa gitunol ang 42 kasako sa tag 25 kilos rice og snacks nga pandisal og soft drinks. Dako usab ang pasalamat sa mga trabahante pinagi nila ni Christopher Advento og Edwin Tangkalagan.
10: Kami nagpasalamat sa usa sa Magnum o sa mga donors sa nagpunta sa Magnum para matulong ning bugas. Daghang kay salamat ikan sa ilalong sa among kasing-kasing. Dako kini kayong tabang sa muha. Salamat kayo sa tanan.
2: Ang pamahayag sa mga trabahante nga sila si Christopher Advento o Edwin Tangkalagan.
0: Sa mga adlaw, dili matukoy ang kalipay og pasalamat sa dulaga 500 ka mga trabahante nga nawadan na silang trabaho. Human gipasirado ang Sanja Steel Corporation sa tabang nga gitunol sa Magnum Radyo pinaagi sa Magnum Operation Tabang. Kinaman madawat sa mga trabahante ang 67 kasako sa tag 25 kilos nga bugas humay, 8 cases sa bottled water og 3,000 pesos nga balor sa tinapay kon natinapay og soft drinks. Ani ang susunod nga pasalamat sa mga trabahante og panghinaot nga makuha na usab nila ang ilang sulan.
11: Masumpayan kayo sa Magnum, mga kaguto ba niya mga gibati kay kung nagdalaman mo sa supply. Salamat on kami tanan ng trabanti. Dila may magtuo ba nga yung ibalik mo. Salamat din kami daw.
12: Oh, sir, na...
11: mga sponsor. Oh, nakadawat na may kayo gibenta naman to sa 316 ka empleyado.
12: So, pila man niyo mong na-receive, sir?
11: Bayan may tagtulong ang ilok.
12: Pila pa kabukin mo hang bata, sir?
11: Lima akong bata, pero isa na ako isa lang na itang estudyante.
12: Karon sir, unsa man niyo nga pamagi sa pagbuhi-buhi, sir, nga wala man gid mo'y trabaho karon sir.
11: Ah, mag-drive na lang, gabala-balansa.
12: Sir, wala ginahatag inyong sweldo taong 20, sir.
11: o wala pag yun kay wala may problema ang sanja mahatag man pero dili lang mag dili pa lang gyud sudan ang kumpanya o para ma compute tong nasa among payroll ang magtrabaho ba wala yung problema ang sanja. Again, yung kayong salamat sa mga nag-sponsor, labi na sa din sa nag-import dyan, labi na sa Magrong Radio. Dagan, yung kayong salamat na nagpakabanagin mo sa among ibati karon nga kalisod.
13: Dagan, salamat sa Magrong, ma'am. Kay, na, nakalungag-lungag na sila kamayan ng mga tapante. Kaya may lahir ni tapang ng mga tapante, ma'am. Kamura mag-ib.
12: Receive, nakato, sir, itong ganina.
13: Makalungag ta sa kaldero nga nahigwan. Ganun.
12: Sir, pilam, ansa may mong ginahimo nga murag pang ginabuhi, sir, nga wala mong git mo trabaho, git karon, sir?
13: Asa na git mo, ma'am. Wala trabaho tanan. Puro namin kami, wala mga trabaho, ma'am. Asa na git mo din, eh. Among makuan, sa madawat ng mga sundo, among, amo ang separasyon, piano, kanusa ba? Okay. Para lang. Mugin na yung pangayo karon, ma'am, kay. Yung eskwila na, ma'am. Para yung mga paliton, malay bugas gani. Wala lang ganyan mo, ma'am, kaya naawo ang katapat. Ano ay bugas nga, malungag sa mga tabante.
12: Yeah.
14: Oh, nakatapat, ma'am. Narito. Sumpungan, narito sa akin mong sa kartong, ibos na dito.
12: Pata ni mo, sir?
14: Isa pa.
12: Isa pa. Nga, gabang, pag-yud ka, saan na ni mo karun, sir?
14: Ano, ulat-ulat lang sa kikuan ni kwan, nga mahatag na ito ang sildo na mo, bakit para saan ako'y mapalit sa konsumo. So, ang bata, anak, kay Sudyo Gayo, kay sila galing nga taga-diri, naglisod kayo sila sa mata ko, nagabang ko.
12: Ito kayo naka-diri, sir?
14: 3 years na kapin.
12: Ito saan siya? Pwede nakatawin yung trabaho?
14: Ah, oh, diri, 3 years na ako kapin.
12: 3 years na
14: ako
12: kapin. Ah, yes, ma'am. Sir, sa mani...
14: Ako kayo mong pasalamat, God, sa mong kamuha. Kami sa may tanan ng mga trabante nga nakatabang mo sa mga kay Sudyo Gayo, mong kong kayo mong tanggar mo. Kay, mo lagi, mong sildo, ragit na mong gihulat, God, nga matag na para makaabag-abag ba?
0: Ang pagpasalamat nila ni Aldrin Batley, Julian Perez o Giancarlo Ramos. Sa susamang adlaw, gisaway ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang paghilak-hilak ni Senator Pia Cayetano sa Senado tungod sa nabating kahadlok atol sa shooting incident niadtong Mayo 13 ning tuiga. Mato ni Castro, susamang gaslighting ang gihimo sa senadora ilabi na nga mismo ang iyang isuong Senate President Alan Peter Cayetano naghatag panugot kang officer kang office of sergeant at arms kon usaa acting head general Mau Aplasca nga mohimog operasyon sulod sa Senado.
15: Hindi naman kayo nangamusta. Natakot ako.
16: Megas lighting. Si Senator Alan ang nag-approve ng operasyon ni Aplasca na merong aarestuhin, mag-lock and load, lumabas sa Senado, buksan ang pinto, at mag-warning shot. Tapos ngayon, yung mga ating member ng majority, definitely referring to the minority, hinahanapan niya pa ng kamusta kayo dyan. Diba? Kita niyo kung paano sa... Ito yung basa ko, ah. Siyempre, magtatampo kayo sa akin kung bakit ganito yung basa ko. Ang basa ko, pahid na naman sa iba ang kasalanan. Kasi si Senator Risa, sinabi niya na parang wala nangyayari. Kasi siyempre, gusto nila yung mabilis ang investigasyon dito. May kasalanan ba si Aplasca? Tinolerate nyo ba si Aplasca? Bakit may lock and load? Bakit pinayagan nyo? Wala, eh. Bakit pinayagan nyo makalabas si Senator Robin Padilla? Ha? Bakit kinakailangan nyo na itanggi pa? Muna, ni Senator Padilla, yung pagkakaalam niya sa pagtakas niya o pagbit-bit niya Senator Bato. Lahat mukhang tolerated lahat yan. So yun yung gusto mangyari. Kasi lumalabas kay Senator Risa Ontiveros, walang nangyayari. Nandiyan si Senator Robin Padilla. Di man lang napapagalitan na pagsasabihan bakit mo nilabas. Pero instead, tinolerate. Ah, wala na sa protective custody namin eh. Si Senator Bato.
0: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro o naniini emotional nga gipaambit ni Senator Pia Cayetano ang iyang gipating kahadlok atol sa insidente ingon man ang kadismaya dihang wala matudpay membro sa minorya ang nangumusta kanila.
17: Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Ontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatagbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang
18: nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko, yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story.
2: Ang pamayag ni Senator Pia Cayetano.
19: Magnum News of the Week.
2: Mayo 23, kagapong adlaw, Sabado. Walay nakita ang power play ang kapulisan sa police station Forkerman sa kamatayon sa Sinta Anyos nga lalaki nga napalga na sa Zone 4, Pazel Barangay Kauswagan, ning Dakbuyan. Ang biktima gilang nga si Robert Akmasay Sinta Anyos og Minyo nga gayong nadiskubrihan na lang nga wanay ginhawa nga nagkulob sa habol sulod sa ilang Pinoyanan. Gingong gisulayan pa sa pag-revive ang biktima apan na wakini naluwas. Isay ra nga migawas sa investigasyon sa awtoridad nga adunay balatian ang biktima nga maoy gituang rason sa iyang pagpanaw.
0: Sa susamang adlaw, samtang napatay usab nga napalga ng usa ka 56 anyos nga babayi sa Zone 1 Barangay Pagatpat ni nga Dakbayan, ang biktima mao si Lourdes Villarreal nga nagabang sa maong lugar. Matod sa otoridad nga napalgan kini nga naghigda sa sulod sa ilang sala nga wala na igininhawa, gipasabot usab sa otoridad nga wala nakita nga foul play sa investigasyon nila sa kamatayon sa maong ginang.
19: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng semana.
2: Mga higala, yung babati ang dugang detalye sa itong Magnum News Express human sa mga pahinomdom. Oras, alas 7:51.
20: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
21: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
21: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Cagayan de Oro. It's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes,

0: Magnum News Express.
1: Sa pagbarayan sa itong mga balita, dirita sa itong Magnum National. Nagtuo si Caloocan 2nd District Congressman Edgar Irice nga maoy nagunang problema karon sa Pilipinas mismo si President Ferdinand Marcos Jr. Matod ni Irice, kinitungod kay walay plano og mga panlantaw ang presidente sa pagpalambo sa nasud ingon man wala nakahatag paglaon sa matag Pilipino. Apan matod ni Irice nga maoy mahimong kontribusyon karon ni Marcos mao ang pagmugna og direksyon alang sa mosunod nga administrasyon.
2: Our main problem is the president. We have no direction. We lack the vision. We cannot even make decisions. And we cannot even provide hope. I think wala nang masyadong magagawa in terms of legacy programs, projects. Wala nang magagawa in the next 2 years, especially now that we have 7.2 inflation rate. Tapos 2.8 yung ating GDP for the first quarter. And the projection is for 2026 around 4.1%. Parang alam naman ng Malacanang na magulo, walang kaayusan, pero parang di nila alam yung solution. Well, that's really a big problem. Tingin ko mayor magagawa si Presidente. A contribution for our country is to set a direction for the next administration. One is, tingin ko dapat she should convene a commission that would study what is wrong with the government structure.
1: Ang pamahayag ni Caloocan 2nd District Congressman na Edgar Irice samtang wapay tubag ang Malacañang kalabot ni ini.
3: Ni angkon si kani Congressman Mike Divinsor nga katawanan alang kini ang planong pagpasakag kasong graft o plunder ngadto kaniya sa ombudsman kitungod sa pagatag donasyon ngadto kang Senator Rodante Marcoleta nga mukabat ngadto sa 75 milyon pesos o balang laing duha pa ka mga individual. Matod ni Divinsor nga dili mahimong plunder ang kasong mapasaka tungod kay ang gigamit nga salapi wala gyud panag-iyahan sa gobyerno.
4: Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasapan dun sa kaso and natatawa lang kami kasi di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Mm-hmm. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung ano, nakakasuhan kami kesa dun sa totoong na flood control scandal na mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw, supposedly, sabi na may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Huwag na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Kakilala ko pareho yung si Aristotel Biray at saka si Joseph Espiritu. Actually, magkakaibigan naman kami and lahat kami supporters ni Senator Marcoleta.
3: Ang pamayag ni kani Congressman Mike Defensor, sairan nga silang Marcoleta, Defensor Joseph Espiritu o Aristotel Baluyot managsamang gipangayuan karon ng komento sa ombudsman.
1: O karon sa Magnum International sa Amerika o India, nagtagbo si US Secretary of State Marco Rubio o Indian Prime Minister ni Narendra Modi sa New Delhi, India. Subay sa report nga sentro sa isgutana na sa duha ka panig ang issue labi na sa regional o mapanghitabo sa kalibutan nga nakaapekta sa kahusay o kalinaw. Tumungo saba sa maong state visit sa Amerika sa India nga mahibalik ang relasyon sa duha ka nasud nga apekto tungod nga apektado tungod usab sa gubat sa tunga-tunga nga sidlakan. Dugtong ini giagata ni Rubio si Modi nga mobisita sa White House alang sa uban maimportanteng hisgutanan. Og karon sa itong Magnum Business, subling gitugot sa gobyerno sa Pilipinas ang pag-angkat og mga poultry product gikan sa Belgium. Kiniuman migawas sa report nga IGO na ang gihimong disease control nga lakang sa gobyerno sa Belgium alang sa bird flu. Sa gipagawas nga Department of Circular sa Department of Agriculture kun DA, formal ni ini nga gila ang regionalization na protocol nga gipatuman sa Belgium batok sa high pathogenicity avian influenza kon HPI. Rason nga gitugot ang subling nga pagsulod sa karning manok dinhi sa Pilipinas. Gawas sa karning manok, lakip usab nga subling iangkat ang itlog, mga piso o uban pa nga breeding materials. Hisayran nga mo nga lakang gihimo sa DA